0: sons na mo damo ni replica or repeats. Hmm.
1: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
0: Husto. So amo na, Dok Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang nisang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parihos nga information nga nakareserba.
1: Ang mangin problema, Sir GP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
0: Husto.
1: Target niya ang telomeres.
0: Ay!
1: Meaning, kung wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
0: Oh.
1: Kaglabi na, wala ka gainom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres.
0: Mm.
1: Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
0: Husto, Dok Ramil!
1: Dari na to mention dan, Sir GP, nga ang cellular probes ang aton, permigan na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: DTX 500. Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Delos Pobos.
1: Alas 8:03 yon, daton nga oras, balik kita sa aton karang pagpadayon, sa aton karang pag-ililiba programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapamati. Makaroon nga gahon, una kay Tristan Gulay, good morning. Una kay Bro Jerry Jr. Imarga sa may istansya nga nagapinamati man. Good morning kayong tanan-tanan, ha? At sa mga Imarga family, una kay Uncle Boy Cheryl De La Cruz nga gwapo. Good morning! At sa mga gwapo nga mga drivers, ita Biyahing Kalibo, Altabas, vice versa nga mga L300. Good morning, ha? At kay Vales Freddy, good morning! Gapamati lang man kami sa imong programa. Good morning lang man kay Imbol Napal at kay Dodot Zamora, salamat gid. Sige, good morning ha, thank you sa pag-monitor. Rap Jan Kahili, good morning. Madam Tessie Sukgang, ga-monitor man, thank you gid. Kay Norming Placido, good morning K5 Nardes, sa tanan nga nagatutok sa programa mo. Shout out man kami sa Kabayugan sa Malinaw at sa Maria Cristina Madalang eh. Sa Family Placido Mangsipok Islao Fernando at sa kon man ang mangguha nga sa Nainining si Nonoy si Onoy si Aday si Toto mag from Nini Norming Placido it Kabayugan sa Malinaw. Good morning kayong tanan-tanan una. At kay Sir Jose Nelson Delfin sa A.S.U. Banga gapamati kay Madam Guafa Kalipa kay Bingel Manon gatutok man sa tunya palatuntunan.
0: Puro Delos Pueblos.
1: Ay no mabudlay ko na matmatod sa aton nga mga mambabatas to. No? Wat ako gapati ko andar nga bay nga kakon na napakanabaw nga dahilan. May anda matang reason nga maron na ng statement pero daw hindi man ma-feel naton nga halin gid sa nang tagipusoon nga ron gid daruan ng concern. Gamangod sa oil crisis sa mga ginapangatubang takuno nga problema. No? Kung naman tabi, ginagamit nyo ro eleksyon para nga mabuo nyo ro koneksyon sa mga kapitan. Ah, nagkukupitan yung matala ko. Mga kapitan. No? I mean, mga manok-manok, abirong natawag sa na kada kwan eh. Kada barangay. A good if in case, kung mag-abot man do national election, diritsahan ta sugid ba? Kung mag-abot man do national election, hindi magamit man nanda. Give and take malang man manaroon kay Five Dad. Di ba? Pero akon man lang man, gusto naton nga matabuon do eleksyon para nga ro mga nagapungko man nga nga mga barangay officials, di may mga term man doon yung ginatawag, di may second term pa, may last term pa gid, no? Di ko nailaan na gina uyunan mo kung mga barangay mga pumuyot barangay sa rin nga lugar, di okay, di butang na sa posisyon, di balik sa posisyon eh. Mapailiher imaw, di kunwa na ila, ro tawo, andaw taron desisyon, bailuhan imaw, kung sino na nga pwedeng manging kalaban, kung anda mismo ka na nga barangay, mga kakifay. Pero malang doon, paagi nga na sa eleksyon. At please lang sa mga butante man, ayaw kamot padaladaga sa kwarta, no? I'm a vote straight ko, ay partido mananamunda. Hindi ah. Himayan nyo tosto. No? Butang mo rin nilaan yung kapitan. Bukot ilan slide mo to tanan ay porke partido. Ilan slide mo kung sa pagtanaw mo tanan deserving ko rin yung posisyon. E paano riba rin na? Hadaga malangman ko partido. Dumaog. Ag makukuan yun. Makukita ka ba ako dahon niya na kugutaw nga ginauganan niya nagatangdo-tangdo nga hindi mo masairan kung nagalingo nga nagatangdo. During kung may mga sesyon, at kung kutanon mo kung mga problema ko barangay, hindi mo man mapuslan. Diba? Eh kung gusto mo rin kapitan, tibutang mo. Harara kagawad, madya tatlo ang ibutang ay ibang aron nga padayagan man, madya waman matunit may mga puhos. Nagpadayagan man lang man, ang good at least may kapit sa barangay kung dranang negosyo gagangbo pa gano'n. Oh, negosyo-negosyo na biriba man. Di ba, mga K5 din doon bulok ay. Padayon na natin doon eleksyon. Oh. Sa mga kongresista rin na, nga nagasuporta ko rin nga mga house bill, inyo matagapon doon yung matarong. No? Pero at least karon namon ma-feel nga mga naga-against ko rin nga ron nga sitwasyon, ko rin yung arong desisyon, nga daw hindi nyo gid gali man tuntuod nga concern ay pumuguyo. Batin nyo man na itorning amba nga inyo tang sarili matod yung ginapinsar. Di ba? Ay, postpone nyo bangon sa yung reason niya, napakanabaw. O? Oh? Babo nga problema sa barangay, yas aton sa Aklan, for example, sa 327 ka barangay sa Aklan, kubabo, nga nagka-problema kung anong barangay. Kung what problem, kung bukon ita kapitan na ng problema, ran ng kagawad. May naman ang gamba nga, okay man nga, hindi madayon, eh okay man talamong barangay, okay, taymaw, kampiyon. Eh paano ro, iba nga nga barangay? How about ng mga barangay nga naga problema ay ubos ni kapitan to habhabra na nga ginbutang nga budget ay kuno butang ta sa raya ipagi to man sa infrastructure ay may mga kapitan na mikita nga kapitan yon contractor pa. Oh. Di ba? Kumukot imo no contractor may migo man tong contractor. No, din no sitwasyon ay puro lang kamo infrastructure tapos bahaon was out man another project ko man. Iba man, may inisiyatibo man baga nga iba pagid ng mga projects rin butang na sa barangay. No? Nga mapuslan ko mga pumuguyo. Bukon ng it. Sang ka-sektor, kundi tanan nga sektor. Kung ano ro, pangabuhian, majority nga pangabuhian o na it inyong residente, tiro hindi imong tutukan. No? Para tanan maghili summit. No? Kung nabukid, di more on agriculture. Tikon sa mga coastal areas, ti buligan taro mga mangisda rin na. No? And ano kung namatabi, matapos na ring term, may inyo at ang bagay ro na ganinami. No? Bukod at pangabuhi kung mga pumuyo ro na ganami, kung inyo kita ang literal nga bagay. Rin yung pangabuhian niya ta. Ay tama ba garon? No? Aklaro man kung mga pumuyo kung singgad to ro budget, bisan gamit it barangay, ito pagid ni mo buon sa bagay ni kapitan, ay tama ba garon? May barangay hall kita. Nga man ito pag kita itago, o mat ito pag kita ibutang, ay buko mataana ron, ay kwarta taron ko mga pumuyong Pilipino, ginbakay ko rin yung mga gamit, ito tanim mo buon pag sa bagay ni kapitan. Unless kung anat ang ginapagamit personal sa barangay, pwede. Nga anato, bi pwede nyo hugama ron. Ikaw naman, mga, ano ba, sampulan ikaw naman ka ng mga generator, o sa bagay ni kapitan ng butang. Ano pa? Mga gamit opisina, no? mga printer, ito pag kita dagon sa bagay ni kapitan, ito pag kita ka mo ma-print, may barangay kita, ay open man na ro bagay ni kapitan 24/7, sinimo ron. 24. O kung ginagamit, patanong na personal ro iba. Oh. Mga mauron ba ya? May magapit ito nga mga yo ita bulig pinansyal, bulig ayuda. Humaton sing kere malang rin yung sweldo. No? Pero kamong karon, doon yung gin-gusto nyo ron, buitan mo ron nga posisyon, naging hangad mo ron nga dumaog ka sa ring posisyon. Dapat ay na-expect mo doon nga ikaw ro kapitan ko mga pumuyo. Sabi ko matambaw nga sa sweldo sa nanimo mga ayo, kundi imong inisiyatibo doon kung paano mo siya matabangan, may yapito sa kilaga nyo nga mga official man it banwa nga pwede ka mo to ka pangayo it bulig. Ay kung eleksyon pahambagon ka mo, ikaw naman ginadapit yung bisita, eh, maura mo ni Muto, eh, aton na nga magdiagan it is bira or magdiagat mayor or vice mayor, eh, butuhan tara, ha? Ay kung dumaog ra, eh, madali na aton nga pitanda kung sandaman ay makabutangon sa posisyon. Oh, kaya kung pinta, ginbuligan man pumuyo, ginbuto man, nagdaog man. Oh, pagkatapos ay, uwa, unda yun, thank you, my love, na guwa na. Yun sa nakikita to. Wanda nga ron nga partido, mga kakipay. Puro, Belos, Poblos. Alas 8:12 yon aton nga oras agday nga balita aton gaton ita power duo combination rong DTX 500 ug Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ikaw baga hay may cyst mga K5, mabay ka simple. Mag-inom DTX 500. Rong cyst mga K5 may mabo nga klase ron no. May cyst nga tawag ay bukol nga may una nga unod no nga daw may sugod nga fluids. Ag may naman nga nagatubo bisan siin nga parte ko aton nga gawas. O paatensyon sa may mga bukog-bukog sa gawas ha. Parte sa idagom itaton nga panit or may naman nga nagatubo kung kisa sa mga internal organs. Ag kagabanan sa mga cyst mga K5 ay benign o kung mga non-cancerous mata. Pero, take note ha, pero may una nga klase nga daw makabig na ton nga cancer na, no? Nga nagaporma it cyst. Na daw abi mo simple yang majawa man, buitani mo. Libangan nahadlo ko ta, may makapakapin mga babayi, no? Sa iba natin doon. Kung may mga makonsen na notice nga daw may bukubukot, asan ng mga part itiawas, ay nagpa-check up lagi, ay budlay, ay basi kung cancerous ta. Okay? Magpakonsulta ka mo sa doktor. Hanggang kita ako may mga makapa ka mo, especially sa mga babae, dahil according sa research, hindi ang lalaki, kundi usually babae, lagi na tubuan itay ka ng assist. Alright? So kung may madiskubrihan, yapit lagi sa doktor. Wrong infection, tumor, impact injury, ag mga parasites, so usually ginahalinan it assist nga ron. Dito, pamati kita ka mo, basi mga awa ka mo, may mga nagatubo kung kisa sa inyong gawas, mga bukubukol. Rin na dahilan, infection, tumor, impact injury ag mga parasites, okay? Ag kun may mga kapagid may mga nagawa man ning mga pagtuon man karon mga studies nga nagapakita karong oxidative stress ang bilog man sa dahilan, no? Nga nagakangkon ka itinatawag karang assist mga bukog-bukog sa ton nga gawas. Ag pabasugon tayang importante araw rin yung ubra pabasugon tayang raton nga antioxidant defense agod nga malikawan no pagtubot mga assist ag tumor ag cancer sa atong iawas. Ano pag idrohin mo on? Mag-inom it DTX 500. Wow! Inom DTX 500 adlaw-adlaw, parisan it mighty C, rong most potent alkaline vitamin C. Agod malikawan no mga infeksyon, ag hindi kita pag tubuan it ay karang cyst mga K5, dapat kid nga magpanigurado. Di magkalipat everyday nga mag-inom DTX 500 ag mighty C, rong alkaline vitamin C.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:15 na raton nga oras mga kakifime. Ag sa ton nga dugang nga mga balita, no? Ay makarangan ni kunta nga agahon may aton nga ra nga nakaset nga gina-interview. No? Good morning una sa Tigayon kay Bro James gapamati na sa may Tigayon. No? Thank you so much. Ag una kay Madam El Marie, no? Nagatutok man makaroon una sa sinya ni kamong barangay yon sa may karugdog man magagapon ikaw una gapon kamong pamati ay. Oh. Eh kun namat nagahapi kami rin sa karugdog hayo tumakot may nagakaway-kaway. Good morning. Una ah sa mga nagapamati sa barangay Karugdog sa Manuet Leso, una kay Auntie Marlinda De Mateo nga guwapa. Ang ganang sinigabong ko ng K5 every morning. Una sa nang bagay. Nakatutok ilay mong permiron sa aton nga program si Auntie Marlinda De Mateo nga guwapa. Good morning, ha?
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa rin nga rama K5 nga panawagan, hindi na galing mako natin i-fix ra. May mga missing person abing nga ra. Nagpaabot katot minsahe. Ro anang family no i-fix ko galing ra nang linya kara no unahon ta partner boya ko kay Five Oliver it mga video na sa comment section nga pwede mo ipakita i-play para nga mag masigapin naman taw abi kapinaman taw biraton nga taga MKWD tagsare partner nga reklamo ba't isang kababay actually nag gin message naton da imaw no para nga ma-i-detalye na husto. No. Kato niya sa K5. Roday nga rin nga, anang nga reklamo ba sa Metro Calibo Water District ay mabuhay yun actually nga ginareklamo. Hindi yang taga New Washington. Hindi yang Sanday Mayor Simonet doon nga problema una sa New Washington kundi Calibo man. Ag pila ka mga konsumidor at Metro Calibo Water District. No? Ay nagagapit sanda sa Facebook. Ginapaagi nanda sa Facebook. Although nga pabalik-balik nga ginahambal ko MKWD nga mana adto ka mo sa opisina or mag-message samon man nga Facebook page ko inyong problema. Pero kwan man ro mga konsumidor nagahambal, message kami for what? No? Para sa ano? Pag-message naman, maksunan nyo. Ay maliban sa riba rin na nag-adto sa nang opisina, nag-hamba mo ni Muto, ay batiyon man man namon gihapon wa man it action. Like what happened man na sa New Washington. Oh. Perennial, pabalik-balik ilang man nga reklamo ko mga taga New Washington, rin nga mahigko ninyo nga tubi. Nga man nakambay man narutagan ni Washington nga may gore inyo nga tubig rin na. Ro-ro ginasupply yung tubig ka na rito. Dahil aron makita sa mga nauna nga post ni Mayora Simonet, una nakabutang sa comment section nakalatag ro mga videos nanda. At during the legislative inquiry, itsanggo niyang bayanit ni Washington, ay nakatinder kami rito, basi makibot to taga MKWD ha, nakatinder ko rito. Una gin-present ni Mayora, ay nagtaw imaw ita ng statement that time with the PowerPoint presentation, ay gin-scan ko, gamit ko ang cellphone, rumang may QR code rito, gin-pang-scan ko, aguna makita legit nga mga gin-pang-post it mga residente New Washington, may sa pabahay, etc., etc., una sa New Washington. Aguna, hindi magnaba to sa, grabe, mang kababo man ko na mayor, gin-present ka ng mga, nakakuan, may link, may QR code eh. No. Masimbago nyo, isa, daywa, tatlo, apat, lima, pugo, ro nagreklamo. Hindi, araw, talan, ginlatag na. Sa social media pa yung royon. So, riba nagpabilin nga may, pabayiro na lang, hipos na lang. Kasi masanat may mahimo sa pagpatin na daw, gin-accept na lang nandang, maroon yung tagi doon ng servisyo ko, MKWD man ah. Ay, riba hindi nakagwanta sa pagbugtaw sa gahon. Oh, maliban sa mahina o supply tubi, mahigo pa. Oh, maroon yung ginpaagi to sa ginatawag legislative inquiry, kusanggo niyang bayan, it banwa itay ka na nga ni Washington. Now, haraguman do sa bilog sa reklamo. Oh, again, gin-contact ko ra imaw, agad ang reply ka kon basahon ko ha. Mag-K5, nagambay imaw ka kon. anong ambay? Usun ka ng chat na yan. Good afternoon man na K5 Nard, aron man nag-insend na ka kon eh. No? Hindi man ako makapa-enter, pass anay ako, sorry gid. Sige. Oh. Pagkahapon, nag-text ka kon Rotaga MKWD. O, basahon pagid naton. Good morning una kay Sir Frederick ha. Kapamati man na sanday. Mga mahugod man na nato MKWD ra. Kapaisa nat details. Nga gan, itatongin post ko naton sa K5 about sa water. Agod matunan nanda. In fairness matana para ma-follow up nanda, maadtunan nanda. No? Hey, kaso nga ni, sanang post abi ko na nga nagreklamo, uwa riyaro anang address kung siin. Ag sa comment section, uwa man mo nag-reply rito, nag-chat page at MKWD, state ito address, etc., etc. What ito may nag-reply, puro react rito, puro hibayag, no? So, aron, tagin post at K5. Ewa ko't load. Wa man ako ka-reply kay Sir Freddy ron. Ewa kita kita load gapon. No? Nag-inform ka ton do MKWD. Now, rakon ba ga? Hay, madya kan-o para nga problema? Iya pa ako nag-star ka sa kalibo wa pagid ako katukod it family ko man. E mautaragit kung daw hindi ka pareho kulay neste, may kasunod ng itom-itom nga latak. Oh. Ay pila kang years ako yan nagstay sa kalibo? 8 years. Oh. Tatlo ka apartment pa salin-salin tay. Abi ko mako sa paglipat ko sa piyak apartment matinaw no tubig. Imaw man makong giyapon. Nga linti makong klase nga serbisyo ra. Oh. Nawara ka ra matutok na sa complaint it babay kasi kwanda eh. Dahil yung pinaka-unique nga natabo man kasi hindi, majority abig ang baga, aragin post, mahigko, araramon nga ginggamit nga filter, 3 times kami kabaylo sa sud sang adlaw, etc., etc. Raring reklamo, sus, ginuman doon partner, ginpakita mo man, ano ron, sa tubi man doon kay Pebble. Pero basi kung nag-change oil ron. tubi pa baga ron? Sus, ginuo ko man, ginapakita ako niya partner technical oh, sa slide. Anat matagal yung Washington rata yata raw. Nakita ko rin sa kay Ma'am Simonet nga. Ay, makukanta, mako used oil. Nanano, tara. Oh, sas ginoo ko. Tama, masafe pa ba imnon doon? Sa complainant ka na nga post na sa Facebook, basahon na to na, before kita nga mag-ads. Gin-mention na ni Kararo, Metro, Kalibo, Water District. Ayan. Nabasa at Anton na ng post, ha? I am writing to formally express, no, my deep concern with the current quality of your water service. May gin-attach mo nga mga picture yan, eh. The photos attached were taken just yesterday, only a few minutes after I opened our faucet. Buksan na ragripo ko, no, sa makadali ang minutos. Agaron di churagon ko filter na kat. Do gripa bigaban niya sa kalibo sa mga nagapamati sa mga hindi pagid aware sa kalibo wa gid house ka stay andang gripo ko mga panimagayriya ginambutan dat filter ibaga baka pa online ribaga ubra na nat improvise nga filter lapat ibaga lapat tela no nga para gang masaga ro latak nga ginabuga ko andang gripo ay gimbuksan ako nat makadali ra faucet aga aron man ang ritsura. As you can see, the water is full of dirt and sediment. This is the water that comes out of our taps. My son, anong unga ko, no, use this water for bating pagpaligos. Paligo at laud-laud ra ng wag, sandaman ng pamilya. For almost 3 days now, my child has been experiencing severe diarrhea and vomiting. Bahay, nagpanakitati yan, nagpanuka. I noticed signs of dehydration even though he keeps drinking water, nagainom mo tubi, tag-kwalyantaraimaw, distilled, no, or purified. That is why I decide to have him undergo laboratory test and brought the result to our pediatrician, and the result confirmed that may anat ang amoeba. Bahay budlay taron. May akong karangkilangan nga nagmauron man, ilang batian, agapilat ang bugan pa man kararubukan, do pagpainom kong mga buong, etc. This is not just an inconvenience. This is a health and safety issue. The medical expenses, lab test, the medication are very costly and could have been avoided if we had clean and safe water, mga ka-K5. We pay for a basic service that should guarantee clean, safe, and potable water. Right now, we are not getting that. Para ka na bilang konsumidor at MKWD, gabayad man ang kami kung rin nga servisyo ang ginaprovide ninyo. Sa ngagan nga rin yung kamo yung ginaprovide ng servisyo, ay malimpyo nga tubi, safe imaw, ma hindi yung ipaligos, ihugas ka pinggan, kundi pwede nga mainom. Ay hindi man tanan nga mga miyembro konsumidor, take note, MKWD, hindi man tanan miyembro konsumidor, hay may mga malita nga puno ka kwarta. Oh. Nga rogi na buga nga tubig sa gripo nga halin kinyo hay panghugas ag pangpaligo ag pang kun ano ang namon rina. Kundi riba karon nga nag-connect kinyo hay ginainom man doon. No? Ginainom. Dahil sa pagpati nga rin yung serbisyo is limpyo, kampyon rin yung serbisyo. Eh paano ro pobre nga ro nga naka-connect sa MKWD? Mabakay gilang permit ta distilled water, purified water, mabakay lang permi. Nga iho ikwananda ipainom sa andang pamilya. Paano nga ro pobre nga naka-connect inyo? Hindi man tanan makaya ma-afford don although nga tig 25-30 pesos ro sang katagblo nga rat sudlan. Magpa-refill ka to sa mga water refilling station. Di ba? I respectfully request that you immediately investigate and address the water quality issue in our area. Improve water treatment and pipeline maintenance or issue a public advisory on water safety until the issue is resolved. We deserve better. Our children deserve safe water to bath, pagpaligo, to bath in, to clean with, and to live with. I hope for your immediate action on this matter. Sincerely. Aron na nga kwan, a concerned parent. Haram na nga profile pic, wat na naging pahay? Or nag-ubrait dami? Del ba tiyag mo sa kogalingo na nga haram tara nang na-experiensyahan? Mga K5. No? Doon ta. Now, kung akon balikan do natabo nga legislative inquiry sa New Washington, daw man nagagayo kararo problema at babayira na nga daw gina daw gin-add na ni kara nga daw sa pag-inom ko ana nga sa ring serbisyo nga gina-provide kan nako MKWD hay daw nagkabagatian, no? Pero ginamba ni Mayora Simonet that time sa New Washington during the inquiry nga dapat unta mas safe ang bisan imnon. Hay bisan iaba mo ani mana sa puti nga mong hindi ta pwede nga man. Instead nga magputi rin niyang bongga, dugaw ay sa kulay ko tubig nga ginabuga ko gripo. Oh? Now, may nag-attend nga taga MKWD nga nagahambal gida nga safe gida kuno imnon. Oh? Safe gita kuno imnon. Takon panganghon takamog ipainom ko kinyo mismong literal do tubig nga nagagawa sa ring bagay nga gina kutag reklamo nga ta ko masugot ka mo. No? Ay siyempre rin yun, ba ka tamatod na, nga safe, safe, safe. Hey, palin na, nga ni bukong isang katailer o nagagawa sa Facebook, kung ni Tanan nga nagareklamo. Hey, iba man na ipaabot sa among opisina. Pangutana ni once nga ipaabot, max yun na niyo. Eh, kabuhay nagareklamo. Imagine nyo, ginpatawag na kamuto sa mismong New Washington. Daw, dahil na rin, ano kung kalibura, dahil andro servisyo na nag-expand, expand mo. Balete, di ka to, saan nga, pa'y nang kakay sa nakugugta. Anong trabaho rito, ababaw nagreklamo ng mga riders. Inyong trabaho ng MKWD, no? Ging kanyo ng karsada, tambakan yung kabagas, anay, temporary because nga nag-agi rin yung water pipe or pipe na gingamitin na. Well, I don't know, kung nanok plus tada rin yung mga aking naman kamo ay gina-question ka muna. Servisyo ayuson yang. Balikan tra, ro problema nga ra, i-plastar ta, matapos siya may importante. Nga panom dom, standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drops.

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500, ito'y gawa sa pinag-along ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: ng ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Denise, si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko, si Joshua Darin Delavior.
5: Denise, si Kirby.

0: People's Forum sa gihapon inyong anchorman K5 Leonard Viray. Reporte check si K5 Romy sa aton nga pag-ililiba, no? Good morning gali sa mga nagapamati una sa may Kalibo Public Market, ha. Thank you gid. Una kay Jensian, good morning. Aljon Francisco, good morning man sa may Pampango. Kay Andy Nurada, kamusta? Monitor lang sa MK. WD, mahina ang tubig ag mahigko pa. Taga New Washington yung dengan nag-chat man katon, no? Kay Mike De La Torre, good morning. Thank you gid sa pagpamati, no? Iya sa aton nga programa. Doon nga ni Robudlay, wa mata sa ginamba na ito, correct din nga rin nag-post, no? Rato malay, another human niya, issue kunta, kontra kanda nga ginaboy. Pero rin nga nung pag masakit ka ng unga, although nga may mga laboratory test yun, need patakarag, hamba nga nimo, that's why may need mga, dapat ipaplasta sa MKW, doon investigation, no? Dahil daw para ka na, ay, wa mat ibang ginabuasan at source itubi nga gina-take ko ng unga, no? Nga maliban sa rin nga ginapainom, may base ba kung sa pagpaligos, nakainom singkirito, kung etc. Pa-investigahan, una ginman halin doon sa supply MKWD. Ay galing, so andat, aming napakita, pag ina-picture man nga, sa higko, ay naano, datawat-awat katapusan rin yung latak na nagkatagak sa gripo nga rako, nga ginahalinan na daw, explanation ka na during the legislative inquiry ay basi man na sa inyo't ang pipe aga na sa inyo't ang gripo halin. E, tagbo laman katro ng mga taga New Washington nga pamati sa explanation ko na tunga-tuman nga speaker nanda nga nag-attend that time, no? Representative sus Ginoo ko man paano magaling sa pipe man na ay tanan ng bago ginhawas nga ni mana inyo't ang pipe basi man na may ko oh, ngamat may nagasunod yung itom nga hindi maintindihan. K5 Rome, sa kampiyon nga balita, stand by.
1: K5 News FM, kampiyon. K5 report. News FM, live report.
0: K5 Rome, sa report, go ahead.
2: Yes, K5 Sir, no? Pagka tao para si K5 Sir, itrotay ka rin statement. So ato mismo ka rin Metro Kalibo Water District. Regarding K5 Sir, itrotay ka rin panibago ba takip Sir, na reklamo. Itrotay ka rin ginikanan nga K5 Sir, itrotay ka rin misis. Regarding sa rotay ka rin problema nga rin sa tubing nga rin si ay ranat ang unga abit ka rin na confined sa ita halos sa pinangadlo ka sa hospital. Agabase sa rotay ka rin nga diagnosis kay Pidnard ay may amoy ba sa kay Pidnard doon dahil ka rin nga unga at kay Pidnard. Ag rin nga kapag sikra, iso nga bigkato nga rin kay Pidnard sa ato nabing nga rin mga panimagay particular. Iya sa atong sa Kalibo, sa New Washington, ipapagay nga bahin. Ay nagagamit pa sa mga filter nga kay Pep Nerd sa pag-inom nga tobe, direkta sa aton karang nga nabasa, sa aton karang nga, kung baga, sa aton nga MKWD. At siyempre ay makatipipipit yung matingang matod kung nagagamit at mga filter nga kay Pep Nerd ay abutan, siyempre do presyo ay abutan sa kitabi mga 5,000 ay long lasting o taron kay Pep Nerd na magamit yung more filter. Provide, unless kung do filter ay medyo
0: pero filter ko iba hay kwan malamata doon nga improvise aron tela malatagid di ba aron kat may mayaman-yaman ay nag-provide ko kat ginabakay gid ang kwan kita no pang filter gid imo nga before umabot sa inyo nga bilog nga linya at bagay hay maagi anay mo rito.
2: Oo, doon yung mga 5,000 to 10,000 on special tag ipakita nga to ni Mayura.
0: Mayura no? Ay gina-install patabiron sa inyong bagay.
2: Oo, gina-reset mo makaron do ana karon nga presyo kay Pidnard. At siya sa ipatagitong taga dito doon dahil nga na may mga NAP or yung mga system, may mga process sa soldier kay Pepner nga nakasaya. Ito ang dahil karang higto. Galing ay, pagkabot tabi kay Pepner, sa rin dahil karang amoy ba sa nga mga sakit na lang ginakita atong karang atiyan na kulay na diarrhea nga kay Pepner. Ay, hindi tayo mga sayar kay Pepner. Ay, so, ano, sistema takaroon ay masado dito ay pero nga kintok at makita tanin mo sa ginatawag karong nga microscope ba kay Pepner. Pero pag-check kung dahil karoon yung mga aparte ko mga amoy lang at mga salmonella sa tubi. Kaya hay, hindi natin mo mag-check karoon nga bihay masaga ni mo unless kung nag-aagit ay ba't ipapagit yung mga filtration sa aton karoon nga mga water station or ano pang klase na pinapainit.
0: In short, sa mga nagapamati sa aton nga kwan makaroon, Facebook Live, erek at mga kwanda, no? Bagatian nga, nakakwan ka, nakakonsumo ka ita higko nga tubi.
2: Aga okay takot ta kon ma so pagsakit kay Mukian ay mabuhat sa banyos kay Peter sa mga buong-buong ra. Okay sa aton yung mga ipapagay yung mga dapat nga mabuhat sa libot-libot ay mabuhat ta kay Peter kun makaya isalit pa mga karang-arang

0: sakit ay mapuro sa ating tarang mga hospital kasi si Five Guard Pass mabutang kasangan ang maabor ay mong ilum tarang tubi agar bit ito ngayon ay mong system ay sigurado kita gawin niya taong katingin sa hospital si Five Guard Pass sa tabung aras sa lamday tarang unga nga wo ta makaya nga aron tangan ay pag diagnose ko atong tarang nga doktor ay nakita ang tarang may alat na karoon si Five Guard nga sakit niya apoy ba nga atong tarang nga gin-check si Five Guard no gin-papot natin actually kay Sir Buenabeses Frederick Benavides, lakas ka nga Public Information Officer.
1: Ewa man di pa-interview ang dang General Manager nga ron. Ay, una man napasa kay Sir Frederick.
0: Oh, hay. Di mo abi ato nga official ka nga Public Information Officer sa NCWD. Aga, actually, hay. Medyo aware yung mga nimo kay Five Nerd. Saro dahil ka nga po, si Tom dahil ka nga ginikanan siguro.
1: Ay, nagkuhan ni Mau. Nag-chat ka ton ka po. Nag-text kili. Nga sinanara ng hambay ko. Nga, ewa man ako't i-reply ka na. Ewa man ako gakuhan git load sa cellphone na bingo na. Manay kay Five Nard, pwede kami kapangayot details, name ag address sa itgin pos nyo man nga reklamo about water kat sa K5 ba na? Ay, wa man abi nakabutang rito, ano man itaot ang information, wa man ito gin state sa ana nga post kung taga si Inman Rimaw. Man wa man kita tingin provide ang information.
0: Kay Five Nard, in fairness on ako, simpre, ay naka-public post man doon aga. Pray for sa kabilukan ng bahay dahil doon ginatarget
1: na kayo. Gin-post man natin.
0: Oo. So, panabiro, reklamo, siyempre ay NKWT. So, siyempre ay para man kanda, para pagkika man andara na karang kooperativa or kumpanya. Kaya ano, kisman ba matuod? At siyempre, hindi na ito matina nung kamatuod ng Kipay Nerd. May mga previews kanin na kinatapo sa ato nga NKWT na panapot sa kinatawag sa rang mahiko na tubi ay hindi na ito matina nung kamatuuran. Ang may mga reklamo, even though Banat ni Washington, kaba, si Resident sa pila ka mga legislative inquiry o pinpatigayin po ato ng municipality ni Washington, angot sa tubig, mga tubig kay Fred Nard. We're talking about ang ginatawag nga kalimpyo tubig, may kulay kape, may kulay gatas, ala kulay chocolate, nisti, sa apo ng kulay.
1: Hindi tok-tok nga ako naman ito, di mintindihan.
0: Grabe, taki Fred Nard. So, maamba na ito nga, hindi mato madinay ng kamatuoran nga posible ka matulkit nga magkakasakit ang tao kaya kung makaroon dupas na tubi.
1: Natagbo lang ko yaman say may kilaga ako nga ginabinutangan at tubi alin sa gripo ro at dispenser nga raho ay naiinom ta bagay ba budlay magkamoy pa man kay K5 Rumi.
0: Okay na taron kon kun iniiton kay K5 Nard.
1: Ay kwanta nimo init ano ba nimo o pabukagan ay paano ko wat kagit bukay nga ra.
0: Ay, wako kayo nung gitawag
1: yung tagatag. Ay, bata siguro lasa ka ron, di ba?
0: O, oh, bisang sa naman sa water district, kay Pet Nard.
1: Inyong leso naman siya ka mo, Andel?
0: Naman siya, takami.
1: May naman sa water district, kay. Okay, ta rito, no? Magsawat at reklamo rito sa naman sa water district.
0: Wala, sa abo, dahil nga yung tubi, sa ginabuo namon si Pet Nard, dahil sa amon nga, yung patagalin sa leso, ay mayapit sa amon nga, pumping station, nga, sa ginatawag.
1: Kay Deep Well Mandokwan, nga, na ita, ana ita, layang arang, MKWD.
0: Ay galing sa kabuhay siguro mga consumer ng mga consumer sa kabuhay mga nakapag-benefisyo ay pati yung problema sa siguro sa nangaroon ng mga tubo ng si Five Nerd.
1: Ay, yung explanation ka to kasimple gilang ang bananda. Ama man ni Sir Basimakon doon man ihambal kay mo ni Sir Frederick Indona ay na-interview taman din mo ka to ay may mga bacteria etc. nga itong kwan yun nga datoro nagapadugaw sa tubi.
0: May mga ikulay nga nakatong isyo, di ba?
1: Oo, di ba? Kimo ko ginpabati kailer interview man ka to? Ay, dito ang explanation, maroon man nga nagakulay mauron dahil sa mga bakterya nga ginakuan si Dagom, pagsaka na, ay, pero deep well, tama nakita ka ron, ha? Halipat ko, yan ang video nga to, naging gin-delete ko,
0: problema kung tako may mga kulay o tubig kay Petner, basta friends, di ba huwag simot mga bakterya o mga virus na nag-topic sa tubig, di ba?
1: Although nga, wapat gapatunay nga do dahilan, gidman ko pagkasakit ko, nga ay sa tubig nga ginakuan ko MKWD. Dahil anang ito, siyempre, do source it tubig, kahali man lang sa MKWD, nga ginatake ko na sa daw-daw, nga napaligos, ginagamit sa pagkano na, hugas, etc. Hay, woman it ibang pasibang dansanda nga ga-supply ka ng tubig kundi MKWD ang gid mo naka-post imaw. No, ginabaso ni MKWD. Ang
0: ipaid lang bisan di mo nga na inom ro tubi, sige kung gapaligos ka ay.
1: Do yun.
0: Kay gasod ka timong panit sa imo nga dunggan.
1: Di ba gakwan ka gabubo ka tubi ay di ba mamaga nga ring bibig? Ring bibig mabasa karon.
0: Oh, di ba tamang himo nga hindi ka timag ginhawa di ka timag.
1: Sing ilong gasugod. Ising hot motor mga tiny particles masod sigawas mo.
0: Oh, ayun do, tapi ka katabo kita na nga di manikaw nga bisa wa mga ginainom. Oh. O simple nga mataptan ka tikon day karang sakit ag simple visit ara kon. Hindi tama agapan na kira tay pero pinaka kon kara pinaka last recourse ni mo kara hey, hospitalization at type third.
1: Mm.
0: Ag may kunta kon magjustify before it korte nga pi ay aboy ba alin sa NKWD ay oh, reimburse na kon tarando mga medical expenses sa type third. Kung makaroon ito magreklamo sa korte, mabuloy nga ni kung di sayang mareklamo ka man sa korte, di kitunan, di magkaso sumatod ito magreklamo pagkaso pa ron. Pero doon pinaka-risky maka sa part 2, ato karang mga pumuyo na dapat ay matawan kita ito. Pero dapat kita ron ipa, at siyempre kung mapatubes ng ibang ina-ilan at ina-paliksan at ikaroon ng in-cause, ayon do board sa partner nga dapat igasi patusto kun day karang pamilya dapat dapat magsabat man do aton nga MPWD
1: dapat kay magsabat actually ay in fairness ka na nag-comment sanda sa comment section it adatong in post ag please pardon contact ron sa opisina garon i-fill up mo din yung mga ginsend ka ng details agod matunan matalanda no agod maka-imbestigar in fairness man sa MPWD. Pero dapat kunta ay katkan man kat diri-diretson baga nga indiyon ba indiyon ba man magbalik-balik rin problema tukibon na kito sto basi kun pipe ta ninyo may problema na hindi ka down doon.
0: Oo, al siyempre matod kun makarot ang aron na siyempre kun halimbawa kun okay ta kunta kun nagahalin ta sa na mismo rutopi sa pumping station ay kinasayaw na pigi pero ganta may daro ta nabing mga aparato equipment ta nandoon bago mag-solve sa aton nga mga kamagayan. Daw ko may leak kinatawag ag medyo may siyempre kung may sabat ba naro imo atong atong kung tubo ay posible nga base kato nag-aagiro kaya nga nga mga bacteria at mga viruses nga nag-cause sa aton tarang tubig nga nag-pulyot
1: base kung may mga linya ka muna ato tas ginapaagi nyo sa mga kilid it makana isa pa ay base mata maurun baga di ba may leak dito
0: doon yaman si Pedro kakatabo ay pero pagkabot patapatong sa
1: kapin lasir na nga ron
0: natin nga kung piso magkitarat na karon nga equipment ang aparatos nga
1: oo
0: kaya tanan tutupin nga ragaling ay o yung dutan awon nagbido rason ko naman ito nagayubo kasi nga nga posible nga may mga leak karon kung alam yung mga problema sa mga tubo nga nga nagakos ito yung kulay tubig si Pedro kaya man mahambay natin nga o halit mismo sa puno ito ay kung tubig isang inapukay puro rutay sa si Pedro kung kasuwa na tubig
1: at doon ka ba adto ka ba sa lasir na area nga ron nga andang mga pipe gina-consign man do kana ito tum na ginapaaginda.
0: Oo.
1: Akong bag magkalik ag ito ta nanda is ito ta ba sumugod sa andamang linya budlay ta kipe room.
0: Ay okay ra kunta ko kana kipe nard hay nag mga running water ay kudo kana ngon
1: ta. Wow Ginoo ko. Pasinsya gid sa nagapamahawa na ina ha. Pasinsya gid. Ay doon ta pero realidad katon. Tao matangani, matunat ipaagiro mga pipes on sa mga kanay. Kapwede man nga sa kilid karsada nga hindi man makasagabal sa tabo ba?
0: Iba ko sang kere. Ay siyempre kung pagbaharo ka na ay tubo kita rin nga imo nga tubo sa pandot.
1: Oh harapan gid. Yanay ka. May 15 hours ago, as always, Metro Calibo Water District, pwede pa kaya mapaligos ra? Kat kinpakita ni Kepeb aron no kinapakita ni Kepeb Oliver ana man dani lovely tiagan o aron napakita nga tila no ana matari pa tay nanon kat makututi ta Kepeb bro mititom
0: tabawa
1: ay si magaling do yung mga itom nga ra nga mga kano man jaban look nga ra
0: pero katatapos galing mag paint oil eh
1: ha
0: Kepeb last katatapos mo mag paint oil
1: no man jama uron ta akita ka ko kape nga black coffee nga ra ho nga
0: oo tagpaborito ginaton
1: pasos doing kita ra kulay. Grabe.
0: Hindi ka mag-chipan kape, automatic pag-buos sa tubi ay kape yun tayo. Ato pala kakugan. Pero yung premise key part nag, no, sa aton nga NCWD no, for clarification no, ay ag in fairness, ag transparency man no, sa aton karang reklamo nga rahay. Itawat naman oras sa kinto nga maka-explicar doon sa tapan ito sa karang NCWD. Iya sa aton karang nga parang kalibog probinsya Taklan. Angot ni hapon no, sa pauman-uman di hapon key partner na problema sa tubi, agar tangani, may una utang nagamasukit, alisli, nga cause kung dahil karong bakterya at viruses, bangod kung dahil karang nga tubi na galin. Sa aton karang nga MKWD sa Banuway sa Kalibo.
1: MKWD, ag akil ko rin mga headline makaroon sa Aklan.
0: Oo. Ay, e puro tarang ito, no, pagkita. Kaya yellow alert.
1: Yeah. Ay, kabi, ay, apektado li so kabi, man? May mga brown out dahil according sa post it akil ko kabi nga andang hambay kay Pabro may nagkwanabi nag Plastardo NGCP kanda nga kuno ay dapat gid nga mag manual dropping ay dirangani nga sa kanyon, no?
0: Pirmi man ga manual dropping?
1: Oh, ay pirmi-pirmi. In short, nagakproblema sanda sa supply it kuryente hara na dero manandang announcement to. Visayas grid alert status ay nasa red alert 4 p.m. to 8 p.m. Yellow alert alauna sa atlas 4. Ato nyo matang Visayas, red and yellow ta. Pabaylo-baylo, no? Kipay brome bahay manual load dropping. Eastern side, hagos galero igo kabi eh. Ang bananda ho?
0: What, sa western pa?
1: Ho, as of 4, ay tsamba ka muna, rubura kay Kinyogagi, second ay, district.
0: Oh, medyo may sasakiring nga pan. Oh, may sasakiring kaming pabor.
1: Ang una sa Liso, Romaine office, nanda?
0: Romaine office,
1: sa Liso. Okay, ano, mananda? As of 4:33 p.m. kahapon-hapon, Akelco started implementing manual load dropping as per advice it NGCP due to generation deficiency. Ay kuwang gidro linya ng da.
0: Adlaw-adlaw, makita nakapasa kung ang posting kita nga, makaroon
1: pa Tapos madugang paro national government, it pak silika nga ra, nga makon mo gali. 3 to 5 hindi ang megawatts, kundi gigawatts karon do ginagastos. Tapos 5 billions or millions it gallons it tubig para ginakilangan.
0: Kilangan.
1: Ay, nga paksilika pa kitang harang wangan it paksilika pang kugang kita supply kuryente.
0: Ay, mabaw parang mahaba-haba parang nga discussion si Pernard sa atong nga Department of Energy at kapagin yung mga stakeholders niya sa Pilipinas, mga negosyante kung ano di ba pro ba o monster by karang price proyekto nga si Pernard.
1: Hayro tindahan sa Kalibo, Agusto Hunda, palin yun doon.
0: Kasi next week, ano kay Pernard?
1: May una gone?
0: May makaroon yung sir kita na patong yun.
1: Sige.
0: Yung sir pa sarap na sa ato balik, na patong yun po.
1: Balikan, tanin do, do na si Kwan, si Madam Tampos. Sige.
0: Ani ho. Si Pernard, di atong karang adayang ma-report, no? Regarding sa randay karang problema ito, be. Iya sa atong nga panuwa it, sa lipo kay Pernard. Sa niya po, wika K5, Resident Torino, K5, Jim Lidoro, tapos si K5, Romy Kahimik. Para sa campaign nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon. Thank you so much sa reports ni K5 Romy. Ding balita tod katon extend the food supplement for men. Mga mister, extend food supplement for men. Kamo kung nag-retreat kamo sa mga misis nyo kung mga labing-labing ba, extend food supplement for men ang solusyon. Ag sa mga misis, para nga humot, ag makinis o kutis, what mga kung anong mga signs it skin aging, mag DTX Beauty Soap sa pagpaligos. No? DTX Beauty Soap, with the ampale leaves, guava leaves, ag papaya extract, ag Clinica Dio Fresh Deodorant. Agod humot ka mobilog ng 48 hours, puti ring kilikili, mga KK5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kanan suplemento, produkto mo baka makitaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nganamtang sa Refenders Building Osmeña Avenue, Kalibo Aklan, barato na, epektibo pa. Bisita ka mo, Lunes hasta Sunday to Friday, bukas ni Mau, una si Dr. Robert Empinado, libre, road check up, walang bayan. Kapat at oras, makarangadlaw, Miyerkules, sinagaman, hilibati kita adlaw, Webes, ang ginawa sa 11 Mbps with K5, Romy Kahilig. Inyo ka ng anchorman, K5 Bionet Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no?
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May study so ginalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect,
1: antifungal,
3: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan la overnight.
3: Buhuan mo lang gamay kag ikwan iduot mo lang sa sibo sininga acne, kampyon
1: ko na bes,
3: syempre.
1: Natural pa.
3: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka madlo.
1: Aside siya nang ibutan niya, inom gid siya.
3: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tira. Gasiminto sila ya.
3: Same
1: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, mat kaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
5: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos na to, pagwana.
5: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
3: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imo nga lawas kung masiminto na siya?
3: Mansa.
1: So once a good matchup, patay. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa iyong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: FM, your official news and music station. At kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo, mangin ara sa aton tanan. No? Wishing you a beautiful and productive day ahead. Sa tanan, urasubong alas 9:02 kag aton pag-istoryan. Sa sining aton programa, informasyon sa ikayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga garantigid makapaayo sa aton lawas. Kag of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Hindi ka mo makalipat ha, sa aton DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, upod natin sa atong programa, ang gwapo, makinis, nga si Sir Kevin Bigay. Mayong aga, Sir Kevin. Ako dali si Engineer Ronnie Albao.
3: Mayong aga, Engineer. No? Kag sa ito nga mga suki, nga tigpalamati, isil North, isil South, isil OFWs. Kag ang mga solid listeners natin. Kag siyempre, kay Sir JP.
2: Sir JP, mayong aga man.
3: No? Bad Paul, mayong aga. Kag sa ito nga mga suki, nga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Kabay pa, naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C, Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para nami ang kondisyon sa inyong lawas kag preparado man or may depensa sa anuman nga sahi sang balatian.
2: Sir JP, mayong aga.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa imo totoo, Kevin. Sa aton mga tagpalamati, ano, continue ta to?
2: Ang correct. Aton nga topic sige.
4: Water, no? Sige na ta?
2: Okay na.
4: Ang aton nga ginistoryahan, i-recap ko lang, Engineer, nga nami gid nga well hydrated ka.
2: Correct.
4: Pero hindi man manami nga masubrahan ka.
2: Okay.
4: Ma-overload man ang imo nga kidney. Kung si Sir Kevin ka, magka-hyponatria ka. All your sodium will be washed out. Mabudlay man ina. And of course, may mga condition man like hypovolemia, Sir Kevin, nang sobra-sobra na blaka yung tubig. So, the proper timing, amo na kinanglanon, ang aton tinistoryahan nagligad is that you need around 35 ml of water per body weight in kilograms. But silingon, kung ang imong ang competition to is kung 70 kilograms ka or 145 pounds, kinanglan mo mga 2.5 ml, 2 liters and 500 ml of water. So i-divide mo na siya, Engineer, sa mga oras nga gabugtaw ka.
2: Okay?
4: So kung nagatulog ka 8 hours a day, may 16 hours ka to spare, okay. No? So ang imong 2.5 liter nga water, i-divide mo na siya sa 16 hours, ang gwa sina may ara ka around Engineer, may ara ka sang mga 153 ml of water per hour. So, muna ang binakanami.
2: So, ang 150, isa ka baso muna?
4: Dito. 2.14 baso, Sir Kevin, no?
3: Depende sa
4: size.
3: So para sa itong yung mga suki na lang, no, it's mas okay ang mag-liters na lang sila, no?
4: Oh, okay, pwede man, pwede man.
3: Liters, no? Sa adlaw-adlaw ka dagat. Hindi ka man pwede ka dala graduated cylinder para kaso ang MS mo water. Pero, no, may arak advice. Baka ka mo sang
4: water.
3: Ano, na mga tumbler na may arak na siyang talaksan.
4: Na, wala. May arak na sa toon ko tumbler. May mga
3: marker.
4: Okay. Importante ang atong the purpose. Kon arakam lang sa imo normal daily living. Wala ka man ang activity. You're just sitting there. You are just watching TV. Hindi pag overload ang water imo lawas. Pwede ka na kainom mga 3/4 ang baso every hour.
3: I-clarify ni Sir JP ha. Ang computation nga ginatag ni Sir JP
4: IDI
3: is average, no? As a mga tao, lang na inactive.
4: Okay.
3: Kaya, kung active kaya, you need at least 3 liters.
4: Mas
3: doon. So, kung exercise ka, garan ka, ga-workout ka.
4: You profuse a lot, no? You sweat a lot.
2: Kung damo kami uyab, kailangan damo man tubig.
3: At sa uyab, engineer, ikaw na lang naturo
4: makasabat. Hindi
3: ba kami karelate?
4: Now, anong benefits ang water? Tips for one, gina-maximize yung mga physical performance, no? Halin pa sa gamay kita, ginambalan kita that we are 70% I think water, no?
2: Okay.
3: So isa gina sa Sir JP sa pamatuod, no, nga anatomically speaking, ang aton lawas needs water kay composition sa aton lawas 70%
4: na.
3: Okay. At 70% lang ha. So hindi pwede nga excessive man.
4: Oo.
3: Drinking of water, so kami 30% pa.
4: Yeah. And your brain as well. Dapat hydrated ni siya para di magmalaro. So of course, as you need water, you need man antioxidant. No, duwagin ni silang partner, you need to have a solid antioxidant, which is DTX 500 na aton gina-recommend. Kaya muna pinakataas ko nun nga amount sa antioxidant sa market, ang DTX 500 with 1.4 or 1.3 million antioxidant units in the ORAC scale. No? Parisa mo na bisang Mighty C, which is a minor antioxidant na migit. Now, hari pa, ang nasilinta na kon ang well hydrated ka, ang mga brain function nami, brain function mo nami, because just 1-3% of fluid loss, no, ga impair na ang imong concentration. Tandaan gina, at 1% to 3% nga fluid loss in general, you feel groggy, you'll feel do katulogon ka bla?
2: Oo.
4: Katulogon ka kagaluya si Monsignor. Amo na kisan, yun na notice mo ko lang ka water, un ohaw ka na. Do malipong ka?
3: Sakit imo ulo.
4: Ulo do malipong ka.
3: Ka balanse.
4: Do ka balanse.
3: So, mayra na Sir JP nga pwede imo headache. So, damo types of headache mo, may migraine, may vertigo. So, sometimes it leads na kulang ka sa hydration.
4: Kulang ka lang gali water, no?
2: Wala, enda ko na ang disyerto bla. Ha? No, grabe pag ini. Ang isa mo kabaso, grabe niya ang
4: niya. Pagkata na lang, engineer, guro nga, ara ka sa lugar nga, way ka tubod, ang prime water. Kaya kung disyerto ka na ito yan.
3: Ito naman, kung may ano, si engineer sa una mo, ara sa tonga, disyerto.
4: Ay, okay, nagpa-abroad ka, diba?
3: Oo.
4: Ti, wala kami niya ka-experience, engineer. Now, di pa, ini man siya nag-lubricate sa inyong joints.
2: Okay.
4: Kung kulang ka sa water, siyempre yung synovial fluid.
2: Oo.
4: The word is fluid, made up of water. So, sakit ang imo nga tuhod ka, girinagaak na engineer, no? Kulang ka, ano pa? Iniman ang makabulig sa imo digestion and waste removal. Tandaan, your stomach, your colon needs a lot of hydration.
2: Correct.
4: Pagkulang, compacted.
3: Constipated
4: ka. Ang imo nga puputig, no? Kabudlay mag-move.
2: Mamwersa ka gid.
4: Yes. So, ang lawas, it will scavenge to whatever sources of water sa lawas mo. Ang interstitial fluid mo na ba si kwao niya pa na.
3: Isagit Sir JP sa organs na nga nagakinanglan sa water is our kidneys.
4: Our kidney gid. Yes.
2: Correct.
4: Kidney gid. Too much water, it will strain your kidney. Mas lain ang less water. Nagka-AKI ka, acute kidney injury. Ano pa? Ini pa ang nag-support sa mga weight management, no? Kay ang pag-inom sa insakto nga tubig, insakto nga timing, nag-aid sa metabolism, no? Ga-increase ang imo sini nga sa satiety. Kung ini siya i-consume mo before meals.
3: Gusto na siya, Sir JP. Kay sometimes ang pagkauhaw, pwede naton masalaan hunger. So amo na siya sa mga cases sa mga may diabetes or sa mga tao nga taas ang blood sugar level. Sometimes abi nila gutom sila, uhaw lang sila. Uhaw lang. So before kung gutom, kung kabatsyag ka mo gutom, before ka mo magkaon diretso, try nyo anay inom isa ka baso nga tubig.
4: Mas nami siya totoo. No? Kung nakainom ka anay mag-inom ka ako Sir Kevin, hindi ko kasok magkaon wala tubig, kadunlan ko. Ang akong lapuwak no kagamay.
3: Correct,
4: kami no. Na sa mga family namon mangod ko amo man we cannot eat without water. Gakadunlan ko yan general. So mas nami ang balik Sir Kevin. Eh, even pag bugtaw po sa aga ha. When you wake up, inom kada lukewarm water. Okay. Or medyo hot-hot lang gamay nga water. Okay. Labaab.
3: Labaab lang.
4: Nami inom isa ka tasa with DTX 500 and Mighty C compute empty stomach. Manami sa engineer ni inom sila. So, let us support our body's need of water because again, ang balancer given, we're 70% water, our brain needs water, all of our organs needs water, kinanglanon ta ini. Libre lamang, kinatagsing in ogling subong kinigusyuhan. Arak na sa batol. Pero libre lamang tayo ng water. Kung arak na sa bukid nga may tumburan, magandre ka sa syudad, bayran mo give. No? So, water is very important. Water is life. Parisis ang Mighty C, kag DTX 500 everyday.
2: Salamat, maayo ina. No? Amo ng life ko no, ang tanan ko nun nag-sugod sa tubig mo. Ha? Ang tanan ko nun nag-sugod sa tubig. Kaya ang pag-create sang Diyos, ang composition nato na daan, tubig, hindi man sa ka-formulate sang clay bala Sir Kevin, kung wala tubig, hindi sa maka...
3: Moist, no? Magambal, taklay moist nga soil, no?
2: Correct, correct. Basta mang moist, may water content, ina. Ti ara, biblical man niya, nga pati gani ang mga plants needs water man, ang animals needs water, but singa nun, ang universal nga liquid, Sir Kevin, tubig. Hindi kay mga beverages dara nga may kula, or ano pa man, kundi tubig, ang unang pinaka-importante sa aton nga lawas, of danta, sing mga suplemento eh. You know, number one is DTX 500, kag Mighty C, amo ni sa maka budlay-budlay, no? Ang mga mabudlay nga party sa aton nga lawas, matagaan solusyon. Sir Kevin, proceed na ta sa talk ni Doc, anong mga benefits nga mahatag sang D3 Bio?
3: Thank you engineer so saton para sa aton nga talk ni Doc, no? With D3 Bio, aton pag-istoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga dala sang balatian nga diabetes. So, ang diabetes engineer amuni ang pagtaas sang blood sugar level.
2: Okay. No?
3: Above normal. So ano nga mga test para mabalaan kung ikaw diabetic ara ang HbA1c, ang fasting blood sugar. Kasi syempre sa pagmonitor adlaw-adlaw or how you manage your blood sugar level ara ang random blood sugar level. Ang aton nga random blood sugar test, no? So kung may diabetes ka engineer, masami na ton mabati ang git nga ang blood sugar. So ang blood sugar mo dire mataas. So ano kag kung ano nga mga pagkaon dason ang bawal, no? Kung kung may diabetes ka. Pero ato nya pagistoryahan ang isa sa mga komplikasyon nga masami
2: kung taas imo
3: kung taas imo na diabetes.
2: Okay, taas so, blood sugar.
3: Ang imo nga mga palad, imo nga mga dapa-dapa, gapamanhid,
2: okay.
3: No? Nagapangalay, kagdo may ginatuslok-tuslok nga do ginatuslok blas
2: nga tingling effect.
3: Oo, or kiss engineer, do gakapaso imo nga tiil.
2: No,
3: amo na sa ang sa may dapa-dapa mo. Amo na siyang imo gakabatsyagan. Kag ini nga condition engineer, ginatawag ni sa diabetic neuropathy.
2: Okay.
3: So the word is a neuropathy, ang imo nga nerves, no, apektado.
2: Mga blood vessels.
3: Or it could be also ang ginatawag nga diabetic peripheral neuropathy, magambalta peripheral, ara lang siya sa surface.
2: Okay, okay.
3: Ara lang gid siya sa punta, no, sa aton. So hindi ta ni siya kisa masapakan, no, kaya binaton gamay lang nga biring, gamay lang nga ngalay, basi kapoy lang kita.
2: Okay.
3: Pero wala na tagali ano na siya gali engineer? Komplikasyon.
2: Manhid na siya. Manhid na siya.
3: Komplikasyon na siya gali dala sang ortuga sang ginatawag nga diabetes nga nahulog sa diabetic neuropathy. So amo ni siya ang ginatunaan engineer sang pagkadula sang mga ginabatsyagan mo bala sa imo nga tiil, sa part especially ilabi na gid kung taas mo blood sugar level, di ba? Masami ga kapila sila sa TL.
2: Okay.
3: Kagdira ga kadula ang sensation, no? So, ginatunan na sa isang diabetic foot complications.
2: Abot siya ang mga gagmay ng mga capillaries dira, hindi na maagyan sa dugo.
3: Hindi na maagyan sa dugo, kagakapatay na ang nerves, which later on leads to amputation.
2: Ginatunan correct ba? Grabe.
3: So, ano bala ang diabetic neuropathy, engineer? So, sa simple nga explanation, ang lawas naton damo-damo ni siya nerves.
2: Okay.
3: No? Ang nerves amuning nagahatag signal sa aton utok. Nga kung makabatsyag kita, init, tugnaw, masakit or katol, nerves na naton ang gapadala sa signal sa aton utok para makahatag response, no? Kung i-describe naton, kumbaga ang nerves do microphone.
2: Okay.
3: Ang utok ta amuni ang speaker.
2: Okay, okay.
3: Paghambal mo da sa speaker, mabatian mo imo tingog, paghambal mo sa microphone, inamat ang imo nga tingog, matravel pa kadto sa cable, pa kadto sa speaker.
2: Okay.
3: So para mabatian mo imo nga tingog, kinanglan mo speaker. So imagine na bala kung ang wala ka microphone, hindi mo mapuslan ang speaker.
2: Okay, okay.
3: So muna sa engineer, ang isa sa mga simple lang explanation, parte sa nerves, kag brain connection, no? Do isa ni sila ka communication network sa aton nga lawas, no? Kag ang utok naton ang nagahatag sang response kung saan o kita ma-withdraw kay tam-an ka init,
2: okay,
3: or saan o kita manghabol kay tam-an ka lamig.
2: Ang so, pain kung kaisa mo maning sigahatag signal sa aton lawas mag-response, Sir Kevin.
3: So amo na sa engineer, no? Sakto na sa kag kung ta dugay na gali nga mataas aton blood sugar level, engineer, no? Kinapabay-an ta aton blood sugar level, pwede maguba or mapatay ang aton nga nerves kag mga magagmay nga blood vessels nga nagahatag sang oxygen kag nutrients mismo sa nerve cells naton.
2: Mm-hmm.
3: No? So ang mga ugat mismo barado na, hindi na magyan sang dugo. So wala na supply sang oxygen kag nutrients sa aton nerves, so that's why gakapatay.
2: Ang punta sa aton mga tudlo sa TL, Sir Kevin, pag nag-itom na siya tungod sa wala na connection mo, wala na supply sang oxygen.
3: Kaya na siya, engineer, amo na ang gapanguna nga mekanismo sang diabetic neuropathy.
2: Uh-huh.
3: No, gakadula ang supply sang oxygen kag nutrients sa imo nerve cells nga ara sa punta sang imo tudlo, sa punta sa imo panit,
2: okay, okay,
3: sa imo nga TL, sa imo nga dapa-dapa. So nga aga katabo ini engineer ang diabetic neuropathy sa mga tawo nga may diabetes. So compare may mataas imo nga blood sugar level, no, hindi lang kay ang imo nga dugo ang mapektuhan, engineer.
2: Aha.
3: Ang imo nga ang imo ni nga cellular stress gataas, no? So that's why gaka-damage imo nga nerves, ang imo nga blood vessel nang balko nakagina nga among naga-supply sa mga nutrients kag oxygen. Kag ang nerves naton gakinanglan ni sang oxygen kag nutrients. So kung maapektuhan ang ila supply, engineer, pwede nga hindi na magana ang nerve signaling nga ginatawag. That's why ang diabetic neuropathy may mga symptoms nga naga pangmanhid imo nga kamot, imo nga TL. So dira na mostly kay even ang punta ni sang tudlo naton, engineer, magpakuha kabla RBS
2: or correct, correct,
3: blood sugar level. Di ba masakit siya kumpara sa ginakuhaan ka dugo sa may
2: correct, correct,
3: sa may siko ayon or sa may dreblas, may butkon.
2: Oo.
3: Sa tunga sa imo butkon kay sa imo nga kamot, mas masakit compared sa RBS nga ginatuslok ka lang sa tudlo.
2: Okay.
3: Kaya ang punta ta di is dumudamo na da nerves, engineer. So that's why nagapamanhid na sila, sila nang nagapangmanhid, ginatawag nga tingling sensation, or do mabatsyagan mo, do gakalam, kisa, or burning sensation, mainit, no, do gakapaso ka, or ginatuslok sang dagom.
2: Kaya hindi ka nakabatsyag, eh, do namanhid, nagidla.
3: Kaya kisa, engineer, kaya hindi mo na mabatsyagan, imutiil, gaka loss of balance ka. So, amuna siya ang mga sinyales na may arka sang diabetic neuropathy.
2: Mm-hmm.
3: Pero hindi tanan nga neuropathy, engineer, palarios, may arka kita ginatawag nga peripheral neuropathy, amun yung pinaka-common, nga maapektuha ma ang gakaapektuhan gid ang aton kamot, no? Kag may ara kita autonomic neuropathy. So sa peripheral, amo ni sang sa punta engineer.
2: Okay.
3: Ang aton kamot, ang aton nga dapa-dapa.
2: Mga terminal, no? So, mga punta-punta. So,
3: may ara naman kita ya autonomic neuropathy, which is ang nerves nga gakontrol sa aton organ. Mm-hmm. So amo ni siya medyo budlay engineer, no? Nga maapektuhan ang mga nerves nga ara sa aton organ. Kaya nga, kung apektado ang nerves sa imo organ, paano ni masignalan sang aton utok para mag-function? So pwede ni maapektuhan imo heart rate, no?
2: Okay,
3: ang
2: okay.
3: Pump sang dugo, sang pag-pump sang heart sang aton dugo, ang aton nga blood pressure. So pwede magtaas aton blood pressure, pwede man magnubo. Ang aton digestion. Remember, kung kita nagakaon ang aton nga digestion, nag-require sang damo nga supply sang dugo para magana aton digestion. Ang aton nga bladder function, kung mangihi kita, syempre ang sexual function gid engineer nato, no?
2: Uh-huh.
3: It requires nerve cells also para mabatsyagan nato ng ginatawag nga arousal kag climax sa aton nga sexual function.
2: Siyang gagmay niya, pero importante, Sir Kevin.
3: Yes, ang sweating, ang pagpamalas, kag syempre ang pag-maintain sang aton nga blood sugar level. Ang ikatatlo nga type sang neuropathy engineer, ang focal neuropathy, no? Ang particular ni isang carpal tunnel syndrome. So diri na sa aton nga mga sa kamot nga daw.
2: Okay.
3: Doga labot na siya di sa aton nga wrist, no? Sa aton nga wrist. So inisaya ang focal, it could not be reason niya, ang reason niya is basi hindi siya tungod sa blood sugar level, kundi basi na strain lang, no, ang imong nerves naunat, bala.
2: Okay.
3: Engineer. So, anong dapat naton kadlokan kung madula ang sensation naton, engineer? So, amo ning aton tagaan nga atensyon. Imagine na bala may gamay nga bato sa sulod sang imong sapatos.
2: Okay.
3: Tapos, ang normal na nga response naton dapat mabatsyagan ta na.
2: Correct, correct.
3: Kakunta ang gamay nga bato sa sulod sang
2: gamay lang na pero makadisturbo sa aton nga regular nga function.
3: So, galing kay ikaw naka-develop ka sang neuropathy. So pigaw na imo sensation. Hindi tani sa mabatsyagan.
2: Aha.
3: Kag nakibot ka nga atong bato gali, nagtugas ang lapok.
2: Aha.
3: Kag imo nga tiin sa sulod sang sapatos. Kag sa ulihin nagpilas, engineer.
2: Correct. So, ang skin pilas, damage na.
3: Ining pilas, wala mo man nabatsyagan.
2: Mhm.
3: Kasi ang gamay na bato gani, wala mo nabatsyagan. So later on ining pilas magka-infection, magka-komplikasyon, kag dugay mag-ayo. So dira na siya, amo na siyang kahaladlukan, engineer, sa diabetic neuropathy nga ginatawag. So paano ni naton malikawan? Or kung ikaw mismo may ara na diabetes, paano ni siya naton malikawan nga mag-develop pa? Or magka-komplikasyon ang aton nga diabetes? Siyempre una, engineer, is the management of your blood sugar level. No? Likawan ang pagkaon sa mga matamis, no? Kag syempre kaon kagid sa balanced diet.
2: Mm-hmm.
3: Kag syempre less glycemic index nga mga pagkaon kay hindi ka na pwede sa usual mo nga diet, no? Kay ang imo nga insulin wala naga-function. So suno sa mga pagtuon sang American Diabetes Association sang 2026, no? Importante gid ang pag-maintain sang blood glucose, body weight, blood pressure, kag syempre ang imo nga lipid profile, ang imo nga cholesterol. Kay ina sila, engineer, naga-contribute sa pagtaas imo sang imo nga blood sugar level.
2: Kinahanglan siguro exercise mo, Sir Kevin, imo ang pinaka-importante mo.
3: So una, amo tong ambalko, control gid ang blood glucose, ang blood
2: okay.
3: sugar level. Ikaduha, maintain ang blood pressure.
2: Okay.
3: Ikatatlo, manage ang cholesterol. Ikaapat, manage ang body weight. Ikalima, increase your physical activity. Kag ika-anom, likawan ang bisyo, engineer, no? So, paano maka bulig na paano kita ano aton ihatag nga kontribusyon sa aton lawas para mapangalagaan aton hindi kita magka-diabetic neuropathy? Syempre may papel man kita, engineer.
2: Uh-huh.
3: Hindi lang kay ano. So, kinanglan naton disiplina. Ang nutrisyon, tagit, engineer, no? Nutrisyon.
2: Pagkaon.
3: Yes, pagkaon.
2: Balanced diet.
3: Una, para sa ton metabolic health, cardiovascular health, no, pagpanubo sa oxidative stress. So dapat may ara ka pagkaon nga rich in antioxidants, rich in vitamin D. So ang vitamin D nagabulig ini sa aton engineer, no, sa pag-maintain sang health sang aton nga nerves, no. Kay may ara review or pagtuon nga nagareport ang vitamin D supplementation nagahatag sang benefits sa mga may ara sang diabetic peripheral neuropathy, particularly sa ilang nga ginabatsyag nga kasakit, engineer, no. Kaya nga, isa sa pamatuod, ang aton lawas puno sang vitamin D receptors, engineer. So kinanglano naton ang vitamin D kag ina makuha naton, no, kay ang aton lawas mismo ga produce na sang vitamin D.
2: Correct.
3: Kinanglan ta lang magpainit para mapuslan ina sang aton lawas
2: para i-convert siya sa uses. Yes,
3: kinanglan gid naton, engineer, ang healthy fats amo ni ang mahatag sa aton sang D3 bio, no, ang healthy fats nga component sang D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil nga naga-contain sang medium chain fatty acids, no. Kaya nga ang vitamin D is fat soluble vitamin, kinanglan niya dietary fats para maabsorb sang aton lawas kag mapuslan ini sang aton nga lawas. So kung ano naman ang mabulig sang MCTs, engineer, sa aton kung mayara kita diabetic neuropathy, no. So ang extra virgin coconut oil diri na nagahalin ang medium chain triglycerides, halin sa extra virgin coconut oil sang D3 bio. So ini may ara sang pagtuon, no, may clinical study, engineer, nga ang pagtake kuno sang extra virgin coconut oil makabulig sa pagkontrol sang diabetes naton or sang aton nga blood sugar level. Kay nga gahatag ini sa inyo sang satiety or fullness.
2: Okay.
3: Kasi kamo mabusog, ginalikawan ang pag-overeat, no, para pa ginalikawan ng pagsobra-sobra nga kaon, plus gina-improve niya ang insulin sensitivity sang imo nga selula. But silingon
2: ginamimik yung maning function sang insulin niya.
3: Yes, engineer, kay sa but silingon nga nagka-diabetes ka or mayara ka insulin sensitivity, ang imo mismo selula hindi nakakilala kay insulin.
2: Mm-hmm.
3: Kay bangod, nag-build ini tolerance, no? Kay permi lang taas ang blood sugar level, permi lang ga-produce insulin imong pancreas.
2: Ah, tada.
3: So, imong mga selula da, imong muscle tissue, imong nerve cells, ang tanan pa da nga klase sang tissue kag cells, engineer, sa bilog mo nga lawas, hindi nakakilala kay insulin. So ang gakatabo ang glucose hindi na nagatambay na lang sa imong nga blood sugar.
2: Pag nag-spike na, taas na.
3: So kung kwaon mo, ipa-exam mo, ipalaboratory mo imo dugo, makita nga taas-taas imo blood sugar.
2: Uh-huh.
3: So supposedly, dapat ina ang glucose, which is ang simple sugar, ipasulod ina siya sa aton selula para i-convert into energy.
2: Okay.
3: So nga katabo, hindi nakakilala imo selula sa insulin. So ang glucose gatambay sa imo sugar. So kung ga D3 bio ka nga rich in MCTs kay may extra virgin coconut oil siya, ga increase imo insulin sensitivity. So ginakilala liwat sang imo selula ang insulin
2: para ma-energize ka every now and then pag take ka sang mga
3: kaya purpose ni sang insulin, engineer, amo ni siya ang naga-collect.
2: Aha.
3: Sang glucose sa aton blood sugar, sa aton nga blood,
2: kag i-distribute
3: sa aton nga mga selula sa bilog nga lawas. So gakatabo kung gataas imo insulin sensitivity, ang imo nga blood glucose naganubo man, engineer. Kay bangod sang naga-function na liwat ang imo nga insulin, no. So amo na sa engineer ang isa sa mahatag nga benepisyo sa aton sang D3 bio. Kag isa pa, no, scientifically saying, no, ang pag-inom sang D3 bio makaprovide sa aton sang vitamin D kag at the same time medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil nga makabulig sa pag tapna sang ginatawag naton nga diabetic neuropathy, no. Kaya ang kimi ara sang pagtuon, engineer, sang ADA, no, ADA 2026 nga ang pag-optimize ang glucose, weight, no, blood pressure, kag lipid management, ini sila nag-undergo sa pag-therapy sa ginatawag ng extra virgin coconut oil. Kag ang extra virgin coconut oil, makuha tayo na sa pag-inom sang D3 bio. So, kung ikaw may gakabatsagan nga daw ginakuryente, imutiil, ipamot, or nag-ginatuslok sang dagom, so good ka na inom sang ginatawag nato nga D3 bio engineer. So, diri nato mapamatud-an nga ang D3 bio hindi lang eksperto sa kagaw. Kundi, nami gid siya para sa bugos mo nga health engineer.
2: Sir Kevin, ining aton lang nga dugo, kung taas na ang blood sugar nga ara dira, wala na nadulong sa mga selula, so luya ka na, at the same time, makadamage na sa mga gagmay nga mga nerves, Sir Kevin, ining blood sugar nga ara sa aton dugo, makadamage sa mga gagmay nga mga blood vessels?
3: Ang ano, engineer?
2: Ang blood sugar, bla?
3: Yes, engineer, no? Kaya reason nga nagadamage imo mga blood vessels, no? Kaya may poor blood circulation ka. Now, once magdamo man ang insulin da sa imo nga blood stream, no? Sa imo nga dugo, sa imo nga circulation, syempre galapot ang imo nga dugo. Pagapigaw ang blood circulation. Especially ang mga punta sa imo tudlo, punta sa imo nga tiil, no? Which is budlay na siya labuton sang blood circulation. Imagine blang distance na sang imo nga tiil, sang imo tudlo sa tiil sa heart.
2: Okay.
3: No? So that's why importante
2: kilometros kuno na mo, kilometros ang kwansi na kay ang dugo na ang valve blood vessels na itong damo na kag laba na grabe ang alagyan kag nag-supply ina sa nagkalain-lain ng mga selula naton. Pero kung at a certain point guba ng aton mga blood vessels, so ang punta to na yun, hindi na ma-deprive na sa mga nutrients nga aton ginakaon, mga minerales kag vitamina, so gakapatay ang mga extremities, Sir Kevin.
3: Yes, engineer. So muna sa mga mekanismo nga ginahatag sa aton paano maproteksyonan sang D3 bio ang aton nga ikaayong lawas against sa pagdevelop sang ginatawag nga diabetic neuropathy, engineer, no? Una, ginabuligan kita sa pag-maintain sang blood sugar level. Ginapanami ang aton nga insulin sensitivity, kag syempre ginatagaan kita sang steady nga supply sang vitamin D3, which is nami sa aton nga blood vessel health.
2: Okay, Sir Kevin. Pero istoryanta naman, ining aton nga skin bala, kaya munang ginahambal na aton nga first line of defense. So may ara kita yan ng DTX Beauty Soap nag-beautify pa sang aton nga skin kag ginapatay pa ang mga bakterya, ang mga fungus nga ara sa aton skin. Ano ang ara sa DTX Beauty Soap nga ang kinanglanong gid naton para maamligan naton aton panit, Sir Kevin?
3: So ang first line of defense ta, engineer, is ang aton panit. So amuning nagasalo sang tanan, mapakagaw man na, higko or kung ano pa da. Even mga ano gani physical injury, engineer, no? Ang aton skin ang gasalo, pero diretaya sa mga kondisyon nga pwede naton malikawan pinaagi sa paggamit sang DTX Beauty Soap. Kaangay sa punggod,
2: correct,
3: pikas-pikas, no,
2: mga rashes, da
3: rashes, or even ang mga eczema, ang ginatawag, engineer, nga tuga sang kagaw, engineer, no. Ini mga kagaw or like bacteria or fungi man na pwede na magtugas ang skin diseases, mga alipunga, bun-i. So, inabalikawan kung ga-DTX Beauty Soap ka. Kaya DTX Beauty Soap, may aras ang antimicrobial property halin sa VCO, virgin coconut oil, nga bugana sa medium chain triglycerides, nga nagapatay sa mga kagaw, no? Kaya syempre, ang guava leaf extract, nga may aras ang guaya habirin, nga nga potent antimicrobial agent, may ara man ini sang madre de cacao extract nga may coumarin, no, nga potent nga antifungal or mga fungi naman niya, engineer, ang iya gina-target. So any sa microbes nga magtugas sang skin infection kayang-kaya tapnaon sang DTX Beauty. So plus may papaya fruit extract pa ini nga nagaamat-amat, pahamis, paputi sang imo panit. So kung gapangita ka sang sabon nga makapahamis, kag makapagwapa sa imo, kag makaprotekta against skin diseases, mag-DTX Beauty Soap ka na, pero kulang engineer. Kung kulang ligo lang, kinanglan mo mag-swipe to the right, swipe to the left, sang Clinica Dio Fresh, no? Or Dio Glow. Ang Dio Glow, amuning solusyon sa mga may mga
2: madulom
3: nga kilikili.
2: Oo, madulom.
3: Kag kung gusto mo naman niya, 48 hours of freshness, no? Stay fresh all day long, mag-Clinica Dio Fresh, no? Kung ang imo gidyarot, ginaproblema, gidang imong body odor. Kay ang Clinica Dio Fresh siya is mapintas sa body odor, no?
2: Correct, correct.
3: Sa mga kagaw nga nagatuga sa body odor. So mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh or Dio Glow.
2: Okay, pero ang tiyan naton, proteksyonan taman, Sir Kevin, dapat mga pikita adlaw-adlaw. Ang

0: kape, ining aton double barrel nga kape, ining premium coffee, DTX premium coffee, Sir Kevin.
1: Yes, the si Gonta ni Engineer, no? Kay, ang DTX premium coffee namin, sweetener, stevia, no? Namin gini siya para sa mga may diabetes. Hindi ni siya makapasaka sa inyong nga blood sugar level. May dyan yung Japon, ang kapait, kagkatampis, katamis, sa timplada sang kape kung naka DTX premium coffee kamo. Pero kung gusto niyo layo sa stress, prebio coffee, kay prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang aton mood, nagapastable sang aton nga paminsaron, kay syempre nagapamuok sang aton tulog, mag prebio coffee. Pero kung kamo may problema sa constipation, diarrhea, or even colorectal cancer or pabalik-balik nga urinary tract infection, mag-Clinicas Probiotics, no? Kaya Clinicas Probiotics, may 80 billion colony-forming units of good bacteria nga sarang maghatag sa inyo sang good bacteria para proteksyonan ka mo against any digestive disorders, Engineer.
0: Correct, correct, no? Pero kinanglan taman, Sir Kevin, ining extend food supplement for men, namin sa mga lalaki. Ah, mga lalaki nga dumaluya na blang ilang nga manoy. Ah, kaya nga nami ang blood flow kung mag-inom ka sining extend food supplement for men.
1: Yes.
0: May aray ni sa makakaglabuhas ka nga naga-alleviate Sir Kevin sang atong kondisyon, nagapasaka sa atong endurance kag stamina, Sir Kevin.
1: Yes, naga kay ang extend puno sang phytonutrients kag amino acid, no, naga-improve ang imo sexual prowess, naga-improve ang imo nga sexual function, at the same time nami gid jam blood circulation, kag kumbasi gabatsyag ka palang luya, no, need mo extra push, extra energy, mag-extend food supplement. Kag kung gusto niyo na mag-relax, mag DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit sang inyong lawas, may aromatherapy pa nga nagapakalma sang inyo nga utok. Engineer, samtang nag-massage ka mo, nag-kalma ka mo, nag-relax-relax, at the same time, gakalakakas ang pagpalanakit sa inyong kalawasan. So, Engineer, kulang na kita sa time, no, para sa aton nga mga suki nga tigpalamati, available ini tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo sa tanan nga clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, kaya sa mga pili nga butika, no, para sa dugang impormasyon or para sa address ng among clinic nga lapit sa inyong lugar, mag-message lang kamo sa amon Facebook page, Klinika de Alternativo, no? Kaga makuha ninyo ang dugang na detalye parte sa amon produkto. So, wala na kami time. Ako si Kevin Bigay, nagapasalamat sa inyo nga padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa itong programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM. Kag permi tandaan nga ang lawas amligan, balatian likawan.
0: In behalf sa mga pumuluyo, blang nagapamati, permisi nga.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: na istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema.

nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampanya.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Kay dapat, daddy? Sini nga Nobyembre, ha? Madayon kaya dapat ang eleksyon, daddy?
3: Dapat, kaya agod nga makagawad na ko. Kag makasugod ako pang urakot sa barangay. Kay paras pagsugod ko pungko bilang kagawad sa Kalye 5. Maloon ko dayon sa water bank. Kag magbakal motor nga bago.
2: Amo ginang ginahimo sang iban, dad?
3: Ah, ipakayota na yun ang aton mga guba-guba. Adres sa aton balay, ipakayota na.
2: Amo na ya, daddy. Para sa desadya, eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Daw hindi nagid nami ang gakataboya.
1: Nga man?
0: Kay si Congressman Leandro Leveste.
1: Oh.
0: Kag si Senador Loren Legarda, may manuguwa naman niya kaso.
1: Ang mag-iloy?
0: Oo.
1: Bagay na nasa ila.
0: Wow.
1: Man, hindi sila magusunod sa presidente mo. Wala sila malita, may kaso pa sila.
0: Bahaw, nanamian ka pa yagaling nga daw, hindi amo gakatabo.
1: Man sila ya, boss, hindi kabalo manilag mo. Kabalo naging sila nga, takilid sila, makuntra pa. Hindi amo na natabo sa ila.
0: Ano dapat ang imuon nila ho?
1: Natural. Sabay sila dapat sa agos eh. Lantawa si Bato.
0: Mm.
1: Kibuloy.
0: Mm.
1: Jinggoy. Kag Marcolita. Kita mo? Ginpapriso sila kay tiga kontra mo.
0: Te okay man sa imo?
1: Oking okay, gid kuya boss.
0: Bo, paano na maging okay kay daw? Halata naman nga pamersonal ang ila administrasyon sa mga tao sa oposisyon.
1: Sala na gani nila ya, boss. Kaya kakuntra sila mo. Tani wala sila kakuntra para hindi sila mapriso.
0: Ano nga hindi magkuntra kay sala manabing ginahimo nila?
1: Ay ano nga sala man. Okay na gid gani ila ginahimo. The best gani eh.
0: Ikaw ya, Imoramon, may ilig ka gid mag-apin sa mga kurap, no?
1: Ay nga naghambal ka kurap busaw. May ebidensya ka, haw?
0: Wala.
1: Budlay bala, boss, kung magpato-pato ka kung wala ka ebidensya.
0: No need ng ebidensya, kay klaro naman katamang ginahimo na nila.
1: Ah, budlay na yan pamatudan, boss.
0: Magamo ka na pangita ka na lang balay nga ilistaran mo, ha?
1: Wala! Sa-sa-sa-sa-ino.

0: El jam la va.
1: E que una man matical.
0: Oh. Ano nga tikal man?
1: E per te ka man magtikal?
0: Te, hindi ka mamate? Kay kung hindi ka mamate, hindi naman ko mamati sa imo kung magsugid ka sa akon.
1: Ate sige, istorya na da, mamate ko.
0: Amo na yang dapat ya.
1: E sige na, sugid na da.
0: Sanguna bala, dyan laba, may manok to si lolo ko bala.
1: Ano nga manok? Ang trulahon o kung ang aladubuhon?
0: Inobulang ah.
1: Di ano na yun?
0: Sus, kapulo na to ya ibulang ya. Pirmi lang ya daog mong. Kag wala bala kaagi pilas-pilas.
1: Eh, amo na?
0: Amo to yang manok ni lolo ko.
1: Sus, kapigaw nga na sa manok sa lolo mo man. May manok man sa una si lolo ko. Bainti na to yung katoeg. Wala ka to yung kakiperde ah.
0: Pero may man daog sa bulang?
1: Wala ka kakiperde. Kaya wala man kakibulang mo. Amo to, ng edad sa manok sa lolo ko, bainti na katoeg. Wala kit kakiperde. Kaya wala, gigit bulang ni lolo ko. Tiyo, okay mga istorya ko, totoo na ka?
0: Huh? Okay ba na? Balos-balos man lang na iya mo. Basi, dason ako naman na. Hindi man kuya pariya sa imo ka dingit eh.
1: Hala, sudesadya eh no? Wow!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo, tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka nag gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: May gabang, Koy?
1: Yes, may gokulat, Toy.
0: Kaunon ta ng iban nga nakawata sa patio kay nablang iban balunan tapos siya.
1: Okay, Mega. Importante nga, hindi lang tamagot man, ha?
0: Eh, sikreto talang kay nanay, kay basi iwasan niya blanda lang ang mga pagkaon, ha?
1: Te, paano si Maninay Meg?
0: Ah, kabalot agani nga, mangita nga bata pata. Siya pa yan, katigulang na sina. Papay, ando din siya, Meg, ha? Kabalo na siya mangita, siyang inugbutang niya sa tinistaka niya, Meg.
1: Eti, sige, Meg, ha? Tagoon ta lang ni Meg?
0: Oo, ah. Tagoon ta to sa rep?
1: Hmm, may rep tao.
0: Amo na ang problema, Meg?
1: Ha? wala ta nga na ang rep. Basi kung hindi tanga, kag hindi tanga, ilaga ang mabiras ang pagkaon niya tagoon ta.
0: What?
1: Basi pala, Meg, hindi ta pa mapuslan, Meg, ha? Ang pagkaon sa sobrat na katago.
0: At ipunsun ta sa plastic, Meg, ha? Kagibutang sa tiyanta. Sap na yun, talang sang bayo, ta?
1: Ate, sige, Mega.
0: Kay base, blami ko ibutang talang sa lamisa. Tiwasan ba na ni nanay, tapos kita. O, boss, kitsaya sa kuring itong ula.
1: Eh, sadya-sadyayin, aho.

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Basi makachimpo ka, libot-libot kabi sa kalising ko.
1: Kag mga ano ko, Daddy?
0: Pulo pamangkot kabi sa pumuluyo kung bala nagalupok manangalan ko nga malugdaog ko sa pagkagawad.
1: Sa lupok lang, Dad. May aragid guro eh. Basi kasi gabong panagani, guro mo.
0: Mas mayo pagid niya malibot mo aktwal agod. Ikaw gid mismong makakuha sang resulta.
1: Kabalo ka, Daddy. Ang sorbeya. Kung kaisa nagalayo niya sa matutuod niya resulta. Sa aktwal ba lang ang ginatawag?
0: Mm.
1: Kabalo ka kung nga, ha?
0: Nga, aman, Jupiter.
1: Kaysa sorbe, wala man na daya baklanay buto. Sa aktwal yung eleksyon, Dad, dra ang baklanay. Amo na, hindi bang kung kaisa masaligan ang sorbe-sorbe na eh?
0: Oh. Mas mayo pagid may sorbe, agad nga may basihan kita, Jupiter.
1: Depende sa imo, Dad, eh.
0: Hmm.
1: Pero, kabalo ka naman. Nga ang motor bala, Dad, hindi na magdalagan kung wala gasolina.
0: Kagano ang buot mo, silingon?
1: Amo man na sa tao, Dad. Ang tao, hindi man na maglakat kung wala suhol.
0: Bao, kwarta-kwarta, gidya galing lakat mo, no? Sadya-sadya, ino?
1: Oh.

0: Budak palapit ti beladan ai.
1: Tabugo. Ay ko kalima iambal ko.
0: Ano?
1: Nagtawa bala sa unan si Noli, oh.
0: Nga man.
1: Ganon nga siya, oh.
0: Nainita na siya siguro. Amo na ganyan si Lingko kay talaba siya kuno, eh.
1: Kala ko na ako sang babaya sang tangan ng gangangasa, oh.
0: Ay. Basit mong dugay-dugay malaway na na siya.
1: Ala, nga man.
0: Maluwad ng talabay. Pabayaan ta lang na siya. Mauntad na siya karoon sang pagtapik-tapik siya kung masubraan na siya kainit.
1: Ay, tunano na lang gidya mapinsara na yan, oh. Ay, ano naman niya yan ang sundo niya pilakaadlaw, man.
0: Ah, hulaton ta na lang ako kung ano naman ang himuo niya. Basit pilakaadlaw mapakuno-kuno naman siya blang asing.
1: Wala naging guro solusyon na ang ulo ni Nulig para maumpawan.
0: Ay, sa Manila, gubla kay Nulig, giniwitan, ginasamong.
1: Alo, kagsino naman big mapahiwit sa iya, tabugok?
0: Amo nang wala tamay balaan, nga dapat tahi baluon.
1: Alo, sadya-sadya, ino.
0: Ayaw,

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: oras sa K5 News FM Kalibo alas 10 sa Unoy't Agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya top of the hour news. Nag-abot makaroon nga Miyerkules itagahon si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan 3rd Division para magtestigo kontra kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Nag-atubang si Bunoan bilang testigo at prosecution sa kasong malversation na may kaangtanan sa ginaligar Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Inagauman nga pagapatunayan na ang pagapatibayan ni Bunoan o mga naunang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo raya rong unang kahigayunan nga magatindog si Bunoan bilang testigo sa isigang kakaso nga may kaangtanan sa Flood Control Project. Nagalibot rong nasambit karang kaso sa Pondo Sigonya gintagana sa proyekto kontra sa baha nga ginadudahan nga uwa na implementar. Magapadayon rong nasambit karang hearing at graph court sa mga testimonya para sa dagayon nga pag-usa dit nasambit nga kaso kontra sa dating senador ag iba pang mga akusado. Robatiano K5 Top of the Hour News. Inaatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasarisaring masakit kapareit high blood diabetes. Mag-inom with DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number 1. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila na may mong sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
2: DTX 500.
5: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini nga tong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. In short, polyphenols extract.
5: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita.

0: GTX 500.
1: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
2: Yawan ka kaon ang pulo.
1: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
2: No, para lang DTX 500. Kin-extract, kin-sulod sa kapsula.
1: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
2: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500, ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
1: Husto.
2: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
1: Polyphenols.
2: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara na sa iya para nga mag-regulate sang inflammation. Because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
1: Husto.
2: Ti kurason subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, malatian sa kurason.
1: Sagid.
2: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
3: Correct.
2: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
0: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong

maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakal dibuat lan dari 4.5 K5 News FM. I care gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I care gold kag I care drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Delavior.
9: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Lolo, ginantawan ako ng mga kaklasiko. Sabi ng mga classmate ko, amoy iti daw ako sa kakakain ko ng manok.
2: Ulang iya talaga yan sila. Ya susunod apo, kumain ka ng iti aron amoy manok ka, ha?
1: Ay, ay, ay!

0: News Dietro Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Dietro Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Dietro Bio, ang Dietro yung may Physio. Ang Physio yung may Dietro. Dietro Bio, mabakal sa mga butika. Dietro Bio.
2: Ma-checklist
3: na pa. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
4: Uy.
3: Ubos.
4: Oh.
3: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive, bata. Igo lang taon nila sa record ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
4: Uy!
3: Oh. Even
2: may
3: mother
2: ka hindi kapatay.
3: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources? May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
2: Wala
3: sa D3.
2: Oh, diba?
3: Ordinaryo.
2: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya, wala pa niya. Gasalig lang niya sa kwan. Because of monolaurin. Amo na nga pasalamatan na to ang ginoong giprovide na sa mga kababayanan inang D3 kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
0: D3 Bio.
2: Correct. Another checklist.
5: Gusto ko ang D3 Bio.
3: Duha ka
5: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
3: Economy na boy.
5: Gusto ko kuya.
2: Gusto ko kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
5: Gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakats, mga buti ka.
1: Yeah, sir, Boyaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3.
2: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadistorbos ang aton neuron signaling, no? Kumbaga, din isa gadiposito, gadiposito niya sa tunga, sa duwa ka neurons, ti hindi nakakommunicate.
3: Sa mga dendrites, no?
2: Kung no? Sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
3: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mag-D3 Bio ka gijagali dapat.
2: Mag-D3 Bio ka gid.
3: The best para sa may edad.
2: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
1: May mga cellula na sa brain cells nga may mga ano resistanta sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
2: Type 3 diabetes na. Muna nga nambal ni Dok.
1: Diabetes in the brain. Katigulang ka ka diabetes in the brain.
2: Bro,
1: amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala na sa D3.
2: Wala na sa ordinary nga vitamin D.
1: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinakadabester po. Another checklist, just to remind sa inyo, ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
2: Correct.
1: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
2: No.
1: Ga-travel halin sa latrasa.
3: Butangan mo to barrier?
1: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isawardo ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
2: Wash mo na siya.
1: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Ansara, ipasulod mo, git?
2: Pwede man, ginawasan
1: ganyan. Imoan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
3: May applicator.
1: Imoan mo, oil lubricant.
2: Uy, may, yun siyang lubricant,
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Pilipinaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 4 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. Ka-T5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps

0: Ginakumpirma ita Commission on Audit ngarong Office of the Vice President ay nagamit kita, nagwaldas ita kurunday karang minilyon karang kwarta asa opisina sa daong kara sa pagdumaga ni Vice President Sara Duterte. Ngayon nga 73.287 million nga confidential fund para sa nakarang aktibidades nga konsensin ay wa gina-allowed under sa government rules. Ay hagamit ra. Dugangan pa nga runday karang kantidad nga ra. Wa it ginpakita nga mga supporting karang mga dokumento. Suno sa aton karang kuwa sa pagpatigay ng karat audit agin testify sa gihapon sa nagkapadayon karang Senate Impeachment Court against kay Vice President Sara Duterte kahapon karang adlaw. Suno nga rin sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit o ginatawag nga ICPAW. Supervising Auditor Silene May Del Campo ang hambang runday karang confidential fund for Christmas activities. Grabe ha, may confidential fund para sa Pasko ha. Kasi mga bonus na ito kanda mga empleyado ka to na. Gift giving, tree planting, medical mission, ang iba pagid ng mga event, ay wat na ginasugtira it aton nga COA. Base ra sa runday karang joint circular number 2015-01. Ngani kung mahamba ni mong confidential fund, gamiton mo rikara sa Pasko, gift giving, tree planting, medical mission, bawal nga bawal, hindi pwede gamiton da mga K5. Ano ba? Violation niya gira. Base abiron rin karang sa joint circular nga ra, ay what an included under section 4.8 rayang confidential fund suno nga ni kay Del Ocampo mga K5. Karoon yung mga Christmas activities, tree planting, gift giving, other mga ginlista sa Office of the Vice President. Wapat mga dokumento. Masadyara. Hindi ko na allowed nga gamiton, gingamit pa. Agon hagamit, wamat ginapakita ng mga supporting document. Kung pila yun ag sinoro mga recipient, gagin, kumbaga, kung doon, dokumento eh. Hindi ka kita nag-aaway sa ginatawag ng mga documentary evidence ra. Dindugang pa, itrunday karang kowa nga may una nga discrepancy sa iba nga mga pizza. Ha? Sa anda karang aktibidades, sa iba, sige na rito, okay yun da. Ebigid sa paggastos from December 13 to 18, 2022, may una, pagid nga ng mga cash advance nga ginilis ko December 21. Karay kasagsagan da ita Pasko. Hindi pa ka makontento sa 10,000, 20,000 ngaron nga Christmas bonus o cash incentive ay mabuog pagit ka mo rin sa confidential fund mga K5. Ay ito yung totang obra ra. Suno ka na kay Deo Campo ginilis ko December 21 ag watait kinatawag nga reimbursement expenses. Sa paggamit, kurundaya karag bisan dong pizza, wait nakabutang. Ag nakita sa rundaya karang finding, itong rundaya karang record, ngarong 73.287 million notice of disallowance ay nagakaber sa rundaya karang confidential fund from December 13 to 31, 2022. Rayang 69.787 million nga payment for reward, 3.5 million ay ginakabukusan it mga banko, mga lamisa, dista, computers, printers, ginapagid mga charges sa confidential fund, wamat ginapakita nga ebidensya nga intended na para sa confidential fund mga K5. Nakita mo ang ginastos kwarta ron. Nagagawari ka ra, nga sa 105 nga mga aktibidades nga ginhimo ni Vice President Sara Duterte sa ng administration sa paggamit kurunday karang confidential fund, wa it accomplishment of support for payment. No specific accomplishment to support kurunday karang payment mga K5. Ag bubantayan da. May unaon karang 23 ka mga pangagan nga nakita sa runday karon nga mga resibo nga ginathat. sin orayang mga tao nga ray. Dapat makita gidra. Ito nga ni si Mary Grace nga to. Kung hakita to ay consent mo nga uli baga. Ay sunod sa atong PSA. Wa tamanat Mary Grace nga natawo sa kalibutan nga ra. Wa manat Mary Grace nga nagpakasal. Wa manat reported nga Mary Grace nga ra nga namatay. Ano mo to? Ha? Ghost Mary Grace? Ha? Parang alien? Masadya. Natagbo ka ba ko nabat sa mga makarang mga kaso ka no? Yes, kinanaw ay ka natagbo ka lang man kung taman. Well, sa gihapon, medyo nakakapuntos ni Kararo aton nga prosecution na. Sa gihapon sa nagpadayin nga lang kaso, ita impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kakipard. O, oh, ito ra, ha? Eh, siyempre, atong pinaka-kwan ka ra, robo bantay na ito nung katapusan. Abo para, ha? May pila pa, medyo pangayawa pa yung rang article of impeachment. Ari karata, medyo masyado, gitari karang madugo. Ta, siyempre, okay lang ito mga threat-threat nga ito, mga makadepensya pa, maka may masangkiri pa nga mga kwan. Protection dong defense. Kaya nga ra, sindo resibo, gingamit mo na, oh. Ako ro nagtaokay mo ita authority. Ako ro kuwa o gingamit mo ra sa pagpanupod sa Pasko o. Oh, hi be. Sino resibo? Awa ka ba tapakita ga resibo? Eh, doble para imong kaso, doble para imong saga. Oh, sige, sige lang. Diktanan mag paidaw posto ka ra ha. Pero harad do mga latest nga mga updates sa nasabitan ka nga kaso. Ita impeachment proceeding against kay Vice President Sara Duterte, mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate nga utro adlaw sa aton nga mga soke sa aton karang mga pinalangga karang atag pagamati. Iya sa kabilugan ni taton karang probinsya Taklan, Banwat, Kalibo. Kamusta rin yung karang adlaw? Adlaw kita nga Miyerkules, mainit-init raton karang panyimpo. 32 degrees Celsius sa Fahrenheit. Okay ron, no? Mahamba natin reasonably. Tolerably raton karang init. Adlaw nga Miyerkules, pizza 12 na kita sa bugan ngarat Agosto 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga tao pang doon? Nga aton karang nga pagkatutukan, nagpagkaistoryahan sa makarang Miyerkulesan karang edisyon. Metro Kalibo Water District magasabat ang magataw karat official karang statement sa pinakaulihi karang reklamo isang kaginikanan sa pagkaangkon karat sakit karang amoy ba alin sa runday karang atubi ita Metro Kalibo Water District. Mabudlay matamatod no nga may basta may mga munganing akon amat bisan katong chimpo sa Boracay. Tag may coliform. Ewa kita ginaalaw nga magpupaligo sa mga bisitag mga turista. Ay bisan wa matanay mo ginainom rong tubi. Ay kunamat sa pagpupaligos mo, ay kunamat nakagubub ka tingin baba. Nakasuyok pating ita bilang pilang porsinto tubi. Sumud sing dugungan, kung sino ng parte sing gawas, sing panit, ay magakos talon mismo at bagatian. Nagbukot basta-basta nga rang magmasakit ka parte sa tubi nga rang. Okay tao kung ano rong basta in benefit of the doubt, matawan taman ita sabat. Agi explanation do aton mismo karang pamunuan regarding sa gihapon no may mga controversial previously do mga issues nga ra pero harang man medyo ginpukaw man rong tatapan bangod sa nagtuhaw nga rang reklamo. Dugang gihapon nga balita, civil society organization at LGU Kalibo ginkumpirma nga napasyawan nga magsamiter karat mga papilis umpisa pa 2025 o grupo karan Mr. Valenzuela. Mayroong sabilog sa presidente man nga nagadepensa man nga imoman kunurong original nga kaputuda galing may naunaut ang akredit kung nagtaliwan ka nga June 2026 sa grupo man na Mr. Apelido mga K-5. So ano ro mangin, ano rong pamatay tinto na ro statement ha kung aton ka nga CSO regarding sa ron mga requirement nga ra ang proseso kung paano maapruban Ruanda mismo karon nga ang mga grupo nga o mga civil organization nga nagapa-accredit sa aton karang LGU Kalibo. Samtang dugang gihapon nga balita, Department of Education magatauman ita eksplanasyon asa sa pagkansila nga ra agpaggamit ita election na service credit it mga school teachers particular iya sa aton karang nga probinsya Taklan. O hamba ni si ni Sir Greg Architect Parel. O kalma yang kamo nga mga teachers. Kalma yang maghunos dili ah. So may aton karon man nga pagkikipag-angot at pagklaro sa runtay karang COMELEC Resolution 11212. Naging papagawa in favor para sa runtay karang nga mga teachers nga nakaserbi kung nagtaliwan karang eleksyon. Ang sapoy abuton pagid nga eleksyon nga sandahay nagaserbi sold card 5 or hasta na po karang adlaw mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong T5, Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pagkaistoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa fourth floor ita Garcia Building 2 Capitol Site, Banwait, Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang nga Facebook Live. Bisitahin ninyo yung live program K5 News Kalibo. O, padala na kamo kayo karon nga mga feedback, rin mga mensahe, opinion, suggestion. Kaya tondong pagkabasahon niya sa kabukusan kayo karang pag-ililiba. Hasta kita't alauna rong oras at hapon. Sa gihapon ninyong regular karang amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig.
1: K5 Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Aga, siyempre, of course, pwede mo nasundan kita sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. As sa aton nga may mga hod nga nag-monitor, may mga website. Ag sa aton man nga mga ginikanan tatay lululula o naiwanan sa mga panimagay. Sa aton nga mga negosyante, sa aton nga mga transport sector. Nag-monitor pinagi sa nakaroon nga mga transistor, digital. O sa andang nga mga kasit karaoke. May mga cellphone man nga may mga FM band. Tune in kamo sa 94.5 MHz. Agod maga ililiba kita, iya sa aton karang pag ililiba. Aton nga mga negosyante sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center sa mga talipapa. Iya sa may partit numan sa Public Market, Leso, Makato, Malinaw, Panga. Kung sin pagit una nga maabutan ko aton karang pag ililiba. By the way, happy birthday guys sa mga nag-celebrate kada karang kadlawan, makarang adlaw ha. Ag happy pista lang sa mga incoming, no? Pilang adlaw, pista sa may mga piyesta kita iya sa aton karang probinsya Takla, no? May mga banwa nga nag-celebrate ka ng kapistaan, happy. Tsukan sa adlaw sa Linabuan Norte, wag kita kabati, mao. Kita kabati, kung tayo naka... Pusipos mga kong si Kapitan Juan. Bert pista gala ito. Oh. Sige, happy pista lang kinyo nga. Wako tabong tao makon sa karsada nga ray. Ngabong siyakin nagahilina pista tagali. Mayaton karang nga 20 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. At siyempre, bago kita mag-adto sa aton karang nga mga tayo pang doon sa aton nga pag-ililiba, dala na yan, tumara na kita ko aton nga food supplement. Inaman na ako ito, vitamin C, mighty C, alkaline vitamin C. Good nga medyo may enerhiya kita physically ag mentally sa aton karang adlaw-adlaw nga pagtrabaho ha. Agod nga gumampas mat 8 oras sa aton karang serbisyo publiko at sa gihapon mabakod at mabasko gihapon kita sa aton nga gawas ag siyempre pero of course sa aton nga immune system high protektado sa bagatian mga K5 rong adlaw-adlaw nga pag-inom ita mighty C alkaline vitamin C ay makabuligid sa pagpataas kung aton karang nga collagen sa aton nga gawas. Ra? Ano ka-importante man na rong collagen mga K5? Rong collagen nga na sa kaklase at protina nga nagabulig at pagmintina, nagapahugot kung aton karang nga panit. Agod nga hindi kita, makalikaw kita sa ginatawag nga mga fine lines or mahamba na aton nga early sign of skin aging. Sa aton nga mga senior citizen, mostly, siyempre, kalubot ng panit, ng balat, may mga fine line. Dahil sa nag-aedad, kita tanan ay nag-aabot man sa rungarong chimpo nga nagamakaroon kita dahil mostly kung senior kita, kung seniors rato nga magimanghod, ay nagabawas undong collagen level sa gawas. Sabi pag mga nag-edad yun ay naganiwang santa, di ba ka? Aside nga nag-diet, naganiwang. So, hauga undong panit. So, yun dong hamanit, medyo sangkiri, kugang ng collagen. So, may naman matagihapon man nga mga edad, pero marami matagihapon ng cutis panit. Bangkos nga, abo rong collagen sa nang gawas. Pag-out tinuga, prutas, ag ato nga food supplement, makadugang gin. Agon nga, mamintin na nakarang panit. Kita mo, may ibang mga makinis yung panit, medyo ala. Karan mo, senior citizen, pero ng edad, oh, what, medyo 40-30 tagihapon, di ba? Minakaroon, no? Mga nanay in particular, mas bata pa ng nanay sa nang unga. O, ay bangod alaga, no? Sa abubukot alaga sa pag banyos kundang mga cosmetics sa itsura. E nagagawa gitabi mong natural kaon nga kagwapa, kagwapo kung abo gitang vitamin C imong gawas. Bisan ano matang padaog mo sa cosmetic kundi kati magwara imong tamang itsura. Hay. Buwa, tagihapon nun mga kipay, di ba? So natural, no? Kung abo aton karang nga level at vitamin C sa aton karang gawas. Agasay di kara sa aton man nga mga weightlifters, mga bodybuilders, kamilog man sa nagapadugang ita muscle na nagapagko, hayron dahil karan nga vitamin C. It's the moment nga magbahaw rin mo nga collagen, at the moment na imo nga gina-workout nga magbahaw rin mong muscles, ay mabaho nga puntos ra. Ano ba ya? Ano mga sekreto? Ano ihay? Sa aton man nga mga trabahante nga nagahakwat kita at mga mabugat sa mga construction worker naton sa mga kargador, kinang naton doon sa aton nga was adlaw-adlaw. Dertong katimbang agud nga mangin mapag-on ha physically mentally aton karang gawas. Mighty C Alkaline Vitamin C aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Bukas rong butika adlaw ita Domingo sa adlaw karat Biyernes. Except rong adlaw kara ita Domingo, Sabado ha. Domingo hasta Biyernes ang kita. Aga siyempre may libre karang konsultasyon sa aton karang butika. Libre as in libre ron, matat bayad. May libre nga pagpangutana ka muna. Nagpangonsulta nga niya eh. Pangutana ka mo kung ano inyong pwedeng gamiton. Nga mga food supplements inyong gawas. Pangutana ka mo kung ano ra akong karang ubrahon, ay ra, nagabatsag ako't poyanakit sa atong gawas, may ginabatsag akong sakit. Ay una karon si Doc Robert Impinado sa pag-sabat at pagtao ita solusyon sa inyong karong ginabatsag mga kakipay. So, pelpre ka mo nga magbisita sa atong karang butika, ya kami mapit sa aton karang kapitulyo. Kung haling kamot banga, tukang kamo sa tuo. Pagampas kapitulyo haron yun doon, no? Kaya magapit sa aton karang Philippine Statistics Authority nga nag-iisyong rat ID. O, di karang ipinggilang gito na. Kalin ka man sa Kalibo at tokat ba nga iyaron sa wayang porsyon, okay? May aton karang 25 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Well, gusto ko lang na yung tauan itang kiriya nga, kumbaga pitik-pitik nga. Ay, doon at hapon, I think hay may igapatigayin karang press conference ro aton karang Department of Health, yes aton nga probinsya Taklan, angot sa ronday karang kano parte nga ra sa vaccination program nga ra sa Tigdas. Actually hay matagid kun ta kita man karon naga nigar, no, bangod ever since nga ro ginikanan unga nga matawo sa kalibutan, particularly sa atong Pilipinas ay may programa ro atong Department of Health. Diba, ginabaksinan sa daan, kompleto ron ay. Kaya na sabilo kong pangutana karahay, ayahan ba itong simpo nga ginbaksinan do mga unga nga raaga sa daon na yon sa elementarya? And the pagkita sa gihapon nga dos gihapon para sa andang nga baksin? Ay makalatabi, abot ang ginikanan nga nagakwano, nagadudat, abo ka? Abot ang ginikanan nga nagapangutana, abong ginikanan nga may doubt pa kung pabaksinan o andang unga o hindi. Dahil, kung yung kabalitaan, may mga previous nga nagmatay sa aton sa Pilipinas. Although, nga itong malang runangin dahilan pagkatapos it vaccine, I don't know kung anong katuloy investigation, kung natugid ba nung nangin cause o may ana patagid nga sakit kinabatsag at nangin trigger ang do vaccine. At itong pinakumpirma makara ay may nag-aabot ka itong information nga nagapangayo patasanda itong dekara nga waiver sa aton nga mga ginikanan kung hamaan ita hindi sana magbabaksin or either nga sanday nakababaksin mga kakipay, naway ko may makarama akong waiver nga rahay. Mas nagaduda gidaraton nga mga ginikanan doon. Agbisan ako nagaduda hamaan. Ay, kung nagawiber ka, meaning to say nga indigali sure, rogi na tao nga baksin itatong nga gobyerno. Dahil posible nga may tendency nga base madisgrasya rong unga, agkon sa uli nga madisgrasya, ay watat kabasugan dayang aton nga nga mga official personnel nga nag-tao ita medication, nag-attend korunday karang vaccination program in particular sa atong nga probinsya Taklan, na hamat kinangan para waiver. Yun ang pangutana eh. Magkaparehason pag-abot sa ginatawag nga initiation ba? Activities, oh, di ba, sa eskwilahan. Ubra man na kamot waiver, oh, pangakot waiver. In kaso man ang magmamatay ka mo sa eskwilahan ay o sa aton mga field trip, ay watakot chabot sa eskwilahan. Kabatas, mga kong activities, programa at gobyerno, programa at isang ka-organization. Mag-init na pwede mo ma-separado ginatawag nga civil liability ka ron. Ag criminal activity, criminal liability mga kipay. Kanihay nagagawari ka rin nga may makaroon, may mga pangutana kita nga bukod assured dahil kung what mga ginatawag nga mga waiver, ay man, haman katong chimpo sa among time nga mga unga kami. Ha? Wangan ni katot waiver, kibot kang kunamat nga inaw taro nagabaksin sa iyong sa eskwilahan. Nagaumang ka kung paano ka makagawa sa eskwilahan, ay ganyan problema, ay ginatrangkat, maestra. Agpilitan ang katong chimpo. Ay, umat nang kagamatay katong chimpo, no? Umat nang kagamatay. Oo. Oh. Ay, mga dungoy. mga dungoy, abig kami katong chimpo eh. Ano, nabubuhay. Tanan buhay man. Yung makarang chimpo nga rahay, sus ka ba, abutan nga agam-agam, nag-agang-agang. Pero yung fairness ay atong pamatian doon. Ang dapat ay well-educated, ag well-communicated sa aton ng mga parents, particular sa aton ng mga eskwilahan. Number o, their importansya na itong media iya sa aton sa Pilipinas. Wrong publication, information dissemination. Pinaka-importante ay dahil the moment nga inyong ma-disseminar at inyong ma-explicar dong logic, rationally korundiyang programa at mabuo nilo simpatiya ito mga ginikanan. Isang ako nagpamati, ay masugot kami karon. Pero kung di kami maklaruhan at mauna pa kamon doyang mga nagagawa nga rin ang mga uldo, bisan mga fake news yung mga balita ron, ang mabasahan to ka itong mga ginikanan, kapatid asan daron. Di ba hindi mo taro mabuusan ng Pinino gisipan, bisan maghambal ka panganay ka ron. Nagkatanong gihapon sa Pinino ka ron, may akong nangabatian nga makarangara. Di ba ka? O, ay dapat manami kita eksplanasyon na, hindi na sa aton karang apitso, agod nga, ma-explicar to sto nga, baga, ro mga habaksinan katong chimpo at mga baby sanda, kinangan pagin niya baksinan makara, or hindi gon. Or, rayang mga wahabaksin eh, makarapang pili mo baksin, ayun ang pangunta na eh, kung pwede talo na, hindi tayo magbabaksin man.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling 11 Mbps.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, ro mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines pagkatapos siya mang, it mga reminders. Kaya listan by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, padayon kita iya sa ton karang pag ililiba may 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras nga alas 11 ag happy labas kid ha. Sa mga naga-uilabas yung sa makarangapan niyo po. Sa mga naga-preparar ay padayon niyang hashtag niya makatapos kita sa rin nga inyong paghikotar makarangapan niyo po. Hindi kita magbuhay no iya sa ton karang pag padayon ay bangod gani nga naka-schedule kita for live interview no sa aton mismo karang public information officer it MKWD Metro Kalibu Water District. Rayang rahay said ba naton nga may mga previous may mga issues kita sa aton nga water district pero raton nga focus makara sa rayang rang concern reklamo nga ginpaabot pinagliman sa runday karang Facebook post ni sa kaginikanan na sa certain lana kaila M. Bato Malaki. Aro anak karang concern ginapaabot ay sa aton mismo nga opisina ita Kalibu Metro Kalibu Water District. Ag it's so lucky nga gintawa magtat oras ag chimpo ka aton karang PIO pinagi kay Sir Frederick Benavides so aton karang information officer. Agud matawan man ita sapat a clarification. Siyempre, naka-stay kararo pangagan itaton karang MKWD. Hindi ito nagbuhay. Atong welcome, Sir Frederick. Sir, may dad kimo nga utro adlaw. Sir Frederick? Okay, dalang kita.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, dalang kita. Balikan natin man si Sir Frederick Benavides. Okay, Sir Frederick, sir, may dahil nga utro adlaw. Welcome sa K5 News FM Kalibo with K5 Romy.
11: K5 Romy, good morning. Good morning sa tanan nga kalpamati at K5 News.
10: Sir, laton nga rang interview kimo hay regarding sa runday karang concern nga ginpaabot

0: Chris man niya din, ah. So, importante siguro, sir, ay gusto naman paabot sa ating mga consumidor sa dayang mga makarayang concern ay kung pwede natin na i-diretso i-report sa opisina para ma-actionan ang aton na mga technical personnel.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm. Dapat
0: kuta. Yes, sir. No? Siyempre, unang-una, hay, dahil gaya ro aton na trabaho at gaya ro aton na responsibilidad bilang sangka local water utility,
1: mm-hmm.
0: ay gina-inspection natin at na-investigahan ro rin mga concern at aton mga consumidor. No? So, gusto lang natin i-clarify sa ating mga pamati, no?
1: Okay, dalang ganda na putol.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: So, aton matang tatapan, hay, what a problema man, no? Anytime, no? Kung may mga complain ka mo, reklamo nga piling ipaabot ay bukas mataro atong opisina ita MKWD, no? Even sa opisina ko aton nga information officer, pero siyempre ko na matabi, di matulong madinero, may ginatawag nga pag-ayang-ayang man doon nagareklamo. Sir, no, since nga nakaabot man kayo, although what a formal complaint, aga pinagi lang sa Facebook page,
0: yes,
1: no? Facebook ko sang kaginikanan. Sir, ano ka na dumataong reaksyon, nag-explanation ko aton mismo karang natatapan since nga na-mention ag parang gina-address ra yung rang reklamo nga ginikanan nga nag-cost at unday karang sakit, no? Ag, rin nga rin, nag-amweba, nag-sinuka, nag-bawas, nag-may diarrhea at unday karang unga. Sir, ano ka na dumataong nga explanation itaton karang natatapan?
0: Yes, sir. No? Gusto natin na i-clarify, no? Sa atong mga consumidor. The very nature is amoeba, hay kaya being natawag nato amoeba, hay environmental in nature.
1: Mm.
0: So hay daya being amoeba, hay isang ka parasite da, no?
1: Mm.
0: Usually ra hay na bubuo sa pagka may mga mahigko or may mga fecal in nature. So, daya ay pwede natin mabuo itang katawo through ingestion, nakakaon or naiinom sa contaminated na bagay.
1: Mm.
0: So, kung sa atong nga tanawon ay environmental imaw, pwede imaw mabuo sa atong nga environment. So, generally, no, ro aton nga pipe network na sa no na wait decide na wala imaw na contamination hay generally wala dapat na amoeba raya.
1: Mm.
0: Gakatabo man lang raya kung si, let's say siguro nagkaroon is leakage or nagkaroon is backflow from a contaminated source.
1: Mm.
0: So kaya ro makarayang concern ay ginapaabot kunta natin sa aton mga consumidor ay ipaabot sa aton nga opisina para pwede kita makakandak it investigation or sanitary survey sa area concern.
1: Mm-hmm.
0: So daya ro para ma-check nato kung may ano resources na pwedeng nag-cause it daya, no? So abo kasi paghinamba natong environmental, not only ro watong water, ay maraabo nga pwede nga maging source if daya nga amoeba.
1: Mm-hmm.
0: So anyway, tanan mata dayang concern dahil atong mandato ra ang trabaho, ay welcome mataron na ipaabot it atong mga konsumidor, ay may atong mata nga technical personnel na assigned na magpamasyar sa andang mga bugay, at andang mga detection para makadak kita it investigation ag sanitary survey para matukoy nato no resource ag pwede man kita kabo it sample it tubig ay sa makaroon as of August, no?
1: Mm.
0: Operational yun man ro aton nga laboratory is Metro Caribou Water District, so pwede yung kita kadak it in-house naton nga mga testing na immediate pwede kita maka-action.

0: So, base sa atong investigation at sanitary survey, of course, kay ma-recommenda kita or ma-acto yagi kita, no? Kung need is corrective action.
1: Mm-mm. Okay.
0: So, diyan, sir, no? Diyan doon ay dayahe base ra sa programa it Metro Calibu Water District sa atong natawag na Water Safety Plan na actually, raw Water Safety Plan na ra ay led by kanda, no? Department of Health at atong natawag na Local Water District Administration ay tanan nga water district ay required na makadevelop a water safety plan para may mga standard operating procedure kita para makakita mga concerns ito atong mga consumer.
1: Okay. Sir, halimbawa, abil sir, no, nga, ro, what at complaint nga nagpaabot, what at purman nga complaint nga habaton do yung tatapan, ag harap na rin na nag-inpost ang abil sa Facebook, ag nabasa man kayo karang nga mga personal, ano ron may ginatawag kita nga motu proprio investigation do aton nga tatapan nga maganda ko tagit-tagit even without any formal complaints aton nga tatapan?
0: Yes, sir. Diyan ani no, dahil kibahan ra sa aton nga assurance sa aton nga mga konsumidor, no?
1: Mm.
0: Ma aton nga assure ro quality it aton nga tub. So makandak maghihapon kita it aton nga investigation or survey sa area. Siyempre, of course, the authorization at consent is one, no? Aton nga consumidor mataron.
1: Mm-hmm.
0: So, para ma-assure nato, no? If ever na kailangan na may corrective action kita, ay ma-implement nato.
1: Mm-hmm.
0: So, as I've said, no? Earlier, no? Environmental in nature o amebiasis. So, maraming
1: factor
0: sources sa pwede mo na kung sino mo nagalin. So gusto nato na kayan actually kibahan mo sa mandato na ginsao katon it atong national government.
1: Mm-hmm. So sa inyong tatapan no nga kwan makarapay man kita nakabaton it complain nga ra or naka-receive kamot information nga may nagmasakit although nga previously may mga reported nga ngani magubog ag may kulay rutubi pero sari nga nang masakit sir first makarapang first time nga natabo ra nga may makarang nakaabot sa yung tatapan
0: actually may mga concerns lang kita before no na paabot daya hay of course din nga ni atong humble hay may atong natawag na water safety plan ag atong may standard operating procedure kita para i-check naton so to be agro concern is atong mga consumidor para if ever hay ma-explain ka da kung ano ro maaring naging source or ano ro pwede nga itong mahimo.
1: Mm, okay. Nikara na kita sir sa ginatawag karang linya nga ra ita to be no since nga tanawon pa kundo may problema sa linya mismo itronday karang tag-ana siyempre sanda nagabakay matat may andang sarili matang linya bago makaabot ro linya it aton nga MKWD. Sir, dikara na kita sa aton nga rang linya no pa posible mang maapektuhan do aton nga water kon baga sources kinang kon gid ba posible mang makasuod ro mang amoy ba ra. Sir, paano ano ka hugot ag ano ka safe pro aton nga entering ra tubig pakaabot sa aton nga tubo padto sa mga panimagay?
0: Yes, sir Romy, no? Sa makaroon ro primarily ro aton na sources hay mainly halin sa groundwater.
1: Mm.
0: So dayang groundwater naton hay may casing ra imaw and then diretso aron sa aton nga pipe na linya no may submersible motor yang kita pump na nagatuod itubi. So dayang aton nga sources or mga deep well na natawag hay nagaagi ra it maintenance program. Kibahan kararo pag well development or pag compressor naton may ginatawag kitang Philippine National Standards for Drinking Water na mga compliance. So gina-check naton regularly ro aton nga physical chemical parameters it aton nga sources agro ginatawag naton nga microbiological testing. So daya ro microbiological testing compliance ay daya basically ro gina mga concerns naton sa E. coli, din sa amebiasis, mga mamakaroon. Although diyan ani no gina amba naton aton nga generally in a pipe network kay unless contaminated, let's say usually pwede man lang abi mataboron kung nabahaan to atong nga source. So pwede magsuod ro baha sa aton nga diesel.
1: So, sa mga kanal nga ra sir, mga kanal.
0: Ay, sir, yes, no, kung may natawag kita nga leakage or backflow nang tawag. So, halin sa guwa nga tubig or source ay nagsuod sa atong linya, doon ro mga posibilidad ng suod o contamination. Although generally, since pressure ro atong linya, pagwa normally ro tubig. Bukong tat pasugod. Pero there are cases na usually pag mga cross connection na tawag na ra mga illegal connection na na wakita kasayod ay daya pwede mag pwede raya mag cause it pagsuod it contamination, which is why mandated kita mag conduct investigation sanitary survey para ma-identify natin kung may ibang source na nag contaminate, no. So hambal nyo nga ni sir kay ina ay kung motoproprio ay maubra kita investigation, of course ay siyempre ay gusto natin masigurado o aton mga water quality agro assurance natin sa atong mga consumidor ay una, no. So sa mga makarayang mga cases ay may atong matang standard operating procedure, and of course gusto natin paabot sa atong mga konsumidor na sandahay pwede na dahil diretso iya agro concern ay ato na matan it atong tao agad makandak ro tama nga mga procedures.
1: Okay, so sa kanya ra sa investigation mga pilang kwanda mga pilang days month naton nga masayra niya din kung may resulta kung positibo man o negative pagabot sa mga karangarang nga klase at mga bacteria, sir?
0: Sir, yung usually yan, sir, no, kung 3 to 7 days.
1: Ah, madali malanggan.
0: Kaano tayo ng survey and then kung need ng sampling. And of course, ay, number one, abin natin nga pwede ma-check is kung may aton nga chlorine sa atong linya, sa kaya. So mga doon, sir, no, so ato nga pwede na pwede a good ma assure aton mga consumer sa na concern na ruan da natawag nga concern ay mabawasan.
1: Okay. Sir, finally siguro imo nga mensahe, sir, so sa aton nga mga sa mga consumer nga nagapamati makarabigid nga naka-experience sa kung mamakarabi concern nga ra regarding sa amoeba o anuman nga problema nata sa tubi.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, nalanggit, balikan tayo si sir. Last, finally lang, no. So, makandak, usually gid, no, is OP right, MKW din nga mag-kandak kita investigation, motoproof investigation, no, sa affected nga rang pamilya nga nagpaabot nga rat reklamo pinagi sa social media nga aron ta nga ni matod ay siyempre gaagi magta due process ay kun dayagid man ay contaminated. Sir, finally lang ako, sir, mensahe lang sa aton nga mga sa inyo mga konsumidor, no, itubi iya sa aton sa bilog karang aklan.
0: Yes, sir, no, do you know, sa aton concern sa tubi ay gina-encourage nato na direktara mag-report para yagi-yagi na ma-aksyonan natin maka-deploy kita it aton nga concerned na technical personnel para ma-check, no. Of course na kuan gali akong nga aton nga medical pathologist, no. Ang ro aton gina-testing sa source ay ro aton nga E. coli ag mga total coliform we refer sa media si say wa man gigita ga testing per se. So daya hay pwede natin ma-patest sa other na mga laboratories, and of course no ro aton hay maubra lang ro sanitary survey para ma-identify ro possible sir na mga sources. So hindi naton ma-connected na mahamba na definitely daya ro source unless makabuo kita it mga sample at mabuo ma igayon ro tama na mga testing.
1: Okay.
0: So din na paabot natin sa mga consumer no na ipaabot sa atong opisina hay gina-encourage naton para na asuran sa atong mga consumer hay ro Metro Cavite Water District hay pagahimoon ro aton nga standard operating procedure with regards the dayang mga concern base sa atong water safety plan at sa mga DOH guidelines para ma-assure andang tubig ay pwede mainom at pwede magamit, no?
1: Okay. Sir Pederic, abo nga salamat kita sa imong oras sa K5 News FM Kalibo.
0: Sir Romy, thank you very much.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Okay, magapanumbalik kami pagkatapos ko MyTC Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duwa ka strand.
6: May ilonggo sa strand?
5: Dabulayan ko, no?
7: Halayan.
5: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
6: Isa kahigot, ha?
5: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
6: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang, hindi maubos kopya.
5: Husto.
2: PTX 500.
8: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka bati namon nga may DTX 500
6: sa kadlo kapila ka maginan
8: sa pilmero katatlo sa subong kaduana na
6: subong kamusta
8: o ay nigo ginapat siya maskin gamay
6: arong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton
2: DTX 500
6: do pareo blaster GP nga og paputo copy ka ang punta sa litras ang band paper di madala
5: so hindi na amo ang information so,
6: meaning pa sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell sulod sang 50 60 70 ka tuig may kung kaabot ka sa tinta katuig. Kung ginom ka DTX 500,
5: Hosto.
6: Sure na ya.
5: Ginom
6: ka DTX 500, may tisi? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
5: Sang bagong mga cells, ano?
6: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
5: Kagindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
6: Ang lain, kung wala naging dyan information, mapatay nga mapatay na lang.
5: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres years, amo ni siya ang hundreds or thousands na mudamo ni replica or repeats. Mm.
6: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
5: Justo. So amo na, Dok Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
6: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
5: Justo.
6: Target niya ang telomeres.
5: Ay!
6: Meaning, kung wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro, kaglabi na wala ka gainom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
5: Justo, Dok Ramil!
6: Dari na ito mention dan, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
7: PTX 500. Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41.
8: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. Caster, nasika K5, Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation sa kaluyaan tike na terminate sa trabaho. Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama maopisyal ng PRO 6 sa kaugnay ng BSKE. At guro sa Samar nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content.
0: News. MyDC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 400 empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation na sa kaluyaan tike na terminate sa trabaho. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
2: Umabot sa kabuuang 462 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation o ang SMPC sa isla ng kaluyaan tike ang tinanggal sa trabaho dahil sa umano'y redundancy program o ang nakaplano na pagbabawas ng mga empleyadong sinasabing hindi na kailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng K5 News Team kay Honorable Ricky La Vega, PCLM Ticket President, kanyang ipinahayag na posibleng nakaapekto sa pagbawas ng empleyado ang pagbawas ng extraction limit ng coal na sa ngayong 2026 nasa 12 million metric tons na lamang ang ibinigay ng Department of Energy mula sa 18 million metric tons noong 2025. Nalaman na magtatapos ang kontrata ng SMPC sa taong 2027 at kasalukuyan pang isinisagawa ang bidding para sa susunod na kontratistang magpapatakbo ng minahan. Ipinahayag rin ni SP La Vega na bagaman nakatakda sa September 9 ang effectiveness ng termination ng mga empleyado, marami na sa mga empleyado ang nakabalik sa kani-kanilang mga lugar at patuloy rin ang kanilang pagtanggap na kanilang sahod hanggang sa nasabing PETSA. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Samantala, Comelec 6 nagsagawa ng pagpupulong kasama ang maopisyales ng PRO 6 sa kaugnay sa BSKE. Kabang detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Caluyo.
3: Nagsagawa ng pagpupulong ang Commission on Elections o Comelec Region 6 sa pangunguna ni Regional Director Attorney Dennis Ausan sa mga opisyales ng Police Regional Office o PRO 6 upang matalakay ang importanteng paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Personal na pumunta sa nasabing opisina ang Regional Director ng PRO 6 na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ang meeting ang nakatutok sa pagpapalawak ng koordinasyon, security measures at mapayapang eleksyon na pag-alamang unang ipinahayag ng Comelec Region 6 na handa na ang kanilang opisina para sa BSKE elections na inaasahang isagawa sa November 2026. Naghihintay naman sila sa ngayon ng instructions kasunod ng posibilidad na pag-extend ang eleksyon dahil sa mga panukalang batas ng ilang mambabatas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Gayun din guro sa Samar, nag-public apology kay PBBM at DepEd Secretary Angara dahil sa viral content. Balita hatid sa atin, nega K5 Carol Medino.
4: Opo ay magbibigay ng aking public apology.
5: Nag-public apology ang isang high school teacher at vlogger sa Samar matapos umani ng Batikos Online ang isang video na ginawa niya kasama ang kanyang mga estudyante. estudyante. Sa naturang content, inutusan ng guro ang kanyang mga estudyante na ilarawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang estudyante na nagpahayag ng hindi magagandang description tungkol sa Pangulo, habang napansin naman ng ilang netizen ang tila pagkaaliw ng guro sa mga naging pahayag ng kanyang mga estudyante. Dahil dito umarin ang batikos at iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing content. Samantala, mapagpakumbabang humingi ng paumanhin ang guro kay Pangulong Marcos at kay Secretary Sunny Angara. Nangako rin siyang hindi na muling gagawa ng vlog o content sa loob ng paaralan. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na opisyal na pahayag ang Department of Education na kaugnay sa kontrobersya at sa public apology ng naturang guro.
1: Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: IDC Network News. Mighty C Network News.
1: Samantala, 10 patay, 3 na iligtas sa landslide sa Baguio City. Rescue operation sa tinapos na. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
6: Tinapos na ng mga autoridad kahapon Martes, Agosto 11, 2026 ang search, rescue and retrieval operations sa naganap na landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Matapos matagpuan ang lahat ng 13 individual na naapektuhan ng trahedya, kung saan 10 ang kumpirmadong nasawi habang 3 naman ang matagumpay na nailigtas. Naganap ang pagguho ng gilid ng bundok, bunsod ng walang humpay at malalakas na pag-ulan sa lungsod na naging dahilan upang matabunan ng makapal na lupa at putik ang 3 residential house sa lugar. Bukod sa 3 tao na nakaligtas, naisalba rin ng rescue team ang isang aso mula sa ilalim ng guho na agad na dinala sa mas ligtas na lugar. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon sa Ground Zero dahil sa mababang visibility at patuloy na pagbuhos ng ulan, nagtulungan ang iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng shifting schedule upang maabot ang lahat ng mga biktima.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
1: Guardian Rider nasawi matapos mahulog sa ilog sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
8: Nauwi sa trahedya ang biyahe ng isang rider matapos na matagpo ang nakalubog sa ilog katabi ng kanyang motorsiklo sa ilalim ng tulay sa barangay Baratuan, El Nido, Palawan, bandang alas 7:53 ng umaga nitong araw ng Martes. Kinilala ang biktima na si alias Ben, nasa hustong gulang at residente rin ng nabanggit na bayan. Batay sa paunang investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, binabagtas ng biktima ang National Highway nang mawalan umano ng kontrol sa kanyang motorsiklo pagsapit sa isang kurbada. Dahil dito, lumampas ang motorsiklo sa tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Agad naman na rumisponte ang mga otoridad matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa nakitang katawan sa ilog. Nagsagawa ng retrieval operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at na-recover ang katawan ng biktima kasama ang kanyang motorsiklo bago ito dinala sa El Nido Community Hospital para sa pagsusuri. Samantala, sinuri ng attending physician ang katawan ng biktima habang humiling naman ang El Nido Municipal Police Station ng post-mortem examination upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkamatay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
1: At misis patay matapos saksakin sa dibdib ng Mister sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid kay K5 Sunshine Lacson.
9: Mistulang eksena sa pelikula ang naganap na krimen sa loob ng isang bahay sa bayan ng Calatarava sa Northern Negros Occidental noong Martes ng gabi, Agosto 11. Ayon sa Calatarava PNP, nasa loob ng bahay ang misis na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Mila, nang biglang dumating ang Mister na si alias Tito at dito na naganap hinanap ang komusyon. Kinumpirma ng mga pulis na nangyari ang isang kaso ng pananaksak sa residential area ng mag-asawa sa Barangay Refugio. Base sa resulta ng investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa at dahil sa matinding galit, kumuha ng kutsilyo si Tito at agad na sinaksak sa dibdib ang kanyang misis na si Mila. At nang bumagsak na ang biktima, sinaksak naman ng sospek ang kanyang sarili at humiga katabi ng kanyang dugo ang asawa. Isinugod sa ospital ang biktima at ang sospek na mag-asawa, ngunit binawian ng buhay ang misis. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pamilya kung anong medical status ng mister. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News. Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro, umabot ng 18 oras. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Umabot ng 18 oras ang pagresponde ng mga bombero sa nasunog na warehouse sa Cagayan de Oro. Tinatayang 10 million pesos ang halaga ng pinsala. Ayon kay Cagayan de Oro City Fire District SFO2 kay Nicole Reyes, natanggap nila ang ulat Agosto 11 ngayong taon, ganap na alauna 26 ng hapon. Nasunog ang warehouse ng Moreno Building na may nakaibak na mga laruan, pagkaing nakabalo sa plastic, mga karton, at iba pang madaling masunog na materyales. Dahil sa kapal ng usok mula sa nasusunog na plastic, gumamit ang mga bumbero ng foam na hinalo sa tubig ng fire truck upang mabawasan ang presensya ng oxygen. Ayon kay Lapasan Fire Station Commander SFO3 Rich John Delphine, ganap alas 7:32 ng umaga ngayong araw nang idiklarang far out ang insidente. Samantala, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection.
11: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News. Gayun din direkto pangunguna ng pamamahagi ng tulong sa libo-libong benepisyaryo sa Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Nakatakdang ilon sa ngayong Biyernes sa Negros Oriental Convention Center ang mga pangunahing programa ni Pangulo Marcos Jr. Ang bawat bahay makikinabang at bawat barangay makikinabang. Personal na dadalo at mangunguna sa mahalagang aktibidad na ito si Secretary Ralph Recto kasama ang mga lokal na opisyal mula sa lalawigan at sa lungsod ng Dumaguete. Formal din ipagkakaloob ang tulong pinansyal, mga scholarship at tulong na bigas sa 557 barangay at libo-libong benepisyaryo sa buong lalawigan. Matapos ang formal na programa sa Convention Center, tutungo si Recto sa Tinago Gymnasium upang pangasiwaan ang pamahagi ng tulong na bigas sa 1,776 na benepisyaryo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News. At mister na nagpaputok ng baril sa kapi sa huli, armas at droga na recover. Balita hatid ni K5 Roldan Villarreal.
13: Nakatakdang sampahan ng reklamo ang isang mister matapos mahuli na may bitbit na baril at nakuhaan pa ng droga sa Barangay Maluklok Norte sa bahay ng Ibisan, lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Riley Villarreal, officer in charge ng Ibisan Municipal Police Station, unang inireklamong sospek na si Elias George sa pagpapaputok ng baril. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli sa aktong sospek na may bitbit na 12-gauge shotgun. Na-recover din sa posisyon nito mga bala at isang sachet na pinaniniwala ang may laman na droga. Ayon pa sa investigasyon, marami ng reklamo sa laging pagpapaputok ng baril ng sospek sa naturang lugar. Sa ngayon, nakapiit na sa Ibisan Municipal Police Station si Elias George.
14: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News. At 57 years old na laborer sa Aklana, arestado sa drug buy-bust operation. Balita hatid ni K5 Leonard Veray.
15: Arestado ang isang 57-anyos na laborer sa ikinasang drug buy bust operation ng Leso PNP sa may barangay Poblacion Leso, Aklane. Kinilala ang subject na si alias Nick, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Dexrel Tortoya, OIC ng Leso PNP, matagal na rin nilamanan itong minamanmanan ng subject sa pagtutulak ng illegal na droga. Sa operasyon, nabilan ng pusher bayan ng Leso PNP ang subject ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,000 pesos na buy-bust money. Sa isinagawang banister sa suspect, nakuha ang dagdag na tatlo pang sachet ng hinihinalang droga. Samantala, agad namang isinailalim sa drug test ang akusado. Sa ngayon, ay nakakulong na sa lockup cell ng Leso PNP si alias Nick na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mightyz Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: Network News.
16: Mightyz Network News.
1: At para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea bago ang 11 araw na joint military drills ng US at South Korea na magsisimula sa August 17. Ito na ang ikalawang missile test ng Pyongyang sa loob ng 1 linggo na itinuturing na protesta laban sa naturang military exercise. Samantala, hinimok naman ng Seoul ang Pyongyang na itigil na ang missile launches na anilay paglabag sa mga resolusyon ng United Nations and Security Council.
0: Network News.
16: Mightyz Network News.
1: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng Mightyz Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloban at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Kevin Shosana at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, padayon kita, yes, aton nga pag ililiba, 19 minutos yon, rong nakataliwan sa oras nga alas 12, no, mainit raton nga palibot, no, aga sempre happy ilabas lang sa aton yung mga hod nga nag-uilabas sa makarangapan, imposin man kamo ha, sa opisina man kamo, sa kabukiran, sa kayanasan, ag konsin man kamo haabutan, itong day karang utro adlaw, ag inog ilabas, no, ay ilabas kita. May simpog oras nga makakaon, gaban-yaban abi nga hindi ka makailabas ay kung nagabiyahe ka, di ba? Ay paano ka makakaon kung nagabiyahe ka ay hindi ka man kapakinaon? Ay basi kung dagaton ka sa biyahe magsinuka ka lang, di ba? So mostly ako na experience ko na before, abot-abutan ako talas 12 sa biyahe, mas kaping padok at Iloilo nga ron ay rin mong ilabas at akaw, mga tigalaw na last dos or either mga tag mga pitsi-pitsi ang kanon nga maugan sa tiyan, di ba? Hindi ka man kaka-out host to, nag-travel ka eh. Okay lang sa kihapon. Importante ay makaabot sa gina-adtunan mga kakipay. Okay, pag-uwa pa, ay what kita oras timpo nga matapos sa itong mga aktibidades mga kakipay. Bago kita mag-adto sa itong mga tao pang doon, lalanggid ha, inaman na kita itong nga food supplement. Nga Klinika D3 Bio ay makabuligin no, itong nga superfood supplement ra, nga makabulig sa itong nga brain ag may anak karang ultimate power. Ang importante ra itong utok. Ratong utak nga nag-aandar ay ratong pinaka central part ko atong gawas nga maga direkta sa tanan atong aktibidades adlaw-adlaw mga kikipay. Rong Alzheimer disease dayrong ginareferred as type 3 diabetes imo galira, no? Kun baga hay na malipaton total nga kalipat ng kita. Hay because runday karang atong brain na nagastruggle, no, sa paggamit runday karang asukal para sa enerhiya. Aga sempre ro Clinica D3Bio hay back up gid nga generator ay kung mapagungan matod ka itron dahil kang inirya hay hindi ko ta magana matod di mong utok, di ba? Kinangan aton may aton nga generator nga Clinica D3Bio. Imo nga provider ita premium fuel sa aton nga utok ag nagalimpyo gid, no? May cleaning services pa, ha? Dahil wala nang serbisyo, ha? Nagataw pa imo ta fuel, nagalimpyo pa imo sa aton karon nga utok mga kibay. Agod nga mangin matayom ag siyempre of course magbalik rong aton nga kumbaga logical ag critical thinking pag-abot sa pagdesisyon sa mga bagay-bagay nga importante mga K5. Doon ka baho rome ibulig ko aton karang food supplement nga Clinica D3Bio. May anaman karon nga medium chain na fatty acid nga gina-convert it sa aton by sa atong liver nga mangin ketones ra. Dahil nga brain datong brain high hindi makaproseso kung dahil ka ng mga glucose nga, no? Kung riyang ketones, hay bukon it masyadong abo or mataas mga kipay. So, dapat mangin abo ratong nga fuel. Agod nga, raton nga, maka-activate ratong ka nga neurons firing mga kipay. So, kung di imong level it, imong nga tawag nga fuel o glucose para mag-process aton karang gawas, no? Sa aton karang utok, hay hindi gid man kumbaga kung sa mga kuryente hay low voltage ta man ra. Under man ay low voltage di ba? Dayon kakatabo man sa aton nga gawas, no? Pag sang kiri rong level itong day karang ginatawag naton nga ketones, no? Ang makaproducer it ketones ay dapat maabo ra tong nga fuel mga kipay. Rong ketones sa D3Bio hay mao rong naga-activate ag naga-activate, no? Ag naga may anak karang natural recycling program. Ma-process, ma-remove rin mga proteins karang nga nagkasamad, ang mga debris nga kung nagka-cause, itong dahil karang nga pagag sa aton karang nga gawas. Rong amyloid beta flux, sa klase it clog pipes, sa aton mismo karon nga utok, nga kung sa siyan rong D3Bio nagabulig sa pag-reduce, karang dahil karang nga mga formation, itong dahil karang nga mga plaques, ang suportahan, rong proseso nga mangin, malimpyo, o kundi ay malimpyuhan tanan, maduwa gitanan. Agod raton karang nga mangin raton karang nga neural communication line high open mga kipay. Siyempre kung press man dun sa aton nga mga kagat-ugatan kung barado man nag bisan ano man nga bagay basta may bara ay paano pa matud makaagi, di ba? Sa simpleng explanation it nature's naton pag-abot sa tubi, di ba? Kung barado ro kanay rong suba ay di ba gaawas hindi makaabot sa ginatunan amo man dong sistema it proseso ko aton nga utok pagabot sa nagakinangan itong dahil karon nga energy boosters mga K5. Ag aside di kara rong D3Bio nagasupport man sa ginatawag nga glymphatic system, no? Ratong brain ay may waste clearance system nagaplus out kun dahil karon nga mga toxin mga amyloid beta samtang kita ay nagakatugog gani mas manami nga kung kita ay nagkakatugog gabigid sa gabi, siyempre mostly kato nagkakatugog gabi, inom kita at D3Bio. Agod nga samtang kakatugog ta kita, nagatrabaho ta gihapon da aton nga gawas sa paglimpyo, sa pagpapaguwa ko mga toxin nga ra sa atong gawas nga cause it epekto sa aton nga utok, di ba? So mas manami ra, no, sa mga igmaon nga gabigid nga hindi ka matugan, oh, D3Bio kita bago makatugog agod nga mangin hamuok raton karang katugugon. Ano para may bulig kita Clinica D3Bio? May nakaroon nga antioxidant kapras kong capic aga pyrrolic acid nga naga-contragate sa runday karong nga brain inflammation, oh, ag naga-accelerate ito runday karang nga memory loss ag cognitive decline. So, simpre kung may unang kakatabo nga inflammation sa atong utok, sakit yun taron. Delikado ron. So, haram doon mga komplikasyon, no? Loss of memory and cognitive decline. It means to say may problema kasi imo nga mental thinking hindi ka maka perform it mga mental activities, no? Mga decision making apektado na to nga metacognitive, no? Thinking versus thinking ang ginatawag ng mga kakipaybo. Importante gidron, no? Ag asay di kara rong Alzheimer disease, no? Nga ko sa sayo na nagalink imo sa ginatawag nga mitochondrial dysfunction o ginatawag nga weak energy hag rong medium chain fatty acid halin sa D3-bio ay nag-provide gidra it enerhiya agud ma-repair mapabalik dayang arang mitochondrial function ko aton nga utok sa aton karang brain. Dili siyempre ko nag-experience ka kun day karang Alzheimer's ay Alzheimer's disease ay naga-decline yung aton nga piniinom mga kipaib. So ginabalik ron pinaagis aron day karon nga aton nga ranga cell powerhouse nga naga-provide the cells powerhouse sa D3-bio mga kipaib. Ag siyempre nag-regulate man ko aton karang nga cholesterol o aton nga lipid na metabolism sa aton nga brain nga considered ang critical factor nga naga-maintain ko aton ka structural integrity ko aton nga neuron samtang kita hay nagaedad mga kakipaib. Ag siyempre importante pagid hay indil pag magwaton aton nga magkaron pagkat kinatawag nga brain fog, no, sa aton karang nga utok, ha, kumbaga hay malabo ta pang may higko man gihapon, ha, hindi makakita maka decision ag may problema gihapon kita. So apektado daton karang cognitive ag neuroprotective power sa alin sa aton karang utok. Kinangan aton gidrong superfood supplement Clinica D3-bio. Aprobado ra aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
18: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, bago kita mag-add to sa bago itong balikan in doon na, dayang arang iso gihapon nga sa TODA, talang ganda, may ginikanan nga, may mga ginikanan nga nagpaabot regarding sa bakuna nga raho. So dapat ko nung klaruhon, may namatay sa vaccine. Tigdas. Wagi ko naging klaro kung ano rong gindahilan. Amo nga medyo na trauma rong mga ginikanan. Ag dapat gin nga klaruhon. Ro iba hay gin admit agin butangan it may mga gagob, no? Rin parong mga report, may mga post. Ag may mga ginikanan nga nagapangutan na ag ginastudyahan nga miskan kuno tawaan sanda it ayuda. Ayuda at gobyerno. Hindi na sila magbabaksin. Ito sa bilog nga struggle it ato nga Department of Health. Ag ibaylo abi ko randang mga unga nga was nakasayad kung ano ro ingredient kaprayas ko natabo sa COVID. So either ko nga raya hay sangka propaganda ginatago ng daro nagkamatay nga pagwa nga istorya nagkamatay sa masakit. Oo. Ay meron mga faktor, no? Actually hay aton dong ipaklaro, no, adot agud nga ni nga dapat well disseminated hamba ko kay nas early nga dapat hay may tamang explanation ag ma-encourage ma tawat simpatiya mag-sympathize ro mga parents ay otherwise pag hindi ra ma-resolve ma-reconcile itong dahil karang provincial health office in particular si Priya sa atong probinsya under kung DOH ay taong baga kung may matabo nga ra. Ang ganyang pangutana kayo na nga kung nakabaksin yun, hay, dapat pa pang umanunda? Diba ga? Iba tabi makaray. Piskan na yung makarang at simpo nga nga abong nagkayamatay. Diba may nagkayamatay sa sakit? Pero iba na ginaangot gihapon sa vaccine ato sa COVID-19? Oh, may mga makaroon gihapon. Eh, taong nga ni. Ato lang isalig sa ibaboron kung atong kabuhay nga na kung matuon. Pero as long as may una pang mitigation nga pwede nga itong malikawan. Likaw na kita rin kung kinangan na ito na eh. Di ba ga? Amat mag-risk ta kita kung mabuhi malangman kita sa natural nga pamagi. Di ba ga? Okay. Magkapanumbalik kami ha. Dugang pa nga mga taupang doon pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM News.
19: News FM. I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Tripayo.
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamali paton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
2: magabot ka.

0: sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C,

0: Sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, patayin kita, yes. Ito nga pag ililiba kay nung Stephen Siloyo, may dahil nga pagpamati una sa nakarang panimayo ni Makaray. Ng mga timpo na sa barangay, sa Sitio Gikod, no? Barangay Poblasyon na sa Banatlea. So may dahil nga pagpamati. Kay Sister Susan, at kay nung Efren na, kung ano na, Rapis, may dahil nga pagpamati. Okay, sa aton karang pagpadayon, sa aton karang pag-ililiba, ato na nang balikan ko rin nga rang raya nga rang isyo gihapon sa it mga tuda, particular kaputuda, iya sa aton nga Banuat Kalibo. Ag aton karang nga gin atunan kaina, ro aton nga civil society organization Kalibo, kung kamusta ro status, krat, dewa ka mga grupo nga ra, naging daywa sanda, siyempre, naging may kaputuda nga kwan, nga nagsipak may sipirado na eh, bukod at bilog, no? Ano rin mahambal kung rinday karang aton taga si Iso regarding di karang sa problema nga at mga tuda nga, particular kaputuda sa Kalibo, no? Gabigin sa part ng Mr. Miguel Valenzuela ang ni Mr. Apilido di karang, no? Nga naunat ang anin mo sanda karang ha-accredit yun kung nagtaliwan nga Hunyo ang naulihit aray kay Mr. Miguel nga ra. Asa di karang ay may petition pangani nga gina-question doon na karang pag-exister. So, nabatay man yun, nagsabat man niya sa aton karang tatapan. Ay si Kaki Pibridji, may pakikipag-angot sa aton mismo karang head it CSO, iya sa Banwa ita Kalibo. K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
0: K5 News FM, live report.
1: K5G.
2: K5 Romy, gin kumpirma ito aton karang civil society organization o kung si CSO no, nga desk officer iya sa Banwa Kalibo na may registered uta ag accredited nga kaputoda sa K5 Romy o kung Kalibo Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association na nagguwa ro ang dakar niya resolution magaling sa sunay ang bayan agin aprobahan ko June 16, 2026 meaning ay updated sa K5 Romy agro nagatindog gani karang presidente ay din si Mr. Wilhelm nga K5 Romy
1: apelido
2: ag sambilog at agi dapat K5 Romy rumaga exister what duplication wa ita kapareho nga kaputoda kay bangod bago i-accredit itatong karon nga CSO may mga listahan it requirements nga dapat nanda i-comply sambilog karon K5 Romy say dapat may una nga certification wag karin sa national agency nga halin ron sa dole sa K5 Romy so dapat sambilog ang gid kay man kung ma-check ma-counter check it atong karang nga dole nga mag-appear man buga sanda nga database K5 Romy nga may the same nga application for accreditation kay hindi yun dai nanda pag tawuan nga K5 Romy ro pangaywa nga magapa-credit nga pareho ipangalan sa K5 Romy. So technically, ro kaputoda K5 Romy ay dayat aro

0: tay mo nakabalik kati sa Romy.
1: Oo.
0: So, meaning, hay madasig abi nga nakapa-accredit yung sa bilog na raag regardless mag-ana kay Five Roms kung sino na nag-una nga nag-add sa atong karong CSO para mag-voicelist sa requirements. Pero, importante kung sino una nga naka-comply. So, since nga ni, nga may existing na, hindi upa na pwede nga magparehistro man sanda sa idagom it kaputoda.
1: Mm-hmm.
0: Pwede sanda makaparegister, dugangan ng abi mananandat pilang ka-words or letters kay Five Roms para hindi ang gitbaga exactly nga pareho kita pero pangalan ito da nga dahil karang nga kaputoda pero kay depende hapon doon kay Five Roms kung ano rumangin disposition ni Sir Midel kay Five Roms kung maiparegister na doon na karon nga toda.
1: Pa, problema nga ni K5J, huwag mo kabalik.
0: Hmm. Hmm, doon nga ni K5J.
1: Huwag mo kasubmit kung mga papilis itong ginarequired.
0: Hmm. Sa dole pa nga bigali ay hisairan ko ta K5 Romy. Aro certification nga rin magaling sa dole, doon yung ginarequired ECSO na dapat makomply anay nanda. So halimbawa, nga may naka-apply ko ta sa dole nga kaputoda, ito pa yung sa level it dole, hindi ko saan napagtawad certification kaya may naka-apply yun. So nga ni, na kung gusto gid ni Sir Midel, magsaro nagagwa sa explanation tayo karang CSO, kung gusto gid nanda magpa-credit, magbaylo sanda it pangagan. Oo, or dugangan nanda sa kay Sir Romy. So pamatian ta, ro pag pahayag no, ni Ma'am Aurea kay Sir Romy, so atong karon nga CSO, desk officer sa Banwa, it kalibo.
1: Okay.
2: Si Daiwa Matod, Daiwa ra atong kaputoda, no? Mm-hmm. Under kay Mr. Wilhelm Apilido o kay Mr. Miguel.
3: Mm-hmm.
2: Actually, si Mr. Wilhelm nga ra submitted anang mga requirements para sa accreditation is CSO last June.
3: Okay.
2: Before June. So, na-approve ra anang accreditation sa CSO it June 2026.
3: Okay.
2: So, mahambag na ako nga ro accredited between the two,
3: mm-hmm,
2: accredited na hay si Wilhelm mm-hmm Apilido.
3: Okay. Pero status nga ra ma'am, it sambilog nga kaputod na nga nagaklaim, before abi ma-accredit ro sambilog nga ra nga technically hay accredited utay mao makaron, nag-apply iya katon man ma'am for accreditation aga the same gid ro pangagan itan ng toda ma'am.
2: Actually ginahugat-hugat ko man nga ni ron because mm-hmm nag-attend rin imo at conference is CSO, mm-hmm, but unfortunately, what imo kabalik akon.
3: Mm-hmm.
2: For what some reason that I do not know.
3: Okay. So pag-attend it meeting, ano ruwa na nga tuyo ma'am, nagpangayo imo requirements baga for application nga mapa-accredit?
2: Oo, nagpangayo imo, actually gintawan matagid rin sanda it mga forms for accreditation.
3: Uh-oh.
2: And it could be nga on the process pa makunanda, but until now, mm-hmm, matay mo napakabalik, naway mo yan nagbalik sa opisina.
3: During that time, ma'am, sa meeting, iya man ron sa bilog na tag-legit niya lang nakaregistered, ma'am?
2: Yes.
3: Uwa saan da?
2: Nikla saan da?
3: Uwa saan da, ma'am, nag-istorya abi nga within nga tabaga sa andang level kasi sa idandang akong the same ro andang pangagan ito da hay may mapaiway gid kanda.
2: That I do not know. Ay andaman doon istorya base mm-hmm nag-istorya matasanday wa matana ako karon itiabot yun internal landaron nga istorya.
3: Mm-hmm. Ma'am, para sa klaruhan it aton karang mga tagpagamati magpa-credit iya sa aton karang CSO, ano ro proseso nga dapat pag-aagyanan da? Ano ro mga list it requirements nga dapat i-comply na ta?
2: Yeah, okay, first, kung sino man do ginambay nga non-government
3: mm-hmm
2: organization nga willing
3: mm-hmm
2: nga magpa-accredit iya katon sa LGU Kalibo,
3: mm-hmm,
2: it should be nga may andang office, number one, may andang office iya within Kalibo.
3: Okay.
2: Kalibo at agin naton doon.
3: Mm-hmm.
2: Tapos may aton na yung mga forms.
3: Mm-hmm.
2: May aton yung forms nga dapat i-fill upan nanda.
3: Mm-hmm.
2: Ang may andaman kara, supposedly, dapat gidahay duly approved nanda nga board resolution, mm-hmm, nga nag-signify sanda nga andang intention.
3: Mm-hmm.
2: Nga what they call this, magpa-accredit iya sa Kalibo,
3: mm-hmm,
2: LGU, then it should be nga registered sanda sa national agency. Very, excuse me, very, very important. Daba, okay. Dahil, daya nga ray makaprove nga registered legit sanda.
3: Mm-hmm.
2: It could be depende rin sa andang organization. It could mm-hmm be sa SEC, sa DOLE, sa SIDA, ag, kung iba pa nga national agency.
3: Mm-hmm.
2: Ag, it should be nga may mga list of current officers man sanda,
3: mm-hmm,
2: may

0: the mga minutes of annual meetings nanda.
1: Okay.
0: And also the annual accomplishment report and of course finally the financial statement.
1: Okay. Hmm. So pag adto iya ma'am ni Sir Bidel nga ra si inugon imaw kampi sa so, dahil mga requirements nga nang gintangana
0: na. Well, pag adto na na actually wa utay makabalik right mm-hmm. after sa conference ay hitawan na akong sanda
1: it phones. Anong date niya ni ma'am exactly ro pag adto na na iya?
0: 2025 August I think.
1: Last year pa.
0: Dapat. Okay. Oo. Supposing ligator amon niya pag ano.
1: Mm-hmm.
0: In preparation for annual renewal mm-hmm. registration it na yung CSO accredited
1: mm-hmm.
0: sa 2025 to 2028.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, imaw habalik nga ay nag-assume ako nga mabalik imaw. Mm-hmm. Bringing all his requirements ay imaw mm-hmm. kabalik.
1: Okay. Ma'am, ro mga toda nga ra, pila ro gintagana naton nga kumbaga minimum requirements it anda nga pag-exist baga ma'am before sanda nga maka-apply for accreditation.
0: Wa matakitat mga makaroon basta mm-hmm. for as long na na-accomplish nanda ro mga requirements okay. it aton accreditation.
1: Mm-hmm. So regardless kung sino ro nauna kanda nga nag-exist ma'am, ro ginatan-out naton kung sino ro nauna it comply.
0: Yes, yes. Okay. Especially don do registration sa national mm-hmm. government.
1: Paano ang bira ma'am no, ma-resolve? Saan da ka nga level? Kasi nag-claim man si Sir Medel nga ako tama na ro legit, pero only to find out gali ro, sa bilog nga ra is accredited with ana. Paano kaya ma-resolve da ma'am nga parang what may gapaiway or pareho git sandat pangagan?
0: Oo. Actually, supposedly, sandat anay mag-resolve sa anong problema nga ron. Dahil hindi ako on behalf sa CSO, hindi ana ako maka-advise kung nano randang dapat dahil may organisasyon ta sanda.
1: Okay.
0: Dapat karnil andang kung siin sanda dapat mag-registro, mm-hmm. I mean, sa dole or kung sa SEC, gidman, mm-hmm. dapat i-accomplish anay nanda ron para maging legal sanda.
1: Mm-hmm.
0: It just so happened yung si Wilhelm, nga ra, Mr. Wilhelm, ay naka-comply imaw ya. So that is why nga na-approve raan ang application into sa SB office.
1: Okay. Ma'am, halimbawa ang siyempre mag-apply man mana si Sir Medel Abimana, ang nag-amaw imaw, nag-apply man imaw sa dole, may mga cases ma'am nga both nga the same nga pangagan, matauan it dole nga ra ma'am?
0: No. National hindi agency. Gid aron dahil Rukwan Abiranda karon kung same inyong name,
1: mm-mm.
0: same inyong objective,
1: mm-hmm.
0: no? Hindi ta pwede ka mong hitawan it registration or certificate.
1: Okay.
0: Then ato nga ginahambay nga if the organization with the same exact
1: mm-hmm.
0: name
1: mm-hmm.
0: cannot be registered if it's already been registered. Mm-hmm. Ay may na-register nito naunaw nito si
1: okay.
0: si ano para kasi ang entity karon ay would have the same sa jurisdiction
1: mm-hmm.
0: sa kalibo
1: mm-hmm.
0: ang the same man andang objective
1: okay.
0: which is datongani nga toda
1: so wa gud ma'am it iban nga pag-aagyan kasi kung amat hindi mo wa basi man na may una sa likod may pamulitika o kuno ano pag-abot sa mga agencies mga nga pag-aagyan sa paglakad nato requirements ma'am
0: no kasi especially do CSO mm-hmm. is non-partisan
1: okay.
0: So wa gid aron agro simple mm-hmm. ano malang don is you accomplish
1: mm-hmm.
0: Atong ayusun din yung mga papelos.
1: Okay. Ano ro ang advantage sabi ma'am no nga once santa hindi ta na ma-accredit tapos padayon an ng operation. Ano ro mangin advantage kara kung ikaw is accredited ni CSO?
0: Okay. Actually ro advantage well bukang gin man it well the advantage kara is mm-hmm. of course naging eyes
1: mm-hmm.
0: naging ears ka sa LGU kalibo
1: okay.
0: dahil kamo karon ga pamati kung ano ro mga ginatao nga project
1: mm-hmm.
0: it na yung LGU kalibo para kung ibatian mo kung may gina wa ka mo na ilaan
1: mm-hmm.
0: or may imo nga comment makambay ka nga ano nga makabantay ka so
1: mm-hmm.
0: at your end man mahambay man nimo sa imong miyembro nga oy may plano galiro LGU nga makaram na karang project so ano baga mo makaram so dapat hay open kita sa mga organization nga in a way man gabulig man sa dakaton doon
1: mm-hmm.
0: yes LGU
1: mm-hmm.
0: Amat sa ano malang doon
1: okay.
0: bagus-bagus
1: mm-hmm. Ma'am, iya sa mga concern ng mga department, iya sa LGU like ro aton karang TTMD, ma'am. Ag aton abing committee chairman man doon sa aton karang SB. May mga meeting kita na tratarta do dahil karang concern itaywang ka mga toda nga ra, ma'am.
0: Actually, yes. Kasi I was invited sa SB meeting na regarding sa duyon, no? So I do not know kung ano gundol ratong-atong anda nga na tapos, but continue pa sandaron nga ginaayos nga nga haraon man abi may mga problema sandra sa mga uniform.
1: Oo.
0: Haydat dapat nga sulbaron man aton dun sandra tanan buligan mo lang nga ginahambal.
1: So sa part abi ma'am ni Sir Midel, ano ro pinaka manami nga nga obrahon makaroon na.
0: Yeah, sir. For kay Mr. Medel, bago imo ma-accredit iya sa atin na LGU, kung ano gid man sa civil society organization, it should be nga mag-produce imaw o ma-registro gid imaw sa any national agency. Kung may anaw ang certificate nga ano, then fine and good. Mas mayad. Nga ano. Doon mo lang.
2: Ma'am, idugang ko lang, no? Do aton nga CSO or pinakalas nga opisina nga magtaon it accreditation. So mauna na riba nga mga agency nga sa mga requirement, no, nga kina-required agud daon kay mo isa yung opisina. Now ri karam, no, sa claim mabi ni Mr. Midel nga imo ay original tang memory kaputuda. Sa part ko atong si iso ma'am ro may pulto may nauna utang kaputuda. Hindi pwede ba nga magdaywa ro kaputuda? Pwede ba ma-accept it aton nga si iso ro parehas nga pangagan sa kaputuda nga sa aton mga operators tricycle.
0: Okay. Akong concern karon, the only thing akong concern karon is registration sa national agency. Kung may anda makumpleto nang daro daya mga requirements, yeah, that's it. Wa ako, I don't mind sa mga kunano matay andat aron nga dapat obligasyon tanandang effects nandaranda as toda.
2: So pero what I mean is ro parehong pangagan, ma'am, hay baturon gihapon ko atong CSO.
0: Ado niya ni again hay duyan kung may andaw tang certificate coming from national agency. Kung itawan sanda.
2: So pwede matagal, ma'am.
0: Kung kung itawan sanda it registration nga makomplete nandaro ako nga raton nga nga requirements iya. Doyan malang ginatanaw karon ini.
2: So far sa makara, ma'am, no, ay gi-mention na imo kay ina nga last year patas na nag si particular kay Mr. Midel, no, nga imoro nag actually may petition ka na pero nagsabat man imaw nga. Pero inyong story last year pata 2025 until now ay mo kabalik sa opisina para mag-certain pa ng requirement.
0: Wa so far nagbuhat man ako, wa pa man imo kabalik.
1: Wa ka tat na encounter, ma'am, nga makaraya nga kaso sa mga previous ng mga nagpa-register.
0: Wa gida. Wa takita karon ra ka. This is the first time.
2: Nagtuhor problema nga, ma'am, that was 2025 ya.
0: I do not know kung ano nga problema nga dayang sa register. Ay basta ro ano malang ro akong part at ay kung sino nag-register iya. Ay do yun, apply it registration, ay ginaayos na itong daandang mga papeles para ano to sa SB office. Maubrat resolution.
1: Okay,
3: so hato kay Fibromi, dumayad lang ito siguro mag-visita si Sir Midel sa opisina at atong karangan CSO.
2: Ginausay ka ni Ma'am Kwanto? Aurea?
3: Aurea, oo, or else ay tapos na ito, do 3 years nga term nga ra, ito yung anang accreditation, isang bilog na ito nga, kaputoda, kay Romney. So, dahil ito nga nga report na maghalin sa ito pa ni Tatong Kron nga CSO, Iyas Abano Ikalibo, with kay Jim Leduro, try man si kay Regilion Tornino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, agalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
2: Abo nga salamat K5 Regilin Torino. Mahaba-haba para ha, pero wakit at oras sa atong karang pag-ililiba bago kita mag-unhook rong nga DTX 500 nga superior antioxidant ay makabuligid sa runday karang sakit nga mga infection, mga tumor, agabong nga klase nga mga sakit, diaman kung runday karang mga cells ag kamanaman doon mga diaman at mga parasito sa atong karang gawas. Kaya natong gid nga malimpiyuhan atong karang gawas adlaw-adlaw mga K5. Rung GTX 500 may 1.3 million antioxidant unit nga makabuligid sa paglimpyo kung mga higko sa aton gawas, sa pag-abang kung kasong sumud ng mga higko nga ra sa aton nga gawas. DTX 500, aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita dikara sa atong pagpanerbisyo makarang adult Miyerkules nga edisyon. Abong salamat sa inyong pagpamati. Sangan ko atong mga partner technical atong mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayon man ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO ag President Doc Ramil Oy. Sa gihapon ako si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kit may dad nga hapon. Standby yun sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabuti ka.
2: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
3: Mm.
2: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya.
3: Mm-hmm.
2: Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Mm. Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
3: Inablang, nagulpihan ka.
2: Nagulpihan ka.
3: Gamurag-muragan ka.
2: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
3: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
2: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala, na, alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
3: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang patay niya.
2: Mm. Correct.
3: Imo na mismo nga lawas.
2: Imo na healthy cells, dok. Ang imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang atake niya. Ginpang markahan niya sa tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka-enzyme no called interleukin 6.
3: Mm.
2: Ang ini-interleukin 6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ang interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
3: Mm.
2: So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
1: Correct. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Ang unagin nga ubra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
2: Correct.
3: Kapamatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni Karun sa kagout. Basin mabagyo naman ang gandi sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
2: Exactly.
3: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad.
2: Oh. Mm.
3: Kung BCO lang, kulang man.
2: Kulang man.
3: Dapat duhagit.
0: Partner gina sila.
3: D3
0: partner
3: kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
2: And that is the perfect combination, no?
3: Mm.
2: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
3: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
2: Correct.
3: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Uh-huh. Man sila. Hmm. Depende sa...
2: kondisyon,
3: kondisyon.
2: Ano
3: kung alibabi kagaw di pro-inflammatory mabago nila butangan la cordon pero kung may hubag na daan maproduce naman sila anti-inflammatory damo-damo ni sila ang grupo mo
2: cytokines.
3: Kung pala inom ka D3 Bio ang cytokines mo gaalaman way gamango ya this cytokines nga gamiton sa imong akoan immune response may ara na sila gitawag Sir Boy nga TNF mga cytokines
2: TNF na siya that's a kind of cytokine
3: tumor necrosis factor ang may ara man colony stimulating factors.
2: Cytokine man na siya gyapon.
3: Cytokine man na sila. Chemokines.
2: Chemokines,
3: amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di lang paggusto la ba? Di magpagusto.
2: Di magpagusto nga.
5: Border check.
3: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang hindi mo na makita sa ano?
2: Hindi mo na makita sa ordinary, oh, vitamin D3, hindi mo na makitaan.
3: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Diyo sa cytokines, interleukins. No, interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag-m

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako

0: Clear Gold Kagaiker Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Tay. Tay.
1: Oh, ito. Tay. Ano ka? Ha? Ano ka kita ka bagay?
0: Tay, may obra na ako.
1: Ay, haba. At imayon na kay? O si ano siya takaroon?
0: Tatayin na mo. Wala pa ganyan kasugun obra, tay. Wala pa ko ganyan isuldo ya, tay.
1: Ay, oh, inano, wala utang, ha? Mautang tato sa Changi, ha? Amalon ko lang bayaran kung makasweldo ka na.
0: Ha? Ate, kung maka muna tay, wala naman na ibili ng sweldo ko, permi.
1: Ah, mayara na. Dalikid lang bala, mautang ko to, ha?

0: Nagutom na ko ba? Grabe ka bukod sa mga basura ngayon, oh. Pero wala siyang kaso, ah. Happy ko ya, Kitty. Marangal man yung obra ko ya. Tarong man yan.
1: Oh. Ay! Agay! Agay, agay!
0: Oh. Miss? Sorry, Gidbis, ha? Hindi ko hungod. Sorry,
1: Gidbis. Dasan ganito tulog sa ginagyan mo, ay? Kaya ka sakit sa akin ang tail ko yan. Nagusgustan mo yung sandal ko.
0: Miss, sorry, Gidbis, ha? Hindi ko hungod, Miss, eh. Hindi ko... Hindi.
1: Sambad, ha?
0: Kagwapa siya, kag... Ay.
1: Saya man.
0: Kalain sa kubak basuntukan ko.
1: Uy, Migo. Dasan gani, tulutan aw ka man, ha? Kay basi kon hindi lang ako mabungguan mo. Sakpad.
0: Miss, sorry lang, Miss, ha? Ay, atong siya. Gintalik na lang niya ako. Kisuplada man sa iya ba, pero... Kagwapa man, Blatan, eh. Galing kiti. Suplada lang.

Где? Alah, ulang dah sangka gawat pada kau. Wala pergi apa dah kau kira tuyo awak. Ang babae kayo na nga nabungkuhan ko. Siyang ginapinsar ko. Hoy. Nalabat first sight ako sa iya kagwapa. Gwapa gisya kagaangayang gisya iya kung maakig siya eh. Hoy. Ano ba lang ngalan niya man? Nalipat gi kumamangkot sa ngalan niya. Galing, sinugid ko abing ang mamangkot sa iya, kiti. Ahaw mo lang ko yung cleaner.

0: Meg, yan ang plano. Tiba-tiba, ito sabong swildo.
1: Meg, kwan, alang-alang ko sabong eh. Dabo-dabo kay kuya utang, ibayad ko nanay.
0: Bayir lang nanay katunga, Meg ah. King iubos mo na bayad ang swildo mo. Utang ka naman liwat eh.
1: Ina akong magpasugot ang tiyanggi
0: eh. Ah, pasugot eh ha? Ah, aray oh. Sige na lang gani. Sakpon na ka sabong shot ha? Dason, ikaw naman sakop sa ako na.
1: Oh. Pwede gitmig ha? Bah, hindi. Ang babae nga naigo ko kagapo, no? Ara siya kag... naka-uniform?
2: Ay, wow!
1: Buot silingon nga diri man siya nag-aobra.
0: Uy! Oh. Ay, may gano'n ka!
1: Ay!
0: Nagyakarungan ka,
1: ha? Ha? Kwan, wala, Mig.
0: Sinong inatulo ko man?
1: Ang babae nga inablamig, oh. Arab lang guwapa, blamig, oh.
0: Ang dinda man.
1: Ara, oo.
0: Dinda nga guwapa nga puro mo na mga laway, ho. Dinda sa ilang tatlo. Ang sa tunga. Sa wala o kung sa to'o.
1: Ang sa tunga, Mig.
0: Ah, ang ambisyosa, gali.
1: Oh, Mig. Grabe ka man makambal ba? Babae na yan, Mig.
0: Ate, makilala mo gina siya kung gusto mo makipag-close sa iya, Mig. Okay, Mig. Chiska nga lang niya.

0: am the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DGX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
0: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
0: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: Aran na. Nagaginawa na mga empleyado. Ay, gabay pangarap na si Cheska ba? Para makita ko man si Antes ako magpuli.
1: Sige, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Pa, nagpabili na siya. Ay, bahala na niya. Palapitan ko siya.
2: Hi.
1: Ba? Ikaw? Di ba ikaw itong nabunggo sa akin?
0: Oo. Ang matuod, ginulat ko gini ka diri agad nga mga isang formal nga pasensya sa imo. Sorry, gid galiliwat ha. By the way, ako si Pedro.

Oh. Sali na si Jessica man. Hambal niya, relandis ako sa kantin kay break time niya. Timing man nga break time ko. Chatan ko sa balaliwat. Ato, nasend ko ng message ko sa iya. Oh, ari na. Nag-reply siya. Pedo. Sorry, gid ha. Nagderitso ko puli. Ho, ho, ho, ho. Oh, hindi. May emoji pa nga nagahibi. Nagahibi na yung pang-chat niya sa ako, no? Replayan ko. Jessica, nga nagahibi ka. May problema bala? Up. Ito. Nasend ko na. Up. Ba? Kadasig siya mag-reply ba? Basahon ko ba? Pedo ang manghod ko na ospital. Kinahanglan ko gid sang kwarta. Basi may ara kada pahulma ko bi. Please, di gani pagita iko hulman. Bayran ta lang ka makasweldo ko. Hindi. Kinahanglan ni Cheska sang kwarta. Anong mayo ko sininga buhaton man? Gusto ko buligan ang palangga ko eh. Gusto mangita ako sa pagi tungod kaluoy man sa palangga ko nga nagahibi. Mangita ako sa hulman sa kwarta.

0: Meg, naano ka man imo man? Nagpati-pati ka man ka Chiska.
1: Meg, kinahanglan ni Chiska sa kwarta, Meg. Tungod na ospital ang manghod niya.
0: Lumang tugtugi niyan, Meg. Bo, Diyos ko, Diyos, may nagiging ipahula mo siya. Nagkakong sa tuod lang. Bila lang ginaswildo mo, ah?
1: Meg, wala sang kaso, ah. Importante yan, Meg, ah. Nakabulig, kuya, sa palangga, kuya.
0: Palangga sa katunto mo, eh. Ang pamangkot, ah, Meg. Palangga ka man, ayhan, eh, ah. Ako gali, Meg, kariyo. Para masigurado mo, kadawi sa ospital. Kapamangkot, ah. Kung atogin man ditong utod niya,

0: Gustong matood si Mi Governor. Wala sang Erich Gonzalito nga naka-admit diri sa hospital ngayon eh. Oy. Base osto siya. Gilindo lang ako ni Cheska. Oh, pa? Halay ka. Daw si Cheska maninang nagatulod sang wheelchair kag lalaking nakasakay nga pasyente. Masugata ko gid sila. Oh. Ah. Cheska?
1: Ma?
0: Abi ko anay babayeng manghud mo. Lalaki man ikag daw. Magulang pa man sa imong itsura niya.
1: Ba? Pedro? Anong ginabuhat mo di? Ano ka? Nagpa-check up?
0: Ano matsag mo sa akon? Masakiton? Ano ni? Anong butsilingan si ni Cheska? Abi ko manghud mong na ospital. Kagsilig mo babae. Nga lalaki ni. Sino siya? Sugiri ako sa matuod, Cheska.
2: Babe. Kilala mo blang lalaking yun eh. Nga gulipin lang siya na nukmat sa imo.
1: Kwan, babe. Ay, si Pedro siya. Ang gapaninlo sa mall nga ginaobrahan ko.
0: Cheska.
1: Pedro. Ang matuod. Nobyo ko si Paolo.
0: Ano? Grabe ka, Cheska ba? Kinpasalig mo lang ako. Gininto mo lang ako.
1: Pedro?
0: Kung tani nagambal ka sa akon sumatuod?
1: Ano nga?
0: Ang akin ang nalang mamabutig sa akon now.
1: Uy, Pedro. Gusto na ha? Hindi ka angayan magdrama.
2: Babe, may mangili magdrama. Ngupod mo, no?
1: Gani eh.
2: Angayan ka siya. Pero babe, lakad nata kay... Napiring na daan ang til ko.
1: Sorry, Gid. Sige, Pedro, mauna na kami, ha?
2: Meg, una na kami, ha? Good luck.
1: See you, Pedro.
2: Kasi kung may dramahan ka pa na.
0: Ito ka na, busy, Gid. Ugali, hindi ko may ibo kay Masi masalahan ko ni Karun nga may dapat yan. Kanami, iwan ka lang. Grabe ka, Jessica, grabe ka. Ginutagal mo lang ako kaging gasto sa nobyo mo. Lubong na ko sa utang. Ginulban na baka nalubong pagit ko ahat! Kanami, iwakal!

Palusing himuon ko sa mga tinion nga ato. Nagahilipion ako, nagasinggit nga wala sang tingog. Gininto lang ako ni Cheska. Daw gusto ko siya suknaan sang todo-todo, pero wala man sang kami. Tungod nag-assume lang ako nga palangga maniha ako. Masakit man sa part ko, pero kinahanglan ko batunon ang kamatuoran. Kutob na lang tiri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Pedo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: campeón, estación saca libo Atlán, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagit hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 a

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC Alkaline nga Vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
9: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ni si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavior.
12: Ni si Kirby.

You're listening to 94.5 K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Midweek edition na naman KK5 ng ating programang Secret Memories. Yes, araw na naman po tayo ngayon ng Miyerkules, August 12, 2026. Akalain mo yun, parang kahapon lang KK5, ano, nagpalitan ng buwan. Tapos ngayon, malapit na naman ang sahuran. Ibig sabihin, malapit na namang mga lahati ang buwan ng Agosto. At eto na nga, waving na po sa atin ang Burr Month. Pero syempre, bago sumapit ang Burr Month, bago dumapo kung saan ang ating usapan. KK5, panibagong kwento rin po ang ating tinutukan sa segment The Pages of Love, kwento ni Pedro, ang ating tinutukan. Ang kwento ng ating bidang karakter na talaga nga naman magsasabi sa iyo kung ikaw masyadong mahilig mag-assess, masyadong bumabase sa panlabas na anyo. Bibigyan ka siguro ng paalala na itong kwento ka K5 na looks sometimes can be deceiving. Diba? Yung mga mukha, mapanlin lang. Yung salita nga, mapanlin lang. Yung mukha pa kaya. Sabi nga natin ka K5, minsan kapag masyado kang nakapokus sa panlabas na anyo ng isang tao, abay, medyo mabilis ka ring mauto. Cherry. Kasi real talk lang ka K5, ha? Sa mundong puno ng judger, kadalasan kapag hindi ka pasado sa panlasa nila, kapag hindi gaanong pleasing ang personality na meron ka, matik talaga, no? Merong hindi magandang remarks. Pero kapag ikaw naman gagandahin, o kaya naman magandang lalaki, abay, may mga tinatawag silang pretty privilege. Kumbaga, hindi mo na kailangang hingin kasi matik, abay, aalay sa iyo. Ano man ang iyong kailangan, hindi mo na sabihin, ibibigay agad. Kasi, syempre, maganda ka, pogi ka, pleasing ka sa paningin nila. Minsan nga, kahit alam nilang medyo loko-loko ang isang tao, pero kapag pogi o maganda, napakadaling pagkatiwalaan mga ka-K5. Yun lang. Kasi yung mga taong aware sila ka-K5 na sila ay may mga ganyang personality, ginagamit nila para manlamang sa iba. At hindi lang manlamang, kundi nanlilin lang. Pagaya na lamang po sa ating kwentong natunghayan. Ang hirap dyan na yung asang-asa ka na sa possibility na baka bet ka rin kasi pinakikitunguhan ka ng maganda. Abay, ang feeling mo ka-K5, baka feeling wrong pala. Yung inakala mong something sa inyong dalawa ay something wrong pala. Kakaloka minsan, ano, kapag ikaw tinamaan ng pag-ibig. Kasi yung simpleng paghanga, lumalalim. Hanggat hindi lang simpleng ganda o kapugian ka K5 ang nagiging rason para maging all out ka sa isang tao. Kundi naniniwala kang mahal mo kaya ibibigay mo ang lahat. Diba? Well, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka K5, ang ating question of the day ay... Sa love, bakit nga ba may mga umaasa? Aba. Isa ka na rin ba ka K5 sa mga umaasa? O isa ka sa mga napaasa? Aga na ang ating tanong, sa love, bakit nga ba may mga taong umaasa? Sagutin mo yan. In a while, ipopost ko na po ang ating question of the day sa aking page. That's Sweet Terry, K5 News of Home, Kalina. Well, siguro, umaasa ang isang tao pagdating ha, sa buhay pag-ibig kasi sila ay minsan ang pinangakuan. O, diba? Lalo kapag gustong-gusto rin nila at hinihintay rin nilang marinig ang isang pangako, kahit walang kasiguraduhan, kahit yung pangako labas sa ilong, kahit yung pangako ka K5 ay napaka-imposible, talagang mag-hold on sila. Talagang panghahawakan nilang isang pangako kasi pangako yan ang taong mahal nila. But for some, hindi man napangakuan, sila umaasa, bumabase sa action. Kaya nga, may mga hugot yung ilan. Wala daw sigurong aasa kung walang mga paasa. And of course, may mga tao rin kasi na umaasa ka K5 kasi yung mindset nila, nako, pagdating sa akin, magbabago to. Feeling talaga nila kaka-K5 ay sila yung magbabago sa pananaw, sa character ng isang tao, o ano man yung pwedeng baguhin sa taong gusto nila. Pakiramdam nila ay sila yung makakagawa nun. Kaya naman, asang-asang ang ending. Walang nang bago, yung feelings lang sa iyo. Siyempre, umaasang isang tao ka K5 kapag bet talaga nila. Nanotice mo ba yan? Kahit alam mong hindi para sa iyo, pipilitin mo. Kasi yun yung gusto mo eh. Kahit alam mo ng red flag, magbubulag-bulagan ka ka K5, mag-a-act ka as someone na medyo colorblind para lang masabing green ang iyong nakikita. O diba, nakakaloka ka. Anyway, ang oras po natin 1:51 at ang ating question of the day. Again, sa love, bakit nga ba may mga umaasa? Bilang ang ating bidang karakter ay minsan na rin pinaasa. Sagutin mo yan in a while. Ipo-post ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalibo. Kaya pwede ka nang maghintay, mag-abang at mag-comment. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Siyempre pa, huwag ka nang bililipat pa ng radyo manatiling nagkatutok sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
5: How much more kung naka-DTX 500 guro to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa ang taas ng high antioxidants. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May makneutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
4: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dok Ramil, is obesity.
5: Na.
4: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
5: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
4: Husto.
5: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
4: Gusto.
5: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
6: 470.
3: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
6: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
5: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa din sila nakainom di takes 7 on the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha. Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh, ang mga Hapon dok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
5: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
5: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
4: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
5: Yeah.
4: No? Kalamilig sila, steam.
5: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
4: Sa lugar sa mga tita ko, kag tito, sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
5: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
7: Kaya
5: nakainom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC. Daw gakaon lang kasang damo ng damo nga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampyon sa Balita. Kampyon sa Serbisyo.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 14 minutes after 2 in the afternoon, welcome ka na sa second stretch ng programang Secret Memories. And hello sa mga kaka-K-5 po natin. At this moment, di alam kung ano ang kanilang uunahin. Uunahin bang matulog o maligo? Kasi sa dalawang pagpipilian kaka-K-5, parang mahirap daw pumili lalo't parehong vital. Lalong-lalo na ngayong siesta moment. Tapos, mainit na sobra ang panahon. Alam mo naman kapag mga ganitong oras kaka-K-5, kadalasan sa mga kaka-K-5 po natin ay nagpapaalipin. Hindi sa pera, kundi sa antok talaga. Siyempre, nakasanayan ng kanilang mga katawan yung ini-spend, sinusulit ang siesta time. Kaya mahirap para sa kanila ang mag-adjust na maging dilat na dilat. Sisingin ang kanilang mga sarili. Pero kapag inaasar ka nga naman talaga ng panahon, syempre, struggle din, ano, kaka-K-5. Mahirap tiisin ang panlalagkit. Lalo't ikaw nakapwesto ang iyong kwarto kung saan ka man kaka-K-5. Nakapwesto ka sa part na medyo exposed sa init ng panahon. Minsan para pakiramdam mo kapag ikaw nasa loob ng kwarto, wala ka namang direct exposure sa araw pero sa loob, ramdam na ramdam mo pa rin yung init, ano? Pakiramdam mo, ikaw iniihaw. Pakiramdam mo, nasa loob ka ng pugon. Alam mo yun, nakakaloka yung maganyang feeling, ano? Tapos magkaroon ka man ng electric fan kaka-K-5, yung pakiramdam na yung buga ng hangin, yung buga ng electric fan, init din. Parang kahit wala kang ginagawa, grabe, tagaktaka ang pawis. Yung mga tao kasi talagang sadyang pawisin. Kaya kapag ganyan, kahit gaano ka pakatamarin maligo kaka-K-5, ay mapapadiretso ka na lang talaga sa bahay. Wala kang magiging alibi, di ka na rin kailangang utusan. Matik ang desisyon, maliligo na talaga. Eh, kailangan naman talaga kaka-K-5, sabi, kahit hindi daw araw-araw ikaw maligo. Ang importante, pinaglalaanan mo talaga ng oras ang pagligo. Kahit day after day. Siyempre para no pawis. Alam mo naman ang kasunod ng pawis, di ba? Medyo mangangati ka. Mangangamoy asin ka. So para no pawis, no pangangati, no pangangasim. Ay kaka-K-5, isa lang ang sagot, maligo. Tapos dapat ang iyong sabon, DTX Beauty Soap. Sa mga hindi nakakaalam, ang DTX Beauty Soap kaka-K-5, hindi lang yan para sa mga gustong kuminis, pumuti at maging flawless ang kutis. Kasi kilalang sabon ang DTX Beauty Soap bilang mayroong whitening power. Makakatulong para ikaw maging kutis porcelana, kutis artista. Yan, oh. Kaya sinasama nila yan sa kanilang mga skincare routine. Lalo't ang kanilang nais is yung glowing at makinis at fair na kulay ng kanilang mga balat. But kaka-K-5, sabi nga natin, hindi lang yan beauty soap, kundi antimicrobial soap din. Yeah. Diba? Para wala ka nang hanapin. Naandyan na ang sagot sa lahat ng iyong tanong, sa lahat ng iyong hiling. All in one kasi antimicrobial soap. Ibig sabihin, hindi ka lang gagawing maputi, makinis at flawless. Gagawin ka ring malinis. Ayan, tanggal ang iyong mga katikati. Matitigil na ang iyong pagkamot-kamot. Ay syempre, para din doon sa mga kaka-K-5 po natin na nakakaranas ng problema sa kanilang mga skin. Lalo kapag mga ganitong mainit. May mga skin condition and diseases kasi kaka-K-5 na lumalabas kapag mainit. O kumbaga mga seasonal. Alam mo yun, kapag mainit ang panahon, merong problema sa kanilang skin. Meron din kapag sobrang lamig naman ang panahon. No joke. No joke, kaka-K-5, may mga ganyan talagang condition. So again, DTX Beauty Soap is the key, mga kaka-K-5. Pwede nyo po yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. At kung ikaw dito lang din sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman na magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Oh yeah, bukas ang ating clinic, Sunday to Friday. Kaya sa mga nagtatanong bakit walang araw or walang bukas tuwing araw ng Sabado, kaka-K-5, ang ating clinic ay Sunday to Friday lamang. Kaya para hindi masayang yung effort mo, ang iyong oras at ang iyong pasahe, punta ka sa nakatakdang araw. Nagsisimula naman ang ating clinic schedule, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Kaya sa mga gustong makasiguro ng ating mga suplemento at produkto ay para sa kanila, kung pwede sa kanila, kaya naman hiyang sa kanila, pwede mo yung ipacheck. And of course, kung ikaw din ay may mga iniindat karamdaman na gusto mo lang ipakonsulta at gusto mo lang alamin, syempre para magamot. So go ka na sa ating pinakamalapit na clinic sa inyong mga lugar. 2:20 ang ating oras kakaipay. Sa ating pagbabalik, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating question of the day, maaari mo nang bisitahin ang aking page. Posted na po ang ating question, ating katanungan. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FM Kalinga. For now, back to the music muna tayo. Kasama niyo pa rin
0: Sweet Terry.

0: Campeón, esta show saca Libo Atlan 94.5 KFI News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina Energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang new

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na?
8: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta bulang kape, pre?
6: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory at

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. Oras po natin, 2:47. And it's time para bigyan po natin ng final take ang ating kwentong napakinggan sa segment The Pages of Love. Wala, sabi nga natin kanina, kaka-K5, marami ang naluloko, marami ang nagugoy pagdating sa pag-ibig dahil masyado lang silang nakabase sa kung ano ang kanilang nakikita. Masyado silang nakabase, kaka-K5, sa mga panlabas na anyo. Kaya nga, sabi natin kanina, looks sometimes can be deceiving. Kaya okay lang din ano, na ikaw pagdating sa love ay maging one step ahead. Yung bang advance mag-isip? Kasi minsan, hindi daw pinapairal ang isip kapag nagmamahal. Pero kung gusto mo lang namang maisalba ang iyong puso, o kaya naman masyado mong pinoprotektahan ang iyong damdamin, eh okay na rin siguro na sabi nga natin, one step ahead ka, advance kang mag-isip, para hindi ka malok. Kaya naman, hindi ka maisahan. And of course, kung ikaw naman yung tipo, kaka-K5, na medyo uto-uto pagdating sa pag-ibig, ingat ka sa mga mixed signals. Pero minsan yung mixed signals na yan, kaka-K5, ipagpapasalamat mo rin. Kasi siguro meant na rin na iparamdam sa iyo yung hot and cold. Para makapag-isip-isip ka kung genuine ba talaga yan, kung stable ba talaga yan, o baka hindi. Baka may ibang ninanais, may ibang agenda. Kung ikaw naman, kaka-K5, yung tibo ng nagmamahal na medyo mapanumbat, yung mapagbilang, tapos ayaw maisahan. May mga ganyang tao eh. Pero lately mo na nalalaman kapag naibigay mo na lahat tapos hindi na suklikin. Doon mo marirealize na ikaw pala ay mapanumbat. Na ikaw pala ay mapagbilang. Na ikaw pala ay nagmamahal pero naghihintay ng suklik. Sasabihin ka, K5, na hindi para sa iyo ang relationship at ganun din na hindi para sa iyo ang love. Kasi lahat daw ng tao ay meant naman talaga sa pag-ibig. Pero yung sasabihin na lang natin, maging mautak ka. Maging mautak ka na lang para hindi ka maisahan. Sa mundo ng pag-ibig na ang inyong galawan lang naman, K5, ang inyong target ay puro laro-laro lang. Gamitin mo rin ang mind game, ang mga nang ma-mind game. Ang nangyayari kasi kapag masyadong puso ang umiiral, nakakagawa ka ng mga bagay na pwede mong pagsisihan sa huli. Like, kaya mong magpaka-hero kahit hindi naman Superman, hindi naman Superwoman ang iyong pangalan, kundi ikaw lang siguro si Super in Love. Charing. Ang kaka-K5, kaya mong magpaka-hero kapag ikaw ay nagmamahal. Kasi feeling mo, kailangan ka lagi, na vital ka lagi sa kanyang buhay, na kahit hindi niya hilingin sa iyo, kahit hindi sabihin, gusto mo lagi kang naandyan, gusto mo laging maramdaman ang iyong presence, handa kang ibigay ang lahat kahit walang-wala ka naman talaga. At sa mga panahon na yan, at sa mga pangyayari at mga naibigay mo na yan, kaka-K5, yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng isumbat. Kasi masakit makarinig na hindi naman nila hiningi sa'yo, ibinigay-bigay mo. Tapos ngayon, susumbat-sumbat ka. Pero tama naman kasi sila, kaka-K5. Kaya nga sabi natin, maging mauta ka na lang. Hanggat hindi hinihingi sa'yo, huwag mong ibigay. Doon ka magiging vital. Doon ka hahanap-hanapin kapag wala ka. Sharing, iba yung itinuro. Well, actually, yung mga ganyang galawan, kaka-K5, mahirap naman daw i-apply kapag ikaw ay in love, genuine na nagmamahal. Kasi kung tunay kang nagmamahal, hindi ka naman talaga mapagbilang. Hindi mo iisipin kung ano yung nagastos mo, ano yung nagawa mo, ano yung naibigay mo. Just love. Diba? Nagmamahal ka lang. Siguro yung masasabi na lang natin, don't assume unless stated. Kagaya ng madalas na sinasabi po mga kaka-K5 ng ilan, na hindi ka talaga aasa hanggat walang malinaw na ipinapahayag sa iyo, na machi-machi rin ang iyong damdamin. Mahirap kasi minsan na umasa sa wala. Mahirap na umasa doon sa puro lang ipinapakita. Hindi naman sinasabi. Kasi hindi mo rin alam kung pinapaasa ka o kaya naman totoo yung kanilang mga nararamdaman. tunay ang kanilang mga ipinapakita. Minsan kasi kahit pa ulit-ulit na sabihin sa iyo na syempre ikaw lang yung mahal, ikaw lang yung pipiliin, may mga pagkakataon na pinagdududahan mo. Kakaroon ka pa ng trust issue. Pero may mga times din na kahit hindi sabihin sa'yo, pilit mong pinagpapaniwala ang iyong sarili na ikaw lang yung mahal. Ikaw lang yung gusto. Diba? Napakalabo mo. May mga tao kasing ganyan eh. Kung saan sinasabi sa kanila ng tapat, doon sila hindi naniniwala. Pero pag hindi naman nasabi sa kanila, doon nila pinapaniwala ang kanilang mga sarili sa kanilang mga dilulu moments. Anyway, bottom line sa ating kwentong natong hayan ka K5, siguro mag-pay attention ka na lang sa red flag. Kilalanin mo muna ng maigi. At syempre, huwag mong masyadong pag-isipan ng masama ang mga taong concern lamang sa iyo. Alam mo, yung mga taong nakasurround sa iyo at nagpapaalala sa iyo sa mga do's and don'ts, ganun din sa mga possible na red flag na kanilang nakikita na pilit mo namang iniiba. Yan ay gabay para sa iyo, ka-K5. Sila yung magsisilbing liwanag sa iyong dilim. Dilim na bahagi ng love life. So, huwag masyadong matrigger sa mga taong concern lang naman. But of course, you have to be selective naman. O, tamang assess ka rin kung mapanira ba yan. Talagang concern lamang sa iyo. 52 ang ating oras. Sa muli, maraming salamat ka K5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. Yeah! Now, kailangan na po nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. This has been your DJ Sweet Terry wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
3: ang viruses, ara si Monocaprin.
2: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
3: Ano pa na klase nga virus?
2: Ano pa na? Huwag na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
4: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa kandida.
2: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo ano no reproductive organ lalo na sa aton kababaihan no. Kay ang Candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo ni sila, woodline na sila punggan. So, ano ang ginaubra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak ka D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So, mga girls, no? Mga
3: daw may nami subong ako nga na-discoveryan na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
2: Kaspa? Wait,
3: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
2: Kung ikaw, babahi,
3: dapat palainom ka.
2: D3 Bio.
4: Palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungon sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang bintaha, Sir Boy, amo ni kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyo nga female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga Candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio ah. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka, patuluan sa ang gatas ang nanay.
4: Gatas ang nanay.
3: Gaayo ba lang iban?
4: Correct.
0: D3 Bio.
3: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
4: synthetic
3: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka-the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, ikaw gusto sang ordinaryo nga gasolina.
2: O gasolina?
3: Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
2: special. Hindi to ko sa i-octane?
3: Ato ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-the best nga fuel sa imo brain is the ketones from D3 Bio.
2: Correct.
3: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka naging. Kita mo na ako anong bintaha. Kung isipon mo ang imo nga kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3 Bio. Kaya wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang ako, iyang vitamin D3. Because D3 in D3 Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags, magabuti ka.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Sakha Libo Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Rebio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3Bio.

0: 天龙嘅独孤
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅
1: GTX 500
0: ，GTX 500，
1: 唔系 Matas 嘅 antioxidant，
0: 啱啱啱啱，
1: 我那个天龙生意冇阿泰
0: ，Master 天龙阿泰
1: ，Happy 嘅 Luna
0: GTX 500，Master
1: 李卡
0: ，Epic
1: 天龙
0: GTX 500，GTX
1: Coffee Mix，
2: Eric Ladies mas mataas ang ako niya sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Ang kabuhi gin sa akong problema. Na mo gin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Miss si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Delavion.
9: Ni si Kirby.

0: Kiss FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time.
3: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
4: Ano?
3: Siyempre, ambulansya.
4: Bakit?
3: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
2: Hey! Hi! Galingawan Time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbumtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow, my puso.
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM.

0: Bill Uy, TGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang isa ka pinakaimportante nga benepisyo nga makuha mo sa pagtumar sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Amo ni ang paglikaw sa imo sa pagdevelop sang aneurysm. O kon labi na ining ginatawag aortic aneurysm, no? Nga amo na ang kinamatyan sang flight stewardess nga si Christine Da Sira. Pero wala ni baluan sa mga doktor ang exact gid nga causes ang ginatawag abdominal aortic aneurysm. Ang isa kakabundan ng galis na sa GP ay ginatawag oxidative stress nga hinalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang aton nga mga walls, ang aton nga alagyan sa dugo sa GP. No? So, muna nga kinanglan, tumar kita sa DTX 500 kagmatisi, kamuna ang nagpabakod sa aton nga arterial wall.
1: Hindi lamang prevention sang aneurysm ang mabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa imo, kundi kalakip na ang pag-iwas sa isa pa ka klase sang stroke nga ginatawag ischemic stroke, ang ginakos sang blood clot. Ang mataas nga free radicals ang nagresulta sa oxidation sang LDL o ginatawag man nga bad cholesterol kag ini ang nagatapik sa imo arterial walls causing atherosclerosis or fat build up, no? Cholesterol kay iban pa nga mga substances. Kag ini ang nagakos nga tawag taman nga plaque. Ini nga build up ang ginatawag siling ko na nga plaque nga amo ang kag dapat mag-detect sa mga magtisika agud wala sang oxidation sang imong nga LDL kag ma-prevent ang atherosclerosis.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: So, di kong gamay ang alagyan na bisa imo dugo, especially sa imo major arteries, ilabi na sa brain, at hindi ako chance sa Sir GP, ma-stroke ka. Amo nang matabo. So, resulta ma-stroke yung gati, may na lang. Ang iba niya, iban partial, tiyan mo nang paralyze lang. Pero ang delikado ya, kung completely makat off ang supply, ang matabo na Sir GP, makumatos ka. Amo na ka-importante, mag-inom ka before ka pa makumatos. Inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang iba niya, ay, paimnon na to DTX 500 kag Mighty C, kaya na-stroke na, nagkiliwi na. Sala, before ka pa na-stroke, before ka pa makumatos, inom ka na DTX 500, Sir Boy.
6: Di taman paglimta ng aton atay, no? Aton liver. Ang epekto sa free radicals, ang pagtingob sini causing oxidative stress sa aton atay. Ang ginatawag na hepatocytic acidic protein, lipids kag DNA, pila lamang ng mga cellular structures nga primarily affected sa ginatawag nga reactive oxygen species, kag reactive nitrogen species, a kind of free radicals, no?
3: Damo, so, ginja free radicals sa mo atay. Kasi ang pinakagrabe mag-ano.
1: Tagimo sang mga
3: iko.
4: Damo sang trabaho ng atay.
6: Miskan why siya gasulod, ginahimo.
3: Kinanglanon man niya ang free radicals man, pero jutay nga portion, ang sobrati, kahalit na to ya. That's why nga mag-DTX 500 kag Mighty Sigit, Sir Boy.
6: Kung mahilig ka magkaon sa mga tamis, kag tumag kadamo ang carbo, carbohydrates, kanon, suman, Mickey Bihon, ini ang mga resulta sa structural and functional abnormalities sang aton atay. So iwasan na, mag-DTX 500.
3: Sakto agad, Sir Boy. Muna ko agad mabulig ang pag-inom sa DTX 500 Mighty C. Ako ya, nagpulo malang kapsula ko, imno. Ang potent nga super antioxidant nga powerful combination sang DTX 500 kag Mighty C ang gapanubo sang hepatic lipid oxidation or peroxidation kag naga-increase ang GSH or glutathione sa liver kag nagahimo sa mga free radicals. Di ba mo sina gainom ka mo ganari sa inyo selula, ga-protect sa inyo para hindi dali magtigo lang ang selula kag gahubin ka pa. So sa mga wala pa nagainom DTX 500 kag Mighty C, try nyo inom. Dako gid ya makabuli, no? O kung gusto nyo, amon himo nyo, basa mo about free radicals kag anong nami nga antioxidant. Pero sa amon, sa dugay na namo nga basa, diri na mo nakita ko ano ka importante, ano ka bakod ang pag-inom sang DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

nga dulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Bayong hapon mga pinalangka namun ka mga tagpalamati. Padayunod natin sumong sa pagsipan-sipan ang matahom nga kasumpong sa aton drama sa kaginan. Ngayon makuhaan sa leksyon. Kaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kitatay ko na!

0: Nakagwa man kita sa ospital, tay pa. Lapay man akong tay. Dalok-dalok mga tao di sa atong tay, no? Kinlibot na ni Kanong tanan nga mga balay kaging pangayon kwarta. Ang tipo niya, aw, sa 300 lang?
1: Sige lang. May oras ginasasakon, bro. Labi na ginang tigulang at sa Violeta ngayon na. Damo kwarta pero dalok-dalok. Tumadalagi ko no sa patyong mangga diya kung mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw ginsakon ng tigulang ngayon na. May adlaw ginsasakon. Mantanan nga may ara-ara di saton, wala ginagatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan kong mga ngalan nila. Sila ning mga target ko. Talaburon ko na sila, tanan!
0: Talaburon mo sila, no, tay? Anon mo sila, tay?
1: Basta lang.
0: Tay!
1: Basta lang, matot. May adlaw gid sila sa akon. May ara gid. Gali. Pangwato sa mga sangasang mayabas, ah. Piliya ang damo-daho na. Tag mga balagon, damo, ah.
0: Ay, nga atay, how? Anon mong sangasang mayabas nga damo-dahon kag ang mga balagon?
1: May napinsaran lang kung himuon, ah. Kita mo? Nakita mo sa mga pelikula nga may mga arme? Ginatabuna nila ang mga dahon ng ilabayo. Agod daw tanom sila tanawon. Matot, mapakuno-kuno ako nga tanong. Amuna.
0: Grabe ka, tay pa.
1: Ay, sus, ako pa.
0: Tawa-tamo ka kitiyan hafalan. Tapos, tasuntay, mapakuno-kuno ka, mano ka dayon.
1: Mangawat ko, ah!
2: Halatay! Sino naman kin-target mga kawatan, tay man?
1: Be! Kano? Buisit ka karoon, ah! Uloin traka naman ikaw sa amon, istorya? Abi, palayo! Palayo! Kaya ba si ikaw pang magbutang sa akon sa rimalaso? Palayo, de!
2: Oo, ah!
1: Buisit ka si bata ko, eh!
0: Kailangan luoy man kay Kano, tay! Pirmi mo lang siya kinabara! Pasibal na maglain butyo si Mutayaw.
1: Ah, tunto. Kung maglain ang butyo sa akon, di, layas di siya, eh. Para mabuhin na ng buisit, Rizablay. Layas siya!

Daw kai o nako. Bangon na ni ako kag mangihi. Ikagahon pa lang siguro ini. Ay ba? Ano ato? Daw may gahon ako nga nabatian sa kusina ayon. Ay, panilagan ko be. Ay ato. Ay arakit. May nagkabungkal sa kusina. Ay animal. Ang binangon. Kuhaon ko. Ang flashlight ko. Ari-ari. Mahinay-hinay lang ako. Panilagan ko. Kung tawugid man ina. Pasi wala kong ido man lang hao.

0: Naguba ako ng pertahan. Karoon, masulod na ako. Ang barangay ni, uyatan ko. Itulod ko hinay ang pertahan. Violeta, may binangon kinuyatan.
1: Sige!
0: Naguon mo ko, ha? Ari mo ay! Lampusan takas ang barang ini!
1: Ano
0: ba? Ari mo ay!

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: kapatid sa natabo kay nanay. Kinsunod just, kinsunod siya kagabi sa balaya. Mayo lang gani kay wala siya mapuluhan sang ginapusan siya sang bara ako, no?
1: Sino man nga wala sang huya ang naghimo sinikit siya'y bilita man? Kadelikado nang isubong sa kalibutan niya. Hamak mo, ha? Tigulang, patulan pa?
0: Amo na gani eh. Wala gisa may nakakita ko sinong nagsunod siya kay Gabinab eh. Pero sa banta ko, tagadiri lang ganyan sa ato niya. Tagadiri lang ganyan sa ato niya.
1: Sige lang, Daya. Kay mabati-bati kami karon. Kakon may bala namon kung sinong animal nga kawatan nga ina. Panitan siya namon buhi. Hindi siya namon pagbuyan. Kung hindi siya magkalabali.

0: Ano ining dala mo, Dudi?
1: Kwanta ya. Kulintas to nga. Kita mo naging nga kung ano, ina, mamangkot ka pa?
0: Sa diin mo naging kuha.
1: Ano naging kuha man? Nakita ako na sa dalan.
0: Oh. O ti anong tani?
1: Ipadala ko sa imo eh. Kagi patanaw mo sa lasan kung pila ang baton.
0: Kung ikaw na lang, Abi. Hinga ako pa yung suguon mo. Eh, tanigin patanaw mo na sa banwa.
1: Kabudlay sa banwa, nung. Bansa, dagit sa paradahan sang mga tresikol ang alhasan eh. Basibla kung may makakita sa akon nga taga-amon ako. Kag magambal nga damo ko kwarta, kagsokton ako sa mga kautangan ko sa tiyanggi.
0: Maote, siga. Dalon ko ni magbulante, kubwas.
1: Eh nga ano nga, din ka mo mabulante?
0: Sa kaiping man lang nga banwa.
1: Ate, sige nga. Pabala lang ko doon kung pilang baton. O kung hindi gani, iprinta na lang na para magkakwarta ta doon.
0: Ate, sige. O galing ba si kung pagitaon ni sang tagiya? Itani, nagpulo pamangkot ka na isang mga taga dito sa inyo. Eh, sigurado kasi Mario mo man lang tagiya sining kulintas.
1: Ay, bahala na siya nung ah. Sala, yan ang katangadal siya. Ibaligyan na na. Kaya para may inugbakal na siyang pagkaon.

0: Kimpit, ma'am. Hanger, kabo. Ano yung mo, ma'am? Ma'am, ikaw yung ma'am. Hanger pa mo, kimpit, oh. Mga bakod pa ni Bla, ma'am, brato pa.
1: Bairan, oh, bairan.
0: Ma'am!
1: Isa ka pahit, lagtas, diyo. Nangyayari mo na, boss.
0: Daw, wala pa man sang mayo, customer, ah.
1: Bili.
0: Mayo pa, guro, makatwa na ako dito sa alasan. Pwede pa tanaw ko kung mabato nini o kung hindi. Oh, guro.

0: ibaw? Tuod ganong? 8,000 ang baton sa kulintas? Utibo silingong taas galing kilati sa duwi?
1: Oy, baw naging konsensya ako pagprinda ko. Kay sigurado naglalain yun ang tag-ias ang kulintas nga to.
0: Ah, sana siling ko na nung mirisya na kikatangadal sa iya. Ote, labay man ako nung bilang yata ko sa imo.
1: Kaya ilang ko 1,000?
0: Oh, 1,000 lang? Sigurado ka nung?
1: Oo. Oh, kay ginakonsensya kita ko.
0: Ah, konsensya. Wala niya sa bukabularyo ko yan nung. Grasya niya nung. Hulog niya sa langit. Nakabati ka? Mga konsensya man ang imoya. Wala na. Ugli, di nang kwarta nung.
1: Oh.
0: Ba. Bow.
1: Aryo.
0: Bow libon. Bow. O tiya, ang aray mo 1,000 nung ah. Ti, mabakal tayo limnon kag sumsuman?
1: Hindi na. Ibakal na sang kinanglano ninyo sa sulod sa panimalay nyo. Halongi ang kwarta ngayon na. Gasto ha para sa may pulos. Hindi sa ilimnon.
0: Ah, talagsa lang niya nung yan. Mainom kuya, kagmanumsuman. Wala naman ni dasunong. Gani, busugon kong kagulingon ko. Sky's the limit.

0: Kita mo mga pagkaon nga baka ni tatay pala ka na.
1: Oo, man gani. Di si tatay nagkuha sa kwarta, haw? Ha, matot?
0: Ay, ako man yung pamangkotan mo yung nga. Ikaw to pala pamangkot kay tatay?
1: Hindi ko ah. Mga kaigan pa ko nakaroon. Makaon na lang ko ah.
0: Pero kano? Ato na, ato na ni ha? Matyagan ko pala. May kinimo si tatay nga. Kababalaghan mong.
1: Ano na haw?
0: Matyagan ko. Si tatay ang nagsulod sa balay ni Lola Violeta. Sakit niya. Kagmayo lang kay wala kin patay si Lola Violeta.
1: Halalain ba?
0: Laing gid eh. Kani, inti kakin manugit sa kaibisan sino ha? Kipasi pala kong pisoon si tatay. Patay kita nga duwa sa gutom. Kabati ka kano? Hindi kagad

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang detex coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Mga abyan, sulagin niyo sa pamamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayong itmakuhan sa pagtunan, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na.
0: Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuni Aparicio, special sound effects Milpin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng estasyon.

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae, ining myoma. Kaupunta siya nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang myoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
3: Ramil? Si Mighty C. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, palakaw ka prutas, palakaw ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa myoma sa GP. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormalities sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
2: hindi siya cancerous.
3: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pa ka ba na gabusong ka lang taon. Ganako dyan.
2: Dako-dako na yan.
3: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa myoma, dugay-dugay ihi.
2: Kaya ang bladder mo ginaipit
3: niya. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant. Ang imo nga lawas.
2: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
3: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
2: Husto,
3: imagine
2: ka ihi
3: 3 to 10 times
2: kamangihi
3: ngi sa isang gabi. Imbis enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir GP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
0: DTX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
2: Ano ang imo ginabatyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165, sa dugo ko man 120/80.
2: So, kung pila na lang imong blood pressure?
4: 120/180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500.
3: Ang problema, Mr. GP, ini mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang myoma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
2: Mister? Myoma, nagali, Dok.
5: Kananan, pa-check up, gid.
2: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
3: Kung dako na.
2: Kung dako na. No, by that time, dako na
3: myoma.
2: Actually,
3: ang pinaka-common lang, iningito ag dysmenorrhea.
2: Kuhan
3: mo na.
2: Absence of blood.
3: Absence of blood. Tapos,
2: amenorrhea.
3: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang reproductive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy. Tamis. Mahilig soft drink.
2: Added sugar.
3: Mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
2: Abaw!
3: Grabe. Kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances. Maguba ang mga selula. Kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan, El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan, El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian, El Castigador! Castigador, tanggapin sa mga kinapigos. El Castigador.

0: Maayad-ayad nga hapon, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Miyerkules mga kakipaib. Itcha 12, sabugan it Agosto, Dagon 2026. Ghost month. Sinuro mga na-ghost una. Aton kira nga pagpanamiyaw pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton kira nga palatuntunan.
1: El Castigato.
0: Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue Estancia Kalibo. Sarang manin yung mabatian sa live programs K5 News Kalibo. Hindi magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share mga ka-K5, K5 News sa FAM Kalibo 94.5. Sin man kita karang aparte ita kalibutan inyong mabatian. Pwede man ninyo ron ma-install sa smartphones. Type lamang sa Play Store mga ka-K5, K5 News sa FAM Philippines. Kanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network, Luzon, Visayas, Mindanao mga ka-K5. Inyo karang mabatian. Sin man kamong bahin it kalibutan.
1: El Castigador.
0: Well, sa nakangdan, inyong karang kastigador, inyong kubos nga alagad, ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Nagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador.
0: Ano kararo aton yung mga top stories of the day, mga nagapanguna nga mga balita, nga aton karang pagatawaan, ita oras makaroon nga kahapon anon. Update mga K5 sa Rundaya, karang sunod-sunod, nagin patigayon nga drug by bust operation, iya sa Banwata, Kalibo, Boracay, Aglezo. Standby ka mo sa Rundaya, karang dugang mga detalye, dugang karang update sa nasambitan karon nga mga balita. Kaya ro ato niya ginahambag mga ka-K5 nga, wa pagidana ginaayawi. Wa pagidana natuto. Kababuon ro aton nga mga nakikita mga ka-K5 nga nagadusot Rundaya, karang illegal nga droga, wa gidana ro nag-aasinso. Maswerte mo nga kung marihab ka, aga magbagong buhay ka. Ani samtang uwa pa nagakatabo mga ka-K5. Kung sayod naton nga illegal, hindi naton pagubrahon.
1: El Castigado.
0: Pag makonyo ha, iba ka rin mga ka-K5, mga drug surrenderies. Pag hinambay naton nga drug surrenderies, katawaan yung sandaron, itchansa na magbago. May mga livelihood mga ni before ron nga gina-offer nga raw eh. Pero haman it may inata sa gihapon. Nga pila sa aton kara nga mga kaigmanghuran nga rabanwarong nagabalik sa pagdusot illegal nga droga.
1: El Castigado.
0: Bangod ay han sa pagdusot illegal nga droga, madasig sanda kara makaangkon it kwarta. O raya kara banwa. Hindi utagid maaywanan. Kung gusto naton mga K5 rong minatutuod nga pagbago. Pero ginahambag permit aton kara nga mga amigo ug amiga sa Philippine National Police nga pag ikaw hatawan kagun it chance ay imo karang padipuslan. Pero iba naka-avail yun it daya kara nga plea bargaining, naging drug surrender eh, gintawan it livelihood, pero gabalik sa gihapon sa Rundaya kara nga pagduso karabanwat illegal nga droga. Sa pihak man karang abahin, bau harat aro makaugugugot, gidana karang abalita. Sangka babae na nagunga mga ka-K5 hatagupang dana nga may dressing ta sa anak karang apuerta. Ginpost sa social media. May kumay makaraya man karang naunang atong kaso, bagaw. Ano taro ginobrat mga nursing? Ara, ginadaskan tananda dressing kung magpaunga sandahan eh. May kapareho man karang kaso mga K5 ko tinalikdan nga dinag-on. Agrong raya karang nasambitan nga babayi ang nga nag-unga mga K5 sa ospital. Then inatod bang i-mention ko anong ospital. Pero inaron sa anang karang post sa social media, usuya lang ninyo mga K5. Viral gun ron. Sino taro nursing nga? Sa insakto karang banwaro anang nga utok nga daskan nagtot mong daya karang dressing. Kahit matakunta kong gimbuo, tananat, uman na igtot, anak. So, no, sa Rundaya, karang babae, ay nagahinugom, imaw, it mabaho. Bukod may dayad, karang ahugom. Kadana, karang atanawon, banwa. May yangani, ay, wa, ito hanugod, bi. Inopirahan, gid kong time out. Agita narong raya karang addressing. Saan ang karang apuerta? Oh, shout out ko no sa rundaya karang nurse nga nagasugod addressing sa ana tong apuerta.
1: El Castigador.
0: What huya nga klasit nurse? Ay kung kanabi o brahon doon. Buko niya tara ita, makaraya nga, nakabati kita at kapareho karang kaso mga kakipa. Kung nagtaliwan nga nadlaw, min ko may ginpost man nga makaraya man roana karang kaso. Nagpangayo ito nga nito't bulig ay ginopirahan ato.
1: El Castigador.
0: May mga ni Raya, habuo banana. Ano kararo eksplikasyon? O, sa gihapon, mga K-5, tawan natin ita, Liwe. Tawan natin ita, Dagan, Rung Raya, karang nursing kung kasabat, imaw. Ano ra nang eksplenasyon, ano? Halipat, imaw? Ay, kung halipat, imaw, negligence of duty. Nurse ka, bago ka makapasar sa daya karang board exam at nursing, ginatunaan ninyo nun sa eskwelahan, mga safety tips ba? Ano pa una ang mga klase karang sinugundan? Pag makapasar ka, gapanumpa ka. Ano rin mong sinumpaan niya to? Dapat ituparon mo to. Tapos sabi mana, pobrahan pa yung tarpaulin. Oh, congratulations to ano? RN. RN doon ay registered nurse. Tapos sa rundaya ka rin sangkiri mo nga pagkasaga. Bukod tayo at sangkiri rin, mabahot ang pagkasaga rin. Sana ang karang negligence mga K-5. Oh. Sibli pa yung madugaan it anak karang career. Huwag ninyo natutanawa kung magpaunga ka mo ay. Ginatamad ka mo, ginaduyog ka mo kung magpaunga. O, malipaton ka mo. Bao, kung kakon ra nanay, nubra partner. Tao lamang. Ay, kung ano, Rana, karang mahambal, ag mahambal itong daya, karang pamunuat, nasambitan karang ospital. Arangan man niya, nagpinuril rung raya, karang nagnabdos, ag nagunga-una sa runduyon, karang nasambitan ng ospital. O, pakahuyan na Rana, kaugalingon na eh.
1: El Castigador.
0: Ayan, eleksyon ra. Ha, sa rundaya, karang ang mga ospital nga pwermeng ginareklamo. Supposedly, pro-ospital mga K-5, bro yun ay nagasalbar it kabuhi it sang katawo. O, bukunit ka mo, baka raw kabangdanan kung nga man it mamatay ro sang katawo.
1: El Castigador.
0: Dapat ay konsensyahon. Kung may konsensya, ay kung what konsensya. Kung rasungay ay mataas pa to, may sanga pa.
1: El Castigador.
0: Sa dugang paginaton karang balita, update man sa rundaya karang tricycle driver na nagboxing. Nagboxing, haman baga nagboxing. Doon na pagidagod nga maklaruhan kita mga K-5 nagagawat pasahero. May iba pang dahilan. Kamat nagboxing rung raya karang tricycle driver.

0: Aning ro problema makaron mga K5. Malisod, hindi natin mabaso ro mga ginikanan. Yun. Malisod, sandaron magsalig. Malisod, na ibalik rong raya. Karang trust ba? Trust? Ro pagsalig, inadunga. Ay nag-umpisa rong raya. Karang agam-agam. Ang kabaga kahit mga ginikanan. Kat sa dingvak siya nga. Ay maabo ka to nga mga inunga rong raya nga gin-injeksyonan. Ginbakunahan nga ruibat nga ni, binawian patuhang mga kinabuhi. Ani ruibat akaray ginakubaan. May mga kabagaka, may mga agam-agam bagasan ka. Ay paano sandara ma-encourage ruiba, matakaroon ay willing. Mangod sayod matananda kung ano rong manaming epekto, kita pag pabakuna. Ruiba ay, hindi utama na ako magpupabakuna partner. Kasi man akong, di karon pa man akong mamatay, magsugmat ang masakit. Ras ang kilayang. Umpisa man ang aging bakunahan man ako, nag-uwa o taman ang allergies. Ay, magkaon niyang itinsakto. Kung ano yung magpabakuna, kaot prutas, kaon itinuga, magkaot isda. Magpahuway itinsakto, agad mabasko, grow immune system. Ay, di kita madali matapnat mga viruses, mga K5, basta mabasko gatong immune system. Pagkakaon kabi man na tinuga, pagkakaon gat pruta, suminom kat Klinika D3 Bio Rayon. Kairo, Klinika D3 Bio, manggaranon sa fat-soluble vitamins. Nga ro yun mga K5, ay nagabulig, agod nga. Mas madasig naton ma-absorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga kinakaon. For example,
1: grabe po.
0: Hilig ka magkaon it oranges. Ro orange ay manggaranon sa ano imaw. Ang mga tropical fruit. Manggaranon sa vitamin C. May collagen. Kapanamit aton yung kutis. Pagkakaon ka daya karang isda. Ano mabuo sa isda? Protein. Omega-3. Pagkakaon ka tinuga, ano yung mabuo sa tinuga? Fiber. Ano pa? Zinc. Ay kung gainom ka ita, Klinika D3 Bio, raw fiber, raw potassium, daya nga magnesium, raw raya nga calcium, maghalin sa gatas, raw vitamin C, mas madasig ron ma-absorb it aton nga gawas. Bangod nga raw vitamin D3, nagabulig, agod nga mas madasig ma-absorb raw mga vitamins and minerals. Aga, syempre, hay manggaranon sa MCT. Pero MCT sa medium chain triglycerides. Pero MCT mga K5, pero yun ro nagasuko sa mga mapanamad nga mga viruses. Pero virus baga nga madali kita matapnan kung mahina ro aton nga immune system. Pero kung kita naga-Klinika D3 Bio, ay may aton nga MCT. May pangsuko kita sa mga viruses. Abo makararo mga ginaimbinto nga virus, ay ginaimbinto nga virus. Ginaimbinto ro virus ay. Oo, taron. So yun mga K5, ro mga ginatawag nga biochemical weapon. Ayad karon ro mga kwan. Sobras na biochemical weapon. Magiging ano rin ni Maron, magiging plug. Aga, ro yun mga K5, ay gataot masakit sa mga tao. Sabi naton ay simpleng illness, simpleng masakit. Kasi tanay, biochemical weapon. Ay nga ni, dapat mabaskog raton nga immune system. Agod nga, hindi kita madali-dali, mga K5, matapnan it mga virus. Agrundayang mga infection. Agro Klinika D3 Bio, nagabulig ron para malikawan ro muscle cramps. Rong pagbiling, kaya ka nga sa mga senior citizen nga may marupok gun nga tuan. Magkaon ka mo, mga K5, ita insakto, magkaot prutas. Ag mag-inom at Klinika D3 Bio. Tamaan, bangod nga rong Klinika D3 Bio manggaranon sa vitamin D3. So, vitamin D3 ay makabulig sa aton nga bone health. Ag nagabulig sa aton nga mga joints. So, vitamin D3 man, mga K5, nagabulig para malikawan rong muscle cramps. Rong pagbiling. Sa mga senior citizen nga perming ginagubat, nagahagok rosiki kung magamig rutsyempo, mag-Klinika D3 Bio. Sa mga kababayinan nga perming ginadisminuria, mag-Klinika D3 Bio. Ikaw ay pagkakaon at chicheria, pagkainom ka at soft drinks, mag-Klinika D3 Bio ka. Agod nga ro epekto ita daya nga mga chicheria, mga soft drinks, mga K-Fine man. Imong matapna. Nagababo ka't imo mana magkaon at cheese curls. Okay lang mana, gainom man ako yung donut Klinika D3 Bio. May akon man ang Klinika D3 Bio. Pero sagat ako noron mga K5 suno sa mga medical experts. May nabasahan ako karon. Pero iba ka to,

0: Okay, gakinaon tangarat mga bawal. For example, may imo nga high blood. Hey, haman manad gakinaon gat imo mana it mga maagat manangaron. Aglitsyon pa mana imo mananga suga. Ay takihon gani manad high blood hindu na. Okay lang manay, gainuman mana ako hindu na rayon it buong. Which is, suno sa mga medical expert, sagat aron ka kay-fi. Bukod aron itama nga mindset. Ay makaon kat imot mga baway, sumaabi ay may imo nga bugong. Inasamad mo karon ro imo nga kidney, imo nga bato. Samaron mo ing atay karon ka kay-fi. Tanan niya mga pwedeng makaon, bisan bawal ka kay-fi, pwede matani mo kanon ron. O galing ay dapat in moderation. Katamtaman lang, wag masyadong marami. Halimbawa, bimana hambag it, Dr. Hay. Pakanama na si nanay mo it mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Bawhay, bumakalit ay moto agit sang kilo nga mansanas. Pinaubos na nanat kaon kay nanay na. Pero mansanas sa imang garano sa sugar. Banana to. Haman mana, pinakaon matatanan. Hambag mo mana, pakanoon akong si nanay it mansanas. Ay, an apple a day nga ni, isang bilog ang dapat. One apple a day. Halimbawa, bimana, kugang manay mo sa potassium ron, perming gasakit anang likod. Kugang pagid manay mo sa calcium. Pakat naman at saging, bow, ging, baka naman to't sang kilong saging. Ay, wata na, gabihan ro saging, ubos na sa sang adlaw. Ay, di, nalistan yun na yun, imang mag-daya, karang magbawas. Constipated yun, imang. Ani ay, tanan nga pagkaon ka K5, dapat in moderation. Dapat katamtaman lang, wag yung masyadong sobra. Ika nga, ang sobra ay masama ka K5. Ay, syempre mag-Clinica D3 Bio. Pero ang Clinica D3 Bio, mabakay natin roon sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Usuyo natin si Dr. Robert Impina. May free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 karat hapon, mga ka-K5, libre karon rong konsultasyon, wat bayad rong professional fee, doctor's fee, or consultation fee. Libre, gamit rong makabagong teknolohiya, rong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, makitaan sa Atubang at Pag-ibig Fund, dating Garcia College of Technology, magapit ka-K5 sa ABL Sports Complex, anang kaiping karon hayrong PhilSys. Ang syempre rong Clinica DTX 500, rong Clinica DTX 500, mga ka-K5 nagabulit agod nga sukuan rong type 1 at type 2 diabetes. Nasuportahan ro aton karang kidney function bangod nga ro anang kapsula karon himo sa tinuya. Vegetable capsule, organic nga food supplement, aga nagabulig man para ma-regulate ro aton nga blood sugar level, ma-normalize ro aton karang blood pressure, malikawan rong hypertension, high blood pressure, DTX 500. Ro DTX 500, dumabaho gid na nakarang mabulig ka K5, hay makangkon kita at manami nga tubo agkong abo kita nga oxidative stress. Pero may ka man nga stress, pero imo man ang itsura man na, galino siyang kaot imo man. Halos hindi ka na nga makangiti. Bangod nga, kumbaga hay, ro, negative energy, gin-consumot aro imong bilong nalawan. Abong negative energy. Pero kung ikaw, okay, no, may Clinica DTX 500, ginabuligan kita karon agod nga, madugangan, ro, aton nga happy hormone. Rong, manami, baga ro, imong pamatsyang. May imong, maabong happy hormone. Manami, imong happy hormone, gali. DTX 500, agod nga, di ka makangkon it mood swings. Nagatap na ron it oxidative stress, ginapanami ro aton karang natugog. Agro, DTX 500, mga K5, ginapabata na nakaroon ro aton nga silyula. Agod, hindi kita makangkon it maabong cancer cells, ag malikawan rong pagangkon it sakit nga cancer. Noong Clinica DTX 500, available man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ay, gali mga K5 ba? Check nyo ro, Clinica D3 Bio, ag Clinica DTX 500, dapat may logo it klinika. Ag dapat karon hay bukon it blurred o anang print. Ag sa karton, ni mo nakasugod, bukon it sa bottle ha. Ay, abo man kararon mga nagapeke. Fake imitations, ag tugad-tugad nga rahit. Clinica D3 Bio, DTX 500, dapat may tatak nga klinika. Ag para authentic, ag original, ro aton nga mabakay sa main, kamo mismo magbakay sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Atubang, ipag-ibig fund. Kita mo gidlang ro ibang arang ginobrat mga scammers. Aton ang tawat importansya, ro aton yung kaayong gawas, base atong hibakay baga high peke. agimbis nga magmayad ta kita, nagmasakit ta kita, dapat ay original, authentic, aton karang mabakal. Agdi pagkalipatan, Romay TC, rong masking pambaskog nga alkaline-based vitamin C, non-acidic banayad sa tiyan, bangod nga himo sa pure nga alkaline. Rong alkaline-based vitamin C nga Mighty C ay nagasuporta sa aton karang cartilage, nagabulig para malikawan rong anemia, rong pagiging anemic, nagabulig man para malikawan rong iron deficiency. Ikaw, gidaman ang unga, kakabun, kagidaman na. Uwa, kagiding mana, nakagubo. Slow-slow nga man. Ay kugang siguro mo sa iron kakita. Dapat ay maano anang memory. Mag Mighty C. So, Mighty C, alkaline-based vitamins. Nagabulig it collagen production sa atong igawas. Nagatapnat iron deficiency. Nagatapnat anemia. Ag nagabulig para nga ma-boost ro aton nga immune system. 8 pesos per capsule. Ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K5, may 20% discount ron sa senior citizen. Pero iba, abi, wag ataot na senior citizen discount. Kapin rong mga tricycle. O ibang tricycle drivers nga rawa. Dapat ka K5 ay sayod naton kung ano rong aton yung mga kinamatari. Sa mga PWD ag sa mga senior citizen, may layiron ka K5. Pag ikaw PWD, senior citizen, may 20% discount. I-avail ninyo ron. Ay kabahub at aro 20% nga ron. Alas 4:53, ro aton kirang oras, sa aton yung pagbalik, report it aton yung mga K5 Patrol reporters, detalye at aton yung mga gimpang headlines, pagkatapos yamang ipilang ka mga reminders, stand by.
1: D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kung ang syudad, stick to sang gabit sang mga basurero nga kumpanya,
4: dapat efficient.
3: Efficient nga kumpanya, dapat ang lawas ta amo man na, no? Dapat ang aton lawas may waste disposal unit, ang D3 Bio ga enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amo ni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. To maintain balance sa aton lawas, dapat ini sa mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
5: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobra nga viral load, cancer.
3: Correct.
5: Balatian. Pwede kang magka-problema sa imong auto. Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy.
3: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Milka ni Sir Jim.
5: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
3: Una-una.
5: Ano ba, Sir Boy?
3: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imot chan, no?
5: Oy.
3: Ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
5: Dili chan, Sir Boy. Imo ba-ba.
3: Imo ba-ba. Of course, una ba-ba.
4: Start na, nice ba-ba.
3: Ang ba-ba. Once makagat mo ang D3 Bio mo, accidentally.
5: Tanan Harbison niya, tanang kagaw, da mo gigiya magamit ang D3 Bio.
3: Correct.
5: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
3: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo ba-ba, no?
5: Correct.
3: Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag agi na si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
5: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
3: Correct. Mga H. pylori.
5: Makagaw nga ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imong ulcer, himuson ni D3
3: Meaning,
5: Bio.
3: Si D3 Bio, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skinhead.
5: I-style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya.
3: Grabe. Ina janitor. Multi-role. Multi-role, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Pag abot sa tinae, Sir Boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan yung mga bad bacteria sa imong tinae, panghimoso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imong tinae, Sir Boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imong good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Nami tulog mo. Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imong lymphatic system.
2: Correct. Ang lymphatic system mo, gaya-andar ni kung tulog ka. Tikin pamayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imong tulog, kimi serotonin ka.
1: Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imong mga dirty fluid sa imong brain.
2: Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni D3 Bio, gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
3: Halin si baba, katos no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanang nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Paya ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Impunto alas 5 aton karang oras. This time check naton si K5 Velrose Qual. Angot sa Rondaya kara mga K5 nga 52,000 ka mga akganong inunga. Target nga mabakunahan kontra sa sakit nga tigdas it PHO. May ginpatigayon kay ina karang nga press conference. Sa detalye sa line number 2, K5ville, standby.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Velrose.
2: Sa 12.5% pagang K5 aglo ko atong takang record nung hatipon hamin sa atong takang provincial health office. Kuha bakunahan itay karang measles rubella supplementary immunization activity nung kung tawgon hay MR siya o kun na MRSIA dindo ada karang team K5 aglo nga kun si inya ni target kaka nga maabot gid nung itaday karang bakuna. Ako aklanon nga mga inunga may kapin sa 52,000 no nga mga inunga K5 aglo aga base sa aton karang information sa sugod 2 weeks ay 12.5% but so grabe do anda karang himakas makakon it aton mga health workers no nga maabot gid nga mabakunahan ko aton nga mga inunga nga aklanon K5 aglo actually pati ko mga area nga karang sa bukid baga nga portion K5 Gloria anda kang ginatinguhaan nga maadtunan gid baga K5 Gloria abud ma atawan is dai kang nagakaigo nga bakuna K5 Gloria nga kun niya ni base sa aton nga record no hay sa makakon nga dag-on halin ko Enero aga Enero K5 Gloria nga kun niya ni base sa aton karang information Enero 4 hasta 8 Agosto 11 no hay may una nga 14 ka suspected imaw nga measles cases iya sa aton karang probinsya pero sa pagpaidagom K5 aglo sa ginpatigay nga confirmatory testing nangin na negatibo matakasanda aga negative mano kita sa day karang dugang pa nga mga abimana nagsaka or nagdugang pa 14 karang suspected measles K5 aglo pero dugi na encourage kita atong karang PHO Aklan K5 Gloria mas naila pasanda nga may mahambang suspected kesa man ang uwa gidabay at all K5 Glo kay syempre may una bibana nga uwa ita wata nagpa-check K5 Glo so hindi sana ma-include sa day karang record so what if nagmayad lang tayong moto or let's say nakaaliw sa imo tigda K5 Glo without checking or nagpa-check up abimana sa center sa atong yung mga BHW no, sa mga barangay natin K5 Glo mo na consult baga sa aton yung mga health workers K5 Gloria. So based mat sa aton karang gina-attenda kang press con K5 Gloria nga akong nga nido target no it aton karang mga health workers nga maabot dun dahil karang 52,000 ka mga inunga K5 Gloria aga sa makakon abo nga mga na-encounter sanda na especially yung mga na-field naton nga mga health workers K5 Glo kay nga ni may mga nagaguwa nga allergy ng mga nahambal sa mga nag-trend no nag-viral nga balita nga K5 Glo yeah, pero gina-clear gina-klaro dito atong tara nga PHO nga ibat atong vaccine so gaya nga nag-exist gabuhay ta 60 years gone nga gina-inject or gina-tao sa mga inuma naton K5 Glo kung dahil karang bakuna ita dahil karang measles rubella so may aton nga gina-record nung kung ganit try karang press con aton nga pamatian kay mahaba-haba ka K5 Glo na pag introduce ka ton ito kung dahil karang nasambit na bakuna K5 Gloria
3: Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ang ginapatigayan natin na makara na Agosto cheese hasta 28. No? At sino ba ro atong target kara? Sino ba ro atong focus ang target bakunahan do mga nagaedad nga 6 to 59 months? O ro atong mga inunga halin anong labungan agwa pakatapak it 5 years old. Manag 5 years old. No? Sige, next. So, briefer lang anay kung ano ba ro tigdas, but I assume nga, sayod yun man natong tanan, no? Pero parang review lang naton, the tigdas hay ang makatayapon git nga masakit, no? Ano ba ro simptomas kara? Ginagagnat doon nga, no? May rashes, ag may tatlo kasi cough,
4: ginaubo, coryza or ginasipon, no? And conjunctivitis or gapamura roanda nga mata. So pagdiscuss pagid naton don deeper later, no? Sige, next. Do isa pa nga bakuna nga ginatao sa raya nga measles rubella supplemental immunization activity. Hayro bakuna kontra sa rubella. Rubella or tigdas hangin, dutawag, or makaiha, sakto ba dok? Makaiha yata sa aklanon, no? And known also as German measles. So basically, mukhaan man mo nung may yagnat, may mga rashes, no? Pero ro, ang gagain gid ka na kara is natutubuan kita it mga kulani or lymph adenopathies, no? So sige, next. Haman ginaubra naton raya nga measles rubella supplemental immunization activity. Una is dahil rumasakit nga tigdas hypertigid, grabe gid makapanghawa. No, actually according sa statistics naton, dusang kaunga nga may masakit nga measles pwede imaw makatapon up to 18 gagi katawo. No, so makani mo kadasig makahawa. And next, ginaupra natin da because we all know may iba pagid nga mga unga nga bukon pa it protektado. No? So imagine, makahalawa rumisas, di ba? So imagine mo yung unga sa tunga, no? Imaw abi man na unang nagmasakit. Kung nakapalibot ka na hay uwa pa halos it bakuna, mas madasig magkalat rumasakit nga misas. No? So the goal natin, next, lugol natin hay madugdangan the protection it atong mga inunga as well as the protection sa aton nga komunidad. Ag ang dulayunin natin is mas maabo pagid do maprotektahan kontra sa masakit nga measles ag rubella. Kasi kung maabo ron do bakunado, no? Sige, next slide, Sir Lloyd. Imagine, no? Kaina hay abo paro unvaccinated. So abo pa imaw pwede na napasahan, no? Abo paro gapula. Pero imagine kung almost tanan sa atong mga inunga, kung kalabanan sa atong mga inunga hay bakunado yun, protektado yun, maskin makaiping pasanda ito sa may misas, very low ang chance nga mahawa sanda. At hindi yun magka-chance nga magpasa-pasa pa. Because di karon pa lang, kung vaccinated tanan nga miyembro at komunidad, pundo yun no pagpasa-pasa. No? So do yun atin nga goal, maabot natin do ginatawag nga herd immunity. No? Sa herd immunity, kung mostly or kalabanan sa mga unga bakunado, tanan nga miyembro sa komunidad ay protektado man. Pati ng mga hindi pwede bakunahan, like less than 6 months ng mga inunga, maprotektahan natin sanda because naabot natin the herd immunity. No? Sige, next. So ano ba yung supplemental? Diba, no? Do S sa MRSIA. The supplemental is, as the word means, no, is karagdagang protection or dugang nga protection. Meaning, ang lain pa imaw da sa regular o sa routine natin nga bakuna, no? Di kare sa MRCA campaign natin, the goal natin tarahay, maabot rung mga unga nga wa na tawan at protection. Maabot rung mga unga nga wa na bakunahan. O na bakunahan man, kompleto man, pero as the years go by, naghina yun ang mga protection. So gusto natin mapabaskog uman, no? Do yun, para madagdagan ang protection ng ating komunidad ag maiwasan natin rung ginatawag nga outbreak, no? So iya naka-note gid nga maskin na bakunahan na dati, gina-encourage gihapon natin doon nga basta suwod sanda sa edad na 6 to 59 months pabakunahan nato, no? Later i-explain pagid mas deeper it atong mga experts why. Pero daya nga supplemental immunization activity sa measles rubella, in short hay dugang nga layer of protection. So next, Kaman importante, Rayang MRCA, kung nakita nyo amon nga PHO Facebook page, no, resolute karuntanan hay MRCA, no, at makarahay may moratorium kita, makaroon nga Agosto, but hambagon, hindi anay ibang activities. Refocus ni Department of Health hay sa Rayang kampanya. Haman, no, kasi si Tigdas, aside sa madasig imaw, magkalat or makahawa, pwede gid imaw maging malala, no? Pwede nga mahugog sa pneumonia, sa matinding pagtatae, no? Sa komplikasyon sa utak, and pwede gid nga mag-lead into death, no? Kaya importante gid rayang bakuna. And sa rubella mata, na ginatawag natin nga tigdas hangin, actually medyo kung magka-rubella ikaw o roo nga, medyo mild lang man, maduga man. Pero ro importante sa rubella is kung mahawaan ro aton nga mga nabdos kapin sa first trimester nanda, pwede nga mahugan sanda, pwede nga mamatay si baby sa suwag itiyan, o pwede nga makagawa si baby pero may mga congenital defects or doon yung ginatawag natin nga congenital rubella syndrome, no? And dayang daywa ka masakit nga ra haman importante ro bakuna because uwa gidra it buwong, no? Kung nag-misas ikaw, nahugog ikaw sa komplikasyon, do komplikasyon do atong ginabuong, pero sa misas at sa rubella o wagid, no? Only do bakuna, do magatao katon, it protection kontra sarayang daywa kamasakit. Next. Kung matandaan ninyo, ko 2019, bago mag-COVID, nagka-misas outbreak kita, na-recall ninyo to, nga nagkapunuan sa NCR sa San Lazaro, no? Actually, sa daya nga nakita na akon sa news, no? February 2019, di ka na hay, dumanga na matay sa measles, hay 70 pa lang. Pero next, daya matang February 21, in just a matter of pila ka days, no? The death, naging 190. Ag actually, kat natapos do, from the data from January to December 2019, nag-aabot it 600 do mga namatay dahil sa measles. At abo gid ka toro na infect, no? Kung ma-recall ninyo hatong measles outbreak nga natabo katon ko 2019. Next. Daya hay sa CNN, nabalita man kita worldwide, no? Dahil sa hatong natabo katon nga measles outbreak, nga hindi naton o man gusto matabo, no? Kasi maging at risk gid atong mga inunga kapin kung uwa sanda it bakuna. Next. Gin-search ko ka BA about measles outbreak. Akunta-kuntang sa isip ay gusto ko ipakita kinyo kat natabo sa Pilipinas last 2019. Pero may mga nagguwa nga news na currently gali sa iba nga mga nasyon ay may gakatabo ron nga measles outbreak, no? Kung makita ninyo sa World Health Organization data from January to June makarang dag-on, doon the top 10 nga mga bansa nga currently may measles outbreak. At top 1 karon do Bangladesh. Bangladesh, sin baron dok? Magsya, pila malang dun nga hours nga flight, iyakaton, no? At considering nga dali makahawa do measles, nag-travel do mga tao, abo gido tsansa nga pwede gidra makaabot iyakaton. No? So next, do yun do sa Daily Star, do yun do ang daig tong news channel na sa Bangladesh. Kung makita ninyo, August 11, Tuesday, the headline ay 4 more die of measles and measles-like symptoms. And the death igto sa Bangladesh, gaabot yon it 800. So, di ko natin paghugaton nga maabot ron iyakaton sa kakita dayon magsala, mag-usoy it bakuna. Dapat ready kita before kung anumang outbreak iya, protektado tanan atong inunga para hindi kita masudlan it dayang outbreak, no? Next. So kita iya sa probinsya itakan basi pangutanon ninyo kamusta man dok may aton ba iyang case no. So daya resource naton is do aton nga provincial epidemiology and surveillance unit. Dayang data hay halin ko January 4 hasta August 11, 2026. So iya sa probinsya itakan may aton nga 14 suspected measles cases. But hambalon, nag-exhibit sandara it mga simptomas nga kapareho gid sa measles, no? Pero, apan pagpa-confirm naton, no? Thankfully, bukon matasanda it nag-positive sa measles. And so far, no? Wa kita it measles death iya sa aton nga probinsya. Pero, gusto ko lang manotice ninyo kung ano the age group it mga measles suspect naton nga cases. Kung makita ninyo, 0 root ano, sa 11, 21, hasta 61. Mostly nga measles suspect are under 1 and age 1 to 10. And kung ma-recall man ninyo sa 2019 nga measles outbreak, sobra sa katunga kato, it mga na-infect, ay mostly 0 to 5. Kaya refocus it aton makaranga measles rubella supplemental immunization activity hay saruyon gid nga mga edad because sanda gid do vulnerable na next. So do common nga mga ginapangutana safe bara dok epektibo bara no kapin nga may mga nagaspread nga mga fake news sa Facebook no gusto ko lang i-remind kinyo nga rayang measles and rubella vaccines bukod da it bag-o no kung makita ninyo dayang measles vaccine ginagamit yun gani for more than 60 years no do yun imaw ka tested proven studied sa 60 kadag-on yung ginagamit. While the rubella vaccine ay ginagamit yon it masobra 50 years. So imagine, no, aton sigurong mga nanay, mga lola ay nabakunahan man kara, no? And ang MR vaccine ay nagbibigay ng mataas na protection, no? Ang pag nabakunahan ikaw, based studies, maprotektahan gid ikaw karon. And kung nabatian ninyo do masakit dati nga smallpox, no? Ro smallpox ay doon man may rashes. Pero mas malala imaw sa measles, no? Uwa gun kita makarait makita ng mga unga nga may smallpox dahil sa vaccines, no? And doon man aton nga goal sa measles and rubella. Hopefully, sa sige-sige natong bakuna, kunta, wagon gid in the future man, maduwa gun man si measles and rubella, no? So, next. Para do akon nga last slides, no? It's just a reminder kung, so ano ba dok? Ano yung namang obrahon, no? So kung may kilala ka mo, may unga ka mo, nga nag-edad 6 to 59 months, dahon gid, pabakunahan gid, regardless na kompleto na dati, ana nga pagbabakuna, no? Daya hay duga nga protection. And we will also post the schedules. Siyempre, kung, for example, okay yun atong mga nanay, aginikanan, no? Siin kami, dok, makapabakuna. Libre aton nga ng mga bakuna, no? So later sa amon nga Facebook page, we will also post tanan nga 17 municipalities kung ano andang schedule. May aton man, no, in partnership sa atong mga PIDYA, may aton man sa MMG, may aton man sa APMC, and ga-set up man kita, Sir J-Lo, no, sa aton nga ang mall. So, doyan, abangan ninyo at ito ninyo tanawon dayon do mga schedule naton. And kung may pangutana, of course, no, maskin ako as mother, si Doc Nikki man do PIDYA it akon nga baby, maskin doctor ako, abugid akong questions, no? Abugid kitang questions because we just wanted to make sure nga ro aton nga unga high safe, di ba? Pero ginahinyo naman kinyo, kung pangutana ka mo, magpangutan na sa legit nga source. Bukon it's sa TikToker, bukon it's sa kung random nga nga makita ninyo sa inyo nga feed, no? Magpangutan na sa mga health workers, sa inyong RHU, sa atin nga mga experts. And then, no, kung nakagapamati makara, ra atong mga ginikanan at guardians, ang gusto man namon nga, kamo man mismo ay maging advocate, no? Nga kung may kalapit bagay ikaw nga gaduda pa hay ang nabatian nimo iya later sa atong experts nga okay gid ara bakuna, magbulig kita at convince sa aton nga mga friends, sa aton nga mga neighbors. So again, protektahan naton ra atong mga inunga, protektahan naton ng mga inungang aklanon, agrobilog nga aklan. So duyan at
0: El Castigador.
2: So ato no, K5 at lo, nabatian nato no, introduction po at ako na, ito ato ka kang ginatindiran, nga press con K5 at lo, do next ka kong hay, ano kon, answer portion K5 at
1: ni Doc Gloria. Nikki. Balikan ko nga na yung K5 Bill bago nato ni play ro, masunod ni mo karang audio recording. Tama taruan nga itong ginhambang bisan nga ni Manimo ako no, ay nagkakahawag. Ro, ano bikira, kung paano ma-encourage at paano nanda kara ma-explain kara baga itmayad, hindi man abin natin matuod mabasog ro mga ginikanan. Kung nagkakahawag, yes. Syempre ay basi doon patanay, kabaskog-baskog, tama na ro ako nga. O nga, umpisa man naging bakunahan ay nagain, tama na ro pa matiyag.
2: Yes, sakto gidon K5 Glo din sa bilog, nanda nga dilema sa makakon nga anda nga kang campaign no, nga nag-umpisa ko August 10 hasta na 20. So far no, abuhon matangani nga strategy ko, anda ka kang nga ginahimo K5 Glo. Agod nga, ano baga, ma-encourage gado parents, nga dagon andang mga inunga, kung siin maniga himo doon dahil ka kang vaccination, either sa venue, abit sa andang court, abing una, sa andang center, o kung siin do available nga venue, nga pagka, imuon kung dahil ka nga vaccination. So, abo ko ang nga ano, ubraman nga strategy at aton nga health workers, aton nga PHO, ibang nga ni K5 Glo, kung nagtaliwan ko nung adlaw na to sa may Makato or Malinaw, nagdalasan at mascot, it mga character, agod nga, ano baga, ma-encourage at may unaman ka panausan that grocery. So, may mga makuyan baga nga strategiya. At of course, kidron, pag-explain din, pag-explicar sa atong nga mga parents, mga target din natin dira sa dahil nga kang program K5 Glo nga di baka nga dugang nga protection raya sa atong nga mga inunga K5 Glo yung kung sa nga target age group ka ay do 6 to 59 months old nga agwa dat ano bayad ha K5 Glo free ta imaw ka nga vaccine. Aga din nga ni partner ka implementing offices nato na PHO, municipal health office naton, the DOH, LGUs ng mga partners. Ag yung clear man ka ina, what a sanda nag-conduct sa mga schools, K5 Gloria, kay may anda, being of course, may DHW, no? K5 Gloria, may center. So di ka kung saan nag-attack ko aton yung mga health workers nga para matigay yun kung dahil karang immunization, K5 Gloria. So, sa andang nga kang 2 weeks, may 12.5% na aga, kung nga ni, marayo pagid ang agid, K5 Gloria, sa 52,000 nga target landang mga inunga nga ma-inject.
1: Patagal
2: nga. Patagal ka ito nga, K5 Gloria.
1: Kanong ko nabidayon doon, K5-Ville, ay may expiration. Aga, kung hindi man ma-implement it, Department of Health ay failure man doon sa andang apart.
2: Actually, do yun man ko andang nga ginagagas K5 Glo kay do probinsya at aklan, do may pinaka na no, based sa atong kakakain ng pag-intindi sa dahil kakang pag-abot sa vaccination K5 Gloria. So, ginatinguan gid nga ma-reach na do 52,000 nga mga inunga K5 Gloria. Aga, kung doon, doon nga ni, mag-ask gid. May una nga mga anong parents no nga nag-post sa andang mga concern, hindi man natin matuod masala sa anda K5 Glo kay syempre unga buwa kabuhi it anda nga unga akong K5 Glo aga manami ka ron hay nagapangutan na sanda sa lead, sa mga ating health workers mga nurses nagatrabaho sa hospital
1: doctor.
2: Sa aton doctors naton pwede gid ka mo ka ano ka PM ka send it message o naman do mga hotline numbers naton it aton nga mga health workers K5 Glo agud nga kung gusto gid bagay nanda maintindihan kung alin ron dahil karang goal do ginatuyo itry karang MRC K5 Gloria mm. ginatawag haya ma-explicar kanda K5 Gloria. So far no yes sa ating probinsya at Aklan wa pa mataman ita abihay nagreklamo gid nagwelga gid nga hindi ta ako maruyon ba K5 Gloria nga scenario. So far hay naintindihan mata kay ro andang aning goal man bago sanda nga i-conduct implement kun dai karang nga nasambit nga aktibidad K5 Gloria gid na-explain man anay ron may dialogue mang matatabo anay K5 Gloria bago mag magtukok to aton nga mga health workers o aton nga mga vaccinators nga trained ako na ag authorized health workers K5 Gloria. Siguro dudugang nga mga audio or aton kang gin-record nga answer portion K5 Gloria ay hinaga lang sa aton nga Foro de los Pueblos K5 Gloria kay K5 Leonard kay mahaba-haba man to nga mga pangutana itatong nyo kay bahan sa aton kang media industry K5 Gloria. So din natin nga report no nga nag-attend kita sa Nakundeka nga Provincial Health Office Press Conference angot sa MRCA 2026 K5 Gloria. Ako si K5 Bill Rose Qual para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much kid kay K5 Bill Rose Qual sa nakarang mga natipon nga balita. Oro yun na sa aton karang nga mga giningkanan galing ako nga ni partner ay bisan pa. Oh, gabayad gali ako kung mapabakuna. Galing ay kung para man sa kamangay at kung mabuon man ro nakapamatuod mga K5 by 1. Alas 5:25 aton nga oras magapanumbali kita pagkatapos nga mga ipilang kamang reminders. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Ohio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar! DTX 500! Ikaw bala ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar! DTX 500! Salikas! Epic! Tibu! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso ang compounds! Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami! Nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar! DTX 500! Kataadla! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Bangun sa diabetes! Protectioni! Ang imo mata!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UCC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Moms 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap,
7: mabakas sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss Alana Pacardon Marapa.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa ato niya pagpangalagad El Castigador. May 33 minutos gondrong nagtaliwan sa oras 8:05. Si K5 San, may update mga K5 sa Rundaya. Karang babayi nga nagunga sa ospital. Natagupang dan nga may dressing tato sana. Karang puwerta, watuya nga nurse dahi. Aga update man sa bypass operation ita kalibo. Daya karang natabo nga bypass operation sa Boracay. Baw, sobra 200,000 ihingan kararo. Abuog nga kantidad ito Rundayang illegal nga droga. Ag sa Rundayang tricycle driver nga nagboxing. Sa line number 3, si K5 Sandro Zalazor, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro, go ahead.
2: Yes, no, kita dilo. No, bago kita magdiretso sa aton karang mga natipon nga balita, nagtuga, no, it daya karon nga kahadlok, kulba, ag anxiety, rong daya karon nga insidente, ita pagpamayag sa sangka 21 anyos kara nga babayi, no, na residente ita Kapitlan, Malay, na kung sa siin nga ni, tak na alas 2:30 it aga-aga, na samtang iya sanda sa bahin kara itsang ka-bar, no, kita go iya sa bahin itahay ni Cardinal Sin iya sa kunton nga barangay Andago sa Banwat Kalibo kay imahan na naruana karang babayi man nga mga kabarkada no ang kung sa sin gani na samtang ito sandal sa sugod galit na sambitan nga na bar may isang ka babayi no nga nag palapit ba kanda ag syempre gin ano ba ang ganda nga gintatap ba kita go ay intoxicated gani no kung naka hilungon kung daya karon nga babayi na samtang nagtangis baga sa raya karon nga lamesa at after karon may isang kayayaki nga ra ro nagyapit baga nga una man sa makahilong karon nga ilignon kay Tadlo siguro sa pagbanabana it daya karon nga tagreklamo nga nagapagidaron mat sa susubra 30 taon ro nga pangidaron it daya karon nga yaki at may mga kaibahan man imaw nga mga kundaga mga kaibahan naman nga mga yaki man pero mga bata pa mata bata pa sa anak karon nga edad it nasambitan karon nga ginareklamo kay Tadlo after karon nagambay ro daya karon nga yaki nga kumbaga ginapilit babaga nga painnon nana rong daya karon nga babayi nga nagatinangis kay Tadlo pero apisar nga nagpamalibad ito ana nga hindi yun ay ako nga ni Hilong ang nagatangis kay Pedro naghambal rong daya karon nga tagreklamo nga kumbaga andang nga ginpan ba kay Pedro gin cover ba no nga hindi yun mana ay hilungon na na imaw so sunok mata no sa daya karon nga pahayag itlaya karon sa bitang nga tagreklamo after karon naghambal tarong daya karon nga yaki it bakla ka man hay nagbakal imaw kay Pedro ag after karon ginsabat man imaw nga indik ba magbinastos ba kay Pedro dili nat aro gin na hambal after karon nga matut ana siguro nakabatsa gud man it daya karon nga sa ibaw aro paadtunan it daya karon nga sitwasyon kay Pedro nag desisyon rong daya karon nga grupo ita 21 anyos kara nga mga kababayenan nga magbuwa undang sa raya karon establishment o nasambitan karon nga bar kay Pedro samtang nagahuwat sandara ita raya kunta nga masakyan nga tricycle ro yayaki man nga ginareklamo nga ran gumuwa man ag may mga ano pa may mga makulit mo ya bukod ita dai kan nga manami ro anak nga mga pamisaya mga ginahambal ba kay Pedro after karon may ginahabuhian pa imong mga tinaga nga sinuma na ro bastos nga makadinaw ang ginahambalan panana nga daya karon nga angot man sa sexualidad ita raya karon nga babayi ba kay Pedro nga nagambal nga uwa ka man mana ita kasarian mana itayaki nag makaron ba imaw so di karon wa mat-a nagsabat rong daya karon nga pagreklamo naghipos na lang mat-a naman imaw pero after karon nga sigit agihapon nga nagahinambal rong daya karon nga gagaki may mga ibat ang ginapakita nga behavior baya nana so di katut asanda nagambal no nag decide lang ani nga magpanaw wala sana kita no pero sige das agihapon no pagbuhi it daya karon nga nasambitan nga gina reklamo nga yaki, nagbuhi tayo mo, nga pamarilon, tama na ka mo. Nga nagtugat araron, isa dahil ikaw niya kahadlok. At syempre, sa siguridad ita daya kara nga 21 anyos nga tagrik na mo kana naman sa anak karon nga mga kaibahan after karon prior dali no sa daya karon nga incident kay Pedro ginaaligar nga ginhambay it dayang ginareklamo nga ra pahayag nga imaw ay miyembro ita sangka PNP personnel nagambay imaw nga police officer man na ako itang pinakaroon. So, at sa pumakana, wakat ang nagpanaw na parang daya kaon niya mga grupo man nga ra ita pagreklamo ag hatong nga ni officer nga nagpanaw sa Laki Pedro yung sinundan sa gihapon ita daya karong nga yaki nga nagpakilaya nga police imaw samtang nakasakay imaw ra sa anak karong nga sa yakiyan ag bago mag-abot sa daya karong nga Melgar Road, no? Una sa bahing kara ito istansya. Kaya, tangka concerned citizen man nga ni, ero nag-assister baga sa raya karong nga reporti at sa iba paginana karong nga mga kaibahan na sugod man na kamo, agiya man na kamo manago, agot ay di man na kamo pagsundan, parang isang pinakaroon karon mo ginhambay, ita sangka concerned citizen. After karon ay nagpanaog rung daya karon nga gayakli at ito pahalain mo no, sa guwa at daya karong usahang ka panimagay sa Belga Road Kitaydo at sigidas pa sa gihapon no, anak karong niya pagpakita at bulok mga anak karong niya ugali at may mga ginhambay at imaw mga tinaga na pangsamaron kumanaro inyo karong niya kabuhi inyong future at ano manaro akong gabo kuwa man na kamong natuwoon pulis man ako mamakaroon ba paulit-ulit na nang ginahambal kay Pedro. So, di ka tulad anda, maghahayin na nagsabat, pero siyempre, ginatake yung aron is kahadlo, kung kaya karoon nga 21 anos, kaya nga tagret lang mo, iba pa ginana karoon ng mga kaibahan man, at ako nga, nagsulga kanda it, sa anxiety, at daya karoon nga, saan ba na doon nga, safety, security ba nang da kay Pedro, ay hato sana, basi man na kung matawaan masakit ko kung ano pa rin matabo sa raya karon nga nasambitan ng insidente at di katunang after pagin karon matagin anuhan pa eh matagin akbayan it daya karon nga nasambitan nga yayaki rong tagreklamo at so ano pa karong ginhambay pero after man karon siguro nahimasmasan do dayang yayaki na umpawan kita do ay kuulihi, ay nagpangayo imaura, it daya karon nga pasensya, no? So daya karon nga mga tagreklamo, at pero kung nato sa gihapon, nakastay pa sa gihapon ni Mau, kung magawa din nahalin sa lugar gihapon kung sa siintan na do, daya karon nga mga babayi na nagpanago, baga sa bahing karat lugar, road at kita do, at nag-decide lang asang daman nga magpanaw, lang aron sa nasabitan karon nga area, ay di man niya magpanaw, kung daya karon nga yaki. So, di ka to lang ka-apisar na nagpangayo is daya karon nga patawad o daya karon nga apology ba yan, no? Nag-sorry, abimana sa atin karon nga mga tagreklamo rong daya karon nga yaki. Ay, ano tagyato, no? Kumbaga, ay, siyempre, silang adlaw at abim na kuhod man. Kahapon, abira, ita aga-aga at 5-3 na tabo, eh, mga 2:30 a.m. pasarayon rong daya karon nga bar ba yan, nasambitan niya bar yan sa high medical dimension. So, kung dumagapon, kumbaga ay doon ginaisip nanda kung malay mo tama na kung may ano ka matuod na dalang armas at hawaan at tanda ba kita nyo o kasakit ba tanda most adido ka ano pala pinaka-worst ay makan ba inaw na mabaril no? Kung nasambitan ka rin niya tagreklamo. So, nagka-record sa daya sa ating tayong natalatapan at kalimpo PNP agad na matawaan at nagkakaigil sa rin na disposition sa makaroon ay nagagather sanda at CC

kanyo yung gamit kara sa pagsunod ganda sa rayakon ng mga babae na nagtugat ana ipakahadlok saan nakaroon niya parte kita Gloria. Samtang sa mga dugang naton no, na mga balita rong update man sa raya karon nga tatlo ka mga magkasiparan karang nga ginpatigayon sa Bybus Operation iya sa aton karang probinsya Itaclan. Unahon natin kahapon ita Odwa Adlaw rong daya karang Bybus nga ginpatigayon iya sa aton karang bahin ita poblasyon Kalibo particular sa printigid ng itdaya karang barangay hall Tayside Blo na kung sasiin yan eh rong daya karang nadaktan na 50 assets na political driver na nadaktan sa gitapigan ka by that operation sa makaroon abi ay ginpaidago mong daimaw sa daya karon nga drug test pero ginagat parang anak karon nga resulta in kaso per kaso nga magpositibo imaura kay dugang pagidlon sa section na anak karon nga pag-atubangon sa paglapat sa RA-965 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pero presente na sa makaroon, sa gihapon, yung sa ating karang nakapsel, at kalibo PNP, ay nakataya na imaura na igataidagong sa record niya inquest proceeding. Kung ating karang matandaan, na aresto ng record niya subject, you know, sa matapos mo rin ang mabanggan, at ating karang a pusher buyer, itasang katasya, ito yung ginaaligar karang siya buka bailo, no? Ito tumataginting, ito isang pesos na buyback money aga dugang pagidaron dong lima pagid ka mga sachet suspected shabu yung na-recover sa ginpatigayan man ka rin niya pag rikisa or body search sa record niya nasambitan niya subject ka kita blo gay kahapon nga ni gin nakitaan kita no na capture gitarong daya karon nga pagpilak at daya karon nga subject at daya karon nga mark money. Pero syempre ay abot man niya mga nakakita at atron sige na matayagi na na nakita na una man doon sa area man mismo na tabo rong dahil karon niya pagpamilat kita nasambitan karon na subject na gintilaga sa kay Joey Caliso na residente at dahil karon niya barangay tagbaya sa Banwa Mancarot Ibahay. Samtang sa dugang paginaton karang informasyon no sa gin na papigayon man karang bypass sa operation sa bahin man ita Boracay no Islas Boracay gin nagtawag kita sa aton karang bahin ita Malay headquarters no pero so far wa pa sang gid info pero gin patigayon mo man sa drug test kung daya karon nga dayuwang ka nga subject no dayto nga street level individual na arresto sa rayakal niya pagyapas man it pagduso na rayakal niya illegal na droga ay kapintana sa kapin sa 2,800 o rayakal niya 280,000 na balor ita shabu rung rayakal niya napigayon na ano ba sa rayakal niya nasambitan ng mga subject na sangkang musikero at sangka habal-habal driver kita blo no tak na alas 2:20 kahapon ng karon pa orason sa sitio pantisaan sa barangay ng Mukmano sa isla kara ita Boracay al mo sa dabi ng aga iga kay dago ng sandara sa ginatawag na tedes proceeding kung magduwa yun man kung daya karon nga resulta no ita drug test ng mga kanyang mga subject na si alias Mike 33 anyos sa kamo sekero inaura al street card 32 anyos sa kahabal-habal na driver at pareho no, na presente ka rin nag-star sa rayakal niya isla at Boracay na daktang sandara sa aktor ang rayakal niya mga suspect o rayakal niya mga subject sa aktor karang pagbaligya at sa shame no, at illegal karang droga sa apong karang na pusher buyer at PNP at sa ging pabigay niya karon na body search ay nabuo parong dugang karang niya anong pagdib ng mga sachet at ginaaligar karang niya sabo na may kabilugan karon nga key aday kanya timbang na kapin sa 35 grams no kitay blo magluwas karon na recover man it atong to ng mga otoridad karong 1,500 pesos karang nga bypass money at iba pagid karon ng mga drug paraphernalia sa dugang pagid naton nga balita no ginapaidalo mo man kabi sigida sa drug test rong dayaman karang nga subject mo sa medical operation sa atong karang bahin ay sa Rekal Galerto. Ang inaga man ba, ika paidalo mo sa Rekal Galerto.

0: niya and went proceeding sa kaso para pagdapat ita RA 965 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagkakin ka na matandaan ka, di itak na alas 7.31 ka rin pang orason. Natigay yun nga ma-arresto rin dahil kang yayaki sa anatis mo para nga panimayay no, sa sitio Litod sa barangay Poblacion sa atong kanyang barangay Leso. At yung bayan ganit karang subject na si Alias Nick, 27 anos, ang kaliburan in Nora, as a residente na nga ni ita na kanditan ko rin lugar, at din ganit no, waon in Nora, it's diamond turn na partner, pero anak ka rin yung mga inunga, kita din mga trabaho, yung taman eh. Kung sa atong kabiing, nga ginpatigay niya interview kay Police Major Dextrel Tertuya, OIC Ikale sa Municipal Station, na mabuhay yung pamanandara nga ginamanmanan at kabii lang nga ginyanin, matigay yun.
1: No? Kabii ang katimingan.
0: Oo, kabii ang ginanda katimingan. Tulad last week, pamanan namin doon na Municipal Ikale. At before paman namin na nagtungko daga bilang OIC si Police Major Dextrel Tertuya kay Hedlo ay kaibahan yung mandaimaw para yung karoon nga listahan nung ginpasa ka na bago yung karang magtunso sa nasambitan, bilang ito yung kahepe, ito, nasambitan ka rin nga PNP, no, at ito nga ni ay kabiin, natigay yung umura at sa ginpatigay tayong operasyon ay nabakan ng umura sa kapasyon sa Special Chabu, kabaylo is 1,000 pesos na by that money, at doon ang pagod ka rin pag body search ka na ay na-recover man, kung tatlo pagod ka rin ka mga sachet, ito, ginaaligar Chabu at Kisayt Borlo. Sometimes, sa atong karang katapusan, karang balita, na ginatry na ito, niya makitag-angot sa raya karang sang babayi ba, Kisayt Borlo, na nagpahayag, anak karoon niya hinaing manbaga, no? Sa raya karoon na provincial hospital, na kung sa tiin, ay matapos niya ni Maura, matahutang dyan ba, Kisayt Borlo, na may plaster at anak, na naaiwan sa anak karoon niya
1: papunta
0: sa mga nagpamati, no? Sa puerta, matapos nga ni Imaura nga mag-unga sa provincial hospital.
1: Ah, sa provincial hospital, gali, Rocky Fibesan. O okay. Tama, dahil kung nagtaliwan nga dagon, may makaraman niya nga kaso sa provincial hospital man ra.
0: Roger, kay Pablo, no? Sa anak karon nga post, na, kay na din nag-contact na Imaura kay kay Fibro ni Kahiling, no? Na mapa-interview Imaura. Pero, syempre, ay kita ro nakataya na kung saan mag-interview at kita ro na sa ikaw nag-respond sa si Pedro na
1: mapa-interview. Basi kung tinawagan yun ba si Imaw?
0: Hindi, wala natin na ano, no? Kung,
1: ayaw
0: ano,
1: man na magpa-interview man na.
0: Pero yun pa, kay Pedro. Aginambar, abi, baya ka rin nga pasyente, nga, uwa, ay, aginanara na tayo pang dandala, rumatambitan ka rin nga plaster, at masobra tatlong domingo, ha, ginaaligar kay Pedro, nga, tiis na na, nga, ang palayong, anaro, sigidas, anaro, pagdugo, baya, at syempre, no, discomfort sa anak ko rin nga, parte kay Pedro. Ang sunok ka na, tayo pang dandala nung nanara, na rung kumbaga kapag ano ba pag secure no sa anak karon nga kaugalingon kay Pedro ito alang na natupang dan ba man na iyat ang anang raya karon nga cluster no dressing sa sugod na ita kun man ang kinatawo yung sige na nanara nga ginabuo matapos na matupang dan aga tulangan no pinaagi karon sa raya karon nga pag post sa social media agad na maip ka paabot man do anak karon nga kumbaga ay pagka-dismayaman at kama naman syempre health sa gihapon mananaroon kay Pedro no? Din na patindahin ng nana kung anak karon niya syempre sino man abiro hindi maakig sa mga raya sa karon niya matabo ba kay Pedro no? Nga kumbaga ay sa mga tao na nabakaroon niya mga ginatugyanan no? Nag-I-1 is daya karon niya plaster sa anak karon niya gawas ba kay Pedro.
1: Si imbis so, mabuhit ay mama, ay mamatay ay mama.
0: Doon pa, kay Pedro ay inatana sa sugod. Ano? Para siguro mapundor pag dugo ay hindi pala cluster, pero wala mo na inform kay Pedro na may cluster tapa sa sugod. After ni mo, karoon nga matili
1: kong nakagwaw tayo sa ospital, no?
0: Nakagwaw
1: tayo sa ospital. At upang dan na may plaster, may plaster, may dressing, tingko sa anong puwerta.
0: Oo, masobra
1: tatlong domingo. Sobra tatlong domingo, bata. Ay, tana.
0: So, di karon no, hugas-hugas nang gimnasyo nung dahil karon may mga update as in case no nga magpa-interview imaw ay ato nang gihapon nga hinga buton do aton karon nga bahin para ikaw nga pugel sa hospital. Agud nga
1: matapos na batas man kay 5 san agud kung may kakugangan gid man sa rundaya karang nurse ay hindi pag itolerate baga. Tawan ita leksyon ay ruyon do gasamad sa inyo karon nga institusyon dayang mga pabaya nga ra.
0: Roger, no? K-5 so kung maingabot natin, mabuo man natin doon sa gihapon doon mga informasyon pag-indarang dugang sa raya karon nga, may kantanan sa reklamo, ita, daya karon nga, babayi, no?
1: Gaming ko, natagbuo ka tayo.
0: Nag-post baga, no? Ita, daya karon nga sa social media, angot man sana karon nga pag-shadismaya. Ay, siyempre, pasanto natin, rong nagkakaigo karon nga, kaya tapad mo ita daya ka na provincial hospital agud nga maikaksispikar kung hamaan ita duyong baga ro natabo sa daya nga asang ka nanay K5 Gloria. So doon natin karoon yung report magaling sa atin karoon yung area of responsibility with the K5 Kenneth Lachica. Ako man si K5 Sandu Salazar para sa kampiyon nga balita sa ebisyo publiko ang kalingawan sa Bulgang Binsay at Aklan K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Zalazar. Sana karang balita. O, bantayan karon mga K5, rung dugang karang update. Ano rung mahambag karon ni Provincial Hospital? Ay kung nagtaliwan karon nga dinagon, may makaruyon man nga natabo. Masi mo man rakat nurse nga to kung nagtaliwan nga dagon nga ginreklamo nga makaraman do post ka to eh. Galing yung operahan ato. Nagpangayo ta ka to itbulig ro anak karang pamilya. Good mabuo rung dressing ka to nga ging dasok na ito sa... Ay, nako!
2: El Castigador.
1: Mga makaruyon niya sa ahit empleyado ka K5, ruyon ro nagasamad sa institusyon. Kung ikaw ro sa pamunuan institusyon ay kung nagkasala, disiplinahon nag hindi pag itolerate. Oh, ayro iba abi karon ay ginatabon-tabunan pananda, ay di naanag.
2: El Castigador.
1: May gaapin man mana. Tawagan man ato, hindi man na pag imedia man ay gasamad ro nit imahe. Dapat kasama dit imahe hay ruyon do ka matuuran. Dapat ka K5 karon ay tawaan it leksyon. Hindi pag-apinan, hindi pag-itolerate ro ana karon nga bukod may daayad nga ginobra makon mo. Sobra tatlong Domingo di man mahambag ron nga nalipat yang imaw eh. Negligence ron mga K5. Alas 5:55 aton karang oras sa saon lang kita dikara sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Thank you so much kids sa aton karang mga naging partners sa field K5 Sandro Salazar, K5 Val Rosal. Partner natin sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unay. Sangangan itamon niya President at CEO kay Dr. Emil Itang Uy. Aton galing chief, aton karang navigator K5 Kenneth Lachita. Ako man si K5 Gloria Villas para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News sa FAM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka ng blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag doon na mental block ta. Istoryahan ta bla. Kaupod sa kay Dr. Mil Oya, mon CEO, Dr. Mil.
4: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang gakapoy mo. Oh, no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Sanablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh, grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX 500 kag may TC, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kwansang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant.
3: Mm.
4: Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Mm.
4: Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
5: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
5: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP mga factors nga ini gakatabo ang gituag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong nga brain or ini gituag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
3: Okay, mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsolve sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay ngaman? Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka, tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Kung
4: healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy.
3: Correct.
4: No? So, dire ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga, para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: DTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
2: Yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar?
5: DTX 500!
2: Masalika!
5: Epektibo!
2: DTX 500!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News of FM Kalibo, alas 6:01.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: This Pagayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Headlines sa atin yung balita lokal. 380,000 pesos nga balor it Shabu na recover sa bypass operation sa Boracay. Daywangka SLI aristado.
9: Dugang headlines balitang lokal. BSKA 2026 depende sa desisyon at mga posisyon suno sa aklan ng lawyer.
1: Sa dugang natong headline balita lokal. Babayi nga tagapagsanghan banga missing sa Marikina City matapos nga makipagkita sa sangkagagaki.
9: Dugang headlines balitang lokal. ASF testing sa mga namamatay ng mga baboy dapat mandatory.
1: Headlines sa aton nga balita national. Tindig Pilipinas gustong ibalik sa detensyon si dating senador Bong Revilla Jr.
9: Dugang headlines balitang national. Testimonya at auditor pamatuod si Gon nga hindi kinahanglan ni VP Sara at confidential bond.
1: Headlines sa aton nga balita international. Numero 8 na matay sa linog sa Colombia lumampas Gon sa 240.
9: Dugang headlines balitang international. US rights groups gain kasuhan si Trump bangod sa ICC sanction.
1: Headlines sa aton nga balitang negosyo agri damage bangod sa bagyog habagat umabot gyon sa 197 million pesos.
9: Dugang headlines balita sa pataget negosyo. Pagbuog it VAT sa system loss posibleng abuton itas sa Disyembre sunod sa ERC.
1: Headlines sa aton nga balitang sports. Pinoy weightlifter humakot at 3 gold ag nakahimoy bagong record.
9: Dugang headlines balita sa patag itinampan. NBA opening night pagatambungan at Knicks 76ers ag Spurs Thunder.
1: Headlines sa aton nga balitang entertainment. Mutian ng Kawayan 2023 patay sa road accident.
9: Ag Coco Martins ang panday sugod sa Netflix Philippine Top 10.
8: Gaistasyon K5 News FM.
1: Maayad-ayad nga gabi Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton nga pagpangalaga D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaroon at Miyerkules, pitcha 12 sa Bugan Kara, it Agosto Dagon 2020 sa East. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serong Maskin Pabaskog nga alkaline-based vitamin. Live, Magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Kalito. Kamiro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
9: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
8: D3 Bio Evening Newscast.
1: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
8: Balitang lokal.
1: Arestado rosang kamusikero ag sang kahabal-habal driver matapos mabugaan it ginabanabana nga 280,000 pesos nga balor it ginadudahan nga Shabu sa bypass operation sa Sitio Tambisaan Barangay Manok-Manok sa Isla It Boracay. Ginkilarong mga subject na sanday Mark Anthony, 33 anyos, sangka musigero ag Richard, 38 anyos nga habal-habal driver. Nadakpan sa aktor ang mga suspect nga nagabaligya at illegal nga droga sa poster buyer kung si In may kabilugan nga 35 grams rung nabuukan datanan nga illegal nga droga. Magawa sa illegal nga droga na recover man it mga otoridad ro 1,500 pesos nga bypass money ag iba pang drug paraphernalia. Magapangatubang rong mga raya sa kasong pagbayular sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Dugang Italia sa itong nga balitang lugar. Nakasalalay sa mga indesisyon kung madayon o kung hindi rong barangayan sa gudi ang kabataan election sa Nobyembre 2026, rumasunod nga tikang at commissions on elections. Suno kay aklanon lawyer attorney Plaridel Murania, haumon ng COMELEC para sa butuhan rason nga pwede rayang maipadayon in kaso nga maaprubahan ruhag na nga pagsaylo sa election sa Nobyembre 2028. In kaso man isaylo rong pecha at BSKE, dapat sigon rayang nga desisyon na niyagi, agud nga hindi gawin masayan ng mga pagbahaong nga bigon nga makapilang beses rayang na-delay. Sambato sa mga dahilan sa nasambitan nga hagna ay rupag-rekon nga pagtao it dagan sa pagbangon it nasyon halin sa krisis sa enerhiya.
1: Sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, nagapangayo makaroon at bulig sa publiko rong pamilya at sangka 18 anyos nga si Mary Grace Andrade nga gin-report niya missing sa Marikina City kung si Inraya presente nga nagatrabaho. Sunod sa posit anang pamilya, ulihing nag-chat rong dalagita nga ginasakit it gagaki nga anang ginsundan at ginkulong pa sa hindi masayuran nga lugar. Gubos makaroon nga nagakawag rong anang pamilya ag nakikipag-angot yon sa mga otoridad sa Marikina City. Sa makataot impormasyon, tumawag o mag-text sa cellphone number 09-92-36-77-591. Sa uman 09-92-36-77-591.
9: Katapusan nga detalye sa itong balitang lupa. Ginpunton ni Engineer June Agravante at Federation of Livestock, Hog and Poultry Raisers Association nga malisod matumod rong kagaparon at African Swine Fever o kon ASF hasta sa natatawaan or natatanaw rong mga namamatay nga baboy. Suno ka na bangod uwa example nga gina-check, hindi gagi matumod kong ASF rong dahilan at pagkamatay at mga baboy. Bangod ka na malisdan man nga magdeklara at state of calamity at posibleng hindi makabaton at ayuda rong mga apektadong hog raisers. Bangod nagapamaliba o ibang hog raisers nga ma-check rong nagkamatay ng alaga, dapat ngang sigon nga himuon rin mandatory. Agod nga matumod kung ASF ag makapatuman it nagakaigong tikang angot ka na.
1: May 9 minutos yun ro nagtaliwan sa oras at alas 6 sa aton nga oras sa tudkaton at DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
10: Balitang National.
11: Balitang National.
1: Nagpanawagan rong grupong Tindig Pilipinas nga ibalik sa detention si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga nagpangatubang sa kasong malversation angot itago sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Gin-questioned grupo rong paghilway kay Revilla matapos imaong nga makapagpiansa samtang nagapabilin nga nakakulong rong pilang ka mga kaparihunan ng akusado. Ginayo mananda sa Sandigan Bayan nga uman nga pag-isipan rong nasambit nga desisyon.
10: Balitang National.
11: Balitang National.
9: Dugang detalye sa itong balitang national. Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
10: Balitang National.
11: Balitang National.
9: Ginhambag it House Prosecution Team nga ginpakita sa record niya testimonya it sangka state auditor nga hindi kinahangan ni Vice President Sara Duterte. It confidential funds para mapatigayon ng mandato it Office of the Vice President ag Department of Education. Sunod sa mga House Prosecutor, kaibahan sa mga gingamitan it pondo ay makabing regular nga trabaho sa pulisiya kaman naman ng Christmas parties ag record niya tree planting activities. Dugang pa nga ginaubra ni Duterte ng mga kaparehong aktibidad dati kara bilang mayor nga uwa man it confidential form.
10: International.
1: Ang sa aton nga balita international, hatod katon it extend the food supplement for men nga may makarot ag klavawaska. Rong extend food supplement for men nagabulig sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon ito. Nagabulig man sa fertilization, nagabulig para malikawan rong erectile dysfunction. Rong extend food supplement for men mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Balita International.
11: International.
1: Nagsakagon sa masobra 240 rong numerot mga namatay matapos rong magnitude 7.4 nga linog nga tumama sa Colombia. Nagapadayon ng search and rescue operation samtang hinalugog rong mga nahugos nga building at mga rescuers, soldado at volunteers agod nga usuyon rong mga posibleng nakagawas. Masobra man sa 1,670 katawo rong missing ag naninahan sa mabaskog kara nga paglinog.
10: Balita International.
11: International.
9: Dugang ang detalye sa itong balitang international.
12: Balita international.
9: Ginatod ka ito ni at Mighty C, rong masking pabaskog ng alkaline vitamin C. Nagpasakit kaso rong pilang ka mga human rights groups kontra kay US President Donald Trump. Pangutsagiin, pataw karang sanctions kontra sa International Criminal Court o kon ICC. Sunod sa mga grupo o pangsigon rong sanksyon sa pag-uso at justisya. It mga biktima at war crimes. Ay nagbayola sa karapatan at freedom of speech. Ang iba pang legal nga proteksyon.
12: Pagpapalitang negosyo.
9: Negosyo.
1: Ag sa aton nga balitang negosyo, hatod gaton ka K5 eat DTX Premium Coffee, aga prebio coffee nga prebiotic plus probiotic agmay malumbay. Abakan naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
12: Balitang negosyo.
1: Umabot yon sa 197 million pesos rong kasamaran sa sektor at agrikultura. Kagayt mga bagyong Luis agmaymay kay ibahan rong habagat sunod sa Department of Agriculture. Pinakamabaho nga kasamaran rong ha-record sa mga kaganasan nga umabot sa 143 million pesos. Sa piyakarag ginhambay DA nga minimal gamang, rong ginagauman nga epekto kara sa produksyon ng presyo at bugas, samtang posibleng makaangkon it pagtaas sa presyo it mga tinugang.
12: Balitang negosyo.
9: Dugang talya sa itong balita sa patagit negosyo.
12: Balitang negosyo.
9: Posibleng aboton it has to Disyembre bago mabuo rong 12% nga VAT sa system loss charge sa panuuktan sa kuryente sunod sa Energy Regulatory Commission o kon ERC. Ginhambay it ERC nga kinahanggan paraya sa pag-aproba maghalin sa Bureau of Internal Revenue ag tempo para makapag-adjust rong mga electric cooperative ag pribadong utility sa andang billing system.
1: Ang sa atong balitang sports, hatod kato ni Clinica Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5,
13: wow!
1: Mag-Clinica Dio Fresh. Nung organic nga Dio Roll-On, nga mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Pumakot itatlong ka mga gold medals si Filipino weightlifter Albert Ian De Los Santos sa 2026 ASEAN Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna rong 19 anyos nga Pinoy sa snatch, clean and jerk, ag total sa men sa 70kg junior category, samtang nagtagana naman ni Mawit bagong world at Asian junior records sa anang weight class.
12: Balita Sports!
9: Dugang at talya sa itong balita sa patag, itinampan.
12: Balita Sports!
9: Tatlong ka mga magagko ka mga hampang rong magabukas sa 2027 or dekar niya 2026-2027 NBA season sa Oktubre 20. Kay ibahan rong dekar niya Philadelphia 76ers kontra sa defending champion nga New York Knicks, Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons, ag Oklahoma City Thunder kontra sa San Antonio Spurs. Bidaman sa opening night rong championship banner racing at Knicks, samtang umahan nga mag-aatubang rong Thunder ag Spurs matapos rong adang hampang sa Western Conference Finals Showdown kung nagtaliwan na season.
12: K5 News FM.
14: Yan ang radyo ko.
13: Wow! May puso.
12: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
1: Namatay yon sa edad nga 25 rong mutya ng Kawayan 2023 nga si Alexis Ann Ramos matapos masangkot sa Sangka Road accident sa Kawayan Isabela ko Agosto 9. Sino sa report kay bahana na nga namatay ro anang nobyo matapos sumunggab rong andang sagakyan sa Sangka nakaparada nga truck. Nagpaabot mata ita simpatya rong LGU Kawayan sa pamilya ag mga kakilaga ni Ramos naging describe nanda bilang Sangka mayad nga representante at syudad nga may grace, poise, ag malasakit sa komunidad.
12: Balitang Entertainment.
9: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast.
12: Balitang Entertainment.
9: Uman nga umarangkada rong 2017 fantasy action o rekord niya fantasy action film nga anda rekord niya Ang Panday nga ginabidahan agin direct ni Coco Martin matapos ra nga makaibahan sa top 10 movies ita Netflix Philippines. Magpasalamat mat si Coco sa mga nagpamantaw at padayon nga nag-suporta sa pelikula sa mga streaming platforms.
1: Alas 6:16 mga K5, aton karang oras, ag sa dagaga na nait, aton niya panyampo, sa aton niya pag-asa, DOST.
15: K5, bantay panahon!
16: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, naging isang ganap na bagyo na, yung low pressure area po na minomonitor po natin kahapon. And as of 8 in the morning today po, ay lumakas pa ito bilang isang tropical storm at meron ng international name na Nangka. Huling namataan ng bagyong Nangka at 2,310 kilometers po sa silangan ng extreme northern Luzon. At base po sa ating analysis, ay kumikilos palayo or eastward po ang nasabing bagyo at hindi na direktang makakaapekto sa alimampanig ng ating bansa at hindi na din papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron tayong minomonitor ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito po sa loob ng ating FAR at meron din tsansa na within the next 1 to 2 days ay meron diyang mabuo na low pressure area pero in general movement niya ay palayo din po sa ating kalupaan. Yung southwest monsoon or hanging habagat ang siyang nakaka-apekto pa rin po directly sa malaking bahagi po ng Luzon. Dinedirekta po ng mga weather disturbance dito po sa may east ng ating bansa itong southwest monsoon natin at nagkakaroon nga po ng interaksyon sa kalupaan po ng western Luzon. Kaya matataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, pabugso-bugsong malakas na ulan dito sa may areas po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At malakas din po, meron din tsansa ng mga paminsan-minsan light to moderate rains in some areas pa ng Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon and Southern Luzon. Base naman po sa ating latest heavy rainfall warning, as of 5 p.m, meron tayong tinaas na yellow rainfall warning dahil po yan sa habagat. Ibig sabihin, heavy rains po ang posible sa susunod na 3 oras hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. Meron tayong yellow warning or heavy rains na aasahan sa Zambales, gayon din sa Bataan, hilagang bahagi ng Tarlac, Northern Nueva Ecija, gayon din sa may Southern Pampanga, Southern portion ng Bulacan, buong Metro Manila, halos buong Rizal, at dito rin po sa may western portions ng Cavite and western Batangas. Kapag meron po tayong yellow warning, meron nga po tayong heavy rains or malalakas sa mga pag-ulan. So maging alerto po yung ating mga kababayan na naninirahan po sa mga low-lying areas dahil posible pa rin po ang mga flash floods or yung mga pag-apaw ng ating mga kailugan. At knowing po na ilang araw nang inuulan itong mga areas po na nabanggit natin, mataas din po ang tsansa ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Para makita po yung ating heavy rainfall warnings na latest, every 3 hours po nag-update po tayo. Makikita nyo po yan sa inyong browser at i-type lamang po yung panahon.gov.ph. At kapag na-type nyo na po yan, makikita nyo yung mapa ng Pilipinas. Pero mag-focus po tayo dun sa tinatawag natin na bell notification po dito sa may upper right corner. At pag-click nyo po yun, makikita natin yung ibang mga advisories and warnings po na pag-asa kabilang na ang heavy rainfall warnings. So within the next 7 days po, meron nga po tayong weather disturbances na minomonitor po sa ating monitoring domain. Si Bagyong Nangka, inaasahan pong kikilos palayo at inaasahan kikilos naman pahilagang silangan sa mga susunod po na araw. So hindi naman siya direktang makakaapekto. Yung minomonitor nga natin ng mga cloud clusters, posibleng may babuo dyan na low pressure area pero yung general movement niya ay eastward. Susundan po itong si Bagyong Nangka. Habang meron din po tayong posible na weather disturbance pa or possible low pressure area sa mga susunod po na araw sa malayong parte pa dito sa may gitnang Pacific Ocean at yung general movement naman niya ay moving towards dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagsapit po ng Tuesday, nasa labas pa naman ito ng PAR, di pa naman makakaapekto sa ating bansa. May medium chance or katamtamang chance na ito yung ma-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At posible pa mabago yung scenarios natin regarding this weather disturbances kaya lagi pong tumutok sa ating updates. Para naman sa lagay po ng panahon by tomorrow, Thursday, that's August 13. Magbawang pa rin po ng payong, kapote or boots sa malaking bahagi po ng Luzon. Yung mga inuulan po ngayong araw, posibleng ulanin pa rin po bukas. May tsansa pa rin po ng pabugsubugsong, light to moderate with at times heavy rains. Ang Ilocos Region, Batanes and Babuyan Group of Islands, halos buong Cordillera Region and Central Luzon, pababa ng Metro Manila, halos buong Calabar Zone at dito rin po sa may Mindoro Provinces, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at landslides at tumutok or makipag-ugnayan sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng evacuation or rescue at sila rin po makakapag-decide kung meron nga bang cancellation ng pasok or trabaho sa inyong lugar. Habang natitrambahagi naman po ng Luzon, ito pa rin mga nasa eastern sides, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, sinasamahan ng mga pagulan pero hindi kasing dalas itong mga areas po na nandito sa may western section, lalo na dito sa may Kabikulan, generally fair weather conditions naman po. So for Metro Manila, mula 25 to 30 degrees pa rin na temperatura bukas. For Baguio, malamig pa rin po from 18 to 21 degrees at may kainitan sa Maytuguegaraw City, Cagayan, hanggang 33 degrees Celsius.
17: K5 Bantay Panahon! K5 Bantay Panahon!
1: Maka K5, inyong nabatian, ro mga nagapangunang balitaan sa aton niya pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast. Wednesday edition, August 12, 2026. Kinatod ka ito ni DTX Coffee. DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rung mas nipabaskog nga alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton niyo official Facebook page, K5 News of FM Kalibo 94.5.
9: Agi di ba kalipat nga sundan kami sa aton niyo official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag sa atong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan ro mga record nga biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog ng website, K5 News of FM Kalibo, sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5, JR Unaya. Sa nga gan man, itaman nga president at CEO kay Dr. Ramin Itang Uy, kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmano.
9: Aga kuman, si K5, saan sa mga
1: para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo,
9: K5 News FM.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labos tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Dios nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Dios sang mabal-an niya sang nakita niya nga kita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kamo tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita mag-uswag, mag-tubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agud nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala na ikatubtuban. Amo na nga sining at yun sa gihapon pasalamatan tang Dios. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong tuig kag sa sining tuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw. Tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial and protection aton mga baton halin sa iya. Laki pa ng financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanahalan. Namun ang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita, ihatag sa makaako. Kaya muna iya ginkanahalan. Namun lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga pagtuntunan. Sang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Nakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026. Nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagpariton niyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang botes sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rock Ramiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatukubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan. Nawa, kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat kami sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Mimpi Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan, sige hapon gusto ko nga basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini tungod kay nakabalo kamo kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nagabot na.
Kaya ang tiyon sang aton kaluwasan, mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuosing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iyasang kadululman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kon pagpahubog-hubog ang pagpakihilawas o kon sa pagpatuyang sa unod ang mga pagilinaway kag pag-isaay. Sabaylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo suong inyo hinangiban kag indi na ninyo pag saksapakon ang inyo makasala nga kinaugali. Kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Perti ka nami nga laigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni-aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magkasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga, bisan na wala. Ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton ginabalik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya kaya muna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa dawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag iloy sa malipayon nga bangod tuig. Apan himuon ninyo balay ni nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. Kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pero may kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, happy new year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila. Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Kama na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, maghimo sang isa kamalipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya,
nagadala sing kabalaka kag kahul sa gipusoon sang Diyos noon nga maginikanan. Tuo na siya. Mga Diyos noon ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Naman na nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tingwaay ninyo, nga sugdan ini nga tuig, nga mas husto nga mga katuyuan kagputli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas, paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat at liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro paga buksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, nagtubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel nga pirme naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig nagahambal sang may nayuhon nga pagtamiyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon nagahambal sing walay pasinsya masubuk nga mga tinaga. O, di ba? Pagkambalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amo nang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo isang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa mo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya. Apang ang ilat ay pusoon, wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong atuig nga ila na-experiensyahan. Ma-experiensyahan ta. Basta nga kita nakaangot sa Dios, mga kabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suno sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Diyos nun nga ginikanan. Magdala inising kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talagasaon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon? Muna, kay kabalo na kita nga essence gift sa parang sa Christmas, bisan sa araw sa New Year, may araw sa New Year, gapon essence gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang hinatagay sila. Pero nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Diyos nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya, mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sa ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abiyan, ilang mga
amigo, amiga. Hindi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa kamalulo kag malinong espiritu, mga kabataan? Kung dalo naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga hindi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handong may nayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhan ay sa adlaw sang bagong matuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana, kag mga asawa, mga utod, kag mga abiyan, kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo, kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang balon mga kuturan?

Ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan. Hindi na madala sa bagong tuig. Siling nila si Diyos, J si John, O-S-S, ang ila Diyos, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano yung ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Ngaman kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungkong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay nga Dios. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig? O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na gasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa kasimana sa ang ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang, kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginabaldiri sa pagbayad sang ilang mga utang, ginapatawad sila. Gani ang bagong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kag labi pa dapat naton gugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, pwerte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ilang nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang nga bag-o tuig. Wahin na magkita sing tiempo mga parayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025, at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapalang kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng Pilan K5 News FM Philippines.
Pagpalain mo man ang CEO ng Camilo Oil Pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpalain na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot na langin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Diyan nga mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanun sa ka nag-start o inom o DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
3: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag inom.
2: Tumultag o gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy,
5: ako yan nag-inom kay DTX 500.
4: Nga man?
5: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
4: Correct.
5: Especially yung mga tao na may family history sa diabetes. Ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon.
4: Kung may diabetes ka, Sir Boy, daliga ka tinglo ang pangkreas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkreas.
5: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an multibudlay na.
4: Correct na, Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali maghubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas, Sir Boy.
3: Husto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
4: Wow. So amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
1: DTX 500!
6: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may DTX 500.
7: Sa kapila ka mag-inom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
7: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginapatsyak maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
8: Dugang ang mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid.
4: No.
8: Ang DTX 500 gagmay tisi kinanglanon gid. May tuman ini kadako nga rule sa aton nga thyroid. Kung ini maigo sa oxidative stress, magka-problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amun yung mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
4: Either hyperthyroidism or hypothyroidism, engineer.
8: Doon sa problema ini isang metabolism, na kung hyperthyroidism,
4: ganiwang ka,
8: dasig
4: ang
8: dasig imo ng heartbeat.
4: Correct.
8: No? Kaga gamudlak.
4: Abin mo, aking sa imo.
8: Correct.
4: Dali may hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
8: Ganiwang ka.
4: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
8: Correct. Wala gana. Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
4: Piga pag in memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag Mighty C, malikawan gina.
8: Correct.
4: Normal lang imo nga, no?
8: Dapat lang.
3: For only 14 pesos, ha? Amo ng protection nga matag sa imo?
5: Kaya hindi lang amo na. Kulo ka naman ang oxidative stress, makahatag man high blood.
3: High blood pressure.
5: Problema ka man sa arthritis. Healthy, kaya imo ang brain mo, healthy, kaya ang liver mo healthy, kung naka-DTX 500 ka.
4: So, malikawan ang pagnako kag paghubag man sa imo nga prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. So, hindi na magulat nga magbalatian ka. I-DTX mo na, i-Mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Hey!

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa

7:23 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambahan sa Kalye 5 ngayong araw na ito ng Wednesday. It's a midweek. At syempre, pasamahan niyo po ako hanggang mamayang alas 9 na naman ng gabi. Ha? Dalawang oras nating pagsasamahan itong programa na ito kung saan tayo ay mag-chill lang. Ano man ang problema ang kinakaharap ninyo, ano man ang kinaiinisan ninyo, ano man ang rason ng inyong bad trip ngayong gabing ito. Power interruption man yan. We should stop saying brownout pala mga K5. The proper term is blackout. Pag sinabing brownout mga K5, ibig sabihin yan low voltage lamang. May power pa, pero kulang ang boltahe. Makita nato nag-kirap-kirap man ng mga iwag or mahinay dutiyog it electric fan. Yan, brownout ang tawag dyan. Kapag wala talagang power, ibig sabihin blackout. So blackout pala is the correct term. Oo, meron kasi tayong narinig no sa social media ang sabi pag brownout sa ano daw sa umaga nangyayari, pag blackout naman sa gabi. Regardless kung anong oras nangyayari yan, depende po sa kung ano yung problema ng distribution ng kuryente sa inyong mga lugar. So for example, dito sa Aklan nag-implement ng MLD or manual load dropping. Ibig sabihin, walang power sa ibang mga lugar dito sa probinsya ng Aklan. Ibig sabihin, blackout. Blackout is the correct term, not brown out. Ah, diba? At least meron kayong ano natutunan kahit konti man lang ano. Dahil trending na trending talaga. Hindi daw kompleto ang araw mo dito sa probinsya na Aklan kung hindi mo nakaranas ng brownout or blackout. Oh, grabe naman. Diba? Mayroon sa Calibo, swerte taro Calibo. Siyempre, sentro tabi ro Calibo at ginatawag nga business operations. Eh. Yet aro mga negosyo. That is why tigagsahon at ano, nga nag-brownout sa sentro at Calibo. Ay kung sa mga lugar ka man at Altavas, Balete, mga Lezo, ba permit ah. Speaking of, doon yan yung nag-implement yung man makarong adlaw. Rung Akelco at MLD or manual load dropping. Gros ang bilogon sa mga apektado ay Feather 8, rung Lezo, rung Feather 6, rung whole municipality of Nabas except sa Union, Libertad, Rizal, Pawa, Tagarorok, and Unidos. Kaibahan Mando, Feeder 16. Rung Manop, Lupit, Ambolong, Poblasyon, Sungkolan, Mandong, Napti, Mambukyaw, Palay, Kamansi, Angas, Manop, Kabangila, Katmon, Damayan, Sityo, Magabaka, Lupo, Altavas, mga ka-K5. Sa Feeder 9, apektado Mando, Lezo, except Agkawilan, Silakat, Nunok, Kaibaw, Bugasungan, whole Malinaw, portion of Banga, like Daha Sur, Daha Norte, Tinapuay, Sityo Pagidait, Alaminos, Madalaga. Pati Mando Feeders, wow, nakaligtas, Robalete! Bukong gimat, kwan una, bukong gidman it, brown out una, or black out una sa Banuat, Balete. So sa Feeder 7, kaibahan ka ron na bilog nga Libertad, Antique, whole municipality of Pandan except Arakay, Napid, Maadyos, San Joaquin, Santa Ana, Badyangan, Perfecta, Bagong Bayan, Borwanga, mga ka-K5. Sige, agaparan-paran nyo karoon nyo, pasensya mga ka-K5. Mag-relax-relax, magkape-kape ane gamit rong Clean Ka DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Tuloy-tuloy ang ating tsatsahan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Susunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: joyride man to, biga.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
0: Sakay ka, kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
2: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
6: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
2: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Klinika Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ni si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darren Villavior.
11: Ni si Kirby

0: Si Papa ay na!
1: 7:52 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kalising. Kuhatid po sa atin ng Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan laging mag Mighty C. Ay, batiin natin ang mga nakaantabay na katutok sa ating programa kay Ma'am Melda Baez. Good evening, number one gihapon. Kay Claire Hanson, good evening. Kay Sir Jose Nelson Delphine, yeah, pero may ginakatutok ko na karun sa ASU Banga. Magandang gabi po sa mga nag-ihapon yon, makarang mga panyempo, no? Alang-alang uratan nga petsa, ika-12 et Agosto. Aba, siguro ro, suga et kaabuan makara uga, noodles, medyo tagani ro, uga, noodles, kuan nga ron, sardinas, di ba? Nami, taron, di ba? Especially kung amat gat, ah. Pero kung perme, lisod man, nagisakit man imong tagiliran. Diba? Ano man namin may experience, no, mga ka-K5, nga maabot rong time, nga rong mga suga, kapreset, noodles, uga, dilis, sardinas, high cravings yun, ah? Diba? Buko nyo ta it, pangtawid gutom. Mamandro itlog, diba? Doon nag-salbar ka ton, pansit kanton. Nasuha gani ako dati't Milo. Pati kikiam ag fishball gasuga ako, especially kat ko ano, during my college days ag mga Biyernes na abi man na negative yon. Nakasuga man ako at barnuts. O yun ko tabi ro kwan nga ron do chocolate sa humay eh. Mga ka K5 agro nga Milo nga ron or Ovaltine, di ba? Kung pili ang dikaron sa Daiwa. Hay, paborito ko ang suga ron during my elementary years. Diba? Kasi mahilig abi ako sa tamis. So, syempre, malipay man kita, no? Nga, maabot man the time, nga mga pagkaon nga ginakonsider naton dati, nga pamatid, gutom, or let's say, pangtawid during mga times nga pigado gid kita, no? Ay makaroon ay naging cravings lang. Kita mo rin mga OFW nga ron. Like for example, kat mga, may mga residency with abaga sa ibang mga pungsod. Ay kung mag-uli saan tayo, nagadagagin sa mga products. Oo, mga dayok. Mga uga nga ron mga ka-K5. Ay cravings yung lat ananda. Oo. So, kung tama, about man wrong time, no? Nga, cravings lang man natin do yun nga ron. Buti nga nun ay nakalampuwas yun kita sa kapigaduhon. Huwag kita nagginagaid sa kapobrihan. Hello kay Mami Hana nga nakatutok. Kay Toto Hans, good evening. Tulog na ikaw, Toto Hans. 7:55, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa. At ito ang K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siya ginamarchak da. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May gatuslok. May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. Ay, may
3: gigigil. Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo oh. Na ang lain sa
3: ang kaan. Imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabaglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Mm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Imo, dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
1: Correct. So ano ba lang kosa ni neuropathy? Number one. Mm. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa maya diabetic ito na pati, asa diabetic neuropathy panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya
1: imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas nagali akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
5: Ang ibagay, sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla? Exactly, kung bisan huwag ulod ang chan mo.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir, boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, like, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir, boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol
1: no?
5: Hindi
3: why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take na. Note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuhanin mo ang nerves, daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May
1: covering. D3 Bio ang gakovers.
3: Tapos sa sulod, ana, may dendrites. And ang isa, axon.
1: Axon.
3: That axon, ang axon, amo nang zagko ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ganaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves. Hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
1: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan-tanan, no? Antiparasitic. Protozoans, no?
3: Amo nang bintahan mo nakainom ka sang D3 Bio, yung mugin ang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Si Papa ay na!
1: 8:24 ang ating oras, second hour na ating programang Tambahin sa Kalisigo. Alam nyo ba na yung araw na ito ng August 12 ay ipinagdiriwang natin ang Middle Child Day. Hello sa lahat ng mga middle children dyan. Bukon it panganay, grabe gid abi ro pag-alaga akong panganay no, akong first born mga ka K5, iba gid arong pagtutok, pagcare it mga parents. Aga imaman sa bunso, 'di ba? Medyo may special treatment gid sa panganay ag pag-abot sa bunso. Agro middle children kung amat. Mga middle child, no? Sandaro medyo forgotten ko no nga ginatawag or the most overlooked sibling. Yan. Ang Middle Child Day ay para i-celebrate ang mga anak na nasa gitna, kaya nga tinawag na middle child. Yung madalas napapansin na okay lang yan, kaya na niya yan. Pero behind that image, maraming middle children ang nakakaranas ng struggles na hindi laging nakikita. Madalas silang feeling overlooked dahil ang panganay ay may expectations at responsibilities, habang ang bunso naman ay mas napagbibigyan at napapansin. Itaon man na kay bunso, abi man naron. Dahil dito, pwedeng maramdaman ng middle child na kailangan nilang mag-adjust, umintindi at magbigay daan para sa ibang magkakapatid. May tendency rin sila na maging independent at self-reliant. Maganda itong quality, pero minsan, ibig sabihin nito ay nasasanay silang hindi humingi ng tulong kahit kailangan nila. Maari din silang magkaroon ng feeling na kailangan ko po bang patunayan ang sarili ko para mapansin? At dahil madalas silang nasa pagitan, pwede rin silang maging peacemaker sa pamilya. Ayun, yung taga-intindi sa magkabilang side, taga-adjust at taga-ayos ng conflict. Nakakapagod din maging strong at understanding all the time. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng middle children mga ka-K5 ay ganito. Every family is different at hindi automatic na may middle child syndrome ang isang taong nasa gitna. Depende rin talaga no, sa treatment na ipinakita ng mga magulang. Ayun. Kaya dapat sa mga magulang, never ever kayong magpaparamdam sa inyong mga anak. No matter kung sila ay panganay, bunso, or middle child, huwag ipaparamdam na meron kayong special treatment sa alinman sa inyong mga anak, para hindi magkaroon ng ng feeling na ay mas palangga tama na imaw. Kapin pa abiman ako ang mga middle children mga ka K5 ay mga pinaglumaan ipanganay arong ginatao. 'Di ba? Kaya nga yung Middle Child Day, magandang paalala ito na hindi kailangang maging panganay o bunso para maging special. Middle children deserve to be heard, appreciated, celebrated, and reminded that they are important not because of what they do for everyone else, but simply because they are them. So sa lahat ng mga middle children, happy happy celebration. At naway hindi nyo naranasan yung mga binanggit natin na feeling overlooked kayo, feeling less important, diba? O kaya naman ay feeling kinakailangan nyo mag-adjust lagi for the family. May mga middle children din naman talaga na pinalad na sila yung paborito. Diba? Yan ang sinasabi natin. Middle children man, panganay, o kaya naman bunso. Wala dapat favoritism sa mga magulang. Dapat pantay-pantay. Alas 8:28 ang ating oras. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibotlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag labuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Sinatinang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Day of Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5. 94.

0: Si Papa ay na!
1: ay 8:49 ang ating oras. At syempre, pa-oras na rin para kay pansamantala magpaalam. See you again tomorrow, mga K-5, para sa ating programang Tambayan sa Kalisigo. Programa atin po sa atin ng Klinika DTX 500, the Superior Antioxidant. At syempre, kasama rin natin sa ating programa ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At syempre, para mukompleto ang ating The Power Trio, kasama natin ang D3 Bio with the power of vitamin D3 and cold-pressed extra virgin coconut oil. Sa mga wa pa kaihapon, hay, ano pa inyong ginahugat? Or may ginahugat pagidman? Imne etobe, ag tumugog. Diba ka? Ngayon, mag-sinelpon ay kung hilipasan ka pakarot duyog, hay, basimalisdan ka magkatugog. Aga, kapin pa kung magdungan baga, aron naduga, aron imong kaduoy gon, tapos inatake ka at kagugot mon. Oo. Malisot, manami, mataron mga K-5, kung gutomon ka sa gabi, ag may imo, matabagang gina, pwede nga, kuyam-kuyam. Diba? May mga stock na matimuro ng pagkaon. Kaya paaling kung uwa nga ni. Ag imo malangani kunda nga pamaagirong pagkatugog. Diba? Para at least, pagbugtaw mo, hay, a new day na naman na survive mo ang isang gabing wala kang kain. Diba? Tinatawanan lang natin ito mga K-5, pero marami sa mga Pilipino ang nakakaranas ng ganito.

Diba? Masakit isipin na wala silang option. Kung gutom sila, wala silang choice kundi ang matulog na lang. Diba? Mahirap kapag napunta ka sa ganyang sitwasyon. Kaya blessed ka pa rin, kaibigan, kapatid, kung pag nagutom ka, meron kang option. May option kang kumain. Lalong-lalo na kung may option ka pa kung ano yung kakainin mo. Diba? Kasi maaboraton ka rin nga mga kababayan. Pwede mat sa Pilipinas, no? Sa ibang parte mat kalibutan. Nga roon dangit akaroon nga choice sa hay makaon ka or hindi. Diba? Oras natin, 8:51. I'll be leaving you this song coming from Joss Garcia. Adios. See you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Wednesday. Wednesday pa lang. Mga madali tayo sa Thursday. Sa kasamang K5 News FM, ang kampiyon na istasyon.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
5: aso.
4: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan niya panghabal ng panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ang hindi ka kaginawa, ito delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management Sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isa sa pamatuo na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kang Mighty C.
5: Correct.
4: It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permina to ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ben ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa ato.
5: I-transfer sa imo.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
5: Hindi
4: ka kapoy magsikaon na ng mga bark.
5: That's
4: why DTX 500 lang ang Mighty C. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
5: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Dali natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga Clinica Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jim Polineroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jim Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninging sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok yung immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang tagpaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciar mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid.
4: Oo.
2: Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una, daw gwapa pa to sumong hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. Pero pag itubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakakuan niya.
2: Kisa ginaika-pickup niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol, engineer, it could either be, unay yan ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako, kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na.
2: Oo, no? Nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol? Tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: Hindi siya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imong ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pus.
2: Ano pada o pus so cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new
2: man
1: cells.
2: Cells. Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka-cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutom ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sang mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo tong imong tinay, hindi ka itong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ito sa prutas sa utan nun, taas ng antioxidant, pagod may aratay pang bato. So kung dalang-alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan...
2: Mikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Among kinanglanta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
2: Namunang inaulat ko gano'n.
1: So, apoptosis
2: ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magkap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pagpagana.
1: Hindi na impromptu, kaya reading naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500,
2: wow.
4: kontrakan, sir.
1: Oh, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect nito. They help each other and enhance magdi-tribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubos si Pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubos si Pon kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, tag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw. Gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kuaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbaho sa mulawas, gintap na sa ngininga habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sa imo skin. May ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo na kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh Sir Boy.
4: Kay may VCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor, you know? That's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat-amat pa puti ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ka makita ina kung medyo kangay-angay ka hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Panami, mas carrots. Eye care pa magambal ka, eye do ka lain, how? Pero anyway, no, kung besides eye care, na migidya kung gapangapi ka.
2: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Ibang kapagpagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balizer boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants, kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinical probiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Muni ang gapanamin sa aton mood, no, and of course ini mga B vitamins, hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng mga neuropathy, nami man sa imo brain health, and of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na yang ginahimo, amo na yang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo niya sabat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik ka niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atun libido. Sexual desirable, Sir Boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadonglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo kay nga kuno wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala mo sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
4: ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng ba
2: bayan.
1: Dalang Sir Boy, uras ta, medyo bitin agad. Ay mo mga parting words, Sir Boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamatamat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amuni ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usasang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imong mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagda ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Rony Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakas, mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Ilis na pagkadungog na po sa D3X 500. Akong gindubol dos, mga kapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalik sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Formbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Formbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Formbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga kutika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics,
4: Mighty C,
5: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
5: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Day of Fresh Roll-On,
4: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: You're listening to 94.

0: K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may DTX 500.
3: Kasi nagdaw ka pila ka mag-inay?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: O, ay, niko ginabatsyan, maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
2: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upod ta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
5: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
4: Oo, husto. No?
5: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Tuloy lang na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko, no?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Unlock kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
4: Amo na
5: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron, damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
4: Mabulag.
5: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa MITC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day gina akong ang DTX.
3: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
7: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
5: Ang magiging ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
4: Ostogin, ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sa ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kung retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kung pananawan. Kag kung malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
5: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
4: Wala na chance ang mabalik
5: na
4: pa.
5: Na mo? Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokal.
4: Sugod na buron, ano?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulatan nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gid ya DTX, inom MITC.
4: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo nabulag na utod ang tiil bakod sa diabetes. So good ka na.
5: Ti amo na nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo Sir GP ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
4: Agree ko da, Dok.
1: DTX
0: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: istasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga muti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga toy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Tibo! DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: Chicks, Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinat ha.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-ed katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamiks ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, today, mag-aid ako sa akong body odor. Kaya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa butik sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Deltanativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening

Bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga kaon.

0: Kaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae, ining fibroids or myoma. Sa mga nagabukol dang tiyan ha, nagableeding, istoryahan ta karon what is myoma. Kaupod ta sina nga discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, si Sir Boy Sulweta, aton nga registered nurse researcher, and of course, Engineer Ronnie Albao, the extend man, Dr. Ramil.
2: Kabay pa, nainom na ni Engineer ang iyang extend, iyang detrib bayo ya kadit X500 kag nakapamassage niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Isa sang mga problema sa reproductive organ sa mga babae amo ang pagtubo sang myoma. Ang akon nga Iloy natubuan sini sang last 2004 si Mami. Ini ang ginkakastro surgery ama kun mo daw baldi kadako. Sa pagkadako-dako sang myoma niya. Apang ano bala ang myoma? Ini bala ang delikado? Ano ang kinalain sini sa cancer? Kag paano makabulig si DTX500, Dr. Kag
2: si Mighty C. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP. Layo chances sa imo nga makuani matabo. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang, kay 95% sini,
1: hindi siya cancerous.
2: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
1: Imagine ko, gadako.
2: Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Gadako dyan.
1: Gadako na yan.
2: Mendumduman ko blaw nga. Gabusong ko no, pero pag pa-check up, hindi man, gali.
1: Amin na si Mami, amin naman na tambok. Kagaling mayuma.
2: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
1: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit niya na
2: ipit niya. So, amo na ang mga posibilidad.
1: Ang mayuma, ang ginatawag man nga fibroids. Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Ini siya ang himo sa muscle cell kag fibrous tissue, no? Muscle tissue and fibrous tissue. That's why fibroids ang tawag. Mayo na lang kay hindi cancerous, bangod according sa office sang Women's Health, 20 to 80% dok sa mga babae makadevelop sang fibroids or myoma in their lifetime.
2: Yes, so kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
1: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, hindi na ka mo mag-inom DTX.
2: Nila, eh?
1: Oh, prostate. You are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
2: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
1: Husto.
2: Imagine
1: ka
2: 3 to 10 times
1: kamangihi
2: ngi sa isang gabi. Imbis enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir GP, nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500, adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate. Gusto ko blaw straight tulog ko, Sir Boy. Amo na ang rason nga aga inom gi ko DTX 500 kag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
3: Amo na, Sir GP, kung overuse ka or underuse, magka prostate ka man.
4: So, live in moderation lang, ha?
2: May rason. May rason. Kaya exercise kag over-exercise.
1: Engineer, ha? Basi over ka na,
2: ha? Ang problema, abi, Sir GP, ining mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang mayuma ga-prolap sa ilang akwan. Sa ilang vaginal canal. Sa kinatawa sa babay. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
1: Mister? So, pag-check up, ano na, no? Mayuma na gali, dok?
4: Kananan, pa-check up, gid. Kag mag-DTX 500 and Mighty C and Pure C.
1: Oo, sambali, dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
2: Kung dako na.
1: Kung dako na. No, by that time, dako na mayuma.
2: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Absence of blood.
1: Absence of blood.
2: Tapos,
1: aminorrhea.
2: tingala ka dugay-dugay ihi ka way maka diabetes.
3: Tapos inang frequent ka do may mga droplets blaguro.
1: So fatigue, anemia, fatigue kag pangluya, isa ina sa mga sintomas.
2: Wala man ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gayon ka di TX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kay nga man, syempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kay nga man, puno sa antioxidant o, may pambato sa mga gabuang buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka di TX 500 kag may TC. Hindi lamang cellulase ang reproductive organ, kundi ang tanan nga cellulase sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells.
1: Kag protektado ina sang kwan, may TC or pure C kag DTX 500.
0: TX500. Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una pila man?
0: 300.
1: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX500?
0: Mga duha pa ka semana kapin.
1: Pila imong nainom DTX500?
0: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka stab. Yun sa manipag pag-inom.
0: Multag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
0: Oh.
1: Ya pila na may sugar nimo ron?
0: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
5: TTX500.
2: Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. From sa ginakaon gid sir boy.
1: Correct.
2: Tamis. Mahilig soft drinks,
1: added sugar,
2: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon.
1: Abaw!
2: Grabe, kontra-kontra ginaya. Mga hindi na manami, no? Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sa tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid TX 500. Inom gid may TC or pure C in general.
1: So, correct kid Dr. Ramil, no? Ang pathogenesis ang uterine fibroids is multi factorial. This includes sex hormones, genetic factors, cytokines, which is mabuligan ni mighty C, kung kag-oy pero si, kung hindi mango si immune system, constant inflammation, abi, will result to tumors eh. No?
2: Ano na gani nga, mas mayigid, inom na lang ka, miskan may mayuma ka na, inom na gid ka, di
1: mas nagid nga mainom ka.
2: Ang purpose na is para hindi na makanto sa cancer. Hindi mag-canceros ang mayuma. Tigay, siyempre, ang DTX 500 kag mighty C, mayra anti-inflammatory properties, anti-carcinogenic,
1: anti-mutagenic.
2: Anti-mutagenic. So, din ka pa, adlaw-adlaw inuman ang imong ano, imong DTX 500 kag mighty C.
3: Inang may nagahabok di Dok daw goiter or something mo na.
2: Makabulig.
5: DTX 500.
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
6: Taas ang ako nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imong sugar? Nakapacheck ka?
6: Patigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
1: So, pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 180,
1: wala
6: sir.
1: Wala ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
5: DTX 500!
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reven Tour Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Ay mga ano ha, mga active people, lalo ng pamilya sakay sa mga public transport, ga jeep, ga tricycle, ga bus, responsible niyo na, it is your responsibility nga nami ang inyo proper hygiene, no? Dapat mag Santon Plus Herbal Soap, anay, ligo antes magagwa sa balay, no? Okay, ang Santon Plus Herbal Soap with V PCO, protektado kasi ni tanang yung mikrobyo, bakterya, pati fungal infection, kayang-kaya. So, mahamis ng imulawas, hamis ng guya, hamot pa ang imulawas. Duangan mo sang protektor sa bayan. Ang Klinika Dio Fresh, no? With VCO, gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok, layo ka sa ginatawag discrimination. Hindi nga pagsakay mo sa jeep na augtanan, no?
2: Klinika Dio Fresh.
8: Klinika Dio Fresh ang kalanlan. 48 hours of freshness. So, konsultiro ka, sultira ka, kalanlan mo ni, no? Para fresh na fresh.
2: Pero dapat sundon yun lang si engineer. Before magamit Klinika Dio Fresh, maligo ang
8: maligo.
2: Gamit ang
3: Santon Plus Herbal Soap.
8: Wow!
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nami, nadamo na engineer, no? Mas kadamo ko mamaligo, tugay na matunaw.
3: Huwag ka nami isang bukal eh.
8: Huwag
2: ka nami isang kuan tupad kung naka-Klinika Dio Fresh.
3: Gahamot. Nami, nami. Huwag ka ginapangita ka.
8: Sa iyo mo pang masahe.
2: Ang namihan ko, engineer, ka ng mga pigid siya, bla. Mga pisa sa DTX Coffee Mix, DTX Premium, mga butangan niya sa Litri Bayo. Tapos, gulpi, sikretohon niya inom ang extend.
3: Kampiyon. Ready na. After 1 hour, kwa na mo. Epektibo na.
8: Ay!
2: General, may bagos po nga sikreto, hambal sa mga ano mga user. So, permero ko nung round ko, no, no need nga mag-ano ka?
8: Mag-extend.
2: After. Kaya para makasikan kag third ka.
8: Extend, so, importante ni sa mga lalaki. Importante man sa aton blood circulation. Kunami, ang blood na circulation, layo kasi ginatawag nga hypertension. Wala ka sa mga LDL deposit.
2: Ang rason nga nga ma-exercise ka, sir boy, because para nami yung blood circulation.
8: Correct, correct.
2: Same lang. Kung naka-extend ka, daw naka-exercise ka.
8: Correct.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: D3 Bio kontra kay TB, no? Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TB kay pigaw. Ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bakterya. Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin nga monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also antibacterial.
2: Correct.
8: Specialist.
2: So kaya niya ang
8: kaya niya
2: sang tibihon. Boom. May nabasa ko researcher boy na ang mga tao nga palakaon ha sang butong paglubi layo sa TB.
8: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong no? Or lana no?
2: Ini subong ya. Aranas di Tribayo.
8: Ay nasa di Tribayo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pag pala inom ka di Tribayo, especially madugangan mo sang Mighty Sir Pure Caesar Boy.
8: Correct.
2: Dako ang kwan makabulig niya sa mga may mga TB. That so, biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication ay.
8: 6 months na sir.
2: 6 months. I-add-on mo ang kwan di Tribayo. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
8: Ano bala ang ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sa TB. Inisya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang in DOST, sa Department of Health, that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga.
2: Pagaluya imo immune system, dira katakyon, sir boy.
8: Correct.
2: May kuan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
1: Grabe, no?
2: Grabe.
1: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga ano, magka-TB. Siyempre, weak na na
1: weak
2: immune
1: na
2: system.
1: Immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung ditribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
1: But, yeah.
2: Tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay.
8: Kung may abyan ka mo nga may TB, may kapamilya ka mo may TB, try D3Bio, no? Updan yung D3Bio ang iyang medication. Hindi pa kung taton ang 6-month na medication sa that center, ha? Sige ho na, updan mo sa D3Bio and you will feel better. Ang bacterial load mo, mas dali mana-okay may D3Bio.
2: Mas dali ka mag-ayo.
8: Mas dali ka mag-ayo. Nga, ah, kaya ang D3Bio, yung niya ginatawag nga, antibiotic resistance. Ang mycobacterium bacteriobacteriosis, hindi yakarisis sa ginatawag ng monolaurin. Ang gapataygid kay TB sa D3Bio, si monolaurin kag si monocaprin. Si monocaprin niya, antifungal niya, pero makabulig man. Pero these two champions of D3Bio, nga si monocaprin kag monolaurin, tapnaon niya gid ang imo TB. So ano pa ginahulat nyo? Kung may mga parente, may mga amigo, may mga amiga, no? May mga lulo kag lula nga may TB, bakli na D3Bio. Ha? Bakli na D3Bio para dali mag-ayo. Budo ka tayong tananaw.
1: Bakli D3Bio para dali mag-ayo.
8: Anyway, ang D3Bio amuna, no? Way labot sina nga gin cure ang imo TB, ginbuligan, ay putiktado ka pa sa katalo kag trangkaso. So, ginansya kagid sa isa ka kapsula nga magitumaron mo 3 times a day. Ginansya kagid, ginbulong mo na ang imo TB, mayo pang imo trangkaso kag ubo kag gilanat, diin ka pa, way pa antibacterial resistant. Way niya term for a natural cure nga ma-resist ang bacteria because this is also
2: kung
8: a natural
2: sa
8: cure.
2: Pihak ka nga kalibutan, sir boy, lain ang antibiotic sa TB, iba ang antibiotic para sa ulcer, iba ang antibiotic para sa imo E. coli o UTI, iba ang antibiotic sa iban pang klaseng balatian.
8: Pwede niya isa lang.
1: Hindi niya, all in one.
8: All in one. And we're not only talking about bacteria, we're also talking about viruses. Nga kayang-kaya ni D3Bio.
2: Correct.
8: So, this
2: kag,
8: is...
2: Ang mga antibiotic nga ginagamit mo na, kinangla na sa ano, resita ka, Dr. Sir Boy.
8: Correct.
2: D3Bio, over the counter.
8: Over the counter.
1: Amo nang bintaha.
8: So sa mga I know na ini nga masakit ginakahuya no nang do gabing stigma mga ambal uy si engineer may
1: makalalato
8: may TB do oh makalalato no this is also ano magwa ni siya ang vapor sang imo breath amo na ga transport to
2: ginatago na pag may TB ka
8: mo TB ginakahuya ka no
2: siyempre huya si Doc may TB hindi kalain pa matiyan
8: nakalain pa matiyan but that's okay no need nga makahuya ka mo no kay may D3Bio no so go to your that center ginapupos ginanamo niya kung ano ginapush ang gobyerno ginasuportan ka naman ha kadto ka mo to para ma-check up ka mo may TB magaan ka mo sa bulong nga libre kag bakal ka mo sa D3Bio para magsuplementahan na
2: kung wala gid kay nag bakal D3Bio pangayo lang dadahon ka paya sa ano sa imutupad balay ang duga sang
1: dahon
2: kapayas dako makabulig sa may mga TV sir boy amo lang na agwantahan kapait
1: maulo upload kag kapait
2: kay mo kay nugbakal kontak na lang sa kapait sang ano sang dahon kapayas may mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV so kung nagano ka nagainom ka sa mga medication pwede mo na i-add on. Wala contraindication, wala problema, sir boy.
1: Kita niya lang. Ano na adlaw-adlaw gini, Dok?
2: Buwa, tagduha kutsara. Butangan mo, bikalamansi. Namina, duha kutsara, 3 times a day. Pure, ha? Kung wala kayo nagbakal D3Bio.
1: Correct,
2: kung may,
1: no?
2: May nagbakal ka D3Bio, D3Bio ka nalang, lalang magwanta ka sa pait. Maulat, mami, kung sinong mano, sinong ma-process na nga laboratory, paano himuon, kwan? Na extracted nga juice ang duga sang kuan para sa TV. Para sa TV lang.
8: Kita nyo na, no?
2: That's para sa TV ang namiyan kung sa D3Bio kayo, hindi lang para sa TV mo. Pwede sa ulcer, pwede sa UTI, tanan nga kagaw, tanan nga balatian nga caused by viral infection, kayang-kaya sa
9: kung
2: Nitribayo.
9: Kung lipaton ka, Dok, kaya ha? Man.
2: Kaya man.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Kung, for example, hindi ka matunawan, kaya man. Mm-hmm. Ha? Ano pa, kid? Ang Nitribayo, basically, ang problema sa isa ka TB nga tao, may TB nga tao, dali siya maluya, ang iya metabolism, tam-an ka nubo. Tungod, of course, overwork ang immune system, that's why tabangan ni Nitribayo na ang immune system with pagaan ka pa energy, no? Ipataas pang imong metabolism.
2: So, pero may ginahambal, sir, boy, pag tibihon ko, no, ka, grabe mo sexual life.
1: Ha?
2: Mm-hmm. Huh? Huh? Amo na mo?
9: Grabe sexual life mo. Kaya grabe
1: yun mo sa sapon, no? Latniko, mo gila na sikrito mo. TB gali. Gali ang TB ni Engineer, yan ditubo niya.
9: Kung may TB ka, kung hapon hot ka.
1: Oo.
9: Kaya may landat ka sa hapon mo.
2: So meaning pa, ang circulation grabe.
1: Grabe.
2: Basin na mo ng
1: rasyon. Amo na namin niya.
3: So papili ako ka, Mr. GP. Wala ka sex life o may TB ka.
2: Wala sang piliyon to sir.
1: Kabud life man
3: yan. TB ka lang para may sex life.
1: Amo na niyo ah. May TB ko para may sex life ko, pero ma-detribayo ko.
2: Pwede. Tapos sa pag-inda mo Nitribayo, gainit pag-inda lawas mo. Gainit pag-inda.
9: Natagbay metabolism mo, no?
3: So sa gabantay, kasamang TB patient, mag-Nitribayo. Pasyente nga may TB, Nitribayo mo.
2: Ang pamilya agad mismo.
3: Protektahan ang pamilya against any kind of bacterial infection. TB man na o hindi, kayang-kaya ni Nitribayo na. We're talking about bacteria. We're not talking about viruses pa. Nga kayang-kaya man ni Nitribayo. No? So, just to cut this short, kung may TB ka, Nitribayo mo na. Kung gabantay ka sa may tao ng TB, Nitribayo mo. Kag plus, no?
2: Biskan wala ka TB.
3: Mag-Nitribayo
2: ka. Alala, sinobi, balaan mo ng tanan mo nga ka-istorya, may TB na wala.
1: Oo.
2: Prevention is better than cure, sir.
1: Of course, no?
2: Mabakal na lang ko Nitribayo. Iway ko kabaloyas, tanan ko mga ginatubang, may TB.
1: Mas damo, lang patay sa TB kumpara sa kuhan COVID.
3: Ano yung pinakamayo, sir JP? Kung guubo ka, abi mo trangkaso na.
2: Mm-hmm.
3: Uy, kabalo, TV na. Tiway ka na kaso, kayang-kaya na Nitribayo, tanan-tanan na. No? So, with just one capsule, wake ni ka na kanalan, magpanundom kung anong cause ang ubo mo, trangkaso man o TV na, kayang-kaya ni Nitribayo.
10: Nitribayo with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Nitribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: Nitribayo, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Nitribayo, mabakal sa mga butika. Nitribayo, Nitribayo.
12: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Nitribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: Nitribayo, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
13: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
14: Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City.
13: Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo,
14: Reventor Building,
13: Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique,
14: Wantiong Building,
13: Barangay 8, Bagumbayan,
14: fronting kay San Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
14: Kulasi,
13: National Highway,
14: kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina,
14: Kabangkalan Branch,
13: located at ACM Building,
14: Texas Street,
13: Corner Bread Box,
14: Kabangkalan Public Market.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
14: likod sang Pag-ibig Office,
13: and
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City,
14: Ernai Street,
13: fronting Paglaum Sports Complex.
2: Okay. So kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kung ikaw naka Nitribayo.
1: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay, yung namagrabe. Grabe
2: ang competition ni. Ang penicillin, ang mamalan antibiotic. Antibiotic na sikat sang una.
1: One dose kills all. Pero, ang nami sa Nitribayo engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing, hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka mahipabi ka budlay gyud kakson
2: hasta mapatay ka
1: lang hasta patay ka si doc amo nang iyang experience ginamanage nila
2: hipasi grabe na mo
1: so kaya ni Dietri Bayo latent TB mycobacterium nga ara lang ka tiner sa imo di mo kakas-kakas kaya ni Dietri Bayo so pag inom mo Dietri Bayo less worry ka na sa hipabi less worry ka pa sa TB
2: or even HIV
1: so but silingon engineer assured ka nga kampanti ka nga buligan ka including sa pandemya ni Dietri Bayo hindi mahimo na ni plain Dietri
4: Juan Kuya ma Dietri Bayo ko
1: rason?
4: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient cause why kag para sa akong pasyente according to studies that was made in the United States of America taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay Dietri Bayo reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akong pamalay, baklan ko siya Dietri Bayo.
2: Kag mainom ang ka Dietri Bayo.
1: Mainom ka man Dietri Bayo.
2: So, kung na nakanami, Sir Boy, kung naka Dietri Bayo ka, perte. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot. Liwat, ang perme na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga Dietri Bayo because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Then, ma-function sang nagakaigo. Kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B
4: vitamin
2: Bs. Importante na.
4: Gut-derived hormones, serotonin.
2: Gut-derived hormones, serotonin.
4: Dopamine.
2: Dulong niya to sa kwan?
4: Sa imo brain.
2: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin na tulog mo. Ang mga importante, ang mga bintaha kung gainom ka sa ano, sa Dietri Bayo. So, dapat inom ka ganyan Dietri Bayo. Kaya kung wala ka gainom Dietri Bayo, mamiss mo ang damo ng mga benepisyo si Sir Boy.
4: Correct.
2: So, iba ganyan nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Ang muna kanami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
4: Correct, no?
2: So, liwat, no? I-combine ganyan nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon guest station sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM Dietri Bayo.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Dietri Bayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: Dietri Bayo. Ang Dietri. Yung may BCO. BCO. Yung may Dietri.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extra.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants
26: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
27: Eye Care Gold, ang superior eye formula
28: para sa epektibo nga kombinasyon.
29: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
30: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
31: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: You're listening to 94.5

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natin makaroon niya oras, alas 4.39 na ita agahon. Good morning, mga ka-K5. No, meron niya agahon, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
4: Balitang K5 sa Umaga.
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
4: Balitang K5 sa Umaga.
3: Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
4: Balitang K5 sa Umaga.
0: Michael Solorio
3: sa Balitang K5 sa Umaga.
4: Balitang K5 sa Umaga.

0: Good morning mga ka-K5. May din nga gahon sa rin mga tagpangamati bilog nga probinsya taka nagkabilugan makarang nga banwa itay kalibo. Good morning sa rin nga mga suki. Ganyan mga tagpangamati sa inyong mga panimangay. Good morning. Oh, nagagubog pa di iba kara. Samtang di iba mataan kara mga negosyante. Good morning. May din nga gahon man sa rin nga mga driver nga tiprano pa. Huwagin nagubugaw. Sa ato mga magbangon nga rang mga dayang nga mga karenderiya. Good morning. Sa mga nagpamati makaroon sa mga karadyuhan. May din nga agawang kayo tanan-tanan. Welcome makaroon sa sangka edisyon. Ita aton ka rin nga programa. August 13 yun. Anak, kadasig na mga ka-K5, no? Pizza 13 sa buwan ita. Agosto 2026. Good morning sa rin nga mga tagpangamati mga ka-K5. May din nga agawang kayo tanan-tanan. Aga syempre makita kita sa bilog ng kalibutan, no, sa aton karon nga mga viewers makaron, no. Thank you, no. I-type niyo sa yung cellphone live programs tapos space dash then K5 News FM Kalibo. I-follow, like, i-share para updated sa balita, lokal mga balita, national pati sa international scenario. Mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano aton nga mga para mga balita ag headline. Para makaroon sa ating mga nagkapaw ng mga balita, no? Ang sa ating mga nagkapaw ng mga headlines sa mga K5, no? Mga importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa Rondaya makaroon nga kampanya ita aton karon nga Provincial Health Office, no? Aga aton karon nga DOH sa Rondaya karon nga bakuna ginsabat kahapon sa press conference. DSWD naglunsar karon italaan ng pagbabago at pagunlad, no, sa pitong kabanwa sa probinsya at Aklan. LGU Kalibo naglunsar man ita linggo ng kabataan para sa mga miyembro ita for peace mga ka-K5, no. Sa atong makaroon nga paga ililiba iba pa ginaton karon nga mga balita sa ilo kita sa atong karon nga mga balitaan may atong man karon nga police report mga ka-K5 pagkatapos ay may aton man karang daya nga mga balita, no, sa daya karon nga newsroom department, no. Sa aton nga paga ililiba sa ilaman kita sa mga headline mga balita national. 2028 presidential survey close fight. Oh, Lenny Raffi versus Sara Aimee suno sa survey. Close fight gida. Sadya galera. Gina nagkagumos-gumos sa Baharo, Metro Manila ay election ta sa ng Pinino. Aga daya mga ka-K5 doon natin yung mga balita. Leadership fund it mga senador nag-aabot. Oh, grabe ito, galira, ho. Nag-aabot, galira, it daya karong 500 million naman. May mga maurat siya. Na-explica na ito, madali, ra. Balita international, Trump, pasikretong sumakay sa ibang eroplano, halin sa Turkey. Kilaro sa mga balita, informasyon, mga ka-K5, no? Aga, syempre, padaya karon yung mga balita, ginatod-gato ni ta, DTX Coffee Mix, ang healthy nga classic, kapinakakapikaw, nakadetox ka pa. May chia seeds ang mayang palaya, may anapag niya DSU, the sugared cane extracts, ang kamapait nga party tubo para masukan ng mga diabetes. Mabakal sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Iyaron sa atin nga Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa 28 dati karang Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex, mga ka-K5. Sana makaroon nga pag ililiba. Aton nga unahon ng mga headline balita international. Balita international mga ka-K5. Pasikretong sumakay do presidente at Amerika kara sa maisot nga eroplano at imong sakay kasi di eroplano nga ra ita presidente at Amerika ginatawag nga Air Force One. O, para gata na ron sa presidente. Kita niyo piliko lang itong Air Force One kanamito, no? Kita ko to eh. Air Force One, no? Ay, mga close aides ay sumakay kaibahan si President Donald Trump sa maisot karon nga eroplano halin sa nasyong Turkey kung nang taliwan nga. Bugan matapos na ni karon nga pati secretary si mga nanaog sa rondaya karon nga mabahong eroplano. Oo. Ay naging legasiya nga nagupa rondaya karon nga Air Force One nga what? Ay mga ka-K5. Ibangod nga ni sa pagag kuno ra mga ka-K5. No? May ano ra, may pagag sa daya karang Air Force One. Pero Air Force One yung aeroplano mga K5 bukod at basta-basta kompleto tara, oh, sari-sari taga basta katibay tay mo ra. ana ita pinakapoderoso nga tawo sa bilog nga kalibutan. No? Way mo nagsakay karon mga ka-K5.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Duha na tong mga balita. Yan kita mga ka-K5 sa ating karang mga balita nasyonal ag sa mga balita nasyonal. Makaron mga ka-K5 dayon mga balita ginatod gaton makaron ita extend food supplement for men manggaranon sa amino acids ug phytonutrients sa kapanit makarot ag Glavowas ka nga makabulig para masolusyonan dang frigidity, erectile dysfunction, nagkapataas pagdit potensya, ag passion, mapagakiman akong mapababayi. Nagataw mo at extrang enerhiya, nagkapataas pagdit libido, nagataw mo at extrang performance. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmedia Avenue, Kalibo, Aklan, mga kakay-5.
1: Balita K-K-5 sa umaga!
0: Oy, manami ko naka-extend ka. No? Pakaagat, amanar na, kriin mo karon niya, daya karang labing-labing, ima ko na ihapuon ka man. Sunod sa report mga ka-K5, vulgar ka ni dating sekretary Dayang Manuel Bunuan, Dukada Senador, hami ginatawag ka nga may una karong committee chairmanship. According sa report, hinagabaton sanday DPWH Leadership Fund, meaning hay halin sa DPWH so, pundo?
1: Balita,
0: Leadership Fund ko no?
1: Baga.
0: Nga nag-abot it 1 billion, Jesus! 1 billion! Samtang ordinaryo man ang mga senador ay 500 million. Si Bunuan na nagamba. Ginamba ni Bunuan na pagpahayag sa testimonyo sa hearing at Sandigan Bayan 3rd Division, may kang tanong sa kasong malversation ni dating Senador Bong Rebilla. O, oh, nakapiyansa tangan ni Mauraro. Kaso nga may kang tanong sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ay, bisan mag-million tara ng piyansa ka mga K5. What a problema. Pero kitang pobre, magto ka pa sa barangay, gumuha ka ita indigency para maging gismiling pensyon. Ay, pensyon, di mo karoon niya. Piyansa. Ah, kanamiton ko kape. Sino kay Bunuan, the Leadership Fund? Halin ta sa, according sa report, halin sa DPWH ba? May Leadership Fund. Basta may ginabuitan galing chairmanship sa dayang o committee ba? Chairman kabi man at committee sa Senado, 500 million na kimo na tao. But grab it ah. Nga, kuano dayang Leadership Fund? Sino kay Bunuan, the Leadership Fund, kara may kabilugan niya 24 billion. Hay may pahinugot naman na kay dati ani nga Senate President Juan Miguel Subiri nga nagserbing nga 2022 sa 2024. Gay ko ta ililibag ida san darito hay. Our discussion with the Senate Subiri will lay down the parameters and objectives of these funds. As sa Senate President, he would have discretion. Bakita mo pag inatawag nga discretion yung sinaka nun, pwede ka ting ka-decision karon nga kwan. Konsiin mo siguro ibutang ron, abi ho. He would have a discretion, but there's a threshold that each senator, may discretion ka man sa 500 million, pero may parameters, meaning may hangganan o kung kato na may threshold, no? Nga kada senador, ay magabuo man it minimum nga 500 million. Pero chairman, agro it mga major committees can be allocated to 1 billion, so no kay Bunuan, bata. Ginaba ni Bunuan nga DPWH Leadership Fund, eh, pwede ka ron nga nakabutang para sa mga proyekto nga igarekomenda it senador. Ah, kaya pala. Ngay ko kung naman, nagapangayo, ah, man si Senador Mauray, nagtao man mo 20 million man ako. Nga, para man na kay Congressman Mauray, para sa anak karang mga budget, iya o. Oh, ay tapos pa-interview na abidayin man na mga politiko. Ay, din man na sa ato man ang pagpaninguha para man ang mga pumuguyo man na ay hindi man na magpagbahaon. Ag doon abi man na bilang mandato sa pagbutang ninyo kakon sa pwesto, ay kinangan natin yung magbutang itong mga proyekto. Ay, suno sa mga report ay tapos ay siyempre pagdaugon, ay di may magbidding on. Ay, may mga report dahil ka nang gagawa nga man, may mga porsyento, mga ito. Ay, taong nga ni, kung matuod. Ay, kung nikita mo't anna ro, dayang mga, dahil mga diki nga, may mabahubaw yung sagagura, kabilya. Maswerte pa nga ni, kung may kita kang kabilya. Ginaba ni Binuan, do Leadership Fund ba na particular na nakabutang karon hay sa mga senador 500 billion. Suno nga ni katuman na ro si DPWH Secretary Roberto Bernardo ro nakikipag coordinate kandidat ni Senador Rebilla ag Senador Jingo Estrada para magsumitit listahan it mga proyekto ag gasumiti man nag-submit man dahil matlistahan sa ni Senador Bongo ag Robin Padilla halata. Okay ro, mga ordinaryong mamamayang Pilipino nga nagbutang kanda sa pwesto ay okay. Sigit ang linangoy rito kung may baha ang magtilinangis kung ianuro na ng bagay. Anyway, sa mga KK5 na ito sa ating kapag ililiba, oh, Good morning, Anay, sa ating karang mga tagpagamali. So, skubabong mga minsay. Good morning, ganyan mga ka-K5, ha? Kay Ronelo Bahero, good morning, Sir Mike. Good morning, mga Rinaldo Regalado. Good morning, ka-K5, Mike. Yes, alumay na ipirimigin na kapamati.

Bira lang kita sa Akiro, nagagaba, no? Ano to? Ay, so, kwantara, medyo mababa, dali yan, ha? Amin nagagabay. Ako nga ni nagagaba. Oo, nagagabat ang anay kami.

0: Okay, Pai Michael. Bihira lang gid jagaki ro nagagaba. Ay suno kanda trabaho man na itpambayi. Ag obligasyon man na namon. Pero maswerte ako kay Five Michael. Ay bisan gaoy si Mister halin sa trabaho. Gabanlaw pati ang motli na bahan. No? Bago magkatugog. Boy, kabuot ginagi. Pero gatrato kami nga gagiling-giling dayon. Abwa! Ay ko na kuman. Kung may giling-giling tiagingan, pati ring limpyo ko dito nga mga linaban ay igabahan ko tarun dun hay. Gagiling-giling kuno kami dayon. Kadasig pagabhon, agpabanlawon. Pero kung, eh Diyos ko, kung hindi mo nga ni pagtawan, ayawan kapat agam-agam. Importante kita aro giling-giling ang kay Paimay kay. Ay oo, ay ba oo na. Importante taro na eh.
1: Balibang kikipay sa umaga.
0: Giling-giling ta. Meron ka, sus ka na miton. Meron ka ko na miton na. Ano. Ay, mapagad ka. Iri imong asawa, ay nagagaba pa ta. Ako, gagaba mata ako. Mas kapin kon, siyempre, kinahambag ka, manggiling-giling man, magaba ka, tayo moron dun, ay. Bisan ano, taring kagaoy ka ron, ay. Pati limpyo nga na, mga maghambag. Oh, sige, ay, haraw, naka, pantugon ako, magiling-giling kita. Singgit kasi ko pati na ro mga tinipig dagari ay ato niya kusuan. Sayod mo sa mag-asawa 90% sa do mga intimate moments. About intimate moments. Mabaho rin yung factor sa pag-iba. Rodoin ka rin nga inyong gakasarinlan ba kamo. Nagapaligon nun sa pag-iba. Oo. Ay kita mo rin mga sa abroad. Kung namatay, hatitintar ito ng mga gakiri ang haiwanan mo manig to sa abroad ay siyempre wat at giling-giling. Yan ay, basta mintras buhi, ag mintras mabaskog para ugawas, pas-pas, abaw pas-pas. Inono mo pa kapag mag-iisip ka, tagduin nga magugang ka nga, hindi ka nga ni kadaga sa imong baston. Ah, mintras bata, hala, sige, strike while the iron is hot. Ay, alin pagidabi rin mo sa kalibutan nga ra? Hara nga, may mga tig 500 million sa nanginabato. Nagkita nga ra, agos makakaong hindi nga ni. Ay, med pa nga ni ron, may unang kalipay nga. Oh, ag nakakatanggal, it's stress. Oh. Tao ita pirmi, agod pati ro, limpyo, labhan, tanan na rungkot. Okay, ay mapagba ka namin. Taraan na nga. Kuhan nga, basta mga hambago na ito ko nung magagabag. Basta gumiling-giling tayo, ah. Pichter. Pati siguro mga nakaplan siya nga to. Kusuan, tanana ka, mister ko. Doon natin nga mga mensahe pagid. Taliyang, kay Junicio Placido, good morning. Oh, aga, kay Ganiles, good morning. Kay K5M, great lang kami sa Arcanel. Always good, nagapamati, Sir Mike. Sige, good morning, good. Aga, doon natin yung mga balita, anay. Kahapon man, oh, may press conference. Galing abe, makomersyal kita eh. May press conference, Rodaya, karoon niya bakuna, pero hindi na sa forum, mabatian ninyo eh. Ang nag-explicar makaroon, ang mag-a-imbestiga, RDPWH sa anda karang tubi nga nga gina-aligar, no? Nga ginhalinan ko, natamoy ba it? Kwan, daya karang anang unga ko dahing nag-post nga ra. Nagasumpit, abring buli sa amoy ba, tangon? Pero rubugong ka ng katoan na yung mga magugang. No? Bago kita kay Febred mag-commercial mga 30 seconds. Bago mga kato kong gina nagasumpit na buli ni mo. Ay ginapakaon nyo at kita saging ka to. O, tabi ka tahagos ka pa hospital. No? Gagnaton ka nga ni kato. Ginapunasan ka at imot lang punaya. Agihi. No, na mahambag ka to. Yung nanay nga. Biman nanay, ihiira. Kay lula mo. Ah, sus, gahana pa ang gapunas. Mayad. Gawin ko ihian ni lula mo. Gawin punaya. Mapili ka gagnaton ka o paligsan ka tihi nga nga mangkotang dali sa iyo tanggang gaw dito ra. Gupad at nandu virus kon. Oh, virus. Hi,

0: Kato tay, ginapakaon yung tagita saging ho. Ay, one time nga ni ka, may una nga nagsumpid dabuli. Nay, manay. Nami, tama na, tagsaging itong ginaba ni mukakon man na tagsaba. Ah. Wow, tama na, magsumpid ng buli, manakya. Ay, very good, ha, magkanang nanay. Mauron, tama na, pamabati ka sa ginikanan. Oh, pila man ang tagsaba, ginabaga man na nga toro. Kuhan niya tanay nga, takat mat mga butkon man, ha, ka-abtik, tama na, kya, baga ng unga. Ay, may pila man ang kasaging, totoo, kinaon ay, ginang kaon tama na nay ay. Oh, mana, ginan, man, gisungsong ko tama siyang buli. Ayo, tan, mabarat aron ay, masungsungan mo tatlong bilog mo nay. Gisungko tama na, ginasungsong, sakit kiman ang buli ah. Sa ating pagbalik, basahin tayo yung mga mensahe tapos at ma-reminder, standby.
1: K5 sa umaga.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no? Mm.
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial
1: anti-fungal,
3: effect. Antifungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan lang overnight.
3: Buhuan mo lang gamay, kagip. Ikwan, iduot mo lang sa simo sininga acne, kambiyon.
1: Pagkagabunawan. Natural pa.
3: Natural pa. So, ay ka problema, hindi
1: aside,
3: ka madlo.
1: Aside siya nang ibutang niya, inong gid siya.
3: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin, amoni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amuna na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tira. Gasiminto sila ya. Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na to mauna.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Kato market ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namihan ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
5: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos na to, pagwa na. Ginapagwa
5: niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag D3 Bio kagay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para magproduce ang mucus sa imong mucus lining. Te, din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imong lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Manchap.
1: So once a good manchap, patay.
3: Patay
1: yeah. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa yung mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga.
1: Balik kita makaroon sa rin yung mga balita. Alas 5-2, suratan yung oras, mga ka-K5. No? Dali ang bawasan ito mga mensahe. At ang mga text messages kay Mr. Jex o Katitirason, sir, good morning ha. Thank you for listening. Nagpamatiun man na kami sa imong programa sa Kampyon. Yung mga balita, with giling-giling. Abaw giling-giling. Oy, dato kainang ato, pangakuan ko, tama na si Mr. nga magiling-giling tayo. Mahugod naman, nagagabagas. Banlaw ko yun, bisan ako man, pati rotinipig mo, nakahangir pag inya to ha. Kusuan ko, tayo sa oras, sundon, hay. Mr. Saldi Domingo, good morning sa New Washington Terminal, no? Nonoy, si Nonoy Paloma, si John John Julian, si Pipito, si Sheila Ricampo. Condolence lang gali sa pamilya. Sa mabuot natin yung HR kay Sir Leonard. Abiron ako kay Sir Leonard, amigo. Gida kami ka na Sir Leonard. Kabuot gida mong HR ya sa LGU. Text messages, anay. Kay Erin Fentes, kinesi, good morning. Kapamati kami ya sa Balete. Una, on si Kay Febrome. Kay Ariel ag Ariel Kinisyo, good morning gid kuno. Kay na Ma'am Social Lagsay Ningalya ag Bobby James Ningalya ag barangay sa barangay Moral Morales Balete, Alvin Kinisyo ug si Antilani Ricardo. Thank you K5 Michael. Miss Gracia Libanyes, good morning. Colin Maming Fernandez, good morning Sir Michael. Bangon yun ngani ako ay naibog ako kimo, higop mot kape ag sana all gagiling-giling. Oh, gam ko naibog ka mot giling-giling hay. Kay Colin, good morning. Kay Susan Villanueva, Iligan Flores, good morning Sir Mike. Pag-greet lang sinong Efren Rapids ang si Auntie Marilyn Fernandez na yung Mercedita in Audito ag kay na String Raymond sa gamat gin. Alfred Viray, good morning kay K5 Mike. Pabati po ang tatay ko una sa sityo Gakabon, Barangay Maria Cristina Madalag. Dali yan ha. Barangay Maria Cristina Madalag, sa inyo nira to. Aklan si Tatay Bernal kay Nanay Teresa Viray, agahon para sandaron kay hinibayag kimo. Sagamat gin man kay Febro. Thank you man, hom. Kampyon man nga mga balita. Balikan din yung mga mensahe. Kampyon yung mga balita ni kay Febro.
0: K5 News FM Live Report. Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
1: Kampyon nga balita kay Febro. Good morning.
2: Yes, Kipay Mike, good morning sa aton karang mga tagpapati, sa aton karang tipon ng mga balita. Talinia sa aton karang Kalibro PN Station, tatlo gid ka mga minoridad makara nung presente nga nagapupahuway Kipay Michael. Bago ang Kipay Mike, no, nga saka, no, sang ka concern na citizen, naging turnover day karang tatlo ka mga minoridad nga nagatinambay ng ka commercial establishment, yes, ng Banwat Kalibo. Oras kara ito day karang curfew hour Kipay Mike. Nagapagdarandat mga pito hasta parat mga wango. Libianyo siguro, Mike, mga minor edad.
1: Dapat na nagkatugog na nga rin kay Pebro. May gabubalik ko ito, takong nasahabo, mga rong edad niyo.
2: Oo, ay, dahil malabi ka rin ng tugpaan, ay tabay-tambay, tapos kung wanit, may chansaw ng makapanakaw, manakaw rin kay Mike.
1: Balikwan doon eh, lagaw-lagaw kung makachansa, manakaw, mga moro, libot-libot kung makachansa, manguot.
2: Mga wala siguro ga iskwila ra kay Mike no rega mga so makarana hay
1: mga tindahan
2: sa greater man sa nakarang ginikanan o disability kaya nga mga minor edad samtang sa dugang gihapon karang balita kay Mike padayon makarado imbestigasyon ni aton karon nga Kalibo PNP karon dai karang nagpakilala karang pulis kay Michael ag nagpamayagta sa mga kababaihan samtang una sa sud kay sang ka bar nga makita ri kara sa may high mechanical scene. Iyan sa panuwa karata Kalibo Kipay Michael. Kasi abin sa reklamo, itatunday ka nga 20 anyos ka nga babae ay samtang sandat sul, itatunday ka nga bar. Ay may sa kababae man Kipay Michael nga nag-agapit sa dami sumo karang lamisa nga nag-apanangisi nga ni Kipay Mike ag rin nga ni, pinapilit kaling nga mag-inom ko ratong atong lalaki Kipay Michael. So, sa ngalan nga siyempre, paragod makalikaw rin dahil karang mga tinugang nga rin mga babae nga nga mga nag man ba na kayo inuman sa sangkabar nga Kipay Mike, anda ka rin naging tingwa kita nga makagawa rin sa runday ka nga bar Kipay Michael.
1: Naglikaw lang sa dabi.
2: Makalikaw sa nda. Galing Kipay Michael ay mga ginbuyan pati nga mga tinaga runday ka rin gagaki. So, pagkailangan nga pulis sa Kipay Michael, ang nagpamagag pa Kipay Michael nga sa nda ka rin ay pagaparilon. At may mga una pati mga pagpinastos nga gin sa buwian ronday karang tinugar ronday ang suspect kay Michael. Matapos nga makagawa sanda sa ronday karang video okay baro sa nang kabar nga sang ka resto bar kay Mike. Ang umuli sa nakarang panimgay kaya sa may participant siya. Pagkin sundan pa na kay Mike ronday karang gaki. Agar nga gininformasyon na ko mga pumuwi na sa lugar may una karang kay Michael nga gaki nga naga pantay sa ronday karang karasada. Agro nga nagbuhi patatunday karang mga tinaga nga samaron kunuro anak karang anda karang kabuhi anang kabuhi kay Michael ay pakuno tiapo tunday nga nasanda bangod imo kuno hay wa man ako no kamugat to ni pulis sa pulis kun imo kay Mike. So kay Michael na makararong kaso nga rahay wa pagit abi ma identify wa pag CCTV pero recorded dun kay Mike iya sa tun karon nga kalibupin pi ag imbestigahan da ay kung dahil man ba ay pulis o nagataon ba ito pulis o pag pinulis ba kay Michael. Kasi inhay, nagasama na sa imahin ko pa nga itong karang PNP kung makarana karang gininubra kung dahil karang tinugag ng kapatid kita kay Michael bukod at pulis o base ko frustrated na nga pulis kay Mike.
1: Kung ako tanga ni kay Febromi kara, may imbestiga tagagi ako. Kung baga, mga picture at pulis, di ba? May una kita karon sa police station o kundi ipa, ano nga ni, tawag
2: atubang.
1: Ka na? Ipa-atubang rin mga pulis, ipa-identify baga. Ay madagasa taro pulis kara kung maghinambat yung mga pulis agkon bukon tayo mat pulis.
2: Oh, hindi na ni kipay Mike.
1: Agkon pulis man da. Kon pulis dahil makilagay mo. Oo.
2: Ako ba makaabot to si Babo kipay Mike?
1: Oo.
2: Malarmaw man daton karang hipit National Police ag abot karo yung rang panbar yung rang report to balita kipay Mike. Pero ano mas nakara it order man iyang sa imbestigahan. So,
1: ay may CCTV rubar nga ron. Madali ma-identify ron eh.
2: Oo, agkon kaya ang customer nga rahay permission una ra kilala mo dun ko mga taga-bar kay Mike. So sa gihapon ay padayon na investigation kara tumuron kun sin ronday karang tinuga nga nagpakunuko nagpakilala nga pulis nga nagpapagag sa ronday karang nga mga nababainhan na kay Michael. Samtang sa dugang gihapon kara nga balita kay woman kara ka mga tricycle driver ro nag puniti kay Michael. Umana, iya sa ton karang banway tatalibo. Kahapon na kay Mike kaya mismo sa may party karata o Yutron Street. Iya sa banwa karata kalibo. Ang gahon pa kay Mike, mga bandang alas iti midyarong oras kara itaranday karang gahon ay nagpunit itaranday karang si alias Rek nga aga rayang sa bilog nga si alias Lando. Tanda ay mga tricycle driver nga nagabiyahe sa banwa karata kalibo. Base abe sa runday karang report halin niya sa karang kalibo PNP. Runday karang si Lando nag-overtake kay Rek kay Mike. Aga dito lang kay mo karang mahapit runday karang rayang si Konyra rayang arang si Rick Kason nga anak karang naging sundan kay Pay Michael ag samtang na maabutan ng trasikul nga ran Rick anak na karang binungguan sa likod aga matapos ka bumunggo na naugman runday karang si Lando kay Pay Michael ag gulping naging bayo sa baba runday karang si Rick na konsusin huwain mo kabagos kay Pay Michael matapos naging ayarong dayawang araya sa ton karang natatapat kalibu PNP ay mainit kihapon kay Mike ron karang diskusyon no alos wa si Presa anang bukso ng damin ay hindi pata magpa-settle kung taki kay Mike pero samtang nagabuhay nga nagabuhay ro istorya ag kama naman pagkatunga kung aton karon nga nakatapot kay pulisan na nagabot sa punto kay Michael nga i-raper lang kaso sa barangay justice at barangay poblasyon agod nga rin nga mag-ayos sa nga kay Michael. Wa man it motive, aroy malang kay Michael, madawang karang motibo, karang dahil karang nga pagpuniti, itay wa ka mga tricycle driver. Speaking niya po ni tricycle, sang ka motorista man kay Michael doon bumunggo sa nga tricycle, samtang nakapundot sa nga dahil karang traffic light, ikara nga puruson ito Mabini Street, corner, di maagma ag Mabini Street, is one o karta kalibo. Bumungkukit from the tinda sa ton karanga provincial hospital kaya nga 50 anyos karanga motor rider matapos kini kara nga bumungko ag nakaagom it kasamaran sa na mismo karon nga uyahon sa na karon nga bibig pagiging partit kaya was matapos wata na siguro kipay may makontrol do abit agi hapon na nahay nagagugin hapon do aton nga traffic light galigulpit ang nagpundo wata na makontrol bumungko imaw sa ronday karon nga na tricycle ang ginapatihan nga ron dahil karang motor rider kit by Mike ay si Daum Karait makakahilong karang ilim nun. Rong parehas karang abikulo, hindi nga sa aton karang natatapan, wapat update kung dahil ay nagkaayos kit by Michael sa natabo nga ron nga aksidente. Update lang kay Pope Mike, sige patagayin ka nga drug bypass operation sa isla Karat Burakay. Mabahog-bahog ito kay Pope Mike, rohabu uko, daywa ka mga tinugang ra, sang ka musician, nagrunday ka nga mga part, ako ba, driver ito, habal-habal kay Pope. At talibu ko matataga-iya kung sa natalanda, pero presente ang nagtrabaho na sa isla Burakay. Ay kabaw-bahog ito na karakabuo ka kay Gano, na nagapotapot ito may kapindusintos o sinta mil pesos nga hindi talata siya buo. Amo karang posisyon ang kabaw-bahaw sa hindi karang amot kung i-dispose sila kat Burakay kipay Mike mudayawa nga rin sa nai alias Mark ag alias Richard ay mabahogit ang abu matanggap ang panunggo kipay Mike karga na nagkondwa ng mga mata kara
1: oh tara naman kabahaw tanga ni 280,000 tara anang presyo kabahaw ta dahil pinakamabahaw so far eh no may mabahaw-bahaw pa kara
2: nagaulupa karang mga bisita kung oh. Maka tinghot ito karon nga droga, makahigop. So, magali, ma-abtik ko aton mismo karang operatiba, ito aton karang PDIO, kumanaman ko aton karang Burakay PNP, yung madakop kong dahil karon nga mga suspect kay Pai Pai Kela. Sandara, sa kihapon, may ka-inquest alga ng mga tubang sa pagkabagis sa Republic Act 1965 aton karang dangerous bomb prevention and dangerous drug of 2002 kay Pai Pai Kela. Sa katapusan nga balita kay Pai Mike, na may banwa karat naman siya, actually gin kanday. Sa gihapon, padayin gihapon dong investigasyon ag confrontation, itranday karang tag-anang at kuro sila restor, agranday karang siya patinugang babae, at tapos magpa cash in ta karat 30 mil pesos, bulpet mo karat kipay bike nga pumanaw, ang wata mabayari ro tag-anang agranday karang kuro sila restor, nga nag- cash in ka na ita 30 mil pesos. Pero sa ngaan nga na-identify rin mo kay Pai Michael, ang tiyaga imaw ay siyempre, anak mo nung ginikanan ka na, ay medyo nagkapasakit, medyo din, ay ginkonsiderahan imaw ang isent agiro para sa 30 mil. Pero wala mo nakabayad kay Pai Michael at kumanaw ta. So nagreklamo rin dahil karang tag-anang at grocery store sa aton ka naman sa PNP, ang siyempre na-identify man, ay ginpatawag at may anda karang confrontation at kay Pai Michael. Kay Mike, mga inisyal nga balita, halin niya sa nga area. Ako si Kay Five, Romy Kahilig, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalimo. Kay Five, News FM.
0: Kay Five, News FM, live report. Balitang Kay Five sa umaga.
1: Tapos siyamat Kay Five, Romy, sa kampiyon ka rin nga mga balita. Ah, kung ako ko polis ka rin, may nagpakilayang polis, ay dapat imbestigahan tara para kung bukong imot polis, ay di mabuo malimpiyan mataruan ng imahin it polis. Nagapinamagag na rin. Kung polis ra imaw rin, imaw man gihapon, no? Limpiyon di imahin it polis, pero polis ay to serve and protect. Pagkatapos, abihay kon matood di imang polis ra. Pero ako hindi akong pating polis dahi. Kasi kung polis ra, wataga mo rin. Pero basi kung nakainom gid man, oh, no? Ano dapat imbestigahan at kalibo polis ra, mangin challenge kin yura. Oh, sa nagapakilayang polis, investigay ninyo gagi. Dahil mga balita mga KFM, ginato ka itong makaroon Klinika di Trabayo, no? Or Klinika di Trabayo, ginibaro kabasko gita supplement, it kabasko gita cold pressed extra virgin coconut oil, ag vitamin D3, sa sangka soft gel capsule. Radebong ka mga sangka di Trabayo, nag-obrat ng pakaimportanteng papel sa pagkontrol ng hindi magbawro cellulite cancer. Ag bisan do pang bumis mo i-cellula ko cancer. Dong Klinika di Trabayo, bukan niya matmanggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption. It mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon, agrofat, soluble ng vitamina, at sambilog sa nagpangon ng sangkap, ay kinangan para makaobra at mabaso ang klaseng protina nga magasuporta sa gawas, agpabasugon ng immune system para man makontra ro cancer. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prende dating Garcia Kalil sa Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Dali ang sarang nga pag padayon mga kakaife. Bawasan ta nero pilang ka mga text messages, sir, ha? Text messages kay Yolalia Fernando. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning, ha? Bago natin nga, ano rayaw, eh. Viewers, mga K5, no? Viewer. Alfred Viray, pwede ka gun magpadayagat, Senador, ka K5, basog inyong programa, iya sa Bukid, Family de Felix, sa greet mo. Thank you, man. Oh, Icon, alinday na Icon, mag-Senador. Ako, mabata na ako 500 million nga itong, kwan? Leadership funds. Mag-alin ako, tapos misan abo, tapos rin kwarta, so mo tahalimbawa, gin pahugasi, bahay, kwan, matama, no? Halin gyapon ni kana K5 Mike, tama ba yang rumang estudyante halin sa grade 1 hasta grade 6 o gabay di 35 pesos kadabugan para kuno sa tanod nga gabantay sanda nga school lang. Anyway, base gin istoryahan mataron sa PTA, kuta na ana yun na kasi rumang maurang mga eskwelahan hay ranang MOOE kay isang kiri gid lang man. Agdoy ni para sa safety it mga unga no. Kuta na ana ninyo na kon gin istoryahan it sa meeting it PTA ag nagkagasugod sanday that is fine. O, para sa safety it mga unga. Ibang ani gwardiya gid dayo galing syempre indi kasarang magbayad it guard. Ay kun do mga tanod una hay well, para ka ako na okay lang man, no? Basta gin kasungtanan mata. O. Kasi ro mga MOOE na uman ko, maintenance and other operating expense, ay kung namat di makasarang, o sayid ka man niya sa aton. O. Basta safety it mga unga, ay kung kaya mata, karon makaroon kami katuman eh. O. Kay Weda Inan, good morning. Good morning, Gid. Kay Fai Mike, hambay ko it gumankon ko do, apelido ko no ni Rambo Haitan. Hambay ko bukon. Kasi kay Pepeng pamangkuton ko sayod na ron. Rambo? Oh. May depende rin nga ni Kanda kung ano raan ang apelido. Eh. Depende abis sa pamilya ron. Eh. Ay, do Jollibee nga ni, raan ang apelido gali, Mabini. Nakita ko rin ako, Jollibee Mabini. Mayon naman nga, Jollibee Plaza. Man. Depende man eh. Kata Jollibee di kara sa Mabini Street, tawag na Jollibee Mabini. Ah, Mabini, mga ko. Pag-abot ko sa plaza, ah, may Jollibee Plaza man, mga ko. Depende, rapelido, depende. Good morning, Gina. Dali ang sana makaroon niya pag-apadayon. Buong tani, rokampiyon yung mga balita, no? Bago rodaya karang anat na MKWD nga raw. Kampiyon yung mga balita sa dayang ato niya newsroom department, mga KK5, no? Aton nga newsroom department, buo na ito no, kampiyon nga mga balitaan mga ka-K5. No? Ah, 7.2 trillion national budget para sa 2027 na baton yun it Senado. Ag gobyerno, mag-autang ito 1.7 trillion. So, you know, agod mapunan do kakugangan ni 27 budget. Kampiyon nga balita, K5 Teresa Igid, good morning.
3: Nabaton ronit mga lider at Senado rung kopya at 7.2 trillion pesos i 2027 National Expenditure Program. Ginpresentar ug ginaduso nga budget ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon at iba pang opisyal at gobyerno. Nasiran nga rung 2027 na kay nakatutok sa mga pagpanguna sa mga nagapangunang sektor, kaparehat edukasyon, ikaayong gawas, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Samtang, ito pinakamaabo nga bahin ay rung pondo nga gin alukara para sa social services nga may balor nga nagaabot sa 2.456 trillion pesos. Dugang balitang national, ginabubanta nga magahugam rung gobyerno itkapina 1.7 trillion pesos sa masunod nga dagon para mapunaan arong ginagauman nga pondo. Sa turnover 2027 na ginpahayag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon nga ginaprubahan ngon it gobyerno rung kabilugan nga 7.2 trillion pesos nga budget para sa masunod nga dagon. Suno pa kay De Leon nga halos 25% itkabilugan nga program disbursement it gobyerno ay pagahugam gamon dugang pakara rung pinakamabaho nga bahin hay pag-aotangon it gobyerno sa mga bangko sa bungsod. Balita magaling sa K5 News Center, habagatan ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig katon nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ato niya blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News, AFM.
0: Yun nga istasyon K5 News FM.
1: Dugan na to niya mga balita mga ka-K5 no? Sa abong sayamat K5 Teresa sa kampanya balita no? Sige ta utang it gobyerno. Kampanya mga balita no? Diretso sa mga balita international, patay sa linog sa Colombia ng sakaon karon sa 250 o 250. Ag North Korea naglunsan it ballistic missiles no? Sa military it South Korea. Kampanya balita K5 Rio Trico, good morning.
4: Nagsakagon sa masobra 250 ka mga individual ro namatay matapos yagin tayo gitmabasko galinog rong Colombia. Suno sa datos sa linsa gobyerno, narumpag rong ginatos ka mga building ang mga kabagayan ag nag-aywan it libo-libong naninahan. Insigida man niya nagdeklara it state of emergency rong gobyerno para mapadasig rong rescue operations ag pagpanagtag it bulig sa mga biktima. Nagamit yon it mga heavy equipment ag mga rescue dogs rong mga otoridad sa pag-usoy it mga missing sa idagom it mga narumpag ng mga building. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagpagupad itsang ka-ballistic missile ro North Korea pagto sa nasidlangan niya kadagatan kahapon nga adlaw it Miyerkules it agahon Agosto 12. Sunod sa Joint Chief of Staff it South Korea, natumod rong paglunsar halin sa nasidlangan niya baybayon it North Korea. Angot kara presente sandang nakikipagbuligan sa militar it Estados Unidos para imbestigahan rong klase ag distansya nga ginupad it sambit kara nga missile. Ginhimo rong aksyon pilang adlaw bago rong nakatagana nga joint military drills it South Korea ag Amerika sa maabot nga Agosto 17. Nagapabilin man nga nakataas ro alerto it militar sa rehiyon bangot sa padayon nga tensyon. Balita rin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant makabulig makalikaw sa oxidative stress sa sakit nga cancer diabetes ang regulate its blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM.
1: Busyamat kay Febrio sa kampyon ng mga balita. No? Sana makaroon yung pag-aparin. 5.23 na tagawang oras. Gising na may classic, may opisina. Webes pa ang adlaw mga ka-K5. Good morning, anay kay Misty Sisokgang. Ma'am, good morning, ha. Sari nga pag-apadayon. Sari nga pag-ililiba makaroon mga ka-K5 ay rondaya nga ni karang report nga mag-imbestiga makaroon doon dayang MKWD. Sa dayang aligasyon, kung nag-umpisa, biro post nga rang mga ka-K5, sa ronda do dayang arang isyo, sa post nga rang gina-aligar, nga rosang kaungahin nagka-amoy ba, no? Bangon sa mahigo manang tubi, ita dayang ano ra, MKWD, Metro Calibo Water District, isang kaginikanan na nagreklamo mga ka-K5 karon nag-post ang ani sa social media. No? Sa social media, nga post it nasabitan nga babae, ginabang na nakara nga rolitrato ita ng gabod baga, kasi sa gabod, no? Sa in English ay sa daya kara nga Tagalog gabi latak. No? Sa nga gripo, aga matapos sa tatlong adlaw nga pagbalik-balik ay nagka-severe diarrhea, nagsuka, meaning severe diarrhea, sumpit, abuli, kao nga. Pagpa-laboratory test, ay bangod ko na sa amoy ba? Ay, soro ginabasaw, hidaya karon niya MKWD. Oy, pero tanaw natin na kasi makana, maghihimo sa natin investigation. May report ka si K5 Bridgeline. K5 Bridgeline, sa kampiyon niyo mga balita. Good morning!
5: Matapos na magpaabot ng hinaing sa social media ang isang ina hinggil sa maduming supply ng tubig mula sa Metro Calibo Water District na umano'y naging dahilan sa pagpositibo sa amiba ng kanyang anak. Magsasagawa ngayon ang investigasyon ng MKWD para malaman kung ito nga ang naging ugat ng pagpositibo ng bata sa nasabing parasite. Ngunit nilinaw ni Mr. Frederick Benavides, Division Manager 5 ng MKWD Water Resources Division, na ang nasabing infeksyon na environmental in nature na posibleng makuha sa iba't ibang mga faktor tulad ng kontaminadong pagkain o inumin. Posibleng magkaroon lamang umano ng kontaminasyon kung mayroong leakage o backflow sa kanilang linya o di kaya ay binaha ang mga deep well na source ng linya ng tubig.
6: Bangod sa Mighty C, huwag na huwag na allergy, huwag na huwag na masakit. Salamat Mighty C!
5: Bagamat wala pa umano silang natanggap na formal na reklamo, ay magsasagawa raw sila ng sanitary survey sa nasabing lugar para kumuha ng water sample na isa sa ilalim sa laboratory examination. Ito ay para matukoy kung ligtas ba ang kalidad ng tubig para sa mga concessionaires. Matandaan na base sa ipinost ng isang ina sa social media, naligo lamang umano ang kanyang anak sa tubig na makikitang puro latak na at madubi, dahilan para magkaroon ito ng severe diarrhea at pagsusuka sa loob ng 3 araw. At kalaunan ay nagpositibo na nga sa amoeba, isang uri ng parasite na makukuha sa pagkain o inumin. Sa ngayon, ipinasiguro naman ng MKWD sa mga concessionaires na mayroon silang standard operating procedure para mapanatiling ligtas ang kanilang water quality. Para sa K5 Digital News, ito si ka-K5 Reggeline Tornino, K5 News FM.
0: Yun nga istasyon, K5 News FM.
1: Abo siyamat K5 Reds, no? Sa kampiyon yung mga balita. Mas may gani ko may investigation, matanaro MKWD, in fairness, man kanda. No? Oo, ito, amiba nga raw, amoy bahay, halino sa daya, karon yung mga daya nga mga bakterya, o kung ano ro tawag una, karong ginhalinan, ga sumpit, yung buli ka, ni. Oo, may dakunta kong mga katugat, ang gym po, ang ginagugagaan niya, at panit, mga star apple, ano yung paimno na, gabilog, utari mong higko. Diba ga? Panit star, mga saging at tangaron. Diba? ay unga ta mga unga makani ay sensitibo ta bigin do. Nagbisan kita man, oo. Ay kon kato ta mga panit star apple ngon, mga bayawas ay higupang manaraan ng sabaw, yan ang agara ng dahon, mga monyo ta kato. Oo, tandaan ko ton. Pwede nga ni kon mga mais ang raho anay, oo. Dayng mga alibutod mais ta anay ngaran pumili kat medyo mat mga bubot kon yut yagko ngara. Na alin man na micro alibutod mais nagagaga imnon da sabaw awa mao ron tering idasok sing bulikas wala nang kumasumpit pa mo. Bes nga igo anay ta basi matalig ab go. Dai mga balita mga K5 ginatod gaton maka- ay ayo tanyo pagobraro alibutod mais ha. Pagpakonsulta ta kamo sa doktor ay ako ma joke man atara. Bay man kay Faye Michael alibutod mais ayo dinya joke man atara. May mudaskan mo tat alibutod ing buli kaswal ta. Joke at aron ay magpakonsulta ta sa doktor ang gasumpit inyong buli no. Sige dai mga balita ginato di Dita X500 ang superior antioxidant supplement nga abong benepisyo para sa atong ikanyong gawas nagapawon ang epekto ginasukan og oxidative stress sang kaproseso kung sa sini kakasama do silyo labang sa sobrang mga free radicals mga molecules sa nagataot premature aging pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong Dita X500 nga proteksyonan do silyo para hindi ra masama nagiging healthy para organ ng ratong immune system maliban karon dong Dita X500 may potential nga mga suportahan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes bangod sa anang mataas antioxidant content naganabad do inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level parehong importante para masukan do mga diabetes ag sa kabilugan dong Dita X500 wag amang nagabulig sa pagdetoxify tiyawas kunin nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolismo mas malimpyong nga gawas mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes of course anong partner is vitamin C kailangan man do vitamin C bilang nagapabaskog resistensya sa kagawasan pero mas ginarecommended eksperto sa medisina maburo maibulig ito alkaline yung vitamin C which is makita nimo sa Mighty C mas pinabasko o klase vitamin C mga ka K5 binadugangan o collagen production katong gawas protektador atong tug ang nagkasukasuan napabaskog ratong resistensya sa kabaratohon mga ka K5 no ah para sa DTX 500 anong partner kano is 14 pesos pagkatapos ay Rodaya makaroon nga Adaya karon nga Mighty C ay 8 pesos mga ka K5 partner sandaron mabakayo sa atong nga klinika de alternatibo medicine and wellness center iyaron sa atong nga Refender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente ang dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa atong karon nga ABL Sports Complex mga ka-K5.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Aga sari nga pag ililiba makaron alas 5:29 na tagahon datong oras. Sari nga pag balik mga ka-K5 gapon may press conference man. Oo, ginatindiran da may mga gina frequent asked question. Oo, sambilog ang mga pangutana pero hindi na i-kompleto ra eh. Pero may ako may mga pangutana abi kon may una abi man nang gagnat pwede mabakunahan mga mauron. Ay basi masabat doon sa atong karang pagbalik mga ka-K5. Standby ka mo mabalik kita. Ay dodaya karon nga measles rubella vaccine nga ra da para ron sa tipdas hangin nga ginatawag. Oo. Kinangan gid anay kasi kuanay contagious gid ira sa mga unga nga mas manami nga nira nga magpabakuna gid rin yung mga unga. Pero balikan taro pagkatapos ng reminder. Standby.
0: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes tag high blood. May nakahambal sa ako

0: Kag-Eye Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
3: You're listening to 94.5
4: K5
3: News FM.
4: K5 News FM.
5: Mga ka-K5, alas 5.35 na tagahon datong oras. Balik kita sa ringang paglilibad ang mga balita. Ginatao ka ito ni DTX Premium Coffee with agaricose mushroom for cancer and heart disease. Garoan ang pampatam is it nasamitan nga rang kape. Nga DTX Premium Coffee is agaricose, is daya karong stevia. No? Natural mga ka-K5. Mabakayroon sa ito niya, Clinica de Alternativo Medicine Annual Center Defender Building of Smania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prende dating Garcia Kalin sa teknolohiya ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Dugan na ito yung mga balita, mga ka-K5. No? Kay Mr. Saldi Domingo, good morning ito man. No? Ag daya, abi ka rin sa nakarang minsay, hay, excited man kunta. Pagkatapos, gaoy man gihapon gali, ah, katokay na sa datong gagiling-giling. Oh, sige, sana makarang nga pag kapanewa pa sa na K5 Fred. Kapon may press conference nga ni Ngaraho, ag itdaya karon nga Provincial Health Office in connection sa measles rubella supplemental immunization activity, no? Ro-target karang makaroon mga ka-K5 hay, daya karon nga mga inunga ron nga nagapangindaroon ita 6 to 59 months below 5 years old, no? May mga pangutana, abi nga, kunayhan pwede mabakunahan kung may gagnat, no? Sige, abi, pamatihan natin daya nga ragin na porsyon niyang K5 Fred.
6: May magbakunahan ang bata kapag meron siyang sinat or ubo. Now, if you base it on the guidelines, both DOH and international guidelines, pwedeng-pwede pong magbakuna ang mga pasyente, mabakunahan ang mga pasyente may mild illnesses. So, be it vomiting, low-grade fever, cough, and colds. So, kahit po may, again, may tinatake po na antibiotics or other medications ang bata, yung mga nagtatanong sa akin recently, Dok, nagpurga lang kami the other day, pwede ba kaming makakuha ng MR vaccine? Definitely, yes. Ang mga contraindication.
5: Okay, doon yung proportion mga ka-K5 ah. Ngayon ay pwede tagali, no? But di ka sa daya nga measles rubella supplemental immunization vaccine nga ra, ay pwede tao, ligtas, tigdas. O, oh, mga ka-K5, hindi na base sa forum, may adugang karon yung mga follow-up. Ay kahapon, ay pilat, akararo nag-attender nga mag-asabat. Sa aron daya, nga mga kunapugo, taro mag-asabat ka ra sa mga doktor, mga ka-K5. No? Pero iba, hibukan man ito doktor, pero mga ano ra, mga daya karon mga taga-provincial health office. 6 to 59 months, mga ka-K5. Pero target it, daya karon niya bakuna. Bisan ka to, kami kat mga maintok pa, may mga bakuna, tagagi man, no? May mga anti-polio vaccine, anay ka to. No? May una nga, iba tabi may bakuna ka eh. Kasi, daya galing nga rang tipdas nga rahay, nakatagaapun ta. Oh. Sa baryo, abi rahay, ginapainom at ginapaligsan at akatot mga buso-buso nga, mga kulantro. Pakanaman at itlog, agad magawa. Ano ba ako magawa? Itlog or tipdas? Eh, tipdas man na rin. Ano? Diba sa mga baryo din, doon ginahambal, no? Kaguhit akong tipda sundo nga ako na nagakuhan, tara ng matang raw, nagkikipot, no? Hay, pero kung may imot ang vaccine, hay, although bukot 100% mga ka-K5 nga hindi ka matipdas, abi ka may vaccine ka, o, pres, sabi man ako mo, no? Pres ka ako, may vaccine ako sa, dayang, may flu vaccine ako, no? So, halintang nagka-flu vaccine ako, watang matod ginagnata, pero bukot 100% nga hindi ka ginagnato, no? May vaccine man ako sa pneumonia, no? Kinahanglan abi namo sa mong trabaho. No? Ay, hindi taran na di person nga, hindi ka gidingong iguon, pero mild jit tari imong sintomas. Yun, no? Hindi ka maglala, baga? Basta may vaccine ka. Ay, pares man sa alcohol, ay inahambang nila sa commercial 99.9% killing germs. May sambilog na hindi mamatay, tigag draugo. With 99% killing germs, bisan sa mga sabon, di ba? Ag sa alcohol, ay may unang 1% gida kung hindi mamatay, so tigag draugo. Hindi ra ginamin kan bukod hindi ma perfect o nga hindi kagid abi man na ma mag, hindi gid man na ma, mamatay kita nat 100% hindi ma perfect ma, kaya 99.9% ba nanda. Duga na tong mga balita. Papando kay Five kumustahan nga ra may yata king nga missing person nga ra ho. Gin post do sa social media ay taga probinsya Tatakgan galira taga Banuat Banga eh. Oo ay na ro 18 anyos nga ra nga si Mary Grace Andrade. Ay nadugar ito sa Metro Manila, nasa Marikina City kung sa sino nagatrabaho. So no, sa post ka, nakarang pamilya mga ka-K5 nga, ano ray, ito mo temporaryo ang nagatrabaho ra. Aga, kung sa sino nga ni, hindi ko tanda makontak, sa uli karang chat, ay ginasugid mga ka-K5 nga gin, ano imora, daya nga gin, sakit ima itgaki nga anak karang ginsundan. Ayaman man, nabit, masunod ka, tingagi matunod sa, uwa man kita gabaso, nabi, no, ay, suno sa report hay sa uning chat na higin sakit ko ni motgaking ginsunan na nakaginkulong pat ako na imo so hindi masirang lugar ay nagkahawag mo ko na ng pamilya kabay pang hikita remoro ito mga pulis mga oo ay wow takanda ng kapabatsyag ang nagreport ng pamilya kara sa Marikina City nga ano ra dayang ano ra daya karong pulis na nay nagpangayos na at bulig makaran sa last conversation pagto na sa sangka lugar nga wa nanda masayre alas 12 it aga alas 12 itong gabi nagpanay mga August 10 pagabot sa lugar mga alas 3 ta kay it aga aga kay bahandos ang kagaki so no saan ang mensahe kay nanay na pagabot sa lugar kay bahandos gaki hangaway mo nga may tatlo pagid kanda nga nagsugang ag dahil sa anang kutob ano pa malibad imaw ag hindi kun magpadayon sa pagsunod apang waon ko ni imaw ragin uwa na ginasaligan no natabo imo ko nor haging sakit idayang apat kagaki ag imo may gindaga sa sangka lugar agin kulong sa kwarto masakit in kuno ragawa sa hindi ko na masarangan iday taro ka sa ubo para ay masa mga dayo ka sa mga lugar o sa ibang lugar ka mo hindi na magsunod-sunod it basta basta sa gaki ay delikado ta kampiyon yung mga balita K5 kumustahan yes K5 sir Mercedes good morning
7: Ilo-Ilo ang banwa ko good morning ano yan ayang adlaw na tundri sa siyudad sa nga Ilo-Ilo nakapangapi kita sa klinika DTX sa Copimix. May kapikanan, nakadetox ka pa. Gulat kayo, no? Ako naman? Oh. Basi-pas, kibot ka mo. Enrico na naman.
8: Thank you so much sa malakas ko naman niya imaw sa K5 kamustahan ang one and only SB member sa may Banuakang Pototan. Sige, sa ilotabla sa mga daddy taho sa Bacolod. Oh, alang-alang pa? Oh, sige. Good morning, mga daddies.
7: Nakamute, nakamute.
8: Sa probinsya kang Capiz, Jata Nagid, no? Jobert, good morning.
9: Good morning, K5 Western Visayas, Ernesto Salmermark, kagka sa aton sinihalang doon nga ABP, nga aga pa nakakwana, nakakapina. Makanay-kanay ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas aga pa nakamighty sina back to you Antike.
8: Salamat gid SM Jubert dito naman kita sa signal check ta sa Negros Island region with Danny Babes and Sir Robert good morning.
10: Kampiyon signal Maria Pabang Wemelmar diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Kaga naka-DTX naman kami ah, naka-DTX Coffee Mix na kami, way problema.
11: May aga lang da sa taga Chica family sa Hamtik kag Alcazar family.
10: Back to you, Sir Milmar.
8: So much Bacolod sa probinsya kang Aklan sa Banua Itkalibo. Sir Michael, good morning.
5: Good morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Region, Antique, kag Iloilo, no? Kampiyon ng signal, manayanaya, ang tiyempo di sa amon, signal, kampiyon, naka-DTX Coffee Mix na kita, naka-Ditribayo. Sir Minormar, balik sa imo, kampiyon ng signal.
8: So far, kampiyon ang mga signal ta, kadyang aga, unahon talagi ang balita ni Sir Michael dyan sa may Aquana. Sir Michael, mga mainit ang mga balita, sir.
5: Arestado ang duha ka persona matapos sa badakpan sang illegal nga droga sa isla sang Boracay 280,000 nga balor sa illegal drugs ang ginasugid nga My Street Value, no? Nga nagalabot sa 280,000 sa duha ka persona nga ginakilalang isa ka musician o musikero, alias Mark, 33 anyos, kag si Richard, no? 38 anyos nga habal-habal driver, mga ka-K5. Sa nadakpan ini sila sa akto nga nagabaligya sang sa siya isang illegal nga droga sa pusher buyer, mga ka-K5, kung sa diin gani sa body search nakuha pagid ang anom ka sa siya nga nagabugat ini sang 35 grams tanan, kag na-recover man ang 1,500 buy-bust money, mga ka-K5. Nagabalor sang 280,000 ang ginasugid nga balor sang droga na-recover sa ila. Samtang mag-imbestiga subong ang MKWD, mga ka-K5, matapos nga nag-post ng isa kananay nga nagka-amiba ang iya bata, no? Bangod guno sa grabe nga latak sang tubig sa gripo nga ginagamit sang bata sa pagpaligo. Matapos ang 3 days, nagka-severe diarrhea kag nagsuka ang bata. So kahapon na interview sang K5 News FM ang taga-MKWD kag nagpasalig sila nga magahimo sila sang investigation. Ginklaro ni Mr. Benavides, ang Division Manager 5 sang MKWD, nga ang amoeba isa ka parasite nga naghalin sa mga kontaminado nga mga bagay, mga environmental in nature, kag ginahalinan sini ang mga higko nga ara sa palibot, to. Pero maghimo sila subong sa investigation kag isa ka sanitary survey sa mga apektado nga lugar para mabalaan gid kung ano ginman ang ginhalinan sang nasambitan nga insidente, no? Sunod sa pagpayag sang MKWD, mga kakaiba. Amo na ang mga balita, di kampiyon yung mga balita sa Banuasang Kalibo Kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo, Antike.
8: Thank you so much, Kalibo, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir ABP. Anong latest?
12: Mayroong aga sa ribat sa ato sa inyong mga K5 listeners sa K5 kamustahan ang mga balita dere sa may syudad sa nga Iloilo. Liwaton na to ning announcement nga may cancellation of classes sa tanan nga mga level sang classes sa may Banwasang Leon. Ginanunsar ini ni sang ila sini nga alkalde ni mayor sang ilang alkalde, no, dira sa may Banwasang Leon ni mayor Malina Cabana Hulipas. Classes at all levels suspended tungod sa sining maulan nga tiempo nga dala sang southwest monsoon, mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati, no, dito sa may Quinto distrito sa may PIP district, may na-record, no, sino sa provincial health office nga mga napatay tungod sa sini nga leptospirosis. May duha ka mga cases sang leptospirosis, no, kag di may duha man ka fatality dito sa may Quinto distrito, mga ka K5, no. Gapanumdom ang provincial health office nga mangin na alerto kag mangin aware sa dalang bakterya sa sining mga ihi sang mga ilaga sa tion sang baha o kon pagtaas sang tubig, no, kag may ara sang high value individual nga nakuhaan sang masobra 300,000 pesos nga balor sang suspected sabu sa distrito sang Arbalo kahapon. Ginapatigayon ini sa ang drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 6 kag isa ka high value individual sang barangay Yulo Drive Arbalo ang nadakpan alas 2:57 Agosto 12 kahapon nga daw. Ging kilala ini kay alias Ernie, 48 anyos, kag nakuha siya ang kapin 55 grams sa ginapatian na shabu nga may market value nga 374,000 pesos, mga ka K5, kag isa ka 38 caliber nga revolver. Ang suspensado magkapangatubang sang kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 o kon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagupot sang illegal nga armas. Amo na mga balita namo diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa inyo, Antike.
13: Salamat gid AVP sir sa mga balita diyan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Dito naman kita sa mga balita diyan sa may Kapis kag sa Pilar with Sir Jovert. Mga balita ta sir.
14: Good morning once again mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. Isa ka barangay kapitan diri sa syudad sang Rojas ang magapangatubang sa karon sang dismissal alin sa ombudsman, mga kapis. Matapos nga ginaligar diri mga kauturan nga nagbaton sang 50 mil pesos nga entrance fee para sa isa ka barangay treasurer o kasekretary mga ka-K5. Before ginapwent ang barangay secretary nagbayad anay 50 mil pesos. Pagluwas diri sa reklamo sa kabaylo sa appointment ni Secretary Pascual Himido sa barangay Bulo, Roa City. Ligar pagidiri mga K5 nakitaan diri sa pag-usisa sa transaksyon sa Commissioner on Audit mga kauturan nga ang barangay nagapanukot sa clearance or barangay clearance nga wala sa resibo. Ayara pagid nga ligasyon mga K5 nga ang pundo nga ginggamit sa pagpatindog sa street light kag pila ka mga projects ang barangay mga ka-K5 may mga anomalya kapareho sang electrical works put bridge kag open canal projects ang 2024. Digin man do diri mga K5 o magkatubang ini nga ton sa ni ba kapitan si Kapitan Balsuti sang kaso mga kabayanan sa pagbayular sang ginatawag naton Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga ka-K5. Ginakuan pa sang statement sa aton sa ni nga mga kabayan sa K5 News FM ada sambit nga kapitan agud man maexplicar ang sitwasyon matapos ang ginpagwa kahapon ang sambit nga order mga ka-K5. Samtang dugang mabalita diri sa amon sa probinsya sa Capiz mga ka-K5 ining natabo nga paglutang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa sang Tapas particularly dira sa may barangay Apiro mga ka-K5 alas 5 sang kagahon sang ligad ngadlaw sa iya sini pakaisa nga babae no? Ining sospitsado mga K5 nga miyembro sang Philippine Army nga si alias John 38 anyos kag iya gintiro mga K5 ang iya pakaisa nga nagaedad 27 anyos matapos mayara sang ginkutaw sang iya pakaisa. Alin ini sa may namatyan mga ka-K5 ang nasambit nga army. Dinuthang nga mga ka-K5 ang nasambit nga biktima. May nagali, way masakam, tamaan git. Dala sa may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital.

0: Zambacolod gag Negros Island Region damlag ba tong ginbalita nga may nag-easy-easy this tunga dalan to yung salakya no ining isa ka pick up mga kaki 5 may natanay kung pag-easy-easy niya kung nag-easy-easy lang galing kay pag-easy-easy ya, may na may ginpang dalasaya nga mga salakyan amo ni mga kaki 5 bag nakuhaan pa sang CCTV footage mga kaki 5 gin investigaran mga kaki 5 gagin backtrack ang mga CCTV na konfirma sang Land Transportation Office kay ginpa-check ini sa Land Transportation Office taga siyudad sang Iloilo ang tag-iya sa sining pick up mga kaki 5 nga nag-viral gid sa social media matapos ang makuhaan ini sang video. So no, sa pahayag sang LTO NIR ang tag-iya sang salakyan ang natres na mga kaki 5 kag ila napadala na sang show cause order ang tag-iya kag driver sang salakyan kag ginapaidalom sa alarm and pick up samtang ginapatigayon ang investigasyon. So dugang pa sang LTO ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 okon ang Land Transportation and Traffic Code.
1: Sa dugang balita, wala sanang mawala ng hanap buhay. We just wanted a fair play lang. Amo ni ang ginpahayag ni Attorney Vigor Mendoza the second sang LTFRB pagkatapos nga naginunaanon sa mga jeepney operators sang kooperatiba sang modernized jeep kay wala makabayad sa bangko kabangdanan nga naghatag sila sang 20 mil na financial assistance kag plano nga i-restructure o kon adjason ang balayran nga mamag-an pagabayaran kay tungod nga lugi o kon perde ang modernized jeepney diri sa siyudad sang Bacolod mga kagibay.
0: Amo nang mga balita na mong diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Melmar.
2: Alas 5:53 sa mga balita diyan sa probinsya kang Antique na tala nang igatugro sa mga ospital ang 97 million pesos no nga ano diyan local government support fund financial assistance LGU halin sa national government naton para pambulig pambakal sa mga gamit namon diyan sa ospital kag kadya nga tuig ginalauman man suno sa gobernador nga mag-aabot ron ang 65 million worth nga CT scan kag ang X-ray namon nga mga machines.
3: Sa dugang pagid nga mga balita gin pasiguro man kag gobernador nga padayon ang Provincial Electric Power Subsidy kon PEPS program tub 2029 ang yang PEPS automatic lang nga ginabuhin sa baraydan kang kuryente kang Mantikenyos ang 500 pesos.
2: Matawhay amon sitwasyon dia. Salamat gid ha sa Rumaan naman kulabos yeah. Runta sa Tiempo.
4: Mga ka-K5, nabatid ako bilugan yung mga balita sa Negros Island Region. Pila pagid nga ka mga mensahe pagid kay inong Mario Aldigar Pironso Jr. Good morning, Mike. Makapi kita sa mga miga pan magamigin mataina. Oo, makaw sa New Zealand. Di mo rin. Oo, good morning, ha. Kay Ate Josette, good morning. Good. Oo, enjoy nyo yung bakasyon. Aga kay Tristan Wyatt Gulay, may dahil niya aga K5, Michael. Oo, good morning, man. Sige, sa nga na kita di Karaya. Aga hinaga naman, 4:30 to 6. It's a date, mga ka-K5, no? Kay sa head itaron daya makaron nga Barangay Affairs Banuot Kalibo kay Sir Mark C. Good morning. Kay Paring Rizar, good morning. Good morning gid. Thank you sa pagpamati. Siyempre hasang ani kita di Karaya sa aton yung mga balita no. Lagi impormasyon kasaw sa pagaton mga balitaan sa aton Kalibo PNP K5 Romy Kahiling aton nga news from Department K5 Rio Trico Balita International mga balita National K5 Rio K5 Teresa Igid, ag sa Technical and Engineering Department, kay Five Fred Batoy. Sangan ka, Station Manager, Ma'am Gloria Villasmanio. Ag sa atong CEO, kay Dr. Ramelo. Good morning! Sige pa na sa K5, Michael Silorio para sa kampanya ng Serbisyo Publiko. Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TDX 500.
8: Jose Benlo, 57 akong edad.
9: Ano kinabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
9: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imong blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
8: 120 over 90.
7: TDX 500.

0: 100.
1: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
2: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina. Gadamo man ang free radical.
1: Gusto, good, correct.
2: Problema sa salakyan nga sige, ano?
1: Sige, atar, sige, carbon deposit.
2: Sige, lang tawab lang tambutso.
1: O, tambutso, sige, manaso.
2: Pero lang tawab lang, wala.
1: Gandar. O, tinlo.
2: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigit igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
1: Isa sang pinaka common Dok Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
2: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay
1: naputos ang tambok.
2: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
1: Correct, no?
3: PTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
0: PTX 500.
1: Ang sobra nga fat sa liver, ang nagakos ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
2: Ma liver failure kag gid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobra nga toxin, sobra nga tambok da, imetabolize siya pa haboy na lang na. Amo na tani kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw. So kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
1: Correct.
2: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
1: Correct si Dok Ramil. Ang ginamensyon ni Dok Ramil nga ALT or ALT, ini siya ang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
2: Ang ALT ang isa na sa isa ka
1: liver enzyme.
2: Makitaan mainly na sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid ang i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami, gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Ginom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
1: May manugsilig ka?
2: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imo nga ginakaon na? Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakas
6: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.

0: Headlines. Para sa ato niya mga headlines sa Balita Lukang. Ginaligar nga hilong nga gagaki nga nagpakilaga nga pulis na magagit pagpamaril sa sugod itsang kabar sa Kalibo.
1: Nga headlines Balita Lokal, tricycle nga nagka-stop sa red light sinunggaban ni motorsiklo sa Kalibo.
0: Samtang 52,000 ka mga inunga target nga mabakunahan ni PHO Aklan sa sugod da itdaywang Domingo.
1: Samtang MKWD nagsabat angod sa post itsang kanana nga nagkaami basigon roana nga unga abangod sa tubi nagpasalig nga imbestigahan rong insidente.
0: Headline sa ato niya Balita Regional. Portion 8 yung tight flood mitigation structure sa Tigbawan, Iloilo. Nag-usmoda pa din isang kabagay na wasak.
1: Nga Balitang Regional, Task Force kontra sa Red Stripe Soft Scale Insect gintukod ikapis provincial government.
0: Headline sa ato niya Balita National. DMW temporaryo nga ginpapundo rong deployment it mga Pinoy seafarers sa Northern Black Sea.
1: Nga Balitang National, COA ginatunan rong fraud audit sa confidential funds ni VP Sara Duterte.
0: Headline sa ato niya Balita International. Mga nagpamantaw it solar eclipse sa Iceland. Nagapabilin niya optimistic sa piyak ita magagumon nga tsyempo.
1: Nga balitang international, mga turista nagdagsa sa Mount Etna samtang nagapadayon rong pagupok.
0: Balitang negosyo. Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Pagtaas at panuoktaan sa kuryente posibleng ma-experyensyaan sa Visayas sa aga Mindanao.
1: Nga balita sa negosyo, ABS-CBN magataas at 6 billion pesos nga bago nga kapital.
0: Headline sa ato niya balita sa patagit tinampang. Russell Westbrook nag-retire matapos rong 18 anyos sa NBA.
1: Nga balitang sports sa Warriors kumpiyansa nga magapabilin si Stephen Curry sa team.
0: Balitang Entertainment. Headline sa ato niya balitang showbiz. Chris Pratt binawasan it $12 million rong presyo it mansion sa Los Angeles.
1: Nga balitang showbiz, King Frederick uman nga ginbuksan o makasaysayan nga observatory sa Denmark.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:07 rong aton niya oras. Magka K5 niya nabati ano nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita, Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia at Aklana. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ito Webes sa 13 sa buwan ito Agosto nag undus mela 26. Welcome sa pagpangalagat ng programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trice.
1: Ako kuman si ka K5 Regilin Tornino.
0: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lukanle.
2: Balita lukan. Balita lukan.
0: Ginapagagit ginaaligar nga hilong nga gagak 21 anyos nga babayi ag anak karang mga kaibahan sa sugod itsang kabar sa Jaime Cardinal Sin Andagaw Kalibo bandang 2:30 ita aga-aga ko adlaw karang Martes Agosto 8. Sa eksklusibo nga panayami K5 News FM Kalibo sa uwaon gin pangaganan nga biktima nga samtang unaray sa sugod itsang kabar may isang kababayi sigon nga nagatangis nga naggapit kandas or sa andang a table ko sa siin Nagapit manong sospek agpilit rayang ginapainom ita makahilong nga ilimnon sa piyakara itanang pagpamalibad. Gulpi si amang sigonya naghambag ita bukon itmanami nga mga pagpamisagaro na sambit nga lalaki nga masobra 30 anyos nung anakarang edad. Para hindi un magbahurong gulong nagdesisyon nga magawa rong grupo agarong 21 anyos kara pero ginsundan sanda it sospek ag nagpakita aparaya it bukon itmanami nga pag-ugali aging question pakararong sexualidad it mga biktima. Sa piyakara naghipos rong mga biktima agpadayon sa gihapon o pagpangbastos itasambit nga lalaki kung siya nagbuhi paraya it mga pamisaga nga pamarilon ta kamo ang bangod karahay nagdagaraya it kahadlok sa mga biktima. Wapa na kontento ng sospek agin sundan parong grupo it mga biktima hasta sa Melgar Road sa barangay Istansya sa kahit anak karang sa lakyan agmayad yun lang may mga concerned citizen nga nagpasuod kanda sa anda karang paningmangay para masiguro andang kagawasan. Dugang pakarang naghalin sa lugar ng lalaki pero naghambag paraya nga sa maron ko ing kabuhi ing future ano ingabot wa kamo nagatuon aga pulis ako sa makaron ni padayon yung naimbestigahan it kalibo PNP rong insidente para man makilaga rong nasambit kara nga sospek sa nagakaigo nga disposition.
1: Italia at balita lokal, dinahan rong sangka rider matapos nga sumunggab rong motorsiklo nga ginamaneho kara sa naka-standby nga tricycle sa traffic light Miyerkules itkabii sa party 8 corner di maagma agmabini street kalibong. Bangod sa babaskog nga impact itsunggaban gindagat sa provincial hospital rong 50 anyos nga rider it motorsiklo nga residente itnuman siya matapos magangkon itlastro sa bibig. Nasayuran nga una sa idagom itempluensya at makahigilong ilimnon ng rider ikat mataborong insidente. Samtang gidagaman sa tayotapat kalibo PNP rong pareho nga bihikulo agrong driver itricycle para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Samtang sabi ang kabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Target ita Provincial Health Office nga mabakunahan rong kapin sa 52,000 ka mga inunga nga una sa edad anom hasta 59 bugan bilang proteksyon kontra kara sa measles rubella sa idamit Supplemental Immunization Activity o MRCA. Sa sugod ita Daywang Domingo, tinutuyo it aktividad nga maabot rong tanan nga si 17 ka mga munisipalidad it Aklan. Nagumpisaray ako Agosto 10 ag nakatagana ang igapatigayan hasta Agosto 28. Sunod sa pinakauli karang report, una agon sa 12.5% pagamang rong target nga populasyon rong dampakunahan wa pa ita katunga sa kabilugan nga 52,000 nga target beneficiaries rong measles o tigda sa isigang ka makatagapon nga sakit nga posibleng mauli sa grabe karang komplikasyon ag pagkamatay bangod karagin inganyo it PHO Aklan rong mga ginikanan nga pabakunahan rong anda karang mga unga para madugangan rong protection kontra sa sakit. Nakatagana man nga ipagawa it PHO Aklan rong schedule ipagbisita sa kada mga banwa partner kararong municipal rong mga municipal health offices, Department of Health agrong mga local government units.
1: Ang detalye at balita lokal, gininganyo at Metro Calibo Water District o kon MKWD. Rong publiko nga direkta nga i-report sa andang tagatapan rong anuman nga reklamo para gilayon nga maaksyonan at maimbestigahan. Rong pahayag higin na himo ni Mr. Frederick Benavides, Division Manager 5, at MKWD Water Resources Division sa interview at K5 News Team. Raya ay kasunod it social media post it sang kananay nga ginasugid na kaamiba si Gonro Anaga o nga matapos nga magpaligos gamang itubig magkain sa ginasupply it kumpanya. Kankaro man ni Benavides ngarong amiba ay isang kaparasite nga nagahalin sa mga kontaminado nga bagay. Raya environmental in nature ag maabot ang posibleng rason o kung ginhalinan sa palibot. Magapatigayin marong MKWD ita nagakaigong investigasyon ag sangka sanitary survey sa apektadong lugar para matumod o anak karang ginhalinan. Kinpasiguro man ito pesyal nga hugot na nga nagasunod rong MKWD sa mga gintagana nga sugundanan ag operating procedures. Sunod ka na nga bukas rong anang tagatapan sa tanan nga mga reklamo ag haong nga magpadaga it mga technical personnel sa lugar nga may kapareho nga reklamo sa linya itubi.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang Regional.
0: Alas 6:13 aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. porsyon itugta it flood mitigation structure sa Tigbawan, Iloilo, nag-usmod. Mader, itsang kabagay na wasak. May kampiyon nga balita si ka-K5 Karen Badilla, please kami.
3: Narusdak ang pader sa puloy-an nga nahamtang sa kilid sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo, inabanta alas 4 sang kaagahon Agosto 11. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ramir Conyendo, tag-iya sang balay, ginpahayag sini nga antes narusdak ang pader, iya nakita nga may litik sa flooring sang flood mitigation structure, tubtob nga naabab na ang duta kag naglapad na ang litik, kag nakalabot sa ila pader kag amat-amat nga narusdak. Suno pa kay Conyendo nga tubtob subong, may mabatian ini nga paglitik sa duta sa flooring sang flood mitigation structure, sa din delikado ini bangod may posibilidad pa nga magluntad ang pagrusdak. Samtang ginpadulungan naman sang K5 News team, ang First District Engineering Office sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH, agun makapaathag angot sa nagluntad nga insidente.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang regional, Task Force kontra sa Red Stripe Soft Scale Insecta, gintuko ni Capiz Provincial Government. Sa kampiyon nga balita, ka-K5 Darren Salomeo Henson, please come in.
6: Gintukod sa Capiz Provincial Government ang Task Force kontra Red Stripe Soft Scale Insects Executive Order No. 23, Series of 2026. Ginpirmahan ni Governor Fredinel H. Castro sa Agosto 7 ang Task Force. Agud matap na kagpunggan ang paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo. Naibaluan base sa pinakaulihing nga datos, 11 sa 16 ka banwa kagang siyudad sang Rojas ang apektado sang RSSI. May kabugusan nga 3,126 ka hektarya sang partially kag totally damage nga mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mga vice chairperson. Kabahin man sa mga miyembro ang provincial agriculturist Penro, provincial DRR M officer, Department of Agriculture, mga municipal agriculturist, sugarcane planters, mga association kag iban pang ahensya kag organisasyon nga may kangtanan sa produksyon sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force ang pagmonitor kag pagvalidate sang datos parte sa RSSI infestation, paghimo sa mga tikang para mapunggan ang paglaptas sini, paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pagrekomendar sang kaangay nga insecticide, biological control kag sugarcane cultural practices sa mga apektado nga mga katamnan. Para sa balitang regional, ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balitang national. Balitang national.
0: Sa isa, 16 ra aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita national, tinatod ka aton ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Temporaryo nga ginabawag it Department of Migrant Workers rong pagpadaga it mga Filipino seafarers sa Northern Black Sea bangod sa nagapadayon niya tension sa tunga it Russia ag Ukraine. Suno sa DMW kapin sa 20 ka mga barko rong ginatake aga konsiin ginatos ka mga Pinoy nga tripulante rong nangin apektado. Sa makaroon na ipadayon rong DMW rong owag iba pang ahensya at gobyerno sa pagbuligan sa pagbulig sa mga apektadong Filipino seafarers ag andang mga pamilya sa iban nga nasyon.
1: Balitang national, ginatunan makaroon i-commission ng audit rong posibilidad nga magpatigayon it fraud audit sa confidential expenses ni Vice President Sara Duterte kasunod it mga aligasyon it irregularidad sa paggamit ag liquidation it 612.5 million pesos nga pondo. Ginakabig paraya nga pagtuon it COA agwa pa it formal nga fraud audit nga ginpatigayon. Sunod sa COA, madahan man nga ginatunan ng posibleng nga fraud audit agad masiguro nga hindi malantan ng mga sensitibong impormasyon sa mga dokumento ita OVP aga DepEd.
2: DTX 500 Morning Newscast, Open Newscast, Balita International.
0: Samtang saton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait na show. Ginatud katon ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kay Agnat o Buag Sipon, maginomit D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagapabilin nga positibo ro mga turista sa Iceland matapos nga makit-an rong total solar eclipse. Bisan may posibilidad it mabasko nga bagyo sa pilang lugar. Maabo rong nagtipon sa Western Iceland agod nga masaksihan rong total solar eclipse sa Europe sa suod ito 27 anyos. Nagagaom rong mga bisita nga magalinaw rong kagangitan sa tama karang oras agod uman nga masaksihan rong manami karang at tiyempo nga mabuhay go na nga ginahugat.
2: Balita International.
1: Mga balitang international, dagdagsa ng mga turista sa Mount Etna sa Italy. Agad masaksihan ng pag-ilog itlava maghalin sa padayon nga pag-upok itbulkan. Sunod sa mga local guide, nag-abot sa libu-libong ka mga bisita. Rung nagasaka kada gabi irason, nga nagpaandam ngo ng mga lokal nga gobyerno sa peligro kara. Bagod sa pagbugay, tabo aga lava, temporaryo man nga ginpasara ng Catania Airport. Samtang padayon pa nga ginamonitor ng nasambit ang sitwasyon.
2: K5 News FM. Yeah, ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:19 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inatod ka aton it Mighty Zero mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamins. Posibleng tumaas sa rong sukot sa kuryente sa mga masunod nga bugan baon sa sunod-sunod nga yellow ag red alerts sa Visayas ag Mindanao grids. Sunod sa mga electric cooperative magawa sa posibleng rotational brownout. Posibleng maapektuhan ng mga presyo at kuryente bangod sa mas mataas nga presyo kara sa spot market. Bilang ka mga planta man ng uwagon nakapag-operate o limitado ng kapasidad dahilan niya sa rong kakuyangan sa supply at kuryente sa daywang ka mga rehiyon.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Dugang balita sa negosyo, magadugang ikapital larong ABS-CBN Corporation pinaagi sa 6 billion pesos nga bagong nga equity maghalin sa Lopez family ag iba pa nga mga investors. Handom itugang nga kapital nga papagunon rong pondo. Ita kompanya ang suportahan ng paghalin kara sa mas sustainable nga content-led media ag entertainment business. Sunod kay ABS-CBN Chairman Mark Lopez sa nung mabaho nga investment hay nagapakita itpadayon nga pagsali ita kompanya sa misyon kara nga magserbisyo sa mga Pilipino.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Balita Sports. Sports.
0: Sa isa 21 ro aton nga oras para man sa detalye aton nga balita sports sa balita sa patagit tinampang ginatod katon ni Klinika Dio Fresh may VC og vitamin E nagapaputi nagapakinis ag nagapahumutit aton nga mga underarms para sa 24 hours protection magamit ni Klinika Dio Fresh. Opisyal yon nga nagretiro sa NBA si Russell Westbrook matapos rong 18 season career nga bisan na may mga offer pa kana magaling sa Sacramento Kings ag Washington Wizards. Tinapos na narong anang karera bilang all-time leader sa NBA sa triple-doubles nga may 209 nga naging league MVP ko 2017. Nagampang si Westbrook para sa pitong NBA teams ang naging sambilog sa pinakakilaga nga point guards sa anakarang henerasyon.
2: Balitang Sports!
1: Dugang balita sa inampang, kumpiyansa si Warriors General Manager Mike Donlevy Jr. nga magapabilin si Stephen Curry sa Golden State sa gusto karang tapusan roan ang NBA career bilang sangka Warrior. Posibleng si Gon nga magperma si Curry itay mong tagon nga contract extension nga nagabalor sa $136.7 million magalin sa Agosto 29. Sunod kay Donlevy, magapabilin nga prioridad ni Curry rong pagdaog ag padayon nga paghampang para sa Golden State Warriors.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:22 ng aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balitang showbiz, balitang artista. Pinahatod ka ito na DTX Beauty Show. Uman niya ginabaligya ni Chris Pratt ang asawang si Catherine Schwarzenegger kung anda karang mansion sa Los Angeles sa ikalimang paghanap nga makakita ita buyer. Magaling sa dating $32 million, yun panaba ng darong presyo sa $20 million para sa 11,000 square foot property sa Pacific Palisades. May naarayang anom ka mga bedroom suites, basketball court, home theater, spa, at iba pang mga magahagon nga pasilidad.
2: Balitang Entertainment.
1: Samtang dugang balitang entertainment, umanya ginbuksan ni King Frederick ita Denmark rong kasaysayan nga observatory sa Round Tower sa Copenhagen matapos rong anong magbugan nga restoration. Magaling karahay nakita ni Tari rong solar eclipse gamit rong espesyal nga protective glasses. Samtang inpadayin mata ni Queen Mary rong mga royal duties sa Bahinkarit, Germany, kaibahan si Princess Amalia ita Netherlands.

0: FM DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa isa 24 rato niya oras, magka K5 niya rabatiaron nga paunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Webes nga edisyon, August 13, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at liveprograms-K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Sauman ka rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Aga kuman si K5 Regeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
3: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami inauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
10: Clinical D3 Bio.
8: Clinical Sport Biotics.
10: Mighty

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Yonar Firay, Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang by Webes, petsa 13 na kita para sa buwan itadaya karang Agosto 2026. August 13, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakangdan, rinyo ka ng anchor man, K5 Leonard Firay.
1: Leonard Firay, Foro de los Pueblos.
0: Mag-ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Aton tawan ito oras sa ton niya pag-ililiba.
1: Foro de los...
0: Partner ko magaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nagapabot kita at pag-abi-abi, pagpanamiyaw, pag-welcome sa ton ka mga suking, mga listeners, na nagatutok makaroon sa ton niya pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na ton, na nagapupamati. Oh, una sa ton ka ng mga tsindahan, sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Sa ton nga mga vendors, bulantero, bulantera. Una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa may Juliana Market. Aga syempre likewise sa mga mahugot tanga mga driver sweet lover. Naman sa mga terminal nagamat-amat nat pila. Ako sa biyahe kalibong biyaheng kalibo katiklan vice versa. O pagwa itaklan naton ng mga nagabiyahe yon. Bagong kita sa pagmaneho ha. Rumata sa karsada lima sa Manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton ng mga tagpamateo na sandang ng mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo ag lola ta nga nag-prepare na pampamahaw kanda ng mga estudyante, kanda ng mga pinalangga nga may mga sugod sa opisina ag sa klase. Ay sa mga nagahingabot nga makasugod timprano sa opisina, agimaw man sa mga estudyante, dapat nakabangon yung kamo ag nakapamahaw. Ano paro ginahugat mga K5 eh. Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na!
1: Yonar, Firay, Foro, Pelos, Pelos.
0: Bugtaw nagmamahaw mga pit DTX Coffee Mix. Good morning sa mga listeners dato na abroad. Kaya nagasubaybay pagi sa tonyo Facebook Live at tonyo Facebook page. Sa tonyo mga mangunguma sa kabukiran. Ag sa mga mangisda tanga nagamonitor man magkaroon nga gahon. Sa mga kusinero, kusinera, na sa mga restoranta, sa mga nagapamati na sa mga restaurant, especially sa may shopping center, sa Jassy Catering and Services. Good morning na kay Ma'am Honey, kay Sir Onayan. Bilog na ton nga staff, good morning kinyo talantaran. Likewise sa may istansya, para sa Sea Oil istansya, kapamati man. Aton nga mga duty nga pump boy, ag cashier, good morning. Sa may Pastrana Obos, kay Daddy Harley. Ag kay Madam Jean Yap, di karon sa may crossing Vinturan sa nagasinigabong man. Ag sa tanan nga kutob, gumabutan ko aton nga signal makarang nga Webes. Welcome on sa aton ka nga Thursday edition. It aton nga palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapangunang mga balita? Aton tawan ito ra sa aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Kaya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Ginapayag mga K5 manami rang balita. Ayrong kontraktor nga mag-construct itadaya karang Altabas Bypass Road. Gintawan yon itay karang NTP or notice to proceed it mismo karang DPWH. So rumabuhay yon nga problema katupang nga tiyempo pilang dekada yon nga problema ko mga residente ko Banwait Altabas. At the same time, kung mga nag-aagi rin na, no? Pagwa, pasugod ko probinsya ta, ay regidro agyan kung mga nag-aagi rin na sa Altabas, no? Diba, kung nag-aagi rin ka sa Banway, siyempre, limitado. Ay kung halimbawa, pa-diretso ka matimo ita sentro at kalibo, hindi ka rong ka magi sa bypass. Ay daw ka dumdum ka timo at nagasakay ka baga sa roro nga nag-aagi man sa mabagod ng kadagatan. Ay daw, kwan eh, naghumbak-humbak takong sumakay ka mga sa mga series bus. Sabi nga daw, kung namahaling ka tilo-ilo, pabalik kayo sa clan, di maagi ka gindi ka ron. Kung namagi ka, sus, ginoo ko madya mataktak makondring ko na eh. Di ba? Makumasugaan ka eh. Kapin ko nagamotor ka, nagatilinagbo ka lang, mga kakifive. O, te, aton doon nindo na iplastar, doon mga information, ay nakabutat detalye ka na sa aton nga DPWH. Eh, dahil nga, nga hindi man sanda mabasura kasi last year pa lang, gingkabig nga mga national highway ro yun. Katong simpo patabi ginubra ron, pinakauna nga bypass road ya sa Aklan. Ay di man gani makonsider gid ron nga ganon gid ka panabira imaw, no? Importante that time, dahil gani nga huwag mag-expect nga maurungid ka aburo volume it siya nga gagi. Ay ti 2000 kwan pa rin, no? So kundi ako kasi 2005 para. Gin amat-amatan din na ita construct, ruyong-ruyong nga nasambit nga karsada, ag ginakabig pataron nga local roads. Oh, maron nga ni nga hindi basta-basta matabing it province ag imuman ko DPWH. Ano na, detalihan ta kamukon sa tunyo pag ililibas tanbay. Sa piyak, karang aparte, bago nga tulay sa balete, temporaryong iga sirado, no, para sa iga patigayon nga repair. Ay, rorayang tulay nga ra, nalipat ko ni Kina, to pagpicture man, ay may unaon nga karatulang ang ginbutang local government unit. Itay karang balete, kaya nga ni nga naobserbaran ko mga nag-aagi man din na, misan ako man, ay kung namat malang kita nag-aagi rin karon, napanuhan ko pa. Nga dati, tama ko, na straight taro ko karas. Di nga ko nila, do spalto, kuro niya tulay, straight tani mo kung tumbukon. Eh, abang nagabuhay, tama ko mga K5, nagkuhan niya tayo, madya may pag-usubon niyo tayo, may madya may pagnubo ro. Do sa middle part, ito yung tulay, nagnubo, na daw, nag-on-on pa idagom. Ano ba ro nangin problema? Ginpacheck. Agaron found out nga may una nga ni nga problema. Kay i-repair imaw mga K5, standby ka mo ko detalye ka na. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines. Provincial Government ag Aklan Irrigators Association nagpatiganit dahil ka nga consultative meeting o tinalikdan ka nga adlaw. Iragon, sinun ka raro pwede makatabang sa aton nga mga mangunguma? Isa ko nga na buong information kahapon. Kung hindi matauan it solusyon ro problema ko mga mangunguma nga ra hasta sa bugan it Oktubre. Mamroblema kita sa supply it bugas Nobyembre, Disyembre. Basi kung kato tumaas na naman ro presyo at dahil ka nga bugas. Kasi ro makita talaga nga bugas sa merkado, mas may posibilidad. Yan, nakadepende sa situation doon. Basi kung mga bugas nga halin to sa ibang probinsya. At siyempre, i-transport pa ito riyaron, may another nga pataw, titaas presyo. Ay problema, what patubi ro aton kara nga niya. Timing man, ay minabukong information way back August last year na interview taro taga niya man. Problema man gapon sa patubi. Ay ongoing kunurong construction muni mo to. What katapusan nga buisit mang klase nga ruin lang gid randang akuan baga mandato kanday palagi danda mayo sayo kwarta ko no problema ti dapat kun tagin planuhan yon don. Ay kagasaligro mga mangunguma kinyo balikan taray no na sa tunya pag ililiba RSSI hindi makapikto sa Aklan problema sa patubi tunay nga problema at mga mangunguma. May state of calamity na to sa Kapisbra. Iwan mang gidagos tuburya sa aton. Yun do statement man kahapon ni Engineer Apolonio, aton yung provincial agriculturist, no need to worry. Iwan man tatubugid iyan nga makapikto ka aton doon. Ba si Manasel makatapik ron sa ibang klase tanom like palay, mais, or mani. Hindi tama na pang tubo at agid man na ron. Tamis ro ginasuyop ko rin nga mga sapat baga, or insect. Aroy nga ron nga RSSI mga K-Vime. Sa mga mangunguma, balikan ta rin doon na ipabati ta. Re-interview ta with the engineer Alexis Apolonio. Standby. Sa pihak na parte, aton nga balita sa Banwat Batan, public hearing, igapatigayon makaroon nga adlaw sa may barangay Bayang para sa proposed waste treatment facility. Ito man makonro miyembro at sangguniang bayan kara ita Batan. Kung ano raan ang kuminto ka bilang committee chair sa environment Ha? Ag ano man karabaga ro reaksyon ko publiko ay daw sa hangin ko sa kwan pang huyo pang ithangin di kras ang pihak nga dugunggan. Abo tagagid nga pamagabag especially ro mga residente da duy nga nasambit nga barangay. Na ano man nga klase nga makababo ko barangay ko bata nya di karagid man ninyo ibutang ra. Oh. Ay dapat abi man makon may mga ginakandak nga mga research, no? May mga studies, may mga pagtuon na ginatawag kon ring lugar bagay applicable di karon ibutang doon. Ano rin mga possible negative effect, no? Hindi yan kita puro pang sariling interest, ba? Hindi yan kita puro komisyon-komisyon, ha? Isipon nyo ro, ginatawag epekto sa environment at sa pangabuhian ko tawo, ha? E sa ibang kamu ko pangabuhian din, ha? Ro, normal, taga ba? Tanan niya mga produkto ng una sa ginatao ni tinagong dagat. Akong baga sabon, mag-abot ng mga 5 to 10 years, mamumblema na na kamo. Pero iba siguro, komisyon niyang daw ginagagas din na. Sa Balita Nasional, oy, utang Pilipinas, posibleng umabot sa 21 trillion pesos pag-abot sa 2027. Ay, magmata ng utang ko Pilipinas. Kaya yan ay unahon ko net bayad rakon niya kautangan bago yun. Ako marunong utang ko gobyerno na 21 trillion pesos. Oh, tanan kita man na K-500, may utang. Utangan ni manang gobyerno. Alas 6:48 segundo daton nga oras. Ay tanan daton nga mga headlines itawan nito oras ato nga pagga ililiba. Maga check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters gana ka standby. Nasanda nga mga areas of responsibility. Aton ka nga kalibo PNP pag check dugang sa pila na ton nga mga PNP stations. Ang balita sa ton ka nga patrol. May nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason mga ka K5.
1: Puro Delos Pumps.
0: Sa ito niya pag ililiba, before naton i-plastar partner, dahil nga nga may low pressure na ito kahapon, nangin bagyo, tagalira, no? So, i-check tayo doon na, sini magbuhay, pag-asa DOST, mamahaw anay kamuri na sa mga nagpamati. Mamahaw anay, ag humigop it manamit nga kape. On healthy ro pamahaw, ti siyempre healthy mando coffee. Healthy coffee, ano parang dapat uso yun sa merkado publiko? Bakuno na sa mga klinika, like Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, una ron do DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee mamakay. Mga manamit ag malasa ng kape, healthy coffee. Wat kung anong halo ng mga chemical, wamat halo ng sugar, nga ni hindi ka magkabaga ka, nga ba si maglala ring diabetes, mas baliktad yun yan eh. Instead nga maglala, buligan ka pa ni DTX Coffee Mix because nga may sangkap rin mong ampalaya nga may charantin eh. Nga nagabulig, parang hindi maglala ring bagatian nga diabetes plus may chia seeds pagin na kung gusto mong nga magniwang, sa mga gusto rin na nga magniwang, pampaduga, itambok sa gawas, ma-burn ni extra or ni chia seeds, rong raya karang mga extra fats yan sa inyong mga gawas. E sa ibang kita nga, lamat dito ang malikawan nga K5 nga wata kita't oras mag-ehersisyo. Oo, kapin sa kung ano nga klase trabaho nga daw, puro office ka na lang, hagos itugog mo lang gid man rin mo nga pag-abot sa inyong bagay, no? Pagbugta mo, hikot ka, kaon, tumugog ka guman. Bugta mo, agahon, sugod naman sa opisina. Dawaw man na time kay Pemlard sa pag-ehersisyo, don't worry mga K5. May kape nga pampaniwang. Ayong kamot, pili natin rin ang kunong kape nanda pampaniwang man. Aratur-tutuod nga nagpaniwang kinyo yung mga doktor yasaklan, raya rog gina-endorso ng kape. DTX Coffee Mix ka may una nga sangkap nga chia seeds eh, na kayang i-burn ng mga extra fats sa inyo karangagawas. Ngayon, again, kapita sa gahon ng gasapon, mag-inom kita DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Alright, alas 6:50 na raton nga oras. Tanawang tabi ko na noro epekto ni bagyong

0: Araw ng Huwebes. Good morning!
1: Good morning. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, August 13, 2026. Ngayong araw may binabantayan nga tayo na bagyo, itong tropical storm ng Ka na nasa labas naman po ng ating area of responsibility. Malayo po ito sa ating bansa, mahigit 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At sa nakikita nga natin, no, generally papalayo naman po ito ng ating bansa at hindi naman makakaapekto sa ating panahon sa ngayon. At yung habagat pa rin po o yung southwest monsoon ang patuloy pong nagdadala ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito po sa may western section ng ating bansa. Halos buong Luzon po actually ngayon, no, ay makakaranas ng mga cloudy skies o yung maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin po sa may area ng western Visayas. So ngayong araw nga, expect natin yung mga pag-ulan sa halos buong Luzon except na lamang po dito sa may Bicol region, although pati rin po yung Camarines Norte ay makakaranas din ng mga pabugsong mga pag-ulan. Pinakamatataas naman po yung ating intensity ng pag-ulan dito sa may Zambales at Bataan, kung saan sa ngayon po ay nakataas ang yellow heavy rainfall warning sa ating mga NCR Pag-asa Regional Services Divisions. Aside naman po dyan, dito rin po sa may Occidental Mindoro, ay expect din po natin na meron po tayong mga panakanakang pag-ulan. Ito naman po yung ating mga inaasahan na agwat ng temperatura, kung saan sa Lawag po ay 27 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33, dito naman po sa Baguio 17 to 20, Metro Manila 25 to 29, Tagaytay 23 to 29, at sa Legazpi po may kataasan yung ating maximum temperature 26 to 31 degrees Celsius. Pagdating naman po dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin yung Palawan po. Maging dito po sa may Aklan, Antique at Capiz ay meron din pong mga pag-ulan dulot ng habagat. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa kung meron po tayong katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan dulot ng habagat. Other parts naman po ng Visayas and Mindanao ay meron po tayong mainit at malinsang panahon, especially po sa tanghali hanggang hapon. Although, may chance po tayo ng mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura. Dito po sa may Kalayaan Islands and Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Iloilo, 26 to 33. Cebu, 27 to 33. Dito naman sa Tacloban, 27 to 34. Cagayan de Oro, 25 to 34. Davao, 26 to 33. At Zamboanga naman, 25 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, inaasahan pa rin po natin yung mga panakanakang pag-ulan. So mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized floodings at nakataas pa rin po yung ating weather advisory dito sa Zambales, Bataan, maging sa may Occidental Mindoro. Ibig sabihin po nitong nasa yellow ay maaari po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours yung ating mga kababayan. So dahil po ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin since last week pa ay likely po or susceptible po yung ating mga kababayan dito sa mga landslides and also sa mga flash floods event. So, doble ingat po and always po ay i-check ang ating mga yung ating mga updates dito po sa Pag-asa, and also huwag pong kalimutan na makipag-coordinate sa ating mga DRRM officials. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So, pwede din pong makapalaot yung ating mga kababayan sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise naman po natin dito sa Metro Manila ay 5:42 at sunset naman po 6:20 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media pages, and para sa mas karagdagang impormasyon, bisitahin din po natin yung ating website pagasa.dosc.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
0: Ang kampiyon na istasyon. Thank you so much kay Ma'am Lian Loreto. Dato dagaga ni Chempo, ah. May mga banwa kita riyas sa Aklan. May Capiz pa nga ni, dikara sa Panay Island, na maka-experience siya. Ito ay ka lang mauganon ng adlaw ita Huwebes, mga kakifay. Sa aton niya pagbalik, aton balikan, dumagin pang headlines na nga mga balita matapos siya mga importante nga mga pahanumdom. Standby!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Gutomarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya.

0: pamilya para maligawan ng impeksyon tugas sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Pamakal sa mga butika!
1: D3 Bio!
3: Another Arsenal nga ara sa D3 Bio
4: nga wala sa plain
3: D3.
4: Yes.
3: Caprylic acid.
5: Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo mo na laurin.
4: Hindi so meaning sir boy hindi tanan nga acid makahalit. Isa ka acid nga halin sa tambok.
5: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
4: So meaning pa sir boy kay 12 si lauric acid medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
5: Oh,
4: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
5: Correct.
4: Pero hindi lang nga machins energy siya sir boy, antibacterial man.
5: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial. Bacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
6: Antivirus.
4: So, kung inom ka ditribayo, malikaw. One or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower to control the viral load of hepatitis.
4: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
5: Correct. Kung once magdamo sila, ay anak na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kailanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di anak na kaditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
4: That, pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
5: Energy siya dayon. Amog na ang iya second major role. It provides you instant energy.
4: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
5: Buyon. Gapan na.
4: Namin, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon.
5: So anong pala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka, hinom ka D3 Bio.
4: Bilang suggest mo sir boy, every?
5: 2 soft gels every 4 hours.
4: Wow. May lanat ka na mo.
5: May lanat ka na. So therapeutic dosage ni siya.
4: Especially ka nang wala nakagana kaon.
6: May energy Japon.
4: Energy Japon.
5: Ay, Japon energy.
4: Bulong pa energy pa ni mo.
5: Energy
4: pa. Ang D3 Bio.
5: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
4: Hindi mo sa plane niya D3. Ang mga ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
6: Isli na ng plane niya D3.
5: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
4: Correct.
5: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
4: Especially nga ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
5: Kayang-kaya ni D3 kaya, Bio.
4: Mga bata lang nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
5: Patap na ada yun.
4: Kabalo ka ang pinaka-the best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
1: D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
3: Yonard Viray.
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:01 daton nga oras. Balik kita sa aton ka nga pagkaparayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay sa mga nagapamati, nag-aabang sa aton nga programa pagi sa Facebook Live. Ha? Una kay Madam Ethel Panim, good morning. Kay Bro Jerry Jr. Imarga na sa may istansya, no, nga nagapinamati makaroon nga agahon. Good morning kinyo na sa mga Imarga family. Ag sa mga nagapila na, no, nga mga miguta, nga mga drivers, ita L300 van, nga biyaheng Kalibo, Altabas, vice versa, good morning. Na kay Madam Jack Pilaes, good morning sa may lawaan niyo Washington. Eh. Ag sa Sitio Kasuman, nga pinamati ko noon mga Pilaes family. Thank you, Gil. Ag na kay Valerie Tulio Mabinay, nga nagatutok man makaroon nga agahon. Sa ato niya pag ililiba mga K5, ato ni Plastar Anay una, no, rayo nga rang balita para sa ato nga rang mga maestra. Ay, sambilog ra sa mga dapat andang masairan, rumanami nga balita halin sa ato nga taga Commission on Elections or the COMELEC. No, before kita nga mag proceed, no, sa nga rang LCST. Tawang tat mapigod nga minutos ay kababo king mga estudyante until now ro naga abang man don kun ano matod ro update son ay ho August 30 na. May mga paghugat ri ba ambag ko tangani bukon ta biron makon imaw it basta-basta nga problema, no. Ay sa iba naton bukon ang gid it sangka problem or sangka issue rogi na dughog rito sa central office nanda kundi maabo patabiron yung mga butang. So hindi man nun pwede gid nga hambaw naton nga tawuan gid ita oras sabi nanda i-prioritize kasi nga aside naton mas dapat kunta mataron nga tawa at atensyon. Ay, say man naton nga problema ron sa pagtuon sa edukasyon. Ay, galing ay hambaw ko again sa kabahaba ko mga naga at tuman rito sa ng opisina, ag nakiki-update man kung mga iba man ginandang mga problema or mga queries, di hindi ito mambay kung saan o gidron mailatag ko taga chedron yung problema. Pero ito na balikan ko ron. Karani kita sa statement ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. No? Nga suno sa mga anang-anangin statement, no, in a interview rimaw to sa National, anong ginambang rung mga teachers man na nga nag-serve during elections will no longer have to use their 10 service incentive leaves, no, within the year they are granted, hambal ko mismo nga taga COMELEC. Erero sa bilog sa mga diskasan makaron kung mga teachers naton ag ginainistoryahan nanda mga ka K5 ay sa iba naton do teachers ta noble profession eh, no, bukod ang gidit sa eskwelahan sandara ginasalig-saligan nga magaturo sa estudyante tat kundi pati partner man na sanda katon yung COMELEC every time nga may mga ginapatigayon yung eleksyon mapa BSKE man doon or national and local election. Alright? So, ambay ni COMELEC Garcia, pwede man na ron nga gamiton katon nga mga teachers, rin yung mga leaves nanda, until retirement. Naan. Ano nang hambal? No? Anong kita nga nang inbuyaan to nga statement kung mabatian ko mag K5? Pwede po nilang gamitin yan hanggang kung kailan nila gustong gamitin. Hanggang sa makapag retire po sila. Ano hambal ko mismo karang taga COMELEC. No? Ay ko tinalik na nabi, ro mga teachers naton gin required nga dapat man nagamito ninyo ro nga ron nga service incentive leaves within the year, no? Nga gin grant rin like makara nga 2026 abi. Agin na paubos gamit kina rong 10 service incentive leaves. No? Te paano tamana kung hindi na namo makwang kanugon tamana to? Ag in short kung hindi namong gid totally maubos avail, ay kung naman man rato na bing mga eskwelahan man kuwang gid sa mga manunudlo, kuwang gid ita manpower, no? Ay kung naman kanero sang ka-teacher nagabuyot gid itpabo pataganing estudyante. No? Nga supposedly dapat daywa karong doga buyot nga mangin advisor ay sa kakugangan nga ni naton sa mga manunudlo according man sa ginapagwang information it depends sa national mauri nga ginainganyo ni PBBM during kwa nga sona nga pwede ka balik kriya raton nga mga teachers nga nagaturo sa liwan katon nga Pilipinas gaturo to sa abroad sa Thailand, no, sa Korea, gaturo to sa Taiwan. Ang siba pa nga part it na. Pero usually gina riba, mga teachers na, sa Thailand na ganito. Para nga magturo. Kasi kayo ro mga benefits nga nabubuo nanda compared ko niya sanda sa Pinas. At again, hindi natin mabaso yung matagalan ng mga teachers na ito nga ito't amas pinili nga magturo. No? Dahil sa ibang kita, bisan kamuman nga nagapamati, tanan kita naghahangad man it manami nga mangin profesyon, mangin manami nga trabaho, para nga may ikatustos kita sa aton ka nga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Diba? So nga, isang daman doon, saptang bata pa, nag-decide, no? They prefer nga magpangibang bansa para mag, para kumita't bastante, agad habang bata pa, makapundar yagi, it kung ano rin mga balak ng gustong i-provide sa anda ka na mismo ng mga families. No? So doon doon, ginaganyan nyo. Tingnan ni, kugang man, diba, ng mga schools, ganyan, paano namon ma-avail? No, ringgit nga rin yung pugo. Kung naman, pautal-utal. Ay, kaso yung home, ikawagong bugan yun. It 2026. Oh, mga K-5. Ti, manangan, Burmans na. Hmm. So, paano? Kanugon naman rin yung efforts namun to during the election, kamong pugaw. Oh, yes, pugaw, gina sa nara. Oh, mga K-5. Kanugon man. Doon yan yung sa milog sa mga ginpakigbato ko rayang-ranga ACT or the Alliance of Concerned Teachers, okay man na manami raya ron ay pwede galit namundra magamit. Hasta gitabi nga mag-retire. May another, do mga teachers ba't ang nag-serve sa eleksyon ha? Pero mga nag-serve ko eleksyon, may undoubt ang ginatawag naton pundo nga leave, no? May 10 service incentives nda nga leaves mga K-5 nga pwede na magamit hasta sanda nga mag-retire. Di man namit imaw, di ba? Habang ani ko taga ACT man andang chairperson nga si Ruby Bernardo, hindi malakita magsugot nga buwis buhay man raton nga serbisyo. Buwisan pagid, baraton paro compensation ang benepisyo. Di man naman namit ko magmauron do statement man ni Chairman Garcia Itcomelec. O mga K-5. Agamba yung do taga kwa nila Alliance of Concerned Teachers kama na kung pwede mangin 15,000, no? At least 15,000 man na ro amon man nga rang election service honoraria. Misan mag 15,000, okay taman. Mababaho ta ni Makon o 15,000, di ba? Solid ito sa teachers ta. Nga nagaservisyo, by simple man. Kapin mga Mindanao kung ato ma-assign. Nasay man kita kung may eleksyon sa Mindanao before do bugutohan or while nga nagpatigayin kita at eleksyon, may mga taritoro bakbakan. Pamilya-pamilya, malang ko naman, yan ito ro nag-sambuanay, mga K-5, gakuan pa, gakos pat pinatsanay. Kaniro mga teachers, posible ito nga madami. Kung halimbawa man na may mga armado tang grupo rito, sudlon, tanda ng mga polling precinct, di ba? Budlay. Maroon ka delikado, mando, andang servisyo. Kanin man, madya daw okay, mando, mangin 15,000 man manakabay para mong election service honoraria. Ag tax exemption for the compensation man na, dapat gidron, ang gramon nga overtime, kung rin nga time it election, eh, dapat kung taman nga, tawaan pag inanda importansya. So, andang hambal, patron ka na nga mga teachers. So nalipay kara ro mga manunudlo naton. No, nalipay ro mga manunudlo ta. Para nga at least ay riba mainganyo man kat mga bata-bata, yaman malabi ka kat mga bata-bata nga mga teachers ta, ay sandal man lang karagi do may pwersa nga makapugaw bugtaw kuro nya ron nga pagbantay at balota, pagtaot serbisyo during the election, no? Mga K5. Gayo man bisan sa ng family. No? Compared sa ibang mga regular nga butante nga nabuto umuli malamat adayon, okay uta. Ay sanda taray. Umpisa alas 7 agahon or before alas 7 aron unaw ta ni sanda sa mga polling precinct, trabaho na, no? Hashtag ita nga matapos sa time it pagboto, pagkatapos kon hindi man sana pwede gid ka uli, no? Kundi mastay until nga buon do mga kon mga kwan baga kon mga automated or pwede man kung mga manual malang man, iti. Mas dasig ba niyan eh? Hmm. Unaroan ng servisyo, ganyan pakita, gid ko mga teachers ta. Ani na ilipay ka rin mga manunudlo ta. Kuray nga nga nang indesisyon, it komelek, no? Parte sa andang nga ginatawag, no? Mga K5, nga 10 service incentive leaves nga dapat ginandang nga magamit ito sto. Foro de los Pueblos. Now, pag-abot sa election, speaking sa election, before kita nga mag- tapak ko rin nga problema at mangunguma. No? Nabatean ko man gid sa bilog sa statement ni Garcia, i-connect natin da kahapon sa pagtalakay natin ko rin nga BSK 2026. Haroon nga nga kabaabuon do mga mambabatas nga nag pasar ko andang nga nga House Bill, no? Postponement it BSK 2026 maman sa Senate. May mga nagsuporta, may una man nga uwa. In short, wa nagaparihuran ng hasang. Ah, hasang, maturaton man. Wa gapariho, dagagan, randang, kung baga, pinino. Kung mga mambabatas na. Eh, kung naman, iba, sa likwa o, triba, eh, daw batyag mo nga daw, randang nga concern is, para gidman sa bayan, para gidman sa mga pumuyong Pilipino. Nga may manabo, gidman nga changes, kung may mga eleksyon nga manabo, no? Alin pabay iro rin na mga ibang aron nga nagapabot at support ay kung namatabi ka panimbang manribang nga mga mambabatas like sa lower house, sa House of Representatives because nga kapeng ko may partido ka nga gina nga kwan baga ginbuitan or ginintrahan daw ka panimbang ka man eh basi kung hindi man ka sa metring distrito kung or imong party list kung magsarili ka at desisyon maroon nga kung amat kita budlay nga kung ano decision itatong grupo, datong partido, datong manranda. Although nga iba ka rin din na, nagamasot man rubuhot, buot, kuring nga rin nga decision kasi daw hindi sila pabor. Like rin nga rin nga postponement it election dahil kara, para kanda, padayunon ta dapat re-election. E what may mo eh, doon doon decision ko kanang partido, diba si makakas ka pa. Or ba si pinaka-worst mong nga dangatan daw, mas hindi ka matauan rin na ita budget. Hindi ikaw man dumabalikan ko pumuyo mo, nga matlawlaw man mana si congressman nga lawlaw man man na rin ang party list nga nga sagad lang ka linibot pa man it may ginapakita nga proyekto nga ikabulig sa doon nga mga lugar or ana mismong distrito kung district congressman ka. Kimo man dugo balik. Panimbang ka man. Masi magmauro man na buki mo. Madugaan ka at supporter sa next election. Mabirdi ka. Di ka kwan. Di ka kong kasamit malita. Oh. Kasamit kilit na kung ano rin na nga budget. Din doon. Te, may mga effects abira mo negative ag aron naginahamba ni Chairman Garcia nga kung ma-postpone man na re-election we need another additional 3 billion pesos for each year ha kada dagon kung ma-postpone man na ratong BSK nga te, kung 2026 dapat madayon supposedly makarang November. Kaya kung ma-postpone, manaboran ng gusto, eh, may kanya-kanyang version do mga nagkuhan ka ron eh. Proposed, no? May 2028 ko nung gahambang katulang. Eh, ambal ko nga ni Macon, basi kung dumungan, ag mas sumako na lang rukumilik, ag basi kung hindi na makaya, eh siyempre may BSK, may national election pa. Dubla sa sugod, itsang dagon, makaya ba ng daihanro yun? Oo. Oh. Ay aminado man si Garcia nga kugang kuno sa manpower sanda. Maro niya nag-overtime, agroing overtime, pilang kabilyon na karundugin dugang it government para masustiniran sanda ron. Ay, nag-overtime ko, no? Overtime naman lang ka sa opisina, ka. Sige yan, no? Ako po matabi migo, tanga mga taga-kumilik. Pero naroon ka trabaho sa naroon, nag-computer. Di ba? Ang aga nga mag-ilnuwa sa naroon, taga-kumilik, mag-computer sa naroon, more on office na. Office work, no? So naroon tanan, ginakader mga data attack. Para for the preparation, ita day nga lang 2026, ay ready to sanda, anytime, mama ni Garcia. Ay kung hindi, madayon, 3 billion kada dagon. No? Ay dahil kung gamiton yung manandaron sa preparation yung man. Grabe ta na. No? Ani ay isipon man kung tako taga House of Representatives, ang Senate, nga kung tuod gid man nga rin yung puso is para sa bayan, sa pumuyo, padayunan yung eleksyon. Ako, personal, wako gapati ko ng rason nga, yes, matod, nag-experience sa kita at krisis. No? Kaya nga nga problema sa presyo, produktong petrolyo, etc., etc. Pero, katupamang simpo, nag-problema naman kita party karon. Hapasino nga presidente na nakapa nubugid ita presyo? Until now nga katupang way back mga year 2000, butang ta? Makaon 2026? Sinong presidente nakapastop it presyo kung mga basic needs na like bugas? Oh, ay kato ay pilagilang mano sanggantang. Oh, ring sanggantang makaron, pilagon, compared ka to. Sobra katunga na, di ba, rawagos na idugang na. Oh. Una taron, dito na itong mapugan ro presyo nga ron, gatinaas. Raton takaragid nga need pagid, para nga mas mabuligan ro pamuguyo, hindi ang pasak, tat ayuda, no? Tapos pag about man sa ayudahan, pili man lang man ro ginatawan. Dapat kung tayo harat eleksyon, padayunon tatara. Dahil kara naton mabayluhan do mga diyon mapuslan sa barangay, ag-amon tang kinamatarong damo kung mga Pilipino man. Nga magboto, dito man lang ninyo kamong pag-kait man na ay makabig mo tara sinay Gatchalian, Senador Gatchalian, fairness ka na nga, unconstitutional ay pila na kabisis nga ginpa-postpone. Kababog lang man ang kamot, rason din na, puro kamong postpone. Oh. Atubad nga nyo, problema at Pilipinas, aside sa korupsyon, naroon, basura. Ginpamuka kinyo na sa baklaran kung anong katalamak, anong ka problemado kita sa basura. Although, ginahambal ko, Presidente, hindi magidaga crisis man. Crisis na sa basura. Kaya man managapo na itong solusyonan da. Hasta san o. Ginapag-aywanan na kita kung mga iba niya nasyon like Singapore. Oh, magmarka nami randa rito nga ginatawag mga K5 nga waste management. Yan. Sa Singapore. Oo. Oh. Ayro, Singapore, may anda rito nga ginatawag mga K5 nga action para nga ma-convert dong garbage, do mga waste materials, sa dekarang ginatawag energy. No? Okay, mataro ni mama, namit na. Hay kita, mga K5, may aton karon niya sa Pilipinas. Ato mga racket kuno si ni Marcos do gina target na makarang bago matapos ra nga term. May mga paksilika pa sa nang nga mananalaman. Nga harang ginakuha nga ni kita sa kuryente. Kung namat red alert kita, nasa yellow alert, maroon nga nag-uugtas to mga ibang nga banwa, especially madalag libakaw. Nga pabalik-balik na lang man ang linteng nga kuryente na patay-sindi. Oh. Imagine mo kung may mga paksilika, I think mga nasa 5 gigawatts lugi na kinangan para ma-operate do yun. Imagine mo, pila ta ka probinsya ro maka-benefit karon. Hey, kung may una na nga rin itukod nga paksilika na, di ma-share mo katon ito supplied kuryente. Ayarang nga nga bilong nga Pilipinas pang sa kada grid, may mga samad. Oh. Makishare pa imaw, di ka hamang kugang kung kita sa supplied kuryente, that's why nag-red alert, nag-yellow alert, ma-share pa sa natiwagon. Totally blackout, basi maabot na lang sa punto, may mga probinsya na lang, dag-on nagmabalik ka na sa supplied kuryente. Ayan, sa aton sa aklan ay gasunod Raquel ko sa mando ko NGCP, ti wamat may mima ay kuha ni supply, agro-demand, harong kabahol, ti mabalansihon ko Akel ko, randa nga serbisyo. Hindi man pwede nga inilinda pag i-prioritize na Boracay, Boracay taron. Oh, nga ni kaguay gid ko kis araw to niya taga Eastern. Di karani kita matamat ita manual dropping ay kuwang supply ko kuryente ta. Pero yun doon sa milog sa mga rason nga mat nag-brown out. So, di ba? Ani babo pa tang problema ko Pilipinas, election pagit ang pagpaiway postponement karon randang i-prioritize. Mga langulango klase nga mga mababatas man. Oh. Nawara pagit sa bilog sa mga ginamba ni George Garcia, no? Nga makaron Rocomelec may 19 billion pesos nga budget, no? Again, 19 billion pesos nga budget for this barangay and sangguniang kabataan election 2026. Maki 5. Ro, sa 19 billion, 8 billion pesos na, ro na gastos, una tanong-tanong, gin-state kahapon to ni Garcia, sa anong statement nga, gin-gastos yung saraya, muni mo to tanong-tanan sa mga election para pernalia, ballot printing, etc. Mga overtime nga gin-pangbayad, sanda ka na nga mga personnel, nga na-involve sa rin yung mga operations, mga K-5, kinpang bayad na tanan-tanan. Okay, mga naka 8 billion pesos. So, in short, 19 billion minusan mo 8 billion, ti may mga 11 billion na lang. Pero, anda ka na mismo nga opisina. No? Pero sa 11 billion, 9 billion karon nga nabilin, ay gamiton doon sa mga operations during the election. No? Agro 1 billion, gin-allocate rin mo para sa mga training, mga development election para pernalia, tanang gasto sundon. Yan yung mga ibayad sa mga teachers na karon, sa mga ITs, nga, hindi man gali ITs gali kasi manual man lang da election, BSKE, or etc. sa mga kung ano nga mga gamitan at kwarta before at during election. So, nabili na lang is 11 billion. Oh. Tekon nag-postpone every year need another 3 billion. Hey, mga kumurong, instead mag-turon sa mga proyekto at gobyerno, sa mga pobre, oh, kundi sa pobre, sa mga purpose man. Hey, abo kung tanda ka ganat, kwarta ta, giniinutang tama lang ron. Eh, pilang man do budget ta mga for 2027 is pilang mat ang trillion to. Oh. And, imbes kung tagamito naton sa tama, doon yung mga nabiling budget, ipadayo na lang naton, eh ho, every year gani kinakinanggan ka kumilik runyaron nga amount kung ma-postpone ni padayunon ta kung totoo nga gatipid gid man kamo sa gobyerno sa nasyonal inyo ba sinugiri ro tawo kayong postponement ta sa next month pag 2028 i-reason na naman nanda i-postpone ta ay nagadungan mo sa nasyonal eleksyon oh crisis pa pwede man siguro natong i-iswag imo man November 5 kung ang agang gid kamo sa 2 ay also day no or All Saints Day. Diba? Ang agang kamo tres kaon ginbutang na nga holiday. Kaya ginapapirmahan na lang kay Mr. President to kung maprobahan na. Agod at least pagkatapos boto, te may bakasyon ka pa nga pizza tres nga makapaan balik to sa trabaho mo or kung man siyagapit ka malang man ga trabaho, te may another one day ka nga pag spend kay mga family vacation nila. Oh. Kung di gid, kung gusto na, iswag at mga 2 to 3 days. Oh. Ano kung iswag pati 2028 na ano latatuman? Bitin yung mataro mga nagabuto kara mga K5 mo. Oh, atat na atat yung diba nga magbuto. Ang agangan yung man kita man.
2: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:25 gong daton nga oras. Agaday nga oras balita tod katon. Itay ka na nga D3 Bayo. Ang kampiyon yung suplemento mga K5. May sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tonyang ikayong gawas. Nangingin malipaton ka. Solusyon karon D3 Bayo. Daw pamatsyagan mo, gagnaton ka, D3 Bayo. Oh. Ano pa? Ano pwede nga mahimo ni D3 Bayo? Kaya na nga patyon doon mga harmful viruses, including na rong dreaded flu virus. Kasi nga ni antiviral, antibacterial, at antifungal specialist mga K5. May mga nina kangarang hindi magmaya, dahil nga ni may diabetes ka. Mga pilot ang weeks, no? At agapon man nagakugan. Bakay kat D3 Bayo, mga dembilog, tuslokon mo't dagom, ipusa may mga katosing ninangawa na gamayad, nagagawa sa D3 Bayo, pagpusa mo, oil, good oil dun imaw, ipahid, pilang beses sa sulod sang adlaw, and then makita mo, mismo, masaksihan mo kung ano ka-epektibo imaw, gakugan na lagi. Kasi gani, patyo na, may mga bakterya rin nina, that's why hindi magmayad. Oh. Di ba? And then sakit sa ngipon. Di tribayo inom kat mga daywa kabilog man nga kapsula pos ono sing baba daw iplasim mumug mo ba imaw flossing mo then before tunlon mag-agi sa imong esophagus pa sugod sa ing gawas sa ing tutunlan di ba tanan nga agya na karon nga mga kagaw patay amo na kabtik si Ditri Bayo ani nung kampyon yung suplemento inom kita Ditri Bayo
2: Yonar Viray Foro Telos Polos
4: sa aton ka na nga pagbalik mga K5 sus Ginoo ko haraw mataro MKWD nga raw may nakita may nakita uman kita nga post na daw doon nga nagpaabot man it explanation kahapon do taga MKWD with Sir Frederick. Pero man, nagbakay sa nat mga kwanera, mga saga or daw tela, no? Cotton, naging butang sa ba kwanda nga gripo, ginputos, ag gamit nga pampatubod halin niyang kahapon ag pagkagabi eh, daw kadumdum katimo ba nga raho ita gutay, hindi man sindihan. Eh, aron na, biron, ipaalin doon, imbinto tawo ba ron? Oh, ay, hasta san o lang ron. Ay, puro investigation yung kamura na sa MKWD. Yung Washington yan, waga po niyo masolusyonan. Alas 7.27, balikan tara, matapos siya, may importante. Nga pahanom doon, standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: Ethrie Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: sa matinlong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Party C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay
0: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayon sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga

0: XFM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 7.35 gon, daton nga oras, balik ita sa aton ka nga pagkapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagkapadayon, good morning anay, ha, kay Madam Guafa Kalipang nga nagpinamati sa aton nga programa, una kay Ma'am Valerie Tulio Mabinay, nagpamati mag-watching from Saudi Arabia. Ayan, good morning kinyo sa mga kababayan ta nga mga OFWs ha, nga nag-monitor makaroon nga gahon. Una kay Madam Guafa Kalipang, agyang kuli dito Apolinario, nga nagatutok man makaroon, pakigreet lang ita happy birthday do ang magugang nga guwapa, no? Si Ate Baby, ba... Merle Polino Baez, salamat. Hey, kahapon tabaga na nga birthday. Makarat agali.
2: Yahoo!
1: Sa Facebook, kami na kahapon eh. Oh, hey, happy, happy birthday umandun.
3: Happy birthday!
1: Ika celebrate ka nga birthday, ika 45th birthday na na.
2: Yahoo!
1: Ay, bukod 55th, gali.
3: Happy birthday!
1: Oh, bahay. Duda ko ka na, basi kung ito man mo ka rin doon na sa ano itong rooftop naga... Sagansan ko na itong mga putahe hindi na.
3: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday na kay Auntie Bibi Guapa Baez, ha, nga nag-celebrar ko ng birthday makaraman nga daw. Happy, happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Ag kay Madam Tristan Gulay, good morning. Kay Mr. Jose Nelson Delfin sa AA Subangan nga nagpinamati man. Thank you and kung kinyo, God bless you na sa taga AA Subangan sa nga mga security guard nga nagpinamati makarang agahon.
0: Puro de los Pueblos!
1: Sa ito niya pag-ililiba, aton i-plastar de nga nga may kantanan mga K5 sa ginatawag naton RSSI. No? Hey, abo-abing mangungumar o nagpinangutana. Although nga riba, may mga idea gun man, no? Kung ano robot ang bago ni ta RSSI or the Red Stripe Soft Scaled Insect. Rero kat mga nagakuan ba nga raho? Pamiste sa mga tanom nga tubo. Wasak it ikta iktarya nga tubo kun halimbawa hindi ra matapna, no? Now abo nga mangungumar og inkubaan like mga altabas nga part nga to og portion it balite iba si mana kun tumapik riya ay nasa state of calamity ta man K5 Nardro Capiz, no? Ay wa man malakit at ikabaga ka mako taga provincial agriculturista ay sa tubo tagidre mo naga panagasa, no? Mga K5 kaya na nga sa mga dahot tubo, no? Mga K5 kaya na nga waskon kararo tubo it pilang nadlawgang nga di uwan ko at may maproduce nga kwan doon nga gamiton nga asukar doon ay ano pagpuga mo kung ubuson naman ko sapat nga na ita samad tanan-tanan do tanom. Eh basi man ang makatapik rin mo sa iba pagid nga tanom like palay. Mais, kita man ha. Yasa sa aton saklan, huwag kita tubugid. Sa pag usisa ko aton nga taga provincial agriculturist, ay basing animan ma 5 or 3% yang yasa aton sa aklan doon nga may makita ka nga tubo, umadto ka kung singa man, wahay agos wao tagid. May una, pero hindi imaw maki 5, mabay naton nga gina tanom gid nga para i-market man rito, no? Kundi riba ta ginatapas lang yan ni. Ginapangos ko ibang mangunguma pampaduga it gaoy. Hindi ka man nagaoy ng awat pahuway pangos rin. Kalibangan ba? Oh. Ay, yes, atong wag kita katanong gitubo na para ibaligya man na rito. Mais, palay or mani. Rin yung tagid rato niya, niyog, no? Ama ni engineer. Agindugang na naman ni engineer na topic ko, kala naman gindiscuss o may kantanan, sa problema ko mga mangunguma, maura tagali ka delikado ro sitwasyon mga mangunguma tayo sa klan. Sa nagapanguma ita pagay, no? Mga K5. Kasi kung mabatian nyo ro report ni K5 Rome, last week, ay gini-interview na karoon mga irrigators sa problema sa patubi riya sa aton sa aklan. Iwagid, lawlaw, no? Kung akon balikan, way back August 13 last year, 2025. Na-interview ko kato si Ma'am Darlene ita Nia Aklan. Agurato yung purpose man yan ikato it pag-interview. Hayrong may kantanan sa kawalan it supply it tubi sa kainasan sa Aklan. No? Pero hambay katukaton nga taga niya ni Engineer Darlene, ay may mga gina-implementar sanda nga schedule pagpatubi lang kato ay may mga gina-construct ng mga irrigation. Lindo katon the explanation kato. So, may meeting na natabo with NEA and Irrigation Association. So, ginkasugtanan, by schedule na lang upag bukas itatubi sa eastern at western side. Agod nga makasamit matubi o makaganasan. Oh, mga K5. So, need man dun nga tapuson abi, it niya ro rin nga construction, it irrigation, dahil may ginagagasan ng deadline. No? Para matapos yung proyekto, ay kung hindi, te balik budgets babaw eh. Lugon man. No? Marong ginagagasan na ro yun nga proyekto last year pa. Oh. Agbukol niya na kunot bag-ora kasi nag-implement siya na dagon-dagon. Literal, gimata na nga bukod bag-ura. Kasi makaroon yung man, kapareho nga month, no? Haroon man gapon no problema kung aton karang mga mangunguma. And take note, nga according kay Engineer Apolonio, once nga magsigi-sigi ra nga, although nga may kwarta kon, may nabuitan yung kwarta, or I mean, may una-una ginambutang nga budget para kanda nga para masolusyonan pag yung problema, ay kung hindi yagi ra matawaan it, yagi nga aksyon do problema at mangunguma sa klan, hindi ka tanom riba. Ano tanom mo ay matigapa sa bagogo, taga niya ro, ugta ro, taga mnandi na, ay wag itubi. Ugtas ro taga eastern side, taga western side ko, andang pananom. No? Hindi maabot ko tubi. Eh, si alino nanda. Ugan, ay manugidro ugan man, hindi ka nihagos man na kapag utay, kapag humo, hindi ni mo ma-tortol man. Kung magmaura situation, ag hindi matawat aksyon na by October, mamblima kita man kita supply bugas sa Disyembre. No? Eh, what nakatanom, halimpa ko tinilikdan nga bugan eh. Riba nakapananom, okay, like mga madalag na to. May nakatanom, riba, wa man. Wa man kapareho abe, wa mga dugungan eh. No? Ano daw pahayag kahapon, pamatian tayo, may mga consultative meeting man yan na nabo. So, ginagasalang naton, sang agadtunan kay Engineer Tokapon, rin yung problema at mangunguma, ag kuray nga lang may katanan sa RSSI. Ah, haraw pa pahayag ni Engineer Alexis Apolonio Pamatianta.
0: Foro de los Pueblos.
2: Five kay man ato nakaroon si Engineer Alexis Apolonio aton nga mismong provincial agriculturist aton isuriyahan dong dekara nga balita no alungod sa RSSI nga nagapanagasa makontrol sa may sudan ng probinsya at Capiz ang nabot sa puntong ginbutangan isanda sa state of calamity no ray nga tama biray mao sa tanom nga tubo. So, yes, aton sa klamang, ikamusta man kita ay may mga pananuman ba kita, hindi ang man mga palay or kung ano na, mais, no? May mga pangutana kung dahil ba ay may possible nga maka-effect man kato niya ron sa aton sa klan, sa aton yung mga mangunguma. Engineer, good afternoon.
4: So, good afternoon ang sa atong mga taga-Bagamati, ang atong listeners sa palayin niya hapon sa tanan. Tama ron, no? Nabatian niya atong news nga ro probinsya at Capiz ay nag-declare of state of calamity because may mga as hundreds of hectares nanda nga mga pananom ita sugarcane ay na-infest itray ang RSSI o yung tawag nga red stripe soft scale. Insekto imaw ra nga nag-apekto imaw sa mga nga pananom na sugarcane o tubo. Kumain naman aron nga very specific sa pagay o sa mais, dahil naman ay very specific sa sugarcane. Although nga raya very alarming kasi once nga maigo kita rin yung farm agro mga neighbor eh, pwede kita nga masama kita rin yung pananom. But in the case of the province of Aklan, buwa abi kita tanong ng sugar cane. Kung ato mga sugar cane, very minimal nga uwa kita reported nga commercial production.
2: Madyawa man it may nag-kaniya, nag-asugod nga bi, mamakay it mga tubo, no?
4: Unfortunately, I think sa topography natin o sa atong system of planting nga, lahat itong mga farmers ay uwa na used nga magtanong it, ano o, it ay ang sugar cane. So, kung rewarding nga ito na mag-silo aerosakit, hindi doon. Kasi rurayan nga lang ang insekto, hay, ano at agin ang tunan, very specific ka lang ang tanong, which is rayang mas matamis nga sugar cane. So, just like kung may nakita kita nga sakit nga common man sa mga pagay, nakaagi ka to nga ng mga bugs nga rahay na in-report man, nga gahalo sila sa mga pagay, huwa man rin nag-asilo sa mais. But however, in the case sabi, hay, huwa man kitiya, it's sugar cane sa atlan. So, there is no worry nga dahil ma-infest daya nga insekto or may aton nga mga kaganasan nga pwedeng maapektuhan it daya nga RSSI. So there's nothing to worry, pero syempre at the same time hay importante gid nga pro aton nga mga farms una vegetable man doon or rice or corn hay ma-maintain naton ro sanitation. Really nga kung amat hay importante gid nga magsabay-sabay sa pananono, hindi ka mo magsulo-sulo una kasi mabudlay ron kung may magsailo kinyo ro rusak-sapan abi pag for example kung ginpahalin mo sana sa ginsunog mo di ka rahi mausos ang direct host ito sana masailo guman, pero in our case because wamat nakani kaya host iya ng sugar cane, so hindi man kit siguro imauron makasailo iya sa
2: pag-insect. Basta pang kanyo ito imaura pang tubo or sugar cane?
4: Pang tubo ang kita imaura. Kung may makita kita ang tubo siguro iya mga ako personally ganito sa itong probinsya, no? Pero very few, less than 5% or even less than that. Nakagawa-gawa nga wakita kita nagkatanong iya. Posible man namin nga rin atong mga kaganasan iya ay bukot makaroon kagapad. Kagabalan namin sa mga nagkatanong nga rin itubo ay kinahangan malapad itang area kasi para aburo maproduce. Atong iya, average farmers farm size, abin ito na less than 1 hectare. So, I doubt nga ma-engage kita rin sa ka-farmer kung naman lang is maiso tapos matanong pa sa sugar cane. So, huwag kita iya.
2: Pero kung may magtanong, okay matanong iya. Pagtubo, itubo. Like mga kapis, Iloilo, Negros.
4: Yes. Kung tanawin na ito, huwag man nagkagayo ro quality its soil natin iya. Or even ro elevation, pares malang ro kapis at aklan. Tingin ko abi ro size ro area at size naton nga bukong imot very suitable nga maabto ka sa mga kabukiran it kapi sa kalapad gid imaw nga fully planted into sugarcane iya ako patang bukid ay medyo ako patang kitang mga puno nga wa ba ano convert planting sang corn duin man no ato tang corn iya kagabanan iya abagapit sa may suba ang tatabi ito sa bukid sinubraw at anandang commercial farming ro corn. That's why bisan corn iya sa aton medyo sang kiri. Ato kita iyang ginatanong abis akla na ato gina number one yung siyempre ro rice
2: o
4: aton nga coconut. Ag siyempre ro very common ito sa ito makita sa libako o madalag o atong abaka. So right na atong ginabantayan kung may mga infestation kita, di ka na kita nag-worry. Di ka na kita nag-abantay kung mag-declare kita state of calamity. And actually speaking of state of calamity, no, raya makaroon mataramong ginatanaw o ginaobserbahan o ginausay na datos, hayro ra yung epekto it watubi sa irrigation.
2: Okay.
4: Kasi ginatanaw naton kung abo kita nga farmers bagaro maapektuhan kara, pila sa mga farmers ro katanom, raya ka na itong pagkatanawon. That's why nga pagpangutaan na kapon pag state of calamity gaong napon related sa rice. Pero kung atong sugar cane, I am confident ako maghamba nga hindi na rin kaabot yung rado.
2: Okay. So, na-historyan doon, sir, doon nga rin nga about sa rice, no? Problema ka doon yung mga farmers, di NIA, no? National Irrigation Authority. So, kamusta ka ron, sir? Do action? Paton, siyempre, sa nato, may separate action mata si GOB, parte sa rin problema kung mga farmers na?
4: Well, sa makaroon, siyempre, ro trabaho ni NIA is, padayo niya ng programa kung paano nanda marihab ro mga existing ara mga kanal ang ato nga mga main ang ito sa river, no? So kapila ko magin kami ng meeting, may mga bagay nga kung hindi gin man masolusyonan sa makaron kasi ro need a bit farmers ang makaron nga ta iliwa magkita mahimo kung hindi ma-construct. So dapat ra ato na kita ginasahan makaron na hiruugan ag kung available para tubig kasi may mga areas mata kita nga may inamat na katubig. Based sa among nga latest nga information, less than 20% pa lang ron nakatanom sa mga farmers. Sa makarangbura, kung ikumara natin sa ekonomisir. So, medyo mabagay na. Something na natin is thinking kung abo ba lang ang farmers so apektado, click that state of calamity. But it's too early to say that. Mabuhay para time. O iba parang basi nag-aarado pa. Makaroon kasi lately nag-ugan.
2: Nag-ugan,
4: o. Iba ba mga farmers pag mag-ugan, medyo maano sa nga basi pwede. So, ang makaroon na hindi mo man mahabaga itong mga mangungong mga hindi ka magtanong kasi sandara pag may tubig, matanong
2: isa na ron.
4: So, kami sa Office of the Provincial Agriculturist, nag-coordinate kami sa mga municipal offices, sa mga LGU, to validate and to monitor kung kamusta ro dagagat ato pagpananom. Kasi kung hindi maghuwag ng numero nga ra, kung less than 20% lang gihapon ng matanom sa ato mga rice farmers, medyo may mabaho nga implication ra sa aton nga anihon this year, bago man Christmas. Siyempre, ginadaon ta, abo ba ang apektadong farmers ka ra? Abo ba ang apektadong pamilya? Kasi kung maabot na ron datos nga to, we might, wako man ginapangunahan, pero rayon ron mga bagay na pwedeng makahambal kita nga may calamity kita kaya sa probinsya ta. Kasi kung wakit at bugas nga anihon sa December,
2: correct, tama.
4: Calamity kita ra.
2: Oo.
4: So, makaroon, wako man gin siguro. Oo. So, ginapangamoy natin nga mag-ugan, rutubig halin sa aton nga suba, sa aton nga
2: Aklan River,
4: hey, madugangan.
2: Oo.
4: Hopeful pa kami. Pero we'll see in the next 1 month, 2 months, pag abot yung October, agwagin, aton nga gina-forecast a bit DOST, hey, sa last quarter, hey, medyo matama ro El Nino.
2: Oo.
4: Di ka to kita po ba? Di ka to kita siguro
2: mapamatsyagod.
4: Mapamatsyagod kung kinahangan ba yung mag-declare or ano para ba. Basta makaroon nabi, hey, inasaligan na namang din si Nia nga ruandang programa nga padayo niyo pag-rehab sa mga sa subaan, sa ato nga river, maayos para magsudo tubi, no?
2: Oo.
4: So, bukod at sarado rin yung ngayon nga, basi may tutuwi pa mata. Magkakaroon yung gaugan-ugan, rayon lang kita ato nga pag-asa.
2: Oo. Doon may consultative meeting na tabo. Last day, no?
4: Kahapon.

0: abay pa, abay pa nga matigayin nila to, agud makatanom gid bayad ato mga farmers.
1: Hmm. Ano nang mga gipang state to in general nga mga problem nga about sa ring patubig gid?
0: Well, basically kita hero hambay wa kita tubig sa
1: wagid,
0: sa kanal. May oh. Minangani nga resource tubig hay mukhang kalsada uta imaw. Kung tanaw mo picture gid pakita ni hay sin pagita imaw ni tubig. So, sipi sa makaron ro main kita nga gusto matabo kun tayo atong kunta nga source of water hay ma ma-drench imaw para makaagi ro tubig. Agay ro something nga gina-work out niya.
1: Niya.
0: May mga proposal man sanda nga ginsabit sa national, may gin funding man kanda nga 50 million.
1: Uh-oh.
0: So ginawat lang gidaton nga ma fully implement na to.
1: Siyempre, so may funding na kaliman.
0: May partial.
1: Partial.
0: Wa pa man kaabot.
1: Sandat ang central office alin.
0: Yes, kasi pag abot kita sa irrigation, It's the national Irrigation Association Administration. Ruga implement karon. Kami kita sa LGU ay kabantay ang gid-a kung properly ro pag implement na implement imaw. So, ato lang gid sa. Pero syempre ginapaabot nang da ngaro tong 50 million ni kugang. Ro ginhinyo at mga farmers ay kung ano ro una ay ma-maximize yang para yang magamit ang makadisponder sa kinangano nga tubig sa makaron. So, primarily is mahuwat kita nga ma-implement niya ng programa.
1: And
0: I think kasi hindi ito sa mga kinasolusyon ginausinamon is kung ano ro other means nga makausay tubig agro atong yan ang karoon ng solar irrigation project. Yes, yun ro gina-commit ni Governor Joe and i-work out nato niya kung syempre ro pondo for this year ay ubos na. So tinguhaon nato sa supplemental o even early part of 2027 kung mabutakat funding ro ra yung nga solar para kamahaw ra atong diesel, kamahaw crudo.
1: Yes,
0: ay ano kung matuod ro atong water pump kung mahagman. So masipirdi man po atong mga farmers. So tayan nga mga angulo kita noon, ginasuggest man ro crop diversification. Ibig sabihin kung hindi git kaya, ay hamat magmantener ka pa patuod sa palay.
1: Sa palay,
0: pwede ka man magmais, pwede ka man magmunggo. So again, choice of farmers. So we'll see, mayro DA ay ka-offer man it mga seeds nga available para kanda. Aga kinuhat lang yung manamon ro in time kung maabot yung manamon tubig o hindi.
1: Ano nga mga banwa engineer doon daw ginakabagakan kita na ito hindi kita maabot so far until now ita tuwing tubig?
0: Well, siyempre ro among kita ang ginatarget ni area ro yung anong kabanwa nga iya sa idagom at irrigation. No, agray ro mga irrigated areas of Calibo, Banga, and Washington sa
1: First East. District.
0: Ang sa West, hayro ro leso naman siya makato.
1: Okay.
0: Iba yung leso.
1: Malinaw.
0: Malinaw. Resource na bitubig ito sa Malinaw. So, sanda rin mga banwaro, mga ngayon-tanaw na ito. Dahil mga rice-producing municipalities sa Taparabi sa Paklan. May ayan yung ayaman na rin sa ibahay. Sa ibabaw, ang iba na nga source. Medyo pwede pa. Pero, yes, sa Idago, mga gahalin sa Malinaw, at sa Aklan River Irrigation System, ay rin itong medyo babaw ng problema.
1: Oo, okay. So, una, nabatiyaman na ito lang ng sentimento, no? O mga farmers naton. So, gasali ginsanda sa niya gina naton. Kasi alalay itong provincial government.
0: Yes, oo. So, kumaga niya gina kara main actor naton. Kami man hay, ro commitment man ngayon ko, may mabuligan din nga ma-access ini niya ro mabaho nga pondo, no? Kasi, nintinguhaan gina ra nga ro funds hay nga additional hay mabuo it niya at nagawa nga ni Kugang Batagihapon sa Banigob Joen ay pasalamatan ta because may 50 million na. So basta padayo niya ang provincial government will be there to support whatever need mat niya.
1: So again, kung mag-alangan gila ang di natin mga by October mga problema kita sa supply it bugas yas aklan at this the time depende yung kay Gob kung sa inyong mapag-assess kung ipaydaw natin sa state of calamity. Yes.
0: Oo. Medyo doon ro magiging dayagan tanawon naton kung sa pag-abot it October at huwa din anong katanong super sa katunga. So,
1: doon sa patubi.
0: Huwa na patubi. At siyempre huwa sana nakatanong. Expect nyo nga katunga at atong bugas ay hindi ka ma-deliver. Kasi mabuot ro bugas ron, mapamahag din sa buwa. Sa buwa. Hindi ka katunong bugas. At siyempre ro pamilya at mga farmers nga lang ang tanong, what can kita?
1: Yes,
0: so correct. Once nga may mga livelihood kita affected once nga may mga families kita nga madihado di kara kaya mayroong mga numbers nga kita on ato sa ano eh sa para mag-declare state of calamity. So we'll see, hindi naman gusto ka mag-abot ka to pero kung maobrahan doon in solution sa Makaro doon yung among ginatry no nga preventive sa mas malala pa nga sitwasyon pag

0: umabot yung El Nino.
1: Oo.
0: Nakunta kay una ro mga kanal, una ro tubi. Agud ako dira ato mga seeds ato mga fertilizer ha delivered ni DA eh. So tubi lang kita puga.
1: Okay, sige. So palanggit mensahe lang engineer sa aton nga mga klanon nga mga farmers nga nagapamati makaron.
0: Sige. Siguro ako lang mensahe sa aton mga farmers nga nagapamati especially ato mga rice farmers. Said ko nga nga problema kit kita kung paano kita ka pananom sa raya nga cropping no. Pero iba katon hay nabuhi nga gapagay at mamatay nga pagay git. Hangat kita kanin kami sa ato mga farmers nga kasi hay sa dagit araw kasi sakripisyo pero raya. Raya again ro times nga ginya test yung mandra aton nga commitment kung despite ro kuha kakuha nga itubi hay matanong pabaga or hindi. Based sa information it niya hay kinaobrahan man tanan nga paagi para mapatigayon. Although nga ro forecast ipag-asa isang kiro ugan medyo challenging kita ra pero again ro decision nga pagtanom hay kinyo syempre kami sa gobyerno we will just do our best to support pero kung makaroon sa gisgan kami nga pwede kita magtanom iba nga crops para mapagkitaan ro inyo nga gugta ngaron so I know nga kamo man nakasay kung ano ro best sa inyo nga kaganasan. We'll just do our best and pray nga kuntahay magpadayon ugan ag mag-maayos na itong mga kanal.
1: Thank you, Engineer. Good afternoon.
0: Thank you, man.
2: So, datoro pahayag ni Engineer Alexis Apolonio. Nganit sa patubig, kita may problema, no? Wata sa daya nga nga wata kita problema sa RSSI nga rin, matubo, matodriya. Ito, iba malabi, kapungunta ng mga mangungumay, base man kung tumapik si mga tanom. Iwan matagid rin, sa tubo, tagid man rin mo nagkakapyot. Itong insect, no, nga nagasamad sa daikira nga tubo. So, right up tubi, rututukan natin, patubi. No? Ito kung saan pa nun niya mapatubi man. Wat ang nigyapon, man siya ang agang ta. Balikan tara, dugang pagid ng mga balita, ha? Matapos siya may importante. Nga mga pahanomdom, standby!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy, madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin or colic pakadto sa ulcer, kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone kag lastly, appendicitis.
6: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis o kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga, nainom nyo na inyo, ano, daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod, ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
5: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches, no?
6: Nubo lang.
5: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
6: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
5: Grabe, ano?
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
7: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka
5: mo
7: sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
6: Ang acute appendicitis.